0: siyang sangkropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News. K5
3: News. Araw sa K5 News at ang Philippines, las 8:09 naman sa aga. Parikin na mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan.
4: Yes.
3: Well, sa ato ka mga utod, standby ka mo sa next question of the day. Sa ato naman nga question, bantayan nyo kay nga, subong, ginpadala na ang premyo ni Tuto John Michael, ang tuntun niyang ngalan. No?
4: Ano na?
3: John Michael, i-confirm na lang ha, no? Napadala ni masaling premyo. No?
4: Namin ko na Tuto John Michael, pag na-confirm sa page.
3: Oh, mambal ka, thank you, receive na. No? Oh,
4: pag kita na, muna ka
3: so, thank you. Okay. Mo, siya gin-convert to cash to na lang ang yakapi para hindi sa mag-travel.
4: Ah,
3: no?
4: Okay, man. Oh. Namin, man.
3: Pero buwas, ano ka din premyo na ton sa
4: ang premyo na ton is the limited edition, the 10th anniversary coffee table book.
3: America, no?
4: Sang K5 News katahom
3: tao. Gusto nyo ni eh? Limited katahom. Edition.
4: Arad ang istorya sang K5, the story of Doc Ramil, ang mga key programs and anchormen sang K5 News FM. Kag para sa example, mati ka mo Foro de los Pueblos, na agin tukod ang Foro, arad ang mga istorya. Arad na siya, kampiyon ina.
3: Okay, so buwas mo na premyo ta, so ingagaw ka mo, tisi, gusto nyo ni nga premyo. Now, ang ginigabahin sa ng program, dala na sang klinika D3 Bio. Yes. Ah, para hindi ito magbalipaton, bla permiyo. Inom ta ni, kaglabaw sa tanan, may ara siyang extra virgin coconut oil. Manggarano, hindi siya sang bulletproof. No bulletproof, panawag ta ni, viral proof, antibacterial proof. But sige nun, kung mag-inom ka sang D3 Bio, putso niya yung mga selula para kung may mga bacteria o virus ka magsunod sa lawas mo,
4: hindi ka
3: penetrate. Tapos siya kay nagalagaw nga daandang ato niya pulisel sa lawas. Pag-ara sa guwas, ikaw hindi ni, pangayaw ni, terorista ni, bumbahon ta ni.
4: YID,
3: balbal, no?
4: Balbal.
3: Bravo security guard, no? Kang iya karmi, ano gani? First to fight. Ang iya karmi, eh?
4: Last to live.
3: Tapos ang security guard niya,
4: no ID, no entry.
3: Ah, well, mas kung pagiging
4: ang pulisya, to serve and protect.
3: Ang sikyo, ginanamihan ko.
4: Ang security guard niya, mong kampiyon niya. Yan ang slogan mo niya sa army. So niya kami, we fight to the last man.
3: Okay.
4: Mga marines na, mga scout ranger. Nga ikaw ya, security guard mo ya. Nga no ID, no entry.
3: Amo na pinaka. No ang asawa ya, abi mo na no.
4: No
3: money, no honey.
4: Isa pa na. Yeah, and remember, this is payday.
3: Joke lang yung aton. Now, going back sa ato ng mga discussion mga ka-K5, ready na ka mo, ari na electronic raffle na kita sang masunod nga magadaog, ha? Ti gusto nyo na yung premyo tamay tomorrow. Ti kung gusto nyo na, dapat pamati ka mo rin sa program ta. Okay. Maglapot ta 100, maraffle na tanoy, pakita ng rolita ta, ready na na. No? Si K5 Boom na pasay na K5 Reds. K5 Reds, ano na?
4: Ano na.
3: Okay. Gusto ko na mga idol, bukita mo gusto, galing nila nga muna. So, buwas! Hindi gig ka mo magpaulihi buwas sa Foro de los Pueblos, ha?
4: May basahon ko.
3: Si Toto Michael naman.
4: Na-receive ko na Sir Eljan, Sir Eric. Madamo, iging salamat sa K5 News FM Negros Island.
3: Kaya to na, nagtupa na
4: love.
3: Ang premium.
4: May love paspunta.
3: Ano ang balya?
4: Toto Michael.
3: Toto Michael, ha?
4: Salamat, Toto.
3: Nagtupa na ang premium. But ganun nga, wala scam.
4: May baldog. May baldog.
3: Ti, Arina, ipagawa na naman electronic raffle ta naman kung sino ba daog subong. Ang question naton, ano ang gigkawat sa tubangan in UHS K5 Break? So, samtang gina-preparar, dali kita na sa itong special segment ka G5, ang Lori the Explorer Foro Trivia. Inatulong sa inyo sa kalawansang klinika D3 Bio, kaupod na ang ato naman mapisan, guwapa, maalam na Explorer, Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
5: Foro Trivia.
6: Maayong buntag mga K5 ini ang Foro Trivia kung saan atin himalood ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam. Mga K5, kibalubala ka mo kung ano nga farm animal ang wala sing upper jaw?
7: Ang farm animal na wala sing upper jaw amo ang mga cows, sheep, kagoats. Ukon ang mga baka, mga karnero, kag mga kanding. Wala sila sang upper incisors, pero mayara sila sang matig ang dental pad sa ibabaw sa ilababa. Amo ini ang ginagamit nila upod sa ila lower teeth sa pagutod at pagisi sa mga hilamon. Ang mga ini ang may lower incisors nga nagapress sa dental pad samtang ginakaon nila ang mga hilamon. Pagkatapos, ginapangus nila ini ang testonokon at dalon sa ila tiyan. Ang ini nga mga sapat isa ka ruminata. May espesyal ini nga digestive system nga ginabuligan sila sa pagproseso sa hilamon. Ginapabalik nila ang partially digested food sa baba agud pang usun ininiwat nga ginatawag nga chewing the cud. Kagkabalo-bala kamong ang baka, karnero kag ganding ang may apat ka compartments sa tiyan. Amo ini ang rumen, reticulum, omaisum kag apomaisum. Ini nga sistema nagabulig sa ila nga ma-digest ang pagkaon nga madamos ang fiber pareho sa grass. Amo ini ang rason kung nga atisan wala sila sa unto, expert ka gihapon sila sa pagkaon sa hilamon.
6: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Fora Tibia!
4: Nice again!
3: Thank you, Lori!
4: Dami ko, no?
3: Okay, inari na!
4: Why galikuan?
3: Oh, anom na lang ang kulang. Machine na ta, kagay pa, Biarik.
4: Oh, larga ba? Ulan
3: why galigipon, galik di mga karbaw, mga kanding niyo?
4: Wala galik. Lak,
3: ang jewel lang ilaya.
4: Wala, babaw.
3: Gamal na, off.
4: Ang iyang ang ipon, nari na si Dalom.
3: Sa Dalom lang?
4: Ang iyaling ngag, siya doon kadamol.
3: Tiyan mo ginaguro. No. Ang mo naguro, kanta ta. Ang karabaw wala unto sa ibabaw.
4: Bau-bau-bau.
3: Bau-bau-bau. Ang karabaw wala unto sa ibabaw. Kay gali, ang juya lang may ara. So, ginalingon-lingon yung muna.
4: Nagsunluganay ni sila nga duwa.
3: Okay.
4: Siling sa isang lalang tao, lining sa isang baka sa tao, nga damol ka, guya! Siling sa isang tao sa baka, no, guy, damol kang islo!
3: damol kang islo. Di, amun na ganun, may nakita na yung muna mo. May pa, yambo pag itisugila, no? Gipay-berik mo.
4: Ari na.
3: Ha? Si Lingsang ano nagsulod magamigo ay nag may piyak ang grupo mo ang leader sa piyak si Ongi sa piyak si Kalbo pag sulod niya si Ling ni ano yabaw si Ling ni Kalbo kay Ongi ya pag sulod mo layo ka pa ngisi ka na dayon ha Ling sugi oo kay bako sa kasalag sa ulo mo naglitik bibig ko Sila kalbo sa ongi. Nga, layo, magisi ka na dayon. Ling sa ongi, ah, kaya gigi, bakong siya kakangan kang ulo mo, nagisi ang bibig ko.
4: Ilang gabay niya. Amo sa
3: ilayaway kang ipag. Tuntunis lang ang kapigway. Siling sa ongi. Oh, ah, kaya kasilaw sa ulo mo, nagisi ang bibig ko. Ina, ano nga sugilano nila?
4: Bakod.
3: Okay.
4: Okay na, so, rapulon din.
3: Bayaran na, rapulon din. Pagkita na, Binay.
4: Rapulon din na.
3: Sino naman ang sunod nga winner na ito, subukong matriyon? Ang aton question, ang ging kawat sa tubangan sang Inoy Chess? Ang sabat, K5, space, ang sabat. No? So, ang sabat is K5, railings. Ano eh, ari na ang mga nagsalabat sa insakto. And here we go! Pinta pa lang, pati ubo na mo ni Magsin, ha? Ha? Dugangin yung pulo, palihog, kay masaka kita, mapatiyob na kami ni Kipa Biarik sa ngamon ruleta, di ho? Ang aton ruleta, gali. Magadaog naman, tikin na si Tuto Michael, nag-confirm na, nabaton niya na, ang iya premyo.
4: Nyari, kid. Thank you, kid.
3: Ti, wala na yung cellphone mo ba si nakasaka dito?
4: Ari na.
3: No?
4: Ari siya, ay, kulang pa, anom.
3: Anom na lang.
4: Saka na, sponset.
3: Pronset tanay. Liwaton lang lamon ni Kipay Biarik yung amon premyo. Ha?
4: Kaya ang pronset tanay siya.
3: Premyo tabuas amoning limited edition. Ha? Tara na.
4: Okay.
3: Tatlo na lang
4: kulang. Saka na. Saka na ka mo.
3: Si Marlita Malbas na mapatay sa kando. Ayo.
4: Muna niya.
3: Apat na lang.
4: Tara na. Kumplito na.
3: Tara na.
4: Oo.
3: Nakasya na.
4: Larga bula na.
3: Franz Michael de Vinagracia. Here we go with the roulette ng Kapalaran Electronic Raffle. Good!
4: Cecil Mumbai, nag-intrama, no?
3: Tito, hello, Sir Cecil.
4: Arasya. Tiyog. Pindot!
3: Hop!
4: Uy. Hop! Oh! Hoy, sige pa.
3: Saka pa. Oh! Sumakap sa grabe
4: ka. Punto. sa kolor nga asul.
3: Kung grabe. Congratulations, Sky.
4: Crisoli.
3: Crisoli.
4: Dagdag ka bang kalan niyo?
3: Si Tuli.
4: Oo, daw bala.
3: Bo, congratulations. Ikaw Crisoli. Naman daw. Crisoli. Ikaw naman nagdaog. Oh.
4: Para siya. Crisoli.
3: Grabe, no? Sige, bakon, sige, bakon. Sige.
4: Oh. Crisoli, ah. Ang imo premyo. Anong premyo ito ni siya?
3: Kape pro convertible to cash. Cash na lang ah.
4: Cash na lang. Oh.
3: Si Crisoli, patag mo lang number mo kay K5 Boom.
4: Oh, oh.
3: Kay ipadala ni Mojikas. No?
4: I-text mo ang Boom Granada.
3: No. Pwede ka. No?
4: Tapos ang balaw mo, Crisoli ini.
3: Pwede man si Crisoli na mag-chat. I-chat lang na siya ni Boom ah. Si Boom na nakabalo. No? Yeah. Papa Boom. Karon before mag-end ang program ta, ikatatlong winner, lawago na mo ni K5 Eric.
4: At tatlo pa.
3: Hindi, kayo may sunod naman na ka-question. Ari naman ang question to Subong. Atensyon, atensyon, atensyon. May tatlo, ni nag-promise na tatlo. Oh, boss, ya, isa pero nakudakong premium ta. No? Ang sunod na question, mga ka-K5, no? Ah? Ang sabat ni true or false.
4: Uh-oh.
3: Pero ang format, hashtag K5. Wala space, true or false.
4: Hashtag K5, true or false.
3: Okay. Ang karabaw, katbaka, may unto sa ibabaw.
4: Te,
3: true or false eh.
4: Okay. Ang karabaw, kagbaka,
3: may unto sa ibabaw. True or false. Hashtag K5. True or false? No? Ingagaw na, ingagaw na. Kay 8:45 karon. Busad dyan eh, no? May
4: sabat na dahil si Johnny Ritita, oh, true.
3: Higikanta pa na naman ni K5 Eric. Ako nga bala mo. Bow, bow, bow, ang karabaw!
4: Si Matuiro, Lisa, yaw. Tingnan, K5 false.
3: Waterfalls?
4: Oo.
3: K5 true?
4: Pastor Jubert Chula. Damog ilintra, oh.
3: Dito duwain nyo daw. 101 na to. Now, kaya nagpamati ka mo na amon ng amon like guy ni K5 Eric.
4: Ah, si Eugene Malati, Lisa, sa intra?
3: Intra mo siya?
4: Oo, sabat niya true.
3: Huwag kayong kaminoteng dyan, ha? Si Ma'am Gina Bura, naging traman,
4: ha? Ara siya. False.
3: So, standby kay K5 Carla for the meantime.
4: Si
3: may team song kita sa lasot. So, K5 Eric?
4: May team song bagid.
3: Bisa na, no, kuno ka palang gaanay, kung daw pigado, gigkag mahal ang bugas. Mahal kita, ha? Delikado. Ari nga itong team song para sa nagigugma, pero doon hindi pa kasarahan. Ari, here we go, K5itan, larga!
4: Huwag ka nami, yung kilili, eh.
3: Pamati yung mga music na K5 Eric, para naging sa tagpalamatita. Kita mo mga entrada? Alang ka, naita pro dapat pamatian ta niyo?
4: Nakakum sa iyang instrumento.
0: Kayang-kaya kitang pangitiin.
3: Pwede na kapayuhumun.
0: Ipapangako sa iyo ang bituin.
3: O, pakapayuhumun ta ka pati ang bituin, singitong.
4: Tura sa singin, doon yung singin, no?
3: Grabe tingin.
4: Ang itsura sa bahista, tanaw, blaw.
0: Panghawakang sasamahan kailanman.
3: Pabatingin yung inmayo.

0: Bakod. Rhythm ka kiba. Melody.
1: Melody. Instrumento. Lyrics.
0: Kampyon.
1: Kampyon.
0: K-5.
2: Kinikilig habang sa hirap.
1: Ang itsura siyang bahista na nakabala
0: ko. Oh, no, Tisoy.
1: Nagturo sa yung bata ni Max Alvarado.
0: Ikaw ka na po si Manabala.
1: Hindi na, Nortis Nagit bala.
0: Tanawa niyo mga singer na kung ano mga itsura, bro.
1: Ice to the board.
2: Kung nalulungkot ay pupuntan ka. Dala ang cravings mo na fries.
0: K5 News FM.
1: Yun ah.

0: pakon sa instrumental kay Pamerik.
1: Panami.
0: Ang ang lyrics siya, pangtuntukod niya, hindi lublaho ko po.
1: Ang singer, mayo, tingin.
0: Stand by, Carla.
1: Yukilili ang inabirada, oh.
0: Kampiyon sa kanya. Ang melody kay Pepper Camp, yun ang harmony.
1: Kompleto sa panang.
0: K-5 News FM special para sa inyo tanan.

0: Oro. Yun. De Los Pueblos.
1: Okay, thank you. Ladies and gentlemen, the K-5 Oro de Los Pueblos special.
2: Well, thank you for having us in your program.
1: Yeah.
2: And we hope to come back again next week.
1: Yeah, see you next time.
2: Thank you so much.
1: And that's a special song brought to you by Eric Tinerefi. Pahal kita, pero mas mahal ngayon ang bigas, pati ng lata ng sardina.
2: Nami ang lyrics, nami ang harmony, kampyon ang mga ginagamit ng instrumento, kag ang lyrics, kampyon.
1: Bagay, gid sa panahon, no?
2: Kampyon,
1: mahal nga kita, pero pag magmahalan tayo, sabay tayo
2: gugutom. Ari na.
1: The Riding in Tandem.
2: Live in concert, October
1: 25. A night of music, friendship and memories.
2: Kampyonita
1: na. No, man, yung mga kipamirik. Anong kataon na? Mundang akon, nguro yung hit song, kid, pin, di sarapin.
2: Ima, akon, simplihon ko lang.
1: Anong imo yan?
2: Pangabuhi sa uma, eh. Mamunan na
1: malang. Okay. Now this time, si K5 Carla, nakastand up. Tutukan tayo ng balita, nanungod mga sa reklamo. Ganagandata, kuno ang quarry operations. Pero sa Banwa sa Moises Padilla, basi nila ni Moises Padilla. Basi una pala nakpan niya Moises Padilla pala.
2: Magalyon. Banwang luhaan ko man.
1: Da kagali.
2: Da ko nagdako.
1: Tingala ko nga kadakanto ko to, Eric Tindrepe, gindayo na ginapangita sa akon kay. Check ko this time si K5 Carla. Ha? Nakastara na siya, no? Nag-alang-alang pa, no? Kaya sila nga signal. Tingo antari ko nga mag-check. By the way, nagahilapit ng ato naman nga K5 News FM.
2: Yes.
1: Radio Broadcasting Corporation.
2: Direkita.
1: This coming September 13.
2: Yes.
1: And live ini sa SM City Bacolod, we've got it all for you. Mm. Opod man ang office ni Mayor Salvador Barig Escalante, our major sponsor, and Congressman Javi Benitez, sang 3rd District of Negros Occidental. And upod ta ang STI West Negros University. Halin sa 11, may nagsulod sa wild card.
2: Aba?
1: CEO speak na. No? Okay. Wild card. Nagdugang ang Mansilingan Agro-Industrial High School.
2: Ah, okay.
1: Sa 11, okay. Nahimo na 12 ang aton nga finalist.
2: Tiyos to man para magbalanse.
1: Yeah, okay.
2: Para magbalanse.
1: Ang aton mga judges, kakipaberik, suspense. Halin okay. Sa Panay.
2: Okay.
1: Hindi, why nasa kilala sa mga participants? Fair gini.
2: Okay.
1: So, kitanay kita dito ha. This coming September 13, last 2 ang hapon. Salamat man sa bulig sang opisina ni Councilor Al Victor Espino.
2: Okay.
1: Ang nagbuligay isang isa Camille kamabulig sa ton. Councilor Celia Flor.
2: Okay.
1: Upod si Councilor Cesar Distrito.
2: Okay.
1: Councilor M. Ang. Kag Councilor Pausi.
2: Ang voting ano sila kung may ngalan.
1: Councilor Al Victor Espino, thank you.
2: Ang ngalan sila sa nag-isa Camille. Takayapat sila. Ang ngalan sila, Prambos.
1: Prambos.
2: Prambos.
1: Prambos. Prambos. Councilor Cesar, thank you. Al, thank you, Gito. Councilor Al Espino. No? Thank you so much.
2: Very good.
1: Well, this time around, they checked na, kinaka-standby. No, yan ang alampas, Carla. Doon hindi siya makontak. Anong tabo sa atong line, kay K5 Carla? Basi kung nag-alang-alang pang atong signal.
2: Atong gamay no'y gamitan, no? Hindi pagamitang dako.
1: Basit din siya siguro tao, gano'y yun. Basit din siya siguro magyo.
2: Kaya ang gamay na munang mas mayo, Diyos sa dako.
1: Kedo ka budlay, no? Sang line ta. Sa aton yung mga
2: tagpalamati.
1: Aran na si Carla.
2: Aran na. Sige, very
1: good. Good morning si Merlita Malbas. Ara, Milali Landong Guanson. Kapamatiis program ta.
2: Kompleto na niya.
1: Soralia family. And of course, kay Brad Taseldi. No? Mahayag, kapamati. Kagdrang migo mo may linagaan dahi yan na nanday alog, no?
2: Alog.
1: Linagaan ni alog.
2: May bangko to noon namin.
1: Umayo man. Bugnaw ang lugar, dalam kahoy mo. No?
2: Dito uro ko may gob sa bawang subungaga, may pay.
1: Pwede ah. I-check na this time si K5 Carla, naka-standby na para i-update kita. Kaya ang report na rin ka K5 Eric, magluwas sa quarry operation discoveryan, may na-confiscar ko noong mga kalaway ko, no? Kutso-kutso. May na-confiscar, allegedly, ng mga heavy equipment, kaki-5 Eric, yung ginagamit sa alleged illegal quarry. Alleged lang tanay, kaya ti-investigaran pa ba di kung may papeles kung why mo. I-check tabi sa line number 1, naranas K5 Carla, K5 Itan. Check ta sa line number 1, K5 Carla, good morning.
3: Yes, good morning. At your ONIR,
1: ay, dali lang, Carl. Doon natampukan ka ba, Las? Basi pala ko nakaagi ka sa quarry.
2: Palayo, anay sa kwan? Sa
1: palayo ka, bisa
2: bako. Palayo sa bako.
1: Kag sa piloder.
2: Oh.
1: Kay basi ko matampukan ka. Go ahead, Carl.
2: Go ahead.
1: Tawagan ka lang liwat, no? Tan, tawagi sa liwat kay naipit sa kabako ang piloner. Ang iya nga signal. Nakabudlay sa signal laton. Pero interesting ni Kang Ipeberic. Why nga ang ginagaan tali atensyon?
2: Ina nga lugar, balahaan na da.
1: Kay Permida Gabaha, yes, ina nga lugar. Yes. That's why tanawunta kay base isa sa kausa nga nag-alawas ang tubig da. Kay bangod basig kot-kot lang da sila.
2: Correct.
1: No? Kagang lain pa kung na apektuhan ang regular route sang tubig.
2: Correct, correct.
1: Natural mangita ginalagyan kay Paberic mo. Line number 1, balikanta si Carla. Carla, please go ahead.
3: Yes, so kay Kipabal dyan, Kipaberic.
1: Sus, bala, nun gigano ba ko na gini ang signal mo?
3: Pardon? Sa kapulisan naton sa PRONIR, sa area sa Hacienda Bago, Barangay Cruising, Magalyon, Moises, Padilla, Negros, Occidental, kay Kipabal dyan, kay Kipaberic, kung sa diin tinagdangan sa 16 million pesos nga balor sinisang mga ano ni mga heavy equipments ang ila sininga na recover kay Kipabal dyan na kay Kipaberic. So sa operasyon naging kandak sang RSOG sang PRONIR ila ini na diskubrihan nga may ara gali sang may ara sang illegal nga quarry nga ginapatigayon along Binalbagan River kakifabaljana kakifaberic agti may ara diri sang pipila ka mga individual nga engage ini no sa extraction collection kag loading sang mga sand and gravel rocks kag pila pa diri ka mga quarry resources sa Kikifab Aljan, Kikifab Eric, kag kung sa diin may ara diri sang pito ka mga persona ang ila sininga na dakpan kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric, amo ini si Kanday alias Ram, 44 anyos, residente sa Barangay Payaw, Binalbagan, alias Rita, 30 anyos, kag residente sa Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, isa ka quarry checker kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric, kag residente sa Hacienda sa Hacienda, Barangay Crossing Magalyon, o kung sa nasambit nga lugar, alias Jem, nanday 7 anyos, isa ini siya ka dump truck driver kag residente sa Barangay Robles, La Castellana, alias Hen, 40 anyos kag residente sa Barangay Sagaang, La Castellana, alias Ron, isa ka helper kag residente man ini siya sa La Castellana, alias Rit, dump truck driver, 45 anyos sa Barangay Bato, Hinigarana, kag K5 Aljana, kag K5 Eric. So ini nga ano ni nga kuwari ni kag K5 Aljana, kag K5 Eric, wala sang permit kag tisigi lang ila sininga pag pakuha sinisang mga sa mga balas bato kag pila pa diri ka mga quarry resources tingay ninga daan kay K5 Aljan kay K5 Eric siguro ang area hindi
1: Carl inadakpan nga mo niya pabangko di kay K5 Eric mo ni Carl Carl Carl
3: K5 Aljan kay K5 Eric
1: kag may
3: violate ini sila
1: sa
3: Republic Act
1: why na sa tukbak kay Pabitan Carl
2: monitor anay Carl
3: yes K5 Aljan.
1: Now, ari ang mong pamangkot, identify ng mga operator, etc., checker. Sino ang tag-iya sa quarry operation?
2: Sino ang tag-iya sa quarry?
3: Awo pa lang aton.
1: Na, amo na permi mo. Kaya nga, drata na kakaguot, kipabkar. Kaya nga, pagwaon nila din ang kaladakpan nila, pero hindi naman nila pagpagwaon nga lang kung sino ang quarry operator. Abi-abi, gina-challenge ang RSOG, Regional Special Operations Group, kung may balls abining operation, no?
2: Sino ang tag-iya?
1: Sino ang tag-iya sa quarry, be?
2: Sino?
1: Abi-abi, number two.
2: Sino ang tag-iyas ang sining ang mga salakyan kag diin na subong ang mga salakyan basi ipapuli naman nila ne?
1: So basi bala kabalo ka kung kaisa ako yung bilib ko sa RSOG kay Pab Carla bilib ko yung sa atong mga otoridad
2: may operasyon
1: kag balaan nila kay illegal ang operasyon but siguro nakapaniktik sila nga wala sang permit
2: nakapaniktik nakapanimaho
1: pero mapati lang ta kung paila nila kaso pati tag-iya pag i-confiscar kag ibutang nila ang mga truck kay manibidensya na sila kaso pero kung hindi gani basi kung may bilong basi ba bilong sa ano gani EMB ano ganito
2: hindi na tungalan niya
1: hindi namin ko basi ba bilong sa regular special operations gabot
2: kinunar ba lang eh dunar ikaw lang mga definisyon niya mga lain-lain
1: Carl amo na ba makutunta sa RSOG kapatid ko yang tuntu kaya kuya kapili palakpakan tani sila kipam Carl mo dayawon tani sila pero pamangkot
3: yes
1: do they have the balls para isugid sa publiko sino ang operator na
2: who is or are the operators kag sino tagiyas lakyan mga salakyan i-impound bala nila. Basi papulyon nga hindi akay nagparking lang to. Basi sa sigarilyo.
1: Ha?
2: Nga nagparking lang to. Ah, why to
1: hindi siya? In fairness, ilaw na tonta sila.
2: Tanawon ta.
1: Pero palakpakan ta ka ni Soji. Ang sulo, dabdama, mabigay feedback siya sir hanggang ano lang na.
2: Hindi namin putil-putil.
1: Hindi namin lang, ilan namin siya hanggang sa chicker lang na. Hindi na nila mag, hindi na nila mag, bisan pustahan, may gapa pusta pa ni gali. Hindi, kuya, kaya basi usulayan ka mo. Bisan pustahan ko no, hindi may nadlan ng ang quarry operator?
2: Ti, papaluap na kayo, Day Carla.
1: Day Carla, ikaw paluap, abi makuta sila. Masol si
2: Mala ko rin, di, mga ayaw lang ko clearance, lumpatan ko.
1: Ha?
2: Lumpatan.
1: Duwata eh.
2: Duwata. Duwata ko malumpat. Ako, bad boy, ikaw lang yung
1: ako, ako yung mano. Buliga, kung di ba lumpat ka? Ako yung mang latigo. Sige, Carl. So, anong matabo? Sini, anong kaso nila ni Carl?
2: Ay, kasal dyan.
3: Ate, yes, so kay Kifa Paljan, kay Kifa Verica, nagbayolar ini sila sa Republic Act 7942, kay Kifa Paljan.
1: Pabangkot na sini, wala sa labton ang tagiya ka kwari, kay tikong dakpan ganing chiker, dakpan gani ang bakoperator, ang pabangkot na sini, ang tagiya sini, ano, dala ni sa kaso o libre lang saya.
2: Kagdiin na ni subong nang kinadakpan.
3: Kasi nga ibaloon kay ti iya na duta kay Kifa Paljan, kay Kifa Eric, iya to duta, pero tikong magpa-excavate ina siya, magpakuha dara siya
1: sa mga ganing pamangkot, ginhingadlan nila tanan-tanan pinagdakop, pero ay nahingadlan tagiyas duta kang quarry operator.
2: Diin ang address ni Carl, specific address sa Magalyon, ano?
3: Barangay Bag-o, Barangay Bag-o.
1: Pero,
3: Hacienda
1: Bag-o.
3: Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon.
2: Okay, Crossing Magalyon. Ining suba, Crossing Magalyon kay Pebeljan, amuning nag-awas ang nagligad nga bagyo? Diri ini naglanas ang bilog ng Magalyon kag Crossing Magalyon nag backflow pakadto sa La Castellana. Kay pakadto ini sa lugar nga kun tawgo naton Taytay Alicante sa Binalbagan River. Amo ni siya nga suba.
1: Delikado. may nakita ko na video doon mo.
3: Dama mo ginis balita. Oh, wala ni gin patandog kag Kifa Paljan kag Kifa Eric kay nga banua ang maapektuhan duha ka banua kag at the same time.
1: Kay ti karon ko hindi

0: Niya, ang imuon mo, makonsentrate ka mo ni Guaya siya. I-hipsi nyo lang ang tag-hipsi nyo lang anday kung sino ang tag-iya. Kaya konsentrahan ko lang ni. No? Kaya si konsentrahan kaya buyon na kabato sa likod na tamabalaan kung bakod ka kung hindi.
1: Okay.
0: Pakita kami sa video. Kano ba?
1: Tira ha, abitan.
0: Tala na ka na sa tag.
1: Pakonswilo lang, abitan. Pakonswilo lang sa taga-magalyon, tan.
0: Kay siling nga, master ako mo, black belter ako mo. Itdan na siguro.
1: Nami ni G5 dyan. Guru pa masyarantang duha ng lugar niya eh.
0: Ha man, no? Basi kitang ikwari to, hindi man?
1: At hindi lang, makulod lang.
0: Oh, basi ilubong doon sa kwaryaw.
1: Itan na lang pagkatuon ako. Hindi lang dati yung nabintra.
0: Okay. Okay, K-Pub Carl, to be fair with, una, ginadayaw tang RSOG because they have done their part para mapunggan ang posibleng ill effects, lain nga epekto sa aton suba. Ikadua, believe kita kay nagkilala nila ang checker, ano pa itong iban?
1: Driver.
0: Tanan operator. Ang sunod na ito niya biliban kung makilala nila ang quarry operator.
1: Balo ka lang sa bata.
0: Ha?
1: Next question please.
0: Hindi, wala pa. Mapapukot pala si Kip. No?
1: Sila ni Oliver Alcalari naman. Niyang nadakpans na, panawagin sila kot-kot. Nadakpan kot-kot. Sige, pero anong pinakadelikado sa tanan?
0: Ang ano?
1: K-5 Carla, sinin yung liberal ka la, nga mabudlay gali kung mag-ex-kabit ka. Mag-ex-kabit.
0: K-5 Carla, kung abong punto ni K-5, ano? Sige mo ni, kung mag-kot-kot ka, nakpan ka, ginabunita mo silaw. Pero kung mag-ex-kabit ka, excavation kita ang panawag abis ang bako na excavator mo.
1: Grabe yung liberal ka lang. Bileba. Brad.
0: Kadlog niya. Ay, abi pagkita ng video tan. Ari-ari na tabo. Siling sang mga nagkaladakpan to singa. Itdan na kami nga master mo. I-cover na mo ni masarangan na mo ni. Ay, dali tan. Ay, pagani tama kay Zita. Dali, wala na itan.
1: Kadali.
0: Aari. Dali lang.
1: Ay,
0: tawagin sumbragin niya kadali.
1: Relax mo na to.
0: Relax mo na itan. Tagtan yung description.
1: Hold mo na gamay para nga daw may jutay nga.
0: Balik mo na itan.
1: Balik na itan.
0: I-post. Carl, dalawa mo na Carl. Okay. Balik tan. I-post. Nan, okay. Ang mga nakaladakpan, amoni ang ano, amoni kang ipaberik ang nag-concentrate. Sige nga, kami bala kay hold na amoni yung tanan. Masarangan na amoni i-absorb. Ang nag-haboy, amoni yung publiko, ang nag-pabangkot. Sige, sino? Tag-iya na.
1: Yay, so good!
0: So good! Linga kon masarangan mo yung haboy. Sige, hindi ka manugid. Kaya ti-itda na siya ka-black belter mo. Basiga, masarangan ko niya eh. Himuan ko ni... Basiga, maorasyon lang ko. Makonsentrate ko. Habuyon mo ko ba to? Hindi ko kabatsyag. But siguro sila, sila sa publiko, pag hindi ka pa manugid, sino ang operator?
1: Mawa ko ni orasyon. May ga-orasyon siya ka-concentrate. Ano ka ng orasyon niya?
0: Ano yan?
1: Misan ano matabo.
0: Hindi magpadakop.
1: Hindi magpadakop. Hindi manugid.
0: Hindi manugid.
1: Mapabuang-buang ko.
0: Oh, hindi. Siga, bisan ano matabo, hindi magako.
1: Hindi mag-ako.
0: Okay, amon eh, tabo, tiyari na.
1: Itunod sa iban.
0: Audio tan.
1: Itunod sa iban, maskin may picture na sa cellphone, itunod sa iban. Amon na ng concentration niya. Kaya orasyon na, ni.
0: Amba, mo yan, why gini yan? Dali lang yan. Okay, here we go.
1: Tira.
0: Sige. Saan mo pa?
1: Dagdag bagaya. Yung manugid na lang ko. Kung sino ang takiya, sa bako yung duta. Manugid ko. Manugid na lang kita, Itan.
0: Hindi lang. Pag amulit ka sa ugay, Carl, manugid ka na lang.
1: Manugid ka na lang.
0: Kada ko sa boulder.
1: Manugid na lang ka, manugid.
0: Manugid ka na lang kadaan.
1: Carla,
0: ang dasong gaboy. Ang dasong gaboy. Tak-tak, hindi baga mo.
1: Carla, manugid. Sino takiya sa duta? Manugid ka, hindi.
0: Carla, si Carla.
1: Manugid ka, Carla, hindi.
0: Hindi ko na mag-ako.
1: Hindi ka mag-lugid, Carla.
0: Ano yung manugid ka?
1: Itan, ibalik.
0: Kundi pag-aboy to siya, manugid niya sa mo. Nga, concentrate.
2: Tom sa bato.
0: Abi isa pamitan.
1: Itan, hindi manugid si Carla. Liwat na. Liwat na, Itan. Oh, tira. With audio.
0: Manugid
1: ya kan lain deh.
2: Di pa nag-ugtom na, hindi na nakamot.
0: Carl, Carl, Carl. Paliwag lang ko ito yung bisigar.

0: la cara. Sino tagiyas ang quarry, hindi na tumasalakyan. Kaya para may update mo sa thank you, King Carl.
1: Kaya kung hindi manugid, Carl, amo kining matabo.
0: Amo yun,
1: di ba? Amo naghit ini, Day.
0: Ang puro, di mas may blos. Kaya kuwat na ka ng boulder mo. Tingi, Carl, ah.
2: Thank you.
0: Checker, ang driver, pero ay ganyan ma-mention. Sige, masyado matabo! Hindi, mag-ako!
1: Maskin, habuyon ka pa, batos likod, concentrate lang!
0: Bugat mo itong boulder, no? Ay, sobra, gano'n.
1: Hindi, Cyril, dyan ako, on ko.
0: Malingkor, diba pa? Diba, patay siya ko ng kanlaw, hindi siya maka... Tanong ablay, tsura niya pagkatapos sa boy bato. Sige, wala akong kamat niya.
1: Sige niya, ang aton na nito.
0: Luglaw.
1: Pag-reels yung tumulong
0: ito. Kaya tani, ha? Labador lang yan, boy mo sa akon. Ang ginabuhi mo sa akon, boulder.
1: Nga, may kukon styro lang ito nga may pintura. Tutuhog ito niya.
0: Okay, ang question na ito, K-5, Eric, ha? Okay, why not touch yung punog ito, guy?
1: Pero ako, on ko na kadali lang, pasiritan.
0: Sige, pasiritan.
1: Birthday, subong ni Mami, Maria Luisa, magbanwa.
0: Oy, happy birthday. No? Sa talaga sa liberty na birthday, subong.
1: Happy birthday, ha? Mami, happy birthday, ha? Toto Earl, happy birthday na kay mama mo, ha? Sa hinubaan, barangay 2 hinubaan.
0: Ang muna ang pinaka-importante, no?
1: Isa pa na.
0: Okay, here we go. Ang aton sa birthday, makatop na kami, ha? Matas ang K-5 si Wilson. Standby pagili.
1: Yan, nakatop siya mo.
0: Oo.
1: Matas ang K-5. Wala
0: ka K-5. Hindi ka na inuit chess ka. At itong party ganun sa ano, itong ganun, railings.
1: Railings pala.
0: Oh. So, babasan na lang ito lang na chimpo. Kasi makulabos na ikon chimpo. Mabiti na ikon presentation mo. 5 minutes ka K-5, Eric.
1: Oo.
0: Oo. Ti
1: Dante discuss ay duban no, hindi ka mubuno.
0: I-check tanay si Wilson ah, maging agaw pa rin oi, kaya tapani pagkatapos niya.
1: Make it 1 minute.
0: Mga 3 minutes kaya, no? I-check ta sa batas ang K5. Hindi ka pos lang gito ber.
1: Hindi lang gito ber.
0: Oh, ti ang aton di gusto naman nga may balita na malingaw pa kamo. Ti bakat off na kami ang pamangkot ta anong nadula? Ah, ano de? Ang Carabao Blackag Baka may untos babaw.
1: True or false? Hashtag K5.
0: Amo na itong gidiscuss ni Lorelis sa aton nga, no? Diba?
1: Hinday ko na. Hinday Dura.
0: Ti hashtag K5, true or false? I-check na sa K5 Wilson sa mata sang K5. K5 Wilson, good morning.
3: Good morning. Kaysa sa Jan, kaysa sa Eric. Kaya kay paano ko lang ato na Viber online.
0: Okay.
3: Para kita on. So, ari kita diri subong sa may pahe, no, sa tubang mismo sa NOHS sa Kifas Eljan, Kifas Eric. Bangod, pila ka mga manubalik na diri, no, ang nagpalambot ng ilat yung reklamo. Dito na naubos sa Kifas Eljan, anak na nakakita ako na kito sa live pa.
1: Ari na, ginapinta ko pa, Wilson, ari na.
0: Ari na, okay.
1: Bo, grabe naman po, mamuson ba, nung nakabarong ka ba?
3: So,
0: may sisyon sa karoon si Tiol mo? Anong ginakaladula ng railing? Sa muna siyang mga ginbutang da nga daw, ginlagari na son?
3: Ariyo. Ari na Carla. Ariyo, okay pa ka dyan, no?
0: Oh, grabe nga tripping, no?
1: Dumayo
0: pang scrap ni Kipay, Eric?
1: Dumayo, mga idea.
3: May 2x4 size sila nga kahoy, Kipay, Eric.
0: Tapos?
3: 2x4 size sa laba, palapad. Ginasuok, nila, Eric, Kipay, dyan. Ginasuok, kamo na, tapos lisuon. Asa ka mahukas kasi ito medyo back pipe kini akwat are na pakita ko ibebo ko sa inyo kung paano nila pinaubra kita
1: adjust Janay ka Wilson dai lang hak laro hontan lang ano oras gid ninyo gina operation kag palihog ko be kung paano nyo kwa only ko be
0: pa paano son banggiwala nila sang 2x2 kay pa break
1: ambi ma demonstrate
0: gid 2x2 size sige be
3: ang 2x2 size nga
0: ka igulo
3: Lisoon. Kaya natin dyan, lisoon.
1: Iwarik siya.
3: Iwarik. Asa nga mahukas.
0: Subot si hindi galibakod ng pag...
1: welding man lang siya.
0: Welding man, no?
1: Kayang-kaya
0: ilisoon. Tiyan pa bang kot ko da sa ano oras lang operasyon hindi sila manakpan?
3: Basi sa ato, sila pag-istorya, dili sa mga nakabaligya, dili sa mga dyan, usually mga alas 3, alas 4 sa kagahon, muna din mga kitaan natin sila.
0: Ay, na CCTV na, nga pwede ma-review para mga tuntun na daw sa buta. Ang ila, mga adoy, hindi ko nagatira na kipa, Eric, kwenye nung bakal.
1: Ano, kalain sa sitwasyon.
3: Ang sura sila, be, wari na gid sa piyak ko sa punta pag ito sa likod ko pati areo
0: kasi kay sino na project iya sang mga PTA o kuno ka syudad
1: Labando PTA gid ni no Labando PTA kay ang Colorado provincial gid
3: wala sa marking si pero
0: dapat ti sudlon mo to karon si principal anong panawagan niya anong measure
1: ang gata ka principal
0: dapat mangkuton mo siya son anong measure ngi mo nilang hindi na masulit kag contraction ng police kay do insulto lapit lang na ganis BCPO
1: oh lapit lang kayo kay awing lang nimo
3: check to man pwede rin sa may lapit lang sa city library ara lang tabok ang city library i-check sa nga na kita sa junk if I recon may CCTV
0: tikay kung hindi nila ni matagahan na, nagkakaigo ng atensyon basi boss ubos na natalan kay primary kawa na blau
1: grabe no
3: why na nagawa na ganit yun dyan no madinaban ako no ariyo why no nila kapilog pati yung kapilya 1, 2, 3
0: why na
1: respetasyon na championson
0: why na gina sige, son, palo, punta na ba itong mga rokuhan ta reaksyon ng kapulisan? Kagbalikan mo itong aton yung fountain sa itong akarsada, ha?
3: Yes, kito na dyan. So, muna na nanay, itutukan, tama nila, no? Try to pangita sa CCTV footage na makatudlo man sa mga persona na nagpangkuha sa kapilya dire sa tubang sa NOHS kuhaan tama ng pahayan, no? Ang bahay sa prinsipal ng
0: ating
3: kapulisan kung ano rason na hindi nila mabantayan ini, no? Ang mga kapilya sa inatalan kito na dyan, kito na dyan.
0: Sige.
3: So, hindi naman yung tagi sa inyo sa Kalwan sa Mighty City 3 Mayo kagabi TX700 o po dato si K5 Wilson Coral din naman si K5 Wilson din yan ha para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 News sa Ted.
0: Salamat ka K5 Wilson Villena sa pinaka-latest information. Ngayon mo sila nakuha, nagi ka naman sa tubangan sa NOHS, matas ang K5.
1: Yes.
0: Kapanawagan kita sa mga otoridad, yung kumpani, malagas ini mga tao na responsable sa pagpangwa na project niya kapiti Iguro.
1: Correcto.
0: Ay, may patawad.
1: Safety siyang kabataan.
0: Here we go, K5 Eric, para sa winner naton sa ato naman niya promo sa Foro Sadya.
1: Okay.
0: E di ba? Foro Sadya promo.
1: Lumayo.
0: Okay. Para sa ato nga Foro Sadya, ari ng winner ta pamangkot.
1: Ruleta sang barangising.
0: Ruleta sang barangising. Sa ato nga Foro Sadya.
1: Okay.
0: Okay. Here we go, K5. Arinyel.
1: For the third try.
0: Ari na. Ang sabat diri is hashtag K5 falls. Okay. Bangon ang karma, wala niya sang untugin sa ibabaw.
1: Wala untog, kundi no? Ang islo lang ang
0: masyadok damol.
1: Back.
0: Here we go.
1: Tira.
0: Roll it
1: on the river. Angelin, Carla Delphine. Uy, K5 Beljan, dumapa. Julie Hinubia Lumugdang.
0: Congratulations,
1: Liberty Cañete.
0: Ikaw isa tagdaogda, no? Foro Sadya sa Jagid.
1: Taga Kabangkalan.
0: Buas bantaya naman nilang Foro Sadya. Taka yung mahulat. Salamat yung kipa mo, Arenza. Abon yung premio by tomorrow, ha? Sino madaog, boss?
1: Sikol sa layo, sabi, boss. Panahon ta na.
0: Ha? Ibala siya, ipadala siya.
1: Ipadala siya.
0: O, kwaon niya, no?
1: Sige.
0: O, kung layo siya, kwaon di, pwede bang email siya. Ang imuon is, mahal di, no? Kag sa gusto sini, pwede mas lak-order da. No?
1: Ang regular price nila is 1,200.
0: May promo na ito, Subong.
1: May promo na, Subong.
0: Himo ka lang 1,000.
1: Basta ang pamangkot,
0: Pamangkot, sabta lang.
1: Ang pamangkot,
0: okay. Ariya, libre ni sa buwas mo na ugya.
1: Ang buwas niya, libre gini yan.
0: Libre ni kay premio tanya, no?
1: Biblia na sa K5, ang mga istorya na.
0: So, Ma'am Liberty Cañete, congratulations.
1: Sa Bagyo, taga-Kabangkalan po sa Bagyo, Western.
0: Kaki 5, Eric. Manami, batsagon. Nga ginapabalasan mo gid kaginapabudlayan ang ginapakaon mo sa imong pamilya. Bahala na kung mang scrap ka, bahala na kung mamasura ka, pero limpyo nga pamagi. Sang sa magpakaulas ka, gabantayan mo lang nga kinabudlayan sang iban, kag mangwa ka sang butang nga hindi mo man ginapalagiyahan. Budlay mangin kawatan, kay kun ikaw madakpan, sa prisuhan gid ang imo madangpan. Another day,
1: another FDLP.
0: Salamat sino pagupod sa pangalan naman ni Rinyal Alcantara. Kaupod si K5, Ethan James, the Superboy Sarmiento. Pod ba na nga mga station managers, Rons Palma, Colincia Colincubia, and Jean Jatita. Kaupod na itong President and CEO na nakabalik na sa evakasyon sa Finland and Germany, si Dr. Ramil Uy. Ako si K5. Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DGX 500 dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DGX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DGX 500 na DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Umaga.
1: DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamahal sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
4: Kag, naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
7: Pigaw. Performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: bigay ko pa added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boyz Ulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. No? Ini nga programa, impormasyon sa ikaayong lawas. Aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento na nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. No? Bawal magkasakit, mahal magkasakit, apektado ang imo pamilya, ang mga mahal mo sa buhay, magasakripisyo. So, sa sining nga programa, tagaanta sing dapat nga hibaloon, mga dapat mahibaloan nga magiyahan kita. Ining akon nga mga upod, mga bunggaitan nga mga spokesman sa related sa ikaayong lawas, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, but before na kung sila pambalon, dapat mag-inom kita permisang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. May araman kita dring nga nagkalain-lain nga sari-sari nga kapi nga magahatag sa aton maging healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer sa aton nga mga tigpalamati. Good morning sa inyo tanan, no? Welcome ka mo sa atong programa, mga impormasyon sa ikayong lawas. Ang
3: wala may nag-off naman, ari na lang tanan, no. Again, good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Welcome na sa programa Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ang programa nga permi ninyo gidabantayan kay ini nga programa makahatag sa inyo sang mga tips, mga laygay kag iban pa nga magamit naton sa pagmintinar sa aton ikayong lawas. Sa mga lalaki, ha, para sa inyo inisubong, hibaloon ta ang mga sinyalis nga may prostate issues ka. May prostate problem. Hindi magsiling nga may prostate ka, ha, kay may prostate gid. Kay sabi niya dani siling nila, may prostate show.
1: Tanan nga lalaki may prostate.
3: Oh, niya may appendix siya. Tanan kita may appendix, may prostate. Ang istoryahan, ang mga lalaki may prostate, may ovary ang babae. Cervix kag uterus, sa to niya prostate. Now, istoryahan ta, ano ang mga sinyalis na mabatsyagan sa mga lalaki nga inigali isa sang mga signs nga may problema kana sa prostate. Tandaan, ang incidence of prostate cancer sa mga lalaki nagataas baya. Nagataas, nagadamo ang mga cases ini. Early signs, early detection could help in your survival. Storyahan ta ni ano nga mga sinyalis kag paano makabulig si DTX 500. Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters kag Slow Raps. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung kamo bisyuhan, kamo palapulaw, permi kamo gatubang sa mga telepono nyo, polluted ang inyo environment, ay amunita lang tanan, gagapatigulang sinyo silula. Ang sabat, para maghubin ang selula, DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman sini, ha? Ano? Gapanubo sa ginatawag nga blood sugar mo, no? Kaya may ampalaya extract, ang gamimik, gasunod-sunod ni sang ubras ang insulin para panubo sa imo blood sugar. So, diin ka na, ha? Din kapagli, ha? Hubin ka na, nubo pang blood sugar mo kung ikaw naka-DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado, sang imo lawas para makabato sa mga ginatawag na itong mga micro-invaders, nga? Mga viruses, bacteria, nga dalasang masakit, no? Dalasang mga ginatawag ng mga infeksyon. Gina-check man isang aton immune system, ang aton mga internal organs, kung may mga anomalyada, ma-check dayon kag matapna. That's why healthy kagid. Healthy gining mo immune system kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, good skin, no, kampiyon. Nami imo collagen production, nami pagproduce ang glutathione sa imo lawas, that's why gahamis ka, puti ka, healthy ka pa kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka. And of course, kung gusto mo yan nami ang imo eye health, mag eye care gold. Eye care gold, the eye specialist at supplement or rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that basically helps lengthen the health of your eyes. Pa 2020 vision gapon updan mo na sa tawag nga eye care drops, no, rich in hyaluronic acid that washes away the stress from your eyes from a tiring day. And of course, kung tatlangkaso ubos ipon kagilanat, ha, problema mo bala ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay na, proceed na kita sa topiko ni Sir GP about sa prostate. Ano ang prostate? Diin malocate ining prostate kag ano ang dapat naton hibaloon sa prostate?
3: Ang imo prostate gland, engineer, ara ina lapit sa imo anus.
1: Mhm.
3: In fact, kung pwede mo na gani mapalpate by inserting your finger dito sa sulod sang anus, anal canal, ma-check mo na siya. Kag ini siya daw butterfly shape nga naga ang sa tunga ya dra galabay ang imo nga
1: urine
3: alagyan sa ihi.
4: Your urethra
3: galabay halin sa imong bladder.
1: Ara sa dalom sang bladder.
3: Oo, ara da siya. Now, ang prostate engine kinang lanon taning prostate gland by the name itself nagaproduce ini sang mga likido nga kinang lanon especially sa imo nga viability sa imo nga sperm.
1: Okay, okay.
3: Kung without the prostate gland, hindi ka makaproduce ang sperm nga makaproduce sang
1: baby. Okay.
3: Ang testis amo niya nga produce ang imo nga mga majority nga components sang sperm, but your prostate helps, no, sa pag himo sang imo nga sperm or semen sang lalaki. Now, ano ang mga platandaan, engineer, nga may ara kita sa problema sa prostate? Una gid ang pirmi nga pagpangihi.
1: Mhm, palaihi-ihi.
3: Palaihi ka.
1: Mm-hmm.
3: So they call it busisaw.
1: Okay.
3: Once a while, pwede gid na busisawon ka, kulang ka sa tubig or nakapungko ka sa mainit.
1: Mm-hmm.
3: Nga nagka problema ang imong urinary system. Pero kung sige-sige, na daw ihi-ihi ka, no? Hindi mo makontrol, ihi mo, gulpi lang siya gagwa. Nga bisan di kaya mangihi, gagwa siya. Alright? Ano pa? Ini pa ang permi nga pag-ihi, labi na kung gabi.
1: Hindi ka na makatulog na.
3: Oo. Hindi man na engineer, usually prostate lang ang problema. Kay kung diabetic ka,
1: amo man na.
3: Okay. Maihi ka man, polyuria,
1: okay,
3: kung gabi. Ginapabugtaw ka man, nocturnal, ano na tawag nila man. Basta mangihi ka kon gabi. Now, isa na nga mga signs.
1: Mm-hmm.
3: Sa mga babae, may problema. Pero sa lalaki, once permi kaga ihi-ihi, hindi mo makontrol ihi mo, permi kaga pangihi kon gabi, ipakonsulta kay basi prostate problem na. Or diabetes man. Ikaduha, nabudlayan ka magsugod sang imo ihi. Kay kon ang imo prostate gadako,
1: okay,
3: may hyperplasia, gadako siya, ang iya bangod dra galabay sa tunga ang imo nga urethra, maipit sa engineer?
1: Oo.
3: Daw tubo blas nga lagyan sang ihi,
1: oo,
3: nga kon dagko nga bato nga duha ka bilog, maipit siya, magamay ang buho sang ihi mo.
1: Grabing pressure.
3: Oo. So amo man na, kung may problema ka sa prostate, nagdako, naghubag imo prostate, maipit ang alagyan sang ihi, ang imong kaihion ka na to ka na sa CR.
1: Ayawan ka pa.
3: Magwa mo na ang imong dapat alagyan sang ihi. Ibun-a mo, hindi kita magwa ang ihi mo.
1: Uh-huh.
3: Minano mo ka bun-a nga magwa ang ihi mo, hindi magwa. Isa pagid. Tapos ka na ihi, gusto mo na himuson,
1: sige pa tulo-tulo.
3: Sige pa tulo-tulo. Sige pa tulo-tulo. Engineer.
1: Oo.
3: Sige pa saya. Ina, usually problema sa prostate gland. Okay. Ikaduwa ta nga, ikatatlo. Maluya o maluya ang ihi. Hindi mla kusog. Dapat kusog ni engineer.
1: Dapat gabagusbos gyud.
3: Oo. Kusog niyang ihi mo ya. Inaiduga tulo-tulo lang.
1: Oo.
3: Do may supon.
1: Wala pressure.
3: Ako yung Sir Boya, tanan ka bagay, doya pisuit. Hindi sila nga tulo-tulo lang ya.
4: Ano tawag mo sa tawong may problema sa prostate?
3: Ha? Ang invention ko yung katulo-tulo. Yale, yale, yale.
4: Ano ko yung tawag mo sa tao, sa lalaki, may problema sa prostate?
3: May prostate issues eh.
4: Prostrated.
1: hindi tuloon?
3: Hindi. Worry mo nyo yung Sir Boyo. Makikigan ka sang imong supervisor, no? Visor mo ni
1: Blas. Hindi kayo tulo-tulo mo.
3: Hindi Blas ang research department. Kiyal kikig ka ron. Ari pa? Oo, ari pa? Ang isa pagit engineer is that amo to siling ko inang hindi mo blam mapuntat.
1: Oo.
3: Hindi po tat sigi.
4: Kilala ko na sumunan hindi mo mapuntat.
3: Ari pa. Hoy bro na to sa sumbong brother na to, brother na. Next. Nagasakit ang imo nga pelvic area.
1: Oo.
3: Kasi nakit ni ang diri mo. Ang imo nga pus-on dampin busubusang pus-on. Ang imong bone di ba sa kilid mo, pelvis, gasinakit na. Now, ano
1: basi,
3: pa?
1: Basi tungod sa enlargement of the prostate man?
3: Di gani. Yeah. Karoon talang naisuryahan, dahil tanay sa sintomas.
1: Okay.
3: Ang isa, ang last is amuni ang dugo. Sa imo ihi, may samay nga dugo. Pwede man na, engineer, nga basi may problema ka sa kidney.
1: Okay.
3: May tumor ka sa kidney, may growth ka sa kidney, may cyst ka sa kidney, okay, may kidney stone ka, or may infection ka sa urine. Nag-UTI ka, damo.
1: Or may bato man sa imo bladder.
3: May bato man da. That's why ga sakit, ga dugo. Pero most, isa sa mga platandaan sang prostate problem, dugo sa ihi. Okay. Or sa imo nga similya. Sa imo nga semen. Uh-huh. Nagwa na ba sa imo kung ma-runic at engineer? Tida ba't may dugo na. Now, ang problema sa prostate, kung gadako, we call that hyperplasia. May benign, may hindi benign.
1: Okay.
3: Baka benign, wala nga problema. Nagdako lang siya. Kisa through AIDS.
1: Okay.
4: No? Normal, no? Sa lalaki nga, gadako ang prostate as we age, no? Mm-hmm. That's why importante gid nga magkadto sa doktor, magpa-check up, no? Moving forward, Sir JP. Mm-hmm.
3: Now, ano ang aton pamaagi? Kundi ma, pa-doktor ka, pero kadto ta sa punto nga dapat hindi tanay ma-experiencehan, dapat hindi tiya magka-problema sa prostate. Anong imuon ta number 1 inom gid dito X500.
1: Okay.
3: Kay ang oxidative stress is highly associated sa formation sa abnormality sang aton nga cells, especially sa prostate gland, no? Oxidative stress causes inflammation, so basi magka-inflame ang imo nga, mag-inflame imo nga prostate gland. That's why gid dito X500 kita for our protection. Ano pa? Magkaon sang balancing masustansya nga pagkaon, siyempre.
1: Okay.
3: Anong purpose na so that we could have the micronutrients that we need, especially ang antioxidants. Ano pa? Mag-exercise kag magpabilin nga aktibo, pirmi.
1: Okay.
3: Hindi ka magsiling kaon, tulog.
1: Aktibo sa sex or aktibo sa pagkaon?
3: May mga studies kita, engineer, that prostate cancer is associated as well sa hindi paggamit sang imo.
1: Uh-huh.
3: Oo. Kahit yung purpose ng prostate niya para ginaing mag-produce ka semen mo.
4: Kag?
3: Kung masubrahan naman.
4: Masubrahan naman.
3: Oo, ga-dry up na siya siyang puga, yung nga puga.
1: Non-use kag overuse.
3: Aral ako yung set out chak to. Almost overuse ah. Aral lang. Now, ano pa? Bantayan ang imong timbang. Kay kung tama ka katambok, tama ka kadako, okay? Sa mga lalaki, isama na nga magka-problema ka sa... ang imong weight. Now, mag-inom ka siyang damo nga tubig. Kag... kadto gi permisa doktor pa check up sa amon clinic kisagad sila da mag-check sa imo nga prostate. Now, para magkampyo ng prostate health, dapat ga DTX 500 permi, nagapalig-on sa imo nga immune system to avoid infection, parisan magid sa mighty C. And of course, diri kita sa punto nga if you have the strong antioxidant defense, damo sa mga problema nga blatian nga imo malikawan, including abnormalities sa imo nga prostate gland. DTX 500 kag Mighty C still the best for us, especially mga lalaki. Kanto ta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Again, very concise ne and complete, no? Pag-explain ni Sir JP. Ni Sir JP regarding how to protect your prostate using a super antioxidant like DTX 500. Talking about overall health, no? Subong sa talk ni Doc, so yahan ta how does D3 Bio affects the top three minerals and vitamins needed by the immune system? Kag ano bala ang role sa mga vitamina kag mga minerals ni sa imo immune system? Kag paano bala si D3 Bio through its medium chain fatty acids ga support sini sang mga soldado sang imo lawas, no? So i-set aside ta na yung abilidad ni D3 Bio as an extra immune system tungod sang superb antimicrobial properties nga ginadala sa mga medium chain fatty acids, lalo na sa mga monoglycerides galing sa D3 Bio like monolaurine, monocaprilin, and monocaprin. Ipahigad ta na anay. Let's talk more in how does D3 Bio facilitates these minerals and vitamins and amplify or ginapabaskog ang benepisyo sang ini ng mga bitamina kag mga minerales para sa aton mga sa aton immune system.
1: Sige nang balmo gina Sir Boy, tatlo ka mga top nga mga minerales kag bitamina. Ano ina Sir Boy?
4: Okay, mga... number one gid of course is vitamin C. Even though vitamin C is a water soluble vitamin and antioxidant as well. Ini siya gina-amplify ni siya ni D3 Bio by wag ginahimo sang D3 Bio is providing energy for the cells, no, to your immune cells to use this kind of vitamins, no. Amo ni nga essential gid ang D3 Bio kay hindi lang ni siya protection, gatong pa ni siya, it's a source of energy for any kind of cells in our body. So ano ba lang role ni vitamin C? Vitamin C is of course a very powerful antioxidant, no. It protects your immune cells from oxidative stress during infection and during inflammation. Remember ang imo mga immune cells during the time nga gaaway ni sila, pwerte ni ang oxidative stress sa lawas mo. Way labot nga ang lawas mo through metabolism, through sa imo metabolismo mismo, ga-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Kiga-init ka, anat ka, taas ang oxidative stress. Mismo ang mga soldado sa imo lawas, ang imo immune system, especially your macrophages, no? Ga-produce ni sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? To hydrochloric acid, or free radicals kile ang ginaproduce ni para patyon ang mikrobyo. What does ginimo ni vitamin C sa mga immune cells na ginakapulan yan isang antioxidant para hindi maapektado, hindi dahil mapatay o maapektuhan sa ginatawag nga oxidative stress. That's why ang vitamin C is paborito ginaiya nga vitamin sang aton immune system, lalo na your neutrophils, no, your foot soldiers sang imo immune system. Yung aton immune system ni do have meaning. May foot soldier, may una-una gid, first in line matubang ni neutrophils na.
1: Okay. Mga kuan niya mga hangaway frontliner.
4: Bala na niya nga mapatay sila ya basta mo obra nila yung obra nila.
1: Okay.
4: And ang paborito ng vitamin sa mga foot soldier nga neutrophils amo nang vitamin C. So importante gid nga hindi ka mawat an vitamin C. So that's why naka mighty C ka. Habang ka masakit ka, mighty C ka gid opdan mo sang D3 Bio, no? And of course, ang second is vitamin D nga dalaman ni D3 Bio.
1: Okay.
4: Ang vitamin D, ang pinaka kampyon klase nga vitamin D is vitamin D3. Te ang ngalan sa D3 Bio, D3 Bio, D3 na. Vitamin D3 na.
1: Correct.
4: This is a fat soluble vitamin, ha? So this vitamin benefits more sa D3 Bio. Tungod nga ang D3 Bio ginpare sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, mas dali maabsorb ni vitamin D3 kag mas kampyon ang epekto sa lawas. That's why damo gid ka uyon sang ginatawag nga D3 Bio. Okay, and D3 Bio is not an ordinary vitamin D3 supplement. It basically is paired with cold pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka-kampyon klase nga virgin coconut oil para magwagid ang iya health benefits.
1: Ready na siya, Sir Boy, yung ma-utilize ang imulawas, hindi na kinanglan sing damo nga proseso pa?
4: Correct. Ano bala ang benepisyo sa vitamin D? Ang vitamin D or vitamin D3 sa D3 Bio helps modulates the innate and adaptive immune system. Meaning, modulate. Ano ni sa ilonggo? Ginapabaskog.
1: Okay.
4: Ang imo innate kag adaptive. Anong innate kag adaptive immune system? Again, your immune system is an army. My first wave.
1: Okay.
4: Amo nang innate. Amo nang immune neutrophils, amo na ang immune dendritic cells, amo na macrophages mo.
1: Okay.
4: First to fight.
1: Okay,
4: ha?
1: Okay.
4: Hindi mo na sila pagsumulon kay kung kampiyon ang ila na kondisyon, kaya na nilaya.
1: Bisan 1% lang sila.
4: Tunga na sila sa 1%.
1: Tunga pa, oh.
4: Init lang na sila yan. Oh. Ang tunga pagin na iya is your adaptive immune system. Amo na niya mga specialista. Amo na niya mga special forces, kumbaga. Amo na niya ang gahatag sa mga precise nga intervention kontra sa mikrobyo nga gasulod sa imulawas. May ang iba niya nga aton nga adaptive immune system, your T cells and your B cells has the memory of kung sin o magin na example bit lang ay si tangkaso na na sa aring hilo para si yao.
1: Okay.
4: Amuning bala para si ya, amuning hilo para siya pa mapatay dayo. That's why sometimes dali ka mag-ayo cause your immune system is so efficient kay bugana ka sa vitamin D.
1: Kag maalam na niya, maalam na ni sila, ka kilala nila, kag kabalo sila kung anong approach ang dapat.
4: Kikabalo ka ang ato niya adaptive immune system. Gas gaano ni sila ya. May record ni sila kung sino ka.
1: Correct, correct.
4: Alin sang gamay ka sa tanan nga masakit na sa lawas mo, kilala na nila.
1: Mm-hmm.
4: Kung bag-o ka nagsulod sa ila, amuna nga ma-adapt na sila. That's why they're called adaptive immune system. But they will find a way. These B cells and T cells will find a way to kill that microbe as best as they can.
1: Ano na mga function niya sa mga booster na ginambal nila?
4: Your boost, ano, ang
1: mga booster sa immune system mo, bala?
4: Ang ginatawag nga mga immunization.
1: Uh-huh.
4: Ang immunization na, pasan ni engineer nga may kontra na abot.
1: Uh-huh.
4: Ang kontra ng abot yung kastigo.
1: Uh-huh.
4: Ang halos patay na ginsulod to sa lawas mo pa makilala sang imo immune system. Ay amunig ni tsuguraya.
1: Okay.
4: Makahimo na sila sang ila depensa kontra sina nga mikrobyo. Amo na natawag nga amo nang immunization.
1: Okay.
4: Para weaken ang mikrobyo nga ginsulod. Halos patay na. Para makahimo lang depensa or immunity ang imo nga tawag nga immune system. So that is ano, that's off topic pero amo na i-explain kasi.
1: Correct. At least kung sure ka mega text man dire mo.
4: Amo na siya engineer nga importante gin ma-immunize ka.
1: Mm-hmm.
4: Kay para piperado ang immune system mo, hindi na makibot.
1: Mm-hmm.
4: Pagabot ya, may depensa na.
1: That's okay.
4: Why dali ka mag-ayo kung immunize ka. Okay, immune system mo kampyon. Lalo na kung ang immune system mo, ha, puno sang vitamin D3, puno sang vitamin C, kaya inom ka sang ginatawag nga D3 bio, no? Ang moving forward pagid, anong pagid bala ang ginatawag nga mga ang mga minerals naman. Ang pinaka-importante is zinc.
1: Okay?
4: Zinc, is very essential. It is critical for normal development and function of your innate immune system, ang mga foot soldier mo. Kay amon ni siya ang kumbaga gahatag sang giyatawag nga padali sang maturity sang imo sang imo innate immune system. There is one kind of immune cells sang adaptive immune sang innate immune system nga hindi mo masbol. Do kis agani makita ni siya kung ma-compare mo ni sa ganis adaptive niya. Amon ni giyatawag nga natural killer cells. Research and study shows kung taas ang imo zinc, ha, dami ang ginatawag nga population sang natural killer cells mo. Your natural killer cells is kampyon ginaya klase nga soldado sang lawas. It does not only protect your body from outside, from invaders coming from the outside, mga viruses and bacteria kag ano, it also kills infected cells sang cancer.
1: Okay.
4: That's why hindi gini matawaran ang ginatawag nga natural killer cells. Ati ang nami ni siya ang zinc. Ting zinc coming from your food nami ang absorption kung gainom ka sa ginatawag nga D3 bio. Madamo pag gino, another one is iron.
1: Ano? Hindi iron, lang zinc, hindi iron pag gid.
4: Iron pag gid.
1: Calcium, pati ba tanan na? Mostly.
4: Ang iron niya lain na niya. It has this role sa immune system nga hindi matawaran because it basically helps gives oxygen to your body. Remember kung ga COVID, sang nag-COVID to sa una, pigaw ang iron sang imo dugo.
1: Sang imo RBC.
4: Nga pigaw hindi yang hindi ka carry ang imo dugo sang iron kundi ang kun ang COVID ginagapataas ang pagproduce ng hepcidin. Ining hepcidin nga ini nga ginaproduce sa liver nga ini basically prevents magwa ang iron sa blood.
1: Okay.
4: That's why hindi makakadto si imo selula. That's why galugya ka. That's the evidence na ang iron is also very good in improving your immune system. Initanan-tanan sila kanami gini sila nga makwa mo sa imong pagkaon, syempre mga rich in iron nga food, mga green leafy vegetables,
1: balunggay
4: kampyon. Ang ini nga vitamin D3 makwa mo man lang ni sa
1: silak sang adlaw.
4: But you need good fats para ma-amplify na, and vitamin C of course from fruits,
1: okay,
4: and vegetables as well. Kampyon ni sila tanan-tanan, no? Kampyon ni yung contribution ni D3 Bio man si ila para magnami ang ilang natawag ng health benefits. Pero dito na sulod liwat tong gin-set aside ta.
1: Okay.
4: Biskan amuna na gin-obra ni D3 Bio sa imo immune system, it's basically a secondary immune system because ang D3 Bio liwat punta because of its medium chain fatty acids nga ginahimo sa aton lawas ang monoglycerides ug monolaurin will basically defend your body even though pigaw ang immune system mo. Pero why yung ginapabayaan ang immune system mo?
1: Okay, okay.
4: So, di mo makita, when you want a food supplement, not a drug, but a food supplement that could boost your immune system and basically has its own superb antimicrobial properties, mag D3 Bio. That's why may ginaambal din naman ni engineer. Kung gusto ko dali ka mag-ayo kontra mikrobyo at kontra trangkaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio.
1: Sir Boy, kung inang kulang ka sa tulog, ma-deprive man ang efficiency sang imo nga mga hangaway?
4: Correct, engineer.
1: Correct, no?
4: Correct nga, ha? When you lack sleep, you basically prevent your body, including your immune system, to help to heal and repair your body.
1: Okay.
4: See, because it's only in the time of sleep where the body could concentrate in repairing the body. When you're awake, damo iya priorities ang lawas,
1: uh-huh,
4: ang imo eyesight.
1: Okay.
4: Ang imo hearing, ang imo ginatawag ng mga muscle coordination mo. Pero when you're asleep, everything shut down, including your gut. That's why it's important not to eat before you sleep para maka-concentrate gid ang imo lawas in repairing itself, not sa pagtunaw sa imo pagkaon.
1: Okay. No? Salamat, Sir Boy, kag maayo ina nga mga informasyon para gid sa tagsa-tagsa. Kag nagapasalamat in behalf sa mga pumuluyo nga nagapamati subong. Salamat gid, Sir Boy. Pero hindi kita magpabilin ng dira, kundi proteksyonan taman ang first line of defense nato, ng aton nga skin bla, Sir Boy.
4: Uh-huh.
1: Kinanglan maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap para ma-beautify taman ng aton nga skin, Sir Boy. Kundi kita mo daw gakanami isang forma sa aton nga skin, glowing, kag-healthy lang taon, hindi parehas nga daw kadahimbison nga skin, Sir Boy.
4: That's why mag DTX Beauty Soap amuni yang abon nga superb ng antimicrobial properties, kampyon pa ang beauty properties. Regarding sa pagpatay sa mikrobyo, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gakatuga sa ginatawag nga skin diseases. An-an, bunis, psoriasis, kakasatanan sa ginatawag nga mga lauric acid nga makwa mo sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Kampyon man ni ang VCO sa pagpatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer sa DTX Beauty Soap. Regarding naman sa beauty properties, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi sa imo skin. May araman sa ginatawag nga guava extract. Number one in vitamin C. Which basically is very important because it whitens your skin from the inside by increasing your glutathione production and it also makes your skin more elastic. Para layo sa wrinkles, engineer, no?
1: Correct, correct.
4: Kay ini nga vitamin C nga sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, ga pataas ang production sa collagen. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, ay nag-amat-amat ka pa puti sa DTX Beauty Soap.
1: Ini nga aslom balay ang kwan nga baho, blessed boy. Di moment ka balason ka, nyo ka aslom ni man. So atupad ko no ka aslom sa iyang nga baho, oh. Tingin balas ka lang gamay.
4: Do
1: na panos lang kwan nga balas. May solution man ta sina. Speaking sa body odor, may ara ta sina Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka, hindi mo na batyagan nga aslom ang imo nga balas, sir boy.
4: Ang imo ilok, no? Kaya mo ni nga Clinica Diofresh is a deodorant, no? Nga once mas wipe mo na ni sa imo ilok, no? Ginapatayagin niya ang source ng micro, ang source sa pagbaho sa imo ilok, which is those microbes, no? Kay ini may VCO nga kaya tapnaw ng mga microbio nga gapabaho sa imo balas, oh, or ga form na da sang ginatawag nga pagbaho sa imo ilok. Ang nami sini natural.
1: Uh-huh.
4: That's why why niya blang mga chemicals nga gasulod sa imo skin sa imo ilok kung ang imo deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness.
1: Kundi hamot na, sir boy, hindi na mabaho ang imo nga ilok, pwede ka na kaupod sa mga grupo mo, mga pikapi, sir boy. Kinanglan mo ang kapi naman niya nga healthy. So DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Amo ning dapat i-encourage mo imo mga upoda, mag-DTX Coffee Mix na, sir boy. Nga ang anong may ara sa DTX Coffee Mix?
4: Ang DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant, nga basically helps fight oxidative stress in the morning, kamo na plakataas. Kay your body just repaired itself, damo latak ang imo lawas, kanalan mo super antioxidant in the morning. So the best way, what is the best way of taking it? In a cup of coffee, DTX Coffee Mix. May araman pang detox si imo colon, kay rich in chia seeds, which is basically high in fiber that cleans your colon para layo ka sa colorectal cancer.
1: Kung sir boy,
4: DTX Coffee Mix, okay, kapay ka na,
1: ga-detox ka pa. Pero sir boy, kinanglan man neutralize man, kung labi naging may bisyo ka, sir boy, man-neutralize, pinaagi lang sa pag-inom sing kape.
4: Nani?
1: Ang ginarekomendar to dre, among DTX Premium Coffee, like may bisyo-bisyo ka, sir boy.
4: Uh-huh.
1: Ha? Kinanglan mo DTX Premium Coffee para man-neutralize inang bisyo mo nga do hindi mo mabuyan, sir boy.
4: Sino bala ka ng langit sa tawag nga antioxidant? Ang mga bisyohan.
1: Okay.
4: And those who have unhealthy lifestyle. Kung pwede lang, nga halos tanan nga ginakaon mo, ginainom mo, may antioxidant, obraha. Kaya
1: okay,
4: mo lang gid na ang makapahagan-hagan sa epekto sa imong bisyo. Sa kape, mag-DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine nga linsagano mushroom, no? Ang paborito nga mushroom sa Japan. Kaya amuni ang kapalawig sa ilakabuhi nga aking ergothionine nga linsagano mushroom nga la sa DTX Premium Coffee. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga katinira sa lawas and has the ability, ha, to revive vitamin C and even vitamin E, which is also a reviver. Amunin siya kakusog. Ang vitamin E daan, kaya yaman na mag-revive.
1: Uh-huh.
4: Man nga antioxidant. Pero anong sinog revive sa vitamin E? Ergotayonin nga sa DTX Premium Coffee. So bagay gini sa mga bisyuhan nga manog kape. Bagay gini sa mga gapalapulaw. Bagay gini sa mga tawag nga stress perme. Kag bagay gini ang DTX Premium Coffee sa mga gusto maghubin by drinking a cup of coffee. And don't you worry, pwede mo ni maanli-anli drinking kay Stevia ang sweetener
1: okay
4: sa DTX Premium Coffee. So kung gusto mo kontraho na yung bisyo or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Kag gusto ko epektibo, abi, nagainom ka na patapos ang mga gut bacteria mo dira nga unhealthy, ma-healthy, sir boy, labi na ginang mga good bacteria, mag-inom ka mo sang Pre-Bio Coffee.
4: Correct, no? Ang Pre-Bio Coffee is filled with spore-forming probiotics. May niya kakapatay sa init sang tubig sing imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. Sa mga moody person na, mga hindi morning person, pero milang buringot kung aga, isli ang kape mo. Dapat ang imo kape, ha? Pre-Bio Coffee, no? Amo ni ang gapan namin si Mumud, gapan namin si Mugat Health. Talking about your gut health, kung gusto mo yung i-repopulate,

0: nami ni sa imo nga nerve health, nami man ni sa imo brain health. And of course, ang mga happy hormones like serotonin and oxytocin and dopamine that is needed by your body para nami ang imo mood, nami imo tulog, tanan na makuha mo sa Clinica Spore Biotics, ha? Your friendly Spore Biotics nga food supplement.
1: Hindi sila magkalipat man sa mga lalaki blada nga damaluya na si Manoy. Ang pinaka-importante, minambatian ko sir boss, sir niya, madula lang ko ang tanan, hindi lang ang power niya sa iya dalam sa iya nga puso, sir boy. Ha? Kaya hindi sa gusto mo, huyaan mo siya sa misis. Kung gusto mo, hindi ka mahuyaan, mag-extend food supplement for men. Para baskog si Manoy, kag-happy si misis. Nami ang blood circulation, kaya nga, grabe ang libido, nga sexual libido mo bala. Ma-develop dira kag makita mo mismo nga kanami sang imo aura, nami sang imo skin, kay tungod nami sang blood circulation ang tanan nga mga oxygen nga halin sa imo nga lungs ma-distribute gid tungod sang imo nga dugo nga nagalibot tuga sining extend food supplement for men.
0: Correct. So kung gusto mo nami ang imo relationship, oh, importante na ha. Ang loving-loving, importante na sa marriage, no? Dapat alagin na, no? Suportahan ta na with extend food supplement. Talking about blood flow. Kung gusto mo namin, manin mo blood flow, nakainom ka na extend, kung gusto mo kampiyon, pag inin mo blood flow, magpamasahe. Ha? Once or twice a day. Or try a day. A week.
1: Uh-huh.
0: A week, no? Ha? Ang sikrito sa masahe, kisaara man sa masaysta pero kisaara sa balanyos. Dapat ang balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang init kag hagot nga ginahatag sa imong mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Gusto mo na makwa, magpabanyos sang DTX Liniment Oil, ang aromatherapy nga makwa mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon man, gapa-relax man si imo, lalo na kung medyo tense ka or galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, may biyahi hilo ka, at tingin nyo ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Well, that's your poster boy. Abi mga parting words mo na lang.
0: Ay, hindi kayo maglipat ha. Every day, mag DTX 500, mag Mighty Seed Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha, mag D3 Bio. I just want to greet my wife sa Berlin, sa Germany. Ha, kapamati sa mong sa aton. Musta na dalab, stay safe. And of course, ang aton products available sa aton TikTok shop, sa Lazada, and of course, sa aton mga clinics all over nationwide.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So ako si Boy Solueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramilo, aton pinalangga nga CEO, napasalamat kita, of course, sa kay Vice President's Operation, Sir Eljan Castanyo, ang atong Station Manager, Sir Rod Palma, atong mga technician dere, si Sir Reniel, kay Sir Eitan. Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling. I-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: kakaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Mami, ikaw yung ambalon ko sina. Nga nga, wala mo siya ginpakaon.
2: Maanad siya kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagyan mo man siya, agod nga manuto.
1: Daw, hindi ka na siguro manuto.
2: Kagaaman?
1: Basi, maloko na lang to siya sa kagutom.
2: Bagay lang na sa iya. Agod niya maning muha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
1: Mami, paninguha man na siya guro.
2: Hey, paninguha imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwantahon niya yang gutom. Ah.
1: Sadya-sadya gid mami, no?

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Halimbawa, binag-apply ka, obra.
1: Oh, ano pa apply yun, may Kuya Obra, yahaw?
0: Hindi na among boat ko silingon, Boy Ramon.
1: Aw, oh, ate, ano man galing boat mo silingon, Boss?
0: Halimbawa, wala mang apply ka, obra.
1: Ote, ano man na yon?
0: Natural, may interview person ginayan, di ba?
1: Ate, oo, oh, eh, natural kay ga-apply ka mo. Dapat ba makutong ka ginaya mo?
0: Ate, bayo kay balaan mo na, oh. Sige.
1: Oh.
0: Halimbawa, ako bi ang HR or Human Resource Manager.
1: Okay, Boss.
0: Kag ikaw ang aplikante.
1: Oo.
0: Ikaw ang questionable subong, ha?
1: Ate, sige, Boss, ha. I will try my very best. Anong pamangkot mo, Boss, ha?
0: Okay, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to my office. My question is, why should we hire you?
1: Amo lang nakasimpleng pamangkot mo?
0: Aba, napusan ka lang?
1: Oo eh. Eh, busy na ng pamangkot mo ya, Boss.
0: Aba, daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
1: Hmm. Piyo gina ya, Boss. Sulitab lang pamangkot mo kay Sabtun takadayon.
0: Okay, Boy Ramon, why should we hire you?
1: You should hire me because you are hiring. May man nga sabat, Boss?
0: Ah?
1: Dapat, i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong.
0: Amo nang sabat mo?
1: Natural! Nama-apply ko sa inyo kay hiring kamo. Kay dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong. Wala kamo sang rason niya nga hindi nyo ko pag-i-hire kay ti hiring kamo gani.
0: Sadya-sadya, no?

0: Mr. President?
1: Ano naman, Yusuf Castre?
0: Kamusta, Mr. President? Nasa ulo mo ng imo speech para sa SOMA, eh?
1: Wala pa, eh.
0: Nga,
1: Natamad ko sagad ka wakal-wakal, ah. Kaya nagkakalakjo ko gani.
0: Di, paano na lang na, Mr. President man? Kaya kinahanglan mo ganyan dapat yung makasoma ka.
1: Mas may paguro nga hindi na ko yung maghambal. I-post ko na lang sa Facebook ang yambal ko, be. Kagbutagan ko na lang caption niya. Suma.
0: Hala, hindi na yan pwede, Mr. President. Dapat yung ihambal mo gina.
1: Gasakit ang ulo ko kasagad sa ulo, sina.
0: Nga! Te, paano na lang nagali?
1: Aguantanay, eh.
0: Nga!
1: Oo, eh. Guantahon, danilaya, eh. Kay akuya ang gaantos. Nagaantos sa ila. Kag nga, dapat kong gitsalaya, abi, sugiran sang nahimo ko.
0: Hala.
1: Ha?
0: Mr. President, kay amo nang talaksan. Kun bala, maayo o kun hindi ang imo performance.
1: Abala na da kun mahiman o kun hindi, ah. Importante, ako japon ang boss, ah.
0: Hala.
1: Kag kun maluto ko nang gusto ko, ah, wala na uno eleksyon, ah. Di na sila magluhod kag mag yaob sa akon.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Kada yun ang daling pagpamati kay DJ Sotab. DJ Sotab nga programa, bisan kabalop ako nga sotabon niya lang ko. Wahey-yaw! Gari na, padayunan na nini, DJ Sotab.
1: Blasta na ka mo dira, kay masugod na kita.
0: Tasiga na dabla.
1: Isa naman kasulat ang aton basahon sumunga adlaw.
0: Basahan na dabla, DJ Sotab.
1: Ang sulat niya aton hatagan sang kabuhi, nagapatawag lang sa ngalan Ngamayang.
0: Gari naman, sa pangalan lang daw kagin at tumba, parador.
1: Dear DJ Sotab, ako gali si Mayang, taga Roja City, Capiz. May apat na ako ka mga kabataan.
0: Dugangi isa para libata na.
1: Ginpadala ko gid ang akon sulat agud mahatagan man sang solusyon ang akon problema.
0: Ano nang problema mo? Sugiri kami ba?
1: Ang duha ko ka kabata, mga niwang. Kang duha naman, mga butitor.
0: Wow! Ano nilang nagalik mga kabataan, maman?
1: DJ Sotab, gusto ko pataning ang mamana liwat. Kay base bala, makadugang pa kami bata.
0: Animal! Wala ka pa naiyawan ka buna?
1: Ang problema ko sa karon, ang akon palamanhon, ang gusto ko tani, kang ginapangita ko, sultiro.
0: Aba, pisli ang galing ng animal yung sultiro, pagkid yung galing napangita niya?
1: Gusto ko ang sultiro nga may obra na. Agod nga saguro niya na lang kami, kagagod, sitting pretty na lang ko sa balay.
0: Bo, animal ka klase babae, Mayang. Wala ka tupa. Sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang apo tutum na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter alias Boy Salakay. Ano? Malibot ka na agad niya mag-sorbay sa palibot?
0: Hindi lang yan, ay guro, daddy.
1: Kaya naman, Jupiter.
0: Basi hindi pa madayo ng eleksyon.
1: Ano? Kaya naman.
0: Tungod ka damo pa sa huring-huring, labi na sa kongreso, dad, nga daw ipospon ang eleksyon, subong.
1: Wala ba sila matakaan sang posponan, ay haw?
0: Wala, guro, daddy. Amo niya, guro, nga gusto sa mga kongresman, kag mga senador, kabalo ka kong nga, dad?
1: Ay nga, abi.
0: Agod arap ang tao nila sa barangay, nga gamiton man nila kung magpapili naman sila liwat, eh.
1: Daw gusto ka man, no?
0: Ano nga daw gusto man? Kay gusto kinaya, dad.
1: Sabagay, sabagay. Pero sabanta mo, kag sabanta, kuya, madayon giniya ang eleksyon.
0: Sabanta mo lang niya, guru, daddy, ah. Kay dad, daw dako ganyang posibilidad niya ipospon sang congressman, dad. Eh kung madayon, magastuhan naman na sila. Sila man ang dalaganan sa mga kapitan na gagagawad. Agod pangayuan kwarta, ipang bakal buto.
1: Ay tuod, no? Sadya-sadya, no?

0: 발독이고 발독이고. 알라 아리 또 한코 베타. 아이고 봐요. 주스코 나랑겟 마우소스 마니양 아니말야 pangibot man yung kapatok-tok, man. Ah, sino na da?
1: Madam Magdalena, ako na, si Burog.
0: Yeah. Sus, ikaw man lang gali. Tumaguba man ang pertahan ko, si mo ba?
1: Kamusta, madam? Paldo ka na da?
0: Hala, batian niya pa ba?
2: Hello, madam. Madam Magdalena, paldo na?
0: Animal? Nagungirit-ngirit ka lang, animal ka?
2: Wala kita na sa mga palapaw mo?
0: Ano nga palapaw man?
2: Palapaw sa barangay eh. Ano pa, nakapaldo ka?
0: Oo, paldo, kuya. Pero wala ko'y nagpalapaw, subong.
2: Di ano mang gali?
0: Naka-10 times, kuya, sa scatter!
2: Ay, abaw!
0: Nalukpan, kuya, burang!
2: Ay, gali ka, nalukpan ka?
0: Oo, kag kung magsinabad ka pa di karon, ikaw gidang malukpan.
2: Hala, sa'yo sadya, ino? Wow!

0: yan.
1: Bidos.
2: Yes, Tito Panday?
1: Grabe naging si Babi Bukayot, no?
2: Nga man, Tito Panday, how?
1: Kati, nagsuplada naging siya.
2: Hello? Oo, ganit, Tito Panday, no?
1: Parang manok lang ang ginatabok niya pala si Kumariya.
2: Bot, manggani kay Mami, ah. Nga daw, nagsuplada na siya yaman?
1: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
2: Ito, hindi man guro, Tito Panday, ah.
1: Di ano man galiminos?
2: Basi sa utang na ni Tita Marites.
1: Dako, ginaw.
2: Dako, eh. Kaya rin pa na sa nagligad nga tuig.
1: Oh.
2: Ayun, ba't ganin sa mag-best friend ni Ina, ah? Maaway na sila subong, pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila, Tito Panday.
1: Nabagabuang gani.
2: Tantawa bala. Kay makonsensya naman na karon si Mami, hindi bala?
1: Sanahin mo niya kay Marites.
2: Balaan mo, gid ba?
1: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuang yan si Kayot.
2: Sadya-sadya, ina!
3: Oh!

0: Pakinggan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salisisi, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabulikan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung gali si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1.5 K5 News.
12: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: DJ Dance Remix.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.
3: K5 News.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Sa mga pagton, ang D3 Bio, ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang mga hormonal imbalance.
7: So, amo nang inabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nasa mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovaries sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio, sinang ginatawag pag-reduce sang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ka tambok na bay.
8: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
6: Tingala man ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen
8: sila. Grabe estrogen. Ang ginareklamo ginila, ang muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae. Halang! No? Galing, beneficial siya, gadry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung anong manggit nga estrogen nga bilang, kung may remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang ibang nga hormones nga particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
4: D3 Bio.
6: Ang extra virgin ko na toil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iyag ito ag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawa sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
4: D3 Bio.
6: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa imo sexual life.
8: Happy pa
6: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo yan ang hambal, nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon sila.
8: Gawit gyapon.
4: D3 Bio.
8: Okay gyapon.
6: Okay gyapon ilang sexual activity.
8: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio, gid no? And of course, D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
6: That's your happy pills.
8: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
6: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Te, imagine la.
4: D3 Bio with Vizio.
0: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: D3 Bio. Health news.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:02 sang aga.
1: Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton, nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps, Subong Adlaw. Pizza 26 na kita sa bulan sang Agosto. Ika-8 nga bulan sining tuig 2026. And it is a Wednesday. Merkules karon nga adlaw. Din man ka mo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang bag-o na mon nga Facebook, ari ni sa K5 Negros Island. K5 Negros Island. I-like, i-share, i-follow. Ini nga mon nga bag-o nga Facebook para ma-notify ko mo whenever we have live programs. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canietti. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may laman. Komentaristang walang inaatrasan.

Mikos Mikos na! Mga insan! Please not, mayong aga, Annabel Santisteban, Madeline Pastor, Jolie Hinovea Lumogdang, JR, Junie Mayritita, JR Babiera Busjo, Jovelin Maghari, Thelma Joy Saril Versusa, James Bornales, Christina Avivas Ye, Merlita Malvas, Lisel Tamon, Annabel Santisteban, Wilma Susan, Esperanza Hinsoli, mayong aga si mo, Mami SP, Marlon Conde, number one ko na akong program sa Sagay. Ay, salamat gin Marlon, ha? Jean Montesino Arroyo, Meriam Lurieso, Paul Spat the Third, Gina Purano, Richard Bilando Pasilan, Lisnat, Christine De La Cruz, Gina Borja, Mami Gina, kamusta ka na Mami Gina, Tiray Las Piñas, Emeline Cordova, sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga. Tiita, nakita mo tong video gin-send, gin-save ko? Ah, oh, nakaroon kayo ipakita ta. Dugay-dugay may video ko ipakita si mo. Mga kinanglanon ni nga practice. Okay, kinanglanon nga practice. Sulod di blatan kay instruksyonan takatan. Ay di blatan, sulod di blanay tan. Tan. Ariyo. Mga kwani amo ni dapat tun-an sang mga bana.

0: Amo na yung namian ko kay Itan, kay Kadasig yung makakuha instruksyon niya, Tan, no? Mga ika, believe ko kay Itan, Reniel, Dasig ka kita. Pagatag mo instruksyon, makakuha sa dayon niya. Kuhan lang niya. Akin ang lalang niya, 25 lang kasulit. Okay na yun dayon. Dasig sa makakuha. Oo, mag-instruction ka kay Itan. Dasig lang, 25 lang niya kasulit. Hindi niya 26. Lawig na rin, 26 kasulit-sulit. Then 5 lang, okay na kuha na dayon.
1: Tinunto ito. Tinunto ito.
0: So karon ipakita ko sa inyo ang training na epektibo para sa mga bana. Okay? Sa mga may mga asawa da sa mga bana para ni nga training sa inyo. Tudluan kamo self defense. Grabe ng panahon subong. Oo. Sa sulod balay ginaatake na. Ginaatake sa sulod balay. So sa tanan nga mga tatay, attention pa load kamo. Tudluan ta kamo sang training nga magamit nyo gid sa inyo sulod balay in kaso atakihon kamo sa inyo balay. Oo. Kwanta subong self defense week, ha? Tudluan ta kamo ano nga mga epektibo nga mga self defense technique. Okay? Kun sudlon ka kag birahon sa inyo balay. All right. Sige, dugi-dugay. Traversi na, yaring mga local headlines. May vlogger nga si Julia TV nagahilibion kahapon sang siya ang gindakop. Ginsulod sang pideya ang iya puluyan. Naka-recover 50 gramos nga shabo, ginaaligar shabo. Kag ginaaligar nga halin sa iya si Hinuptan. Oo, upod yang iya nga live-in partner, ginraid kahapon sila sa may barangay 10 kundi ko magsala, mga alas 4 ang takna sang hapon. Shabo nakuha. Pero ang pamilya ni Julia TV nga vlogger nagabato, magabato bangod sila ang nag-aligar nga ginguba kuno sang mga reading team ang CCTV sa balay ni Julia. Ano ka matuod dini pag-aistoryahan ta dugay-dugay si Julia TV. Ginaaligar kawatan sa siyudad sang Talisay, napatay matapos madakpan sang mga security guard. Di karon padayon pang investigasyon sang Talisay PNP angot sining ginaaligar kawatan nga nadakpan sa mga security guard sa isa ka subdivision. Pero sa ulihi, ginbawian sang kabuhi. Gintudo guru balasa. Gintudo guru balasa. Na, giya pa, pangawat pa. Mga barangay sa Cadiz, nagpagwa na sang mga resibo sa mga BBM scholars pagi sa ila Facebook pages. Suno ini sa DILG Memorandum Circular number 2026-38 nga dapat ilatag sa publiko paagi sa Facebook page sang barangay ang mga beneficiaries ni BBM. Tika nami kundi may transparency.
1: Grabe po.
0: Kung sang una nyo pa nahinimo. Higad sang highway ginimo basurahan sa siyudad sang Imamaylan. Basura binula na kuno nga nakatambak. Yak. Bacolod LGU nagpasa na sang position paper sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Samtang bangod sa wala mapatay nga daob sa dapugan, isa kabalay sa San Carlos gintupok sang kalayo. 25.6 million nga ginasuspitsahan mga smuggled cigarettes na dakpan kag na intercept dito sa siyudad sang Escalante. Ini kag iban pa nga mga balita ato mag-istoryahan. Ara na sila. Ara na. May ara ko sang ipakita nga video sa inyo. This is a sacred technique. Sacred technique. Halin pa ni sa mga kalululuhan namun. Oo, family technique ni. Family technique sang mga hiniroso. Why ni gina-share sa iban? Pero bangod nga daw nagadamo nga mga bana ang makastiguhan sa ilabalay, ipakita tani nga technique nga amo ni ang inyo nga tun-an. Ara na! Preparado na! Mga bana! Mga bana, lantaw na sa live kag sa uluha ang mga movement. Ara na tan! With audio tan, pakita please! Bebe, ara na, baby tan. Wah! Kita mo tan, baliktan, kaya ba si wala masaulutan. Balik, liwat. Ara na. Nan, ibalik lang tan. Kita nyo, sige. Padayon lang tan, ara, likaw, okay. Nan, ipagamay, tunduan ko sila. Ipagamay kay para makita ko. Wait lang kay para ma-demonstrate ko. Ara. Ho? Na. Ha? Ho? Na. Okay. Na-practice nyo mga bana. Practice. Ho? Na. Okay. Na. Diri. Hilid. Higay. Duko. Okay na. Para sa ano na tan? Para sa ano? Ari na tan? Go! Amo na ang iya nga parang amo na dapat amo ning ginagamit kokon. Ginabira ko ni Joanne. Kita mo, hindi kuya malaguban. Huwag kuya maigo. Sige, ibalik-balik ng full video nga. Sugpuntan ang bilog na tan. Sige, naara. Nan! Ara sa! Amo na, sige yan lang tatan sa kilid tan, sige yan lang. Ang bilog yung video ipakita. Tan, amo na siling ko, trainingan yun na todo, training gid, ah? Sa mga bana, nga permi, makastiguan sang asawa, amo ni ang mabilin ko sa inyo. Tun-i. Tun-an yun na kay masalbar kagit. Kisubong ang mga panahon, damo na ba na ang ginasakit eh? Parang nga, hindi ka bala masakit ni Mrs. Dapat ka balo ka maglikaw. Ay, oo. Na, dahil ko, di mo yung isa yung madapalan? Na, muna, kita mo, abansi, iba ang bana nga may training. Iba talaga ang bana nga may training. Iba ang may alam, ha? Huh? Iba ang may alam. Iba ang may alam. Sige, adritaw ah. Nainom nyo na inyong DTX 500. Imnan nyo gin, especially sa mga lalaki nga prone kita sa prostate cancer. Prostate problem. Oh, di dapat inom kita permi DTX 500 para malikawan taning balatian sa prostate gland. Ha? DTX 500 parisan gipermis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Unahon taning kawatan, no? Sa siyudad sang Talisay, hindi pa makontak si Berto. Si Berto wala gapon? Renz? Berto? O si Red? Okay. So, unahon ta si Red kiwepa si Berto. Standby Berto, ha? May ginaaligar kawatan sa siyudad sang Talisay na dakpan sa may subdivision. Panakadakop mga gwardya. Mga gwardya. Sus karon kay dugay-dugay na patay. Ginbawian sa kabuhi. Ano man? Nakastiguan tuto? Ibalontang na tabo. With Red Salgado, our chief of reporters. Red, K5 News mo.
2: K5 News FM. Police Report.
0: Red?
3: Yes, si K5 JP. Baayong aga sa ato sinibatan palapati sa programa ng 11 Mbps. Kagapon ga adlaw kita JP dira sa isa ka subdivision dira sa may Talisay City. Isa ka kawatan ng kita JP ining nanakpan sa mga security guard. Well, actually, siya magkotak ng dira kita JP sa ato sinigay Talisay PNP. Duwa na siya actually. O ganit ka mating isa ka K5 JP at kapalagyo kag ini sa ka K5 JP ang nagpadulong dito siguro pati si nagtaklas o ganit ka tinabili na ding isa ka K5 JP.
0: Sige Red.
3: Sa kapulisan kag ini sa ang napusasan na K5 JP. So, dire, sa pag-apusa sinisigiya, gilayot na nagiging report sa security guard sa nasabit ng subdivision o kagaling padulungan sa kapulisan. Pero pagpadulong ng KPJP sa kapulisan, nakita dito na wala na sa signs of life. Wala pa sa pulso, wala pa sa nagaginawa ka KPJP. Ini according sa aton sinigga mga kapulisan.
0: Ano man ginataki siya sa kurason na stroke while nga nadakpan, kinulbaan na stroke? Nabalda sa kastigo.
3: Actually, ako hindi isa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police at Talisay PNP, KPMJP. Wala ko sa kung naging kastigo. Wala man sa KPMJP.
0: Diba, si basi gingabaan lang? Gingabaan?
1: Alright!
3: Basi, wala po na tabo sa iya. Pero galikati, magapadayon, sige ako sinun sa kaya Sir Linda, magapadayon ng ilang sinig
0: investigasyon.
3: Investigasyon. Agon ba'y maluan ni Kitang JP ng kamagdanan sa iya sinig na kamatay. Gitsak, actually, Kitang JP. Ang iya sinig mga lawas, wala man sa mga...
0: Wala man lastro. Why ka mga picture nga nakuha, Red?
3: Ako pa nakaroon ginahulat ato Kitang JP kaya ato sinig at Alisa Titi doara sa conference sa mga adlaw. Ginalabot na to, nagbabaka pa isang picture, pero hindi siya KPMJP estimated yara sa mga 30-35 anyos ang iya sinigay edad kag aga tuong bahin sa iya sinigay agtang KPMJP ang may ara sa tato nga dollar sign. Amo na ang pagpatag sa aton ni Sir Linda KPMJP.
0: So, nakilala ni siya Red? Nakilalaan siya? Ang identity niya wala pa.
3: Wala pagid sa identity tugtog sa mga KPMJP. Ginapanawagan actually sa aton sining nga kapulisan kung may ara man dira siya nadula dira nga himata
0: nga may tato nga may tato nga dollar sign.
3: Oh, may ara sa tato ka KPMJP nga dollar sign sa tuong bahin sa iya sining nga kuan nga agtang pidigid magpadulong sa Talisay PNP. Kay ang balay actually KPMJP ginsulod sini sa suspitsado ang kawo dira duha ka babae nga senior citizen eh. Nakasulod na sila galing at nakasinggit gano'ng isa sa mga residente dira sa
0: mga nauras nila gin-operate ining balay sang duha ka senior citizen Red?
3: Sa estimate dito ka FNJP dira gin mga malapit na alas 12 sa tukang gabi kag kini sila nagkaladakpan dira gin mga pasado alas 12 na sa kaagahon ka FNJP.
0: Di kawatan gina mga muna nga mga time ga-operate? Oo. Di na naman, paano sila nagkaladakpan? Pagsinggitan, nag-respondi ang mga, kuan, mga gwardya?
3: Yes, ang mga gwardya kay KPMJP, ara lagi dara iya sa palibot eh.
0: Ano nga subdivision ni Red? Ano nga subdivision?
3: Sa pagkabalo na ito, dira gid Ayala, KPMJP.
0: Abaw, dira gid. Imagine mo, primera klaseng subdivision na sudlon nyo. Oo, ikaguba na sang reputasyon sang Ayala mo. Magabo na ka mga mahal, guru na yasang ila balairan, da na kanabulan for the security and maintenance. And din sudlon kakawatan. Dira kuya na tawo nga mga amo na nga sa bibisyon pang si Itan. Dira na yasang Itan yan na tawo yan nga mga sa bibisyon niya. An?
3: Mga dugong bugaw na daki pang JP.
0: Ay, eti ano matyagan mo kay Itan na? Oo.
3: Mga hindi na lang daw, mga negosyante, ganoon ako, mga may kaya, ganoon kay
0: JP. Mga sarminto, eh, mga sarminto. Ayala, tabla, address ni Itan, bla? Oxford Avenue, Ayala North Point.
3: Gani.
0: Oo.
3: Oo,
0: but anyway, grasa natin, ano man sa dalan siya na sa puwan, napatay na?
3: Actually, dira kita ang JP sa sulod, gina mismo eh. Kay, diyan po sa asa, dali siya kabihara, ba sa posa sa mga security guard.
0: Aha, aha.
3: Po sa iya, tinigado ka kamot, di nag-ginpangita to sa iba nga gwardiya kay JP, ining nakapalagyo yung isa ka masimadakpa nila. Tapos din to, ginbalikan nila ang iya, sininga na pusas, dira na suspitsado. Pagkakita nila, why nakabuhi? Why nakabuhi kay JP?
0: Okay.
3: Dragid, kumakita mo dira sa picture, yung padala natin kay JP, ara actually sa may tunga sa dala nila sinigagid batag eh. Amun ang plastara sa bangkay.
0: Ara ng picture? Ipakita, Bitan? Pakita may picture, Tan? Ara.
3: Amun na kita yung JP ng pastata, ang balay, actually, wala kita kabalo ko na mag-ibalik ang balay kay JP. Pundi, hindi pas na basta ang mga salakyan, no?
0: Amu-amu sa mga salakyan ni Sir Muel Jan, ah. Mga hindi basta-basta, Ford Everest.
3: May
0: Fortuner. May, amu ah.
3: Daw territory, paning isa, oh.
0: Nan, Ford Everest, daw Raptor, pang isa. Grabe. Grabe na to yan sa ilan ni Itan, yung lugar, yapang. Nga big time, nga big shot. Anyway, importante da nga hambal sang pulis, wala sang any signs of foul play. Sila lang ya ang foul, kinangawat sila ya. Pero ang iya kamatayon niya, wala iya sang foul play. Wala sa iya na kastiguhan, wala sa na kuna ano da. Basi ginkwan, ginnervyos, nga nadakpan sa... Amo na siling ko, tani rin ang kawat, may gaba, no? Nga mapatay ka bla kung mangawat ka.
3: Gari, mag-kipay JP. Pero kasi may-ari na sa nandaan, masakit eh. Kag siya madakpan, siya masigil atake, bala sa korason, kag gati, amo na gibangin.
0: Nan, amo na. Da, ala, sige, yan yung pangawat, atake yun ka mo sa korason. Amo na siling nga ang bilis ng karma pang
3: gani panjakit ng JP. So pero galigat ni Miss Kalabun ng tabok ka ng JP magapadayon sa gihapon sa investigasyon ng aton siling nga kapulisan ang good to tea matubod kag gabay baluan ining nang kamagdangan sa kamatayon sini ni tang lalaki kag ti wala pa gihapon na claim until now kag ti kumadugayan na ni Kefem JP ti posible nga ipalubong na lang si gobyerno eh kaya hindi pa na siya Kefem JP magpaidalong sa autopsy kung wala siyang kimata nga mag-claim sini sa iya kag Kefem JP. Okay, so Marikan JP, ito sila nga balita ka madulong sa programa nga 11 Mbps. Ginadulong sa ato sa Power 3, yung ato sila nga DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 Body Revisio. Kanyang ato man sila nga DTX Beauty Soap sa may kundura kapanit may aras ang alap-up. Muna ipong kag-acti, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapin nga balita, servisyo publiko
0: salamat Gid Red na muna da kung si Tina si Ruano pal niya karma is real. Yan, ang bilis ng karma no, nasigihan nyo gida pangawat, sigihan nyo gida kuha sa mga hindi inyo ay makagalaba binantawab lang nga kadamo kablasang ubrahan may iban nga mga lalaki ga construction. Matinamad kayo imo? Ano na yung kunot? Mangawat kaya sang... Why gina ya... Why gina sang... Ayaw nga reputasyon na yan. Maluoy ka sa iban nga mga naga-construction. gapainit, gapangmartilyo, gapangmasa siminto, gahakot balas, para nga maka-income. Ikaw yung mapadako ka lang isang lugits mo da, mapabutod sang tiyan mo, hulat magabi, kagmangawat. Nanon ay ako no? Mang hold up, mangawat. Ambot nga mo niya nagsulod sa ila utok, no? Hindi pwede nga mga ninguha kaya, mga buhi kaya sang tadlong. Nga aga mo na. Kaya ang Pilipinas, ginabibibibit ang mga kawatan. Wala kita sang istrikto nga layi sa kawat. Nga ang aton mga congressman, hindi gani maghimo, gani nga heinous crime ang plunder. Hindi sila gani gusto nga ang death penalty balik. Kaya nga, number one nga kung sila ang magbalik ang death penalty, plunder becomes a death penalty ang iyang resulta. Ay, sila ang mauna, tal-talon to sa kwan. Di ba lang? Ari pagid, ina ba lang akong wala kumplinant, hindi man pailang kaso sang pulis. Tamo pagid na? Dapat, tani, pulis ma-file kaso eh. Balo ka lang pinakasolusyon na gila niya sa kawatan? Hindi tabla pagbibibihon bala? Strictuhon tabla? Inabla nga kung madakpan ka ng awat, okay? Dakpan ka ng awat, ut di bala tudlo? Depende sa degree sang kawat. Yes, priso! Bisa hindi na magprisohon na ut di na lang tudlo? Kung ako ya bipla kadlaw, amo na nga kung solusyon, madakpan ka ng awat, utdan ka tatlo katudlo. Lantawon ta kung makasaka ka pa sa balay kung utod ng imo tudlo. O, daso na dakpan ka na naman. O, utdo naman ang imong tudlo. Unahon git utod ng kumalagko, kaya mo ni siya makapangawid. Utdo ng kumalagko, kag index finger, tatlo na lang bilin. Na, tatlo na lang bilin. Unahon git ang tuo, kahit kung tuo ang kamot ya. Amo na permi pangawat ya, isaka ito sa balay nyo. Irungkab ito sa inyong bintana. Utdabla ng kumalagko, kag ang index finger para tatlo bilin. Oh, sa tuo. Nangawat pagid sa liwat. Utdo naman ang kumulagko kag index finger sang walaya nga kamot. Tikong puro na lang amon ang imo kamot, ha? Makapangawat ka pa na? Kung mangawat pagid Japon, utda naman ang duwa pagid. Tikong di way labot, sino makita tapangaling nga kawatan sa akin, utod kamot yo. Yeah, ano tawag lang yung kamot o kawatan ni kayo yung tabla utod, no? Na, amo na tani. Why na damo pagamu utda na lang kamot? Nga, mga wat sila, prisuhon, hindi man abi mag-file kaso. While ato sila sa prisuhan, pakanon tatudo. Gaan tasang nami nga tulugan, pakaunon, tanan. May gwardya pa. Oh, tapos ang mga wala, ang wala, balay, tambay na sa... Why tiya ginapakaon? Pero mga priso, yung ginapakaon ta. Te, dugay-dugay nga makagwa, mangkunigyapon. Dugay-dugay gwa. Te, anong learning? Ano ang makaprevent siya hindi na mga wat-liwat? Kinakagwa lang man sa dayon. Ngawat naman liwat. Pagdakop, hindi man pagpulo-puluhon. Ay bawal man. Dalo naman sa presinto. Priso naman mga tagtatlo kadlaw. Makagwa naman liwat. Ngawat naman gapon. Oh, pero kung utdibla tudlo. Utdan tudlo. Lantawon ta kung mangawat ka pa. Kay utod ng tudlo mo. Piktakiter. Mang hold up. Utdibla kamot bla. Lantawon ta. Ay, amo na tani, you know, why na damo? Hindi ka man pagpat yun. Inutdan ka lang yung tudlo, kain man kawatan ka. Amo na da, tilan tawon tabi ko mga awat ka pa. Nga mga awat ko, paano nalang ko nimbuhi kung why na ko tudlo? Ay, amo nang nami. Amo nang nami. Galing kiti. Hindi man bi mo. Hindi man bi mo. Kay kunot dan kamot Example, bing yung kawat mo, isa kamalita, yung kwarta, asiko ang otdon, asiko ah. Butkon, gini ang otdon, butkon. Wow, taning ibanta nga senador, why na butkon ba? Kung malita, ginang ginkawat, hindi niya kay tudlo lang ot doon, ang butkon, gin. Aba, may mga senador na tatani, nga why na butkon.
4: Sinunto,
0: may mga taga DPWH na tatani, nga mga district engineer, nga why na tani, butkon.
4: Sinunto, ito.
0: O, naka-standby si Birto, ara na. Mm-hmm. May sikat nga vlogger sa siyudad sang Bacolod. Ngayon yung ginangalan siya si Julia TV na dakpan sa ginaaligar by bust operation. 50 gramos nga shabu ang nakuha, allegedly, halin sa iya posisyon upod ang iya nga live-in partner. Alas 4 kahapon sang hapon. Pero nag-aaligar ang pamilya nga ang ginguba ang CCTV. Nga ang gipangpaksi ang CCTV ti ano but silingon sini planted doon mo na ginasinggitan sang pamilya. Hibaloon ta ang istorya. Berto, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert,
3: K5 Jean Paul, maayong
0: utto. Before na Bert, pwede ta mapakita anay ang imong nga video nga gambal nga hindi ya deserve. O sige, ipakita itan with audio. O sige, play ta tan.
5: Hindi ko ni-deserve. Malay ko na, sir. Malay ko po.
6: Okay.
5: Malay ko na, sir. Kipay, malay ko mo na. Sino malay ko kami dyan? Malay ko mo.
6: Wala.
5: Malay ka mo, malay ka mo paliyo, please.
6: Okay.
5: Malay ka mo paliyo.
0: Tan. Lain ka maglita kung vlogger ta, no? Kay mahilig sa live. Yan, live ka po, anay. Live. O sige. Ti, why ka na nag-live ya, Berto?
3: Why ka nag-live, ha?
0: Okay. Ti, inang tan, may isend ko pa yung another video, balatan. Si Iya man yung gustong ipakita tsura yan na, di ba?
3: Yes.
0: Oo, request mo sa gani nga ma-live. Ha? Itan, may ara pa datan na video nga ginpasa ko, tan. Palihog ko, tan. Okay. Sige, patayo nun tang video. Patayo na itong video. Sige, Tan. Patayo na, Tan. Dali lang. Nang, Bert. Post lang, Tan. Post lang. Bert, inang gahibigin man na siya. Ang away sa luwa, aw?
3: Ambot lang. Pero ti, pag-abot na ito kapon, ang iya, sini nga reaction, kawaras, ga-resist, ini.
0: Pero gahibigin man siya. Kaya siling ito, Berto? Pero wala sa blaluha, Bert. Naubos na guros ang sagay, hibi, no? Ang hibi, no? Kaluoy man. Ati, amo na guro. Bert, dali lang, Bert. Mamangkot ko, bla, naisay mo. Ay, tapusan tang video, bla. Kay lawig din na diskusyon. O sige, i-play tang video, liwat sa kititan.
5: Wala pa ka balo, bibi, ng pamilya ta, bibi? Sino ka ka-video ka na? Kili-video ang kamera sa yung kinpuan nilang bakso. Bibidyo nga, wala mo kina-video sa raw. Ibidyo na ako. Sugo ko sa imo, ibidyo na ako. Di pala sila ka karao. Sir, ibidyo. Nga, wala mo kinatoon sa raw.
0: Sugo yung pas-Berto. Yan nga, huwag mo gintuon, aw. Huwag mo gin-video, aw. Berto, ginasugo yung ka-videoan. Huwag mo gin-videoan.
3: Hindi,
0: ako yung
3: decision na.
0: Ay! Doon na insulto. Kaya doon pariho ka mo. Rasa. Doon pariho ka mo rasa. Ara may isa pagiging ka-video si Aubrey. Kay sugo yung video. Ano? Ara pagiging si Aubrey. Kay Aubrey may play pagiging.
5: Ah. Kasi mo lang kita, Mir. Kung hindi ko kaamutin, Haya. wala dito ang talahan na ginoo kawalo sa babaw wala dito. Mga tao di kayo dyan wala dito. Feldo ko na sa Facebook. Ang hapon hindi alahan si Makala sa followers ko. Sa kang cellphone. Wala dito. May utang ko sa bangko. Kalibog pa ko kano yung bayad to. Pita may tiotso na subo. Wala dito yaga yung tatabo. Wala dito nung subo. Sa kala ito ati.
0: Ahay. Wala gid sa kunutan kay Intraya Kwan. Aha. Wala gid sa kunya kay Intraya Berto.
4: Actually, kasi vibe JP ang ini na video, ini na vibe at operation naging ginistoryahan ng ini no. Pilot na ako Lord.
0: Tiyano man. Alay pa Berto, may record gid man ni siya nga gabrigya siya how? Sabo?
4: Ang hambal siyang barangay 10, upod sa bago lang si Cap Strong, wala gitla siyang record barangay 10.
0: Tingin ba si wala lang sila kabalo? Wala gid man?
4: Pero kasi na sila nga ba, Dakwisted, wala na yun nakabutang niya si...
0: Wala, okay. Di ano ba't silingon ni tuod? Bert? Ano ba't silingon, Bert, nga tuod ni ang... Ano ni tuod ni ang ginahambal nila nga dugin sugo sang puriner nga vlogger? Dugin pa dakop, doon mo na?
4: Kasi vibe JP, amuning aton gusto ipalabot sa tanan. Kay 2 days, bago na dakpan ining si Julia, may gin-post ini siya sang threat.
0: Dali lang, ipa-play bisag kilid na lang video, tan without audio. Sige, Berto, go ahead.
4: Before na dakpan ini siya, siguro kahapon, ano man sa sang Saturday o kon Sunday. Bakit di kahapon Martes, o nga ang Bible Separation, 2 days before, nakabaton ini siya sang screenshot.
0: Nga?
4: Ipa-plantidan ini siya.
0: Uy?
4: Sang illegal nga droga. Wala na kabalo kung dinhalin ang screenshot. Kaya na, but,
0: hala?
4: 2 days before, may idea na ni siya nga may nagsugo ko no.
0: Uy!
4: Nga i-plantidan siya.
0: Uy!
4: Pati na ang ginapanginwala dito kung wala dito yung alapot inisuro sa PDEA ay tinugay naman ang monitoring suno sa atong Silika Philippine Drug Enforcement Agency.
0: Mm-hmm.
4: Ang muli nga grabe ang ila sininya reaction.
0: Paano ya ang iya yung live-in partner? Basi si Julia ya wala. Pero ang live-in partner ya?

0: Ang sikat kini ang iyang vlog bertaw, damo follower.
1: Ay, hindi man amo na kasikat, pero ti...
0: Masikat kaya, masikat ka. Masikat kaya.
1: Ma-incoming ka man, yaman sa G5 Kickball. And luwas sa income niya dira, nakuha na kapatang background sini, ka-income niya siya sa sini nga boarding house. No, may... Tayo may apaupahan siya.
0: Sana all may paupahan.
1: Doon ka may lang balay-balay. At pero si may income kung may abot ang kinsinas kagkatapusan. Doon mo man lang nakuha na itong income. Kasi doon, kapag ganit siyang iba niya mga tao, sige dati. Kuno bala kasi pwede GP, nagka-usbong ang pangabuhi. Iya, kay isang muna, doon mo lang na siya muna. Pero subong di dati, buwat mga nung iba, alam mo ng mga reaksyon sa mga tao. Pero di sa kampo, yan ang Julia. Wala gitjaya mo ito nga ang balin sa video, eh, hindi ko niya deserve, no? Hindi ko niya deserve, may nagpa-planted sa akon. So, amuni, isa pa nga ginaplastad na sabong kay Eugene Paul, ha? Ambal sa pamilya, nga nagpa-interview sa aton kahapon sa nagpalapit man, ang hindi nila mabalaan kung legitimate ang operation sa PDEA, nga aking guba ang tanan ng mga CCTV.
0: Ara, pagid nga, tuod nga gubon ng CCTV, Bertaw?
1: Ara, actually, lima ka CCTV ang guba sa salod ng balay. Amo ni ang ginambal.
0: Ate, anyway, by Ida Anay ang CCTV, by Ida Anay. Dito kita sa control box. Kaya ba siya may control box na ang CCTV nga gina-record nira? Ara pa?
1: Ano na?
0: Silingko ang CCTV, may dua klase CCTV. Ang isa, wala sang recording box. May ara lang siya gamay nga ano na, nga card sa sulod, memory card. Nga mo na iya ang gina storan sang info sang recording. Di ano ning iyang klase sang iyang CCTV kaya to kutugapon? May ari ni sa recording box or may memory card lang to saya?
1: Recording box niya kagiraging
0: boy. Tidi ang recording box.
1: Amo ni gani ang problema sa ila. Wala takabalo kung ano ni nga sistema. Memory, kaya tilaban-laban ni ara na mo. Nga recording, isla may ara. Kaya live yung makita mo.
0: Berto, bago ko lang in-explain sa imo, dua ang CCTV. May CCTV nga mabakal mo sa Shopee, nga memory card lang. Gaunay lang na daya sa iya ang memory card. Through Wi-Fi, ma-access mo sa cellphone mo. Kag, pwede mo ito makuha ang memory card, okay? Kag, ma-play sa liwat sa cellphone mo. May SD card. SD card, I mean. Now, may micro SD card. Now, ano ni siya? Ang isa ka klase ng CCTV, siling ko, may ara na sa'ya console na may hard drive na ginastore directa. Pwede mo na iya ma-playback. Question, ano klase CCTV ng iya?
1: Amo pa na nga ito, yung question ko, ano nga klase ni nga CCTV?
0: Kagdiin ang mga, diin ang iya nga console. Kung amugin man na nga console, kaya ambal mo gina, may ara sang box. Kay dirata na, makita, bisan ginwasak mo pa na, okay, makita mo na pagsulod, kasi lagi man nagwasak. Kay siyempre, makita mo ng guya nga gauyat sang inuglampos mo. Tidako, kay kung makita mo na siya nga footage, dako na siya nga ebidensya sa korte nga may irregularities. Kay nga hindi gusto ang otoridad nga may recording. Anong problema sa recording? Di ba ginagaan sila gani iba di kamera? Para nga, di ba la, required gani sa mga morning operation ang body cam? Di karon sa kay CCTV, hindi iya pwede. Ano ang rason nga hindi ka mo gusto nga makuhaan CCTV kun matuod ang allegation nga ang mga reading team ang nagguba sang CCTV ina kun tuod kay way matakabalo basi pagsulod niya sang mga reading team niya guba na niya nga daan ang CCTV tiya mo nang pamangkot sinong naguba sina ang reading team gid man bala or guba na niya pag abot sang reading team dibla.
1: Amo na ang gusto tagit kag Virgin Paul nga iklastaron.
0: Kay bisan diri pa lang adaan niya Berto. Okay, dako again, dako ina nga palamong ko tanon sa korte. kung ang

0: kung ang CCTV closed circuit camera ginguba sang reading team. Kay balik kita sa question again, nga agubon.
1: Yes.
0: Ano ang hindi gusto makita? Ano ang hindi gusto makita? Nga agubon. Okay?
1: Yes. Again ang allegations amo ini kahapon eh. Guba ang CCTV, ginguba, ginkuha ang mga pulinta.
0: Abi mo chakto ni si DJ Bulutano. May cloud. Ina ko nag-purchase ka cloud backup. Kaysa balay birto, duwa ka klaseng akong CCTV. Sa balay, may security cameras kami. Ang isa ka CCTV ko, may ara na sa isang console, na ara sa kwarto ko, nga may hard drive. Pwede mo na anytime, ma-review. Ang isa ko ka CCTV, online. Pero may SD card. May cloud backup. Galing wala ko yan nagbakal, cloud, kay kamahal sang cloud storage. That's why, nga ara lang siya sa SD card. Naamo na sa.
1: Yes, actually, amugid ni ang gusto
0: na. Ipamangkot na karon nga ang ano ka matuod, ang akusasyon nga ginbuka nila, kaginguba ang CCTV. Kag anong rason nga gubon?
1: Yes.
0: Kay bisan sinuman nga lawyer ang pamangkoton mo, may problema kita nga agin ko ba ina? Oo, bisan sino man nga abogado. Ano ang gusto, ano ang hindi gusto makita nga nga gubon ang CCTV? Kay in fact, sa mga raid, gina-require gani nga mag-wear body camera. Diba?
1: Yes.
0: Pero ang aton di bangod nga otoridad ining nag-raid, nagapati kita sa otoridad. Okay? Ang presumption tabi birto always, diri kita ya sa regularity sang otoridad nan unless nga sila may ara sang anadakpan, may ara sang akusasyon nga ginplantidan lang siya. But anyway, it doesn't mean man ya berto nga nadakpan ka, guilty ka na. May ara pa man saya time mag-defense ang self nila sa korte, di ba? Yes, dira na dira ta na iya mabalaan ang kamatuoran kung gasugod na hearing. Kag dipindi ina kung pasaka sang fiscal or i-drop ang kaso. Bla? Dipindi pa na sir. Again, base kita sa regularity. Ang mga hindi pwede nga naubra sang raiding team that would invalidate ang ilang raid. Maginatawag kita sa law, Abi Berto, fruit of a poisonous tree. Bisan may ara kapadira fruit nga evidence ka nakwa, pero pag hindi husto ang proseso sa pag-obtain sang evidence, the evidence becomes the fruit of a poisonous tree. Hindi pwede magamit sa korte. Berto?
1: Yes, chapter gate kasi sa Dimple, no? Actually, kasi may abogado na ni si Julia.
0: Okay, tina-interview mong abogado?
1: Wala sila nag-tagsang kasi ano pa eh, ng tao nila nito po, may kung ano ni, makapail sila o kung hindi eh. Ang muto kapon, manang sila ka mga supporters, manara si may barangay 10. Pero sa kila din, Paul, ang custody sang kining ni Julia ara sa may barangay Aliyes, which is wala sa police station na to kay si ambag ni Colonel Frodia, Colonel Ribadomia Kaita, nga wala diriya sing do ara pa sa opisina ang atong siling at Tudeya. Kaya ang nag-operate sini, amo ni ang Tudeya NIR kahapon gate mismo. So, sulo sa Pideya, madugay naman nila nagaduso sa illegal na droga, nagabulit siya si Miguel Litin Parker, pero inatangan, again, ang ginapainwala din sa kampo ni Julia Katipard Gitmo.
0: Sige. Alright, Bert.
1: Sige. Ang dugang kini niya information, kadang eksplikasyon sa ato, sino nga Penitentiary Enforcement Unit at agency regarding sa mga aligasyon, sa mga gupa ng mga
0: Bert, hindi ka gid mangita, vlogger, kontra nga vlogger nga foreigner, ha? Kita ka kontra diri lang lokal lang budlay dili kun foreigner imo kontra nga vlogger.
1: Kita gyud sa.
0: Ah,
1: lipay siya kahapon.
0: Ah?
1: Oo.
0: Naman?
1: Nalipay siya.
0: Oo. Basta mo na ang lesson mo nga ma-learn subong, hindi ka mangita kontra foreigner nga vlogger.
1: Kaya hindi makakadto di sa Bacolod. Hindi niya kapauli.
0: Sige, okay.
1: So, yeah. Sa Gibbon Paul, malita doon lang sa Kalonsan Media X, 533 Bio, my DCBX,
0: Coffee Lake. Bert!
1: Yes.
0: Si Edlin Carriedo, ginatawaan niya ka mo?
1: Sino?
0: Si Edlin Carriedo Montaño, natawaan niya ka?
1: Ay, hindi na yun, Ami. Hindi, ako, mayroon ko rin sa babae, hindi na sa parangite, nagkanto ko tubla. Hindi, may dala kong napstock, kambala niya ko nga, sir, ano oras, enrollment mo sa ALS? Hindi siya normal. Hindi pala ko sige, Roberto Gacet, kita, views.
0: Okay. Salamat Berto sa imo sining report. No? Concerning sining ginaligar hindi husto nga pagdakop or pag operate sa kay vlogger nga si Julia TV. Aligasyon sa pamilya nga aging guba gidang CCTV. Tagti sa barangay wa imong record nga gabligya. Oh, tiyamo na. Pero depende ko ro ah. Basi may ara man gid ya. Unknown to us, unknown to many, so may ara yasang intel and surveillance report. Kagini mo ang pideya, that's why nakakuha sila sang opportunity nga mag-grade. Away man ta kabalo, kaya man ta kabalo. So since nga law enforcement agency ang nag-grade, oh, eh, siguro may ara na sila yasang monitoring ang ginhimo. Na wala lang tayo kabalo. Sige, ang oras alas 11:53. May justice be served. If matuod nga wala inay ginaubra, sabay pa nga mabuligan siya sang makaangkod sang ustisya kung ara na ni sa korte tanan. Sige, ang oras alas 11:54, magabalik pa kita sa dugang nga mga balita. Standby sa MyTC Network News.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
3: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Mm-hmm. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Mm-hmm. Kun nagainom ka DTX 500 kag bayti si adlaw-adlaw, sigurado or purity, sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
0: Correct, Doc. Ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman, amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components ng aton immune system.
3: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no, obligation sini no? Tumanyid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
4: Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw yas ni kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
3: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sa neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Agon maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agon malikawan ang oxidative stress sa lawas.
6: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
6: Bakterya galing monocytes.
3: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as markers sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
6: Grabe, no?
3: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag Mighty C. Labi na, Sir GP, ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Sir, kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: My family history ba nakamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: ang nagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: ara mismo.
5: DTX 500
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Bibili sa mga bodega. DTX 500.
9: Yes po, sir. User talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
8: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: So ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan, but after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya?
11: Yes po, talagang epektibo talaga, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry niyo na para matignan niyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
8: DTX 500, bibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
8: K5 News Philippines.
2: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate station ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
12: Sa ulo na mapangunahing balita ngayong tanghali, the ICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi sites sa Negros Island Region. Santiago City Police Office wagi ng 2 pambansang parangal. At 3 estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, the ICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi site sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology kung DICT ang 678 free Wi-Fi site sa buong Negros Island Region na sumasaklaw sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor noong nakaraang Webesa. Binubuo ito ng 327 sites sa Negros Oriental, 280 sa Negros Occidental at 71 sa Siquijor na nakakalat sa 248 lokasyon sa kabuang 50 sites na munisipalidad at 190 sites na barangay. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na layunin ng programa na palawakin ang access sa internet upang suportahan ang edukasyon, mga serbisyo ng gobyerno at kabuhayan, particular na para sa mga micro, small at medium enterprises. Ang bawat Wi-Fi site ay may minimum na download speed na 200 Mbps at upload speed na 20 Mbps at inasahan makapaglingkod hanggang 1,200 na gumagamit araw-araw. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Samantala, Santiago City Police Office wagi ng 2 pambansang parangal. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Napaangat ng Santiago City Police Office o SCPO sa panguguna ni Police Colonel Edith D. Narag, City Director, ang bandila ng lungsod matapos gawaran ngayong araw ng Camp Krami ng 2 pambansang parangal. Opisyal na kinilala ang SCPO bilang Best City Police Office of the Year dahil sa kanilang pambihirang husay sa pagpapatupad ng batas at matatag na pagtataguyod sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kasabay ng karangalan ito, pinarangalan din sa pambansang antas si Police Major Michelle D. Seguntino bilang Best Provincial o City Police Human Rights Officer of the Year. Iginawad sa opisyal ang parangal dahil sa kanyang natatanging dedikasyon at tapat na pamumuno sa mga programang pangtahanan. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay nagpapakita ng punga ng walang pagod na sakripisyo at pagkakaisa ng buong kuwersa ng SCPO upang mas mapatibay ang tiwala ng publiko. Nangako naman ang pamunuan ng SCPO na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang mga operasyon at programa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod ng Santiago.
17: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: At 3 estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
18: Patay ang 3 estudyante sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa South National Highway sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan, madaling araw ng Agosto 25. Batay sa paunang imbestigasyon na Police Station 2, sakay ng isang gray Honda Click motorcycle ang 3 biktima na patungo sa southbound ng lungsod nang umano'y mag-overshoot at makapasok sa linya ng isang fuel tanker. Sa lakas ng banggaan, matinding nagtamo ng pinsala sa ulo ang mga biktima na dahilan ng kanilang agarang paggasawi. Kabilang sa mga nasawi ang 19-anyos na lalaking driver, estudyante at residente ng San Vicente, Palawan. Nasawi rin ang kasintahan nito na 19-anyos na babaeng backrider, estudyante ng Western Philippines University at isa pang angkas na 20-anyos na lalaking pinsan ng babaeng biktima at kapwa-residente ng Araceli, Palawan. Napag-alaman ding nasa impluwensya ng alak ang mga biktima na isa sa mga tiniting ng dahilan ng aksidente. Patuloy naman ngayon ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari habang nasa kustudiya ng mga ito ang driver ng truck na posibleng maharap sa kaukulang kaso. Para sa YTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: Samantala, Western Visayas kabilang sa top 5 peaceful region sa Pilipinas ayon sa PRO 6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Kabilang sa top 5 peaceful region ng Western Visayas sa bansa, ito ang ayon kay Police Regional Office o PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa Director, epektibo ang pagpapatupad ng Safer City Initiative sa rehiyon kung saan ito ay indikasyon na sumusunod at may kooperasyon ang publiko sa mga polis upang mapanatiling safe ang komunidad. Binigyang diin rin ito na tunay na safe ang Western Visayas. Napag-alamang ang Safer City Initiative ang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police kung saan layunin ang mapalawak ang local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response at paggamit ng teknolohiya para sa ligtas na komunidad. Umaasa naman ang PRO 6 na mapapatuloy ito sa tulong ng iba't ibang sektor. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: At LTO Antique naglabas na ng show cause order laban sa nag-viral na mga motorista sa Luwaan Antique. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Joe Jen Morillo.
19: Nagpalabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o ang LTO Antique District Office laban sa tatlong driver at kanilang mga pasahero matapos mag-viral sa internet ang isang video na nagpapakita ng umano'y reckless at dangerous driving. Umani na magkakaibang reaksyon online ang insidente kung saan makikita sa video ang ilang mga driver ng motorsiklo at ang kanilang mga angkas na nagmamaneho ng padalos-dalos at gumagawa ng iba pang mga paglabag kabilang ang hindi pagsusuot ng helmet na nagudyok sa LTO Antique District Office na magsagawa ng nararapat na aksyon at tukuyin ang mga taong sangkot. Alinsunod sa direktiba ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujoso Geduspan II, nagsagawa ng verifikasyon at pagtukoy sa mga sangkot na individual ang LTO Antique District Office kung saan kusa namang nakipag-ugnayan at tumanggap ng mga show cause order na inisyu laban sa kanila ang mga driver at rehistradong may-ari ng mga nasabing motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
12: Samantala, PAOK nanguna sa pagpapatupad ng cease and desist order sa lahat ng illegal mining activities sa Misamis Oriental. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
20: Nanguna ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagpapatupad ng cease and desist order laban sa illegal mining sa Misamis Oriental. Sinimulan ang joint operation sa Limunda Upol na matagal nang kilala bilang lugar ng illegal na minahan ng ginto. Ayon kay PAOK Deputy Executive Director Roberto Fajardo, ipasasara ang lahat ng illegal mining activities. Isinusulong ang minahang bayan upang gawing legal ang operasyon, maprotektahan ang kapaligiran at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Binigyang diin din ni Fajardo na sa legal na minahan lamang bumibili ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
12: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, issue sa lupa, isa sa may tinuturong dahilan sa nangyaring putukan ng barila sa President Rojas Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
22: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring pinaniniwalaang putukan ng baril sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Ayon kay Police Captain Jobert De Los Reyes, officer in charge ng President Rojas Municipal Police Station, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga ito upang matukoy kung saan nagmula ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa lugar. Ang naturang insidente ay nagdulot aniya ng matinding pagkabahala ng ilang mga residente sa lugar. Ilan sa mga ito ay napilitang magsidapahan matapos marinig ang sunod-sunod na putok. Isa naman sa tinitingnan na rason ng otoridad ang isyu sa lupa sa naturang lugar. Napag-alaman na ilang insidente na ng kaguluhan ang naitala sa naturang lugar at karatig na barangay dahil sa isyu sa lupa.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: Gayun din, 22 years old na lalaki sa Aklan, inaresto sa kasong paglabag sa RA 9262. Detalye ng balita, hatid ni K5, Leonard Viray.
0: Arestado ang isang lalaki matapos maaresto ng katauhan ng Madalag Municipal Police Station sa may barangay Poblasyon, Madalag, Aklan. Sa bisa ng warrant of arrest, ikinasa ng motoridad ang operasyon laban sa nasabing akusado sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act in relation to RA 10175. Ang hindi napinangalalang akusado ay isang 22 anyos na residente ng barangay Paningaya ng nasabing bayan. Nagtakda naman ang korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa temporaryong kalayaan ng akusado. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Madalag PNP at nakadakdang i-turn over sa kaukulang korte para harapin ang nasabing kaso. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: Samantala, jail officer arrestado matapos makuhana ng hinihinalang shabu sa loob ng Ormoc City Jail. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
1: Arestado ang isang jail officer matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Ormoc City Jail kahapon Agosto 25. Kinilala ang suspect kay alias Sonny, isang jail officer 1, may asawa at residente ng Barangay Baras, Apollo, Leyte. Ayon kay Ormoc City Jail Warden Jimmy Topia, nakita ng kapwa jail officer ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa nasabing suspect matapos itong mahulog mula sa kanyang bag habang kumakain. Agad itong in-report sa jail warden na agad namang nagsagawa ng imbestigasyon. Sa sinagawang body search, nakuha rin mula sa kanyang posisyon ang isang tissue at 6 na maliliit na aluminum foil. Batay sa ulat ng pulisya, umabot sa 2.34 grams sa ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 15,912 pesos. Nasa Regional Forensic Unit 8 na ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang dokumentasyon at pagsusuri. Samantala, nasa kustodiya na ng Ormoc City Police Station 1 ang nasabing suspect. Mariin namang nanindigan ng Ormoc City Jail Male Dormitory na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain ng kanilang tauhan. Tiniyak ng jail management na pananagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas.
3: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: At vlogger kasama sa mga naaresto sa Bybus operasyon sa Bacolod, 4 na lalaki na pawang subject sa operasyon na arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Naaresto ng mga otoridad ang isang vlogger sa Bacolod City kasunod ng Bybus operasyon na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong araw ng Martes, Agosto 25 sa Barangay 10. Subject umano sa operasyon ng live-in partner ng vlogger at hindi ang vlogger. Ayon sa suspect, hindi umano niya deserve ang ginawang pag-aresto sa kanya ng PDEA dahil wala umano siyang kinalaman sa krimen. Ayon sa ama ng vlogger, posibleng may kinalaman sa pagpapa-aresto sa kanyang anak ang vlogger na nakabase sa Norway na di umano'y nakaaway ng kanyang anak. Iginiit din ang ama na hindi magagawa ng kanyang anak ang krimen. Naaresto ang vlogger dahil nasa lugar siya kung saan isinagawa ng PDEA ang operasyon at kasama din ng subject ang vlogger. Isa pang by-bust operation ang ikinasa naman ng PNP sa Bacolod City kung saan naaresto ang 3 lalaki na di umano'y high-value individual at 2 naman ang street-level individuals. Nakuha mula sa mga suspect ang pinaniniwalaang shabu na umabot sa 60 grams na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Kinumpirma din ng mga otoridad na nakuha mula sa mga suspect ang mga armas na isang kalibre 45, 2 kalibre 38 at isang kalibre 22. Para sa Mighty Sea Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
12: Umaga K5 sa detalye ng ating balita abroad. Nagpatupad ang Canada ng counter tariffs na hanggang 50% sa halos 28 billion Canadian dollars halaga ng mga produkto mula US bilang tugon sa bagong buwis na ipinataw ng Administrasyong Trump. Simula September 8, saklaw nito ang mga produktong gaya ng bakala, muebles at damit upang protektahan ang mga manggagawa at negosyo sa Canada. Maglalaan din ang gobyerno ng 7.5 billion Canadian dollars na ayuda para sa mga lokal na industriya upang maiwasan ang malawakang pagkawala ng trabaho. Nagmula ang tensyon sa pagkabigo ng trade talks ng dalawang bansa kung saan kapwa nila isinisisi ang kabilang panig sa pagkabigo ng negosasyon. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
4: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Aga DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica DioFresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh. Available now.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.
10: May 22 minutos kaligad sa taktang alas 12 sa udto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, ang inyong anchor man. Mikos-mikos kita sa ang makadali, Leonardo Sevilla, Merlita Malvas, Mercy Martisano, Richard Bilando Pasilan, Edson Tumbay, Merlita Malvas, Mami Esperanza Insoli, from West Palm Beach, Florida. Oh, isa na old na gid lang yan ba? Te, mano kada? Watching from West Palm Beach, Florida. Teaton niya, watching from Barangay Alcala, watching from Alcala Beach, Punta Taytay.
11: Sino to? Ito?
10: Watching from Banago Beach.
11: Grabe po.
10: Sing it! Yeah, watching from Dris Dagat sa Kawayan ah. Sana all baka to ama kami dabi mami Spin so Libby. Ambal ni Mercy, tidira ka manalin sa Florida? Hindi. Wala, may mga relatives lang ko da ah. May mga relatives lang ko to. Washington DC kuya. Washington DC. Washington, Daga, Cadiz. Washington, D.C. Purok, Washington, Barangay, Daga, Cadiz. Lisnat, Liberty, Cañete, Mercy, Martisano, Busjo. Oh, Arinawa. Waswasanay na ta. Naka-standby na si Chester kay ang mga barangay sa Cadiz nagpagwa na sa ilang mga resibo. Saying BBM scholar bla pagi sa Facebook. Kedo amo nang mando sang DIL Jimmy Random Circular number 202638. Ganta na kamo update sa Kapitan Tublagapon nga naglablab kami nga duwa. Tublang kapitan kapon nga before mataka namin sa interview ko. Nga, kigsaya nga, wala siya kung ginagaan, chance? Ano galit to yan? Dito ya chance?
11: Grabe po.
10: Pero sang ulihi, nangayo man sa sorry. I'm so sorry. Siling niya, sorry, gid. Damo na, ti ako man eh, sorry man kap. Mga ni siling ko, kung politiko ka, nagpadlagan ka bilang barangay kapitan, hindi ka tapat balat sibuyas. Normal na yung question nun, kaya sang media, kagsang katauhan, kay public servant ka. Especially, nga may nahimo ka nga irregularities. Question nun ka ginaya, obligasyon mo ginaya magsabat. Kay public servant ka. Kung hindi kaya private person, nagpadlagan ka bilang politiko, nagdaog ka, you are a public person, obligasyon mo na iya nga magsabat, especially may presumption of irregularities sa paghatag, sa pagpatuman sining PBBM scholar, kay may ara gid man. Oo, ara gid. So obligasyon mo na iya magsabat. That's why gin-interview ka sang media, ginggaan ka pamaagi para mababatian tang imo nga mga rason. Tigaling ang rason kahapon do hindi gidya patok. Hindi gidya maka-justify ang reason. Nan. Tiyan mo na. Ala, hambal ni Mami Esperanza Insuli. Yan, may t-shirt ka naman kag Kalo. Ay! Thank you, Mami Espi.
11: Grabe po.
10: Mama Espi, mahal ka namin.
11: Alright!
10: Ay, headlines mo lang akon kay...
11: Grabe po.
10: Oo. Tisang uli, he? Nag-sorry man siya. Sino ba naman kita nga mambal sorry ang tao, hindi kayo mo yung mag magbaton. Sorry man ka pa na nasubuan ko nga amo to ang gindangatan sa aton interview nga tani para nga makapaathag ka. Galing ito nag cloudy ang paminsaron sang ulihi. Bro, okay na, all is well that ends well.
11: Grabe po.
10: Algistera Chess, K5 News mo.
12: K5 News FM Live Report.
10: Chess?
13: Yes, K5 JP, pagkatapos nga nagpagwa ang Department of Interior Local Government or DILG, sining DILG Memorandum Circular 2026-38, kaya kung sa diin, sa letter G, K5 JP, G lang daw, wala, DG, DG. Daw
10: guwapo. Daw guwapo. Ano ko nung sa G? Ano ko nung sa G as in goat? Yeah, letter G. Letter G as in jar.
13: Kaya muna pala pag kumangkot sa akon, G5GP, pag interview sa akon sa HR, may anong applyan mo ko DG ah. May DG, may anong DG man. Yeah, daw guwapo.
10: Yeah, DG. Yan o ka, ano trabaho mo? Yeah, DG. Yan ang DG, oh? Daw ugag. Yeah. Di tapos, di ano na yun? Ano na nga memorandum? Ano kung sila na yun?
13: Diari kita JP sa lewat sa DILG circular, Memorandum Circular 2026-38. Letter G, G blast in, hindi a jara kundi goat, nga G, goat.
10: Di tapos man, no?
13: Ang siling din nga Kifa JP, post or authorized photo documentations, including receipt of procured items, testimonial from scholars in your official Facebook pages, using may hashtag. May hashtag na hashtag bawat barangay makikinabang and hashtag bawat barangay makikinabang. Kaya mo nga K5JP, that is why ang almost 22 K5JP, may 22 sa barangay ang siyudad sa Cadiz. Pero nakita, tara na sa masubra 19 ka mga barangay ang nag-post sa K5JP, resibo. Saan ko lamang kutanon, saan pumuluyo, pwede yung pumuluyo, dapat din man makaibalo kung
10: yes.
13: Nabitin o balang lima. lima ka mga BBM scholars kada barangay nagpost ni Kasipa JP pagi sa ilang Facebook page di ara nag na, napahayag na nila na pabalo na nila sa publiko ang mga nagkaladala ng mga estudyante. Oh. Yung iban na Kasipa JP ng iban nga barangay nga ti nagaduda ganing iban nga mga pumuloy nga ti nga wala sila nagpost kaya dapat na-post din sila.
10: Oo, oo. Nga iban nga wala.
13: Oh, tiyan mo lang pala mga kutanon, Kipal JP, nga ang iban, wala yan nag-post ang lima nila ka mga scholars. Kaya may ipagwa na ang DILG nga dapat i-post yun para nga makabalo ang pumuluyo. Isubong sa Sinod sa Cadiz, ang 22 ka barangay kay Kipal JP, 19 na tanan ka mga barangay, ang nagtuman.
10: Tiyara o, ara o, ginapakita sa picture o, ang mga scholar. Ti siyempre, pag makita na sa Facebook sa barangay, mambal to iban, yo, doon hinablos mo na ni Kap? Ah, di ba? Pero kung pag-post niya nga hindi angot sa barangay, mamasa, ah, kanami, bata doon ni Chay Puring. Yang isa dagli, bata ni Chay Puring, nga neighbor namon, nga pigado, gid. Yang isa man, no, bata ni Choy Puldo, nga dito sa Tabuk, Suba. Oo, pigado, gid. Yeah, yung isa ko, bata ni Chay, kwan, Chay Linda. Nga dito sa kilid sa pa ang balay nga pigado gid. Hindi ka nami. Kaysa sa mamba sila nga yabe. Yaya la. Bata man ni kapitan ho. Ya, ya, la. La, do bata man ang barangay treasurer. O, te. Hindi ka lawai. Lawai.
13: O. Nga hindi man mapunggan nga magkumod ang kumod-kumod ang pumuloy. Like for example, magsiling din nga ang nadalabi si Chester Hineroso. Tapos
10: okay.
13: Ang tatay nakabutang si Man.
10: Oo.
13: Ang nanay kontraktor.
10: Naamo pag ginado. Oo, may money. Gali niya. O, example B. Kwan niya. Itan Castanyo. Joseph. Joseph Tenerife. Joseph Tenerife. O. Itan Castanyo. Kaya mo nabla. Mga big time niya.
13: Ibutang na dahil nila ka Kipa JP kung anong trabaho sa imo nga Iloy, kung imo nga amay. Like for example, being butang tabi Jong Bersales, ang nanay bi Gabaligyasin, ang tatay bi...
10: Dahil lagi bala! Grabe ka naman, Gabaligyasin! Hindi pwede ka maestra! Hindi pwede ka maestra!
13: Like for example, bi Lainon talaga bi Jong Bersales. Ako ang student, ang kurso maestro. Ang nanay bi Gabaligyasin, ang tatay Gabaligyabitsin.
10: Kundi ka nami? Oo, ari pagibbe. Alan Tapakan. Ang tatay bi Bakiro.
11: Ah, grabe po.
13: Ang nanay?
10: Ang nanay, OFW. Sang una. Why na yasubong? O, di bala? Oo, kanami. Sige.
13: Okay, karon pa yun nabi. Makita mo nabi nga butang tabi. Rubik na Luis.
10: Hindi. Baby. Rubik Kalmong. Oh. Rubik Kalmong. Ang tiyo. Ang tiyo abi manugkulong buhok. Oo, kay one abi parents. O, tiyo na lang kang tiya, manugkulong buhok, ang isa manugkwa ingron, manuglukit. Ti siyempre, kwan niya. Pasok kun si Rovic, ya, pasok ya, pasok ang kapigaduhon. Ganito, walang alang, guro sa abilidad.
11: Tinunto ito.
10: Walang alang eh. Hindi ni kapesar, hindi ni kapesar in si EE. Hindi ni kapesar insat.
11: Tinunto ito.
13: Ang punto nga naka-K5GP, kung naka-post mo na sa Facebook, ikaw man nga barangay official, kung nakita mo nga deserving, gijabi ang mga kabataan nga arada, hindi ka mauya mo, ma-proud ka pala nga, tanawan nyo, blakay pigado, gina.
10: Oo.
13: Oh. Kung may arada yung mga kabataan niya, nga mga manggaranon,
10: oh,
13: nga mas, banda, mas may pigado, paano na yan, nga posibligid, nga may magluwa ang mga reklamo.
10: Hindi pwede nga dubliti ang pigado, ha? Hindi pwede nga dubliti ang pigado. Ano ba't ko silingon? Dapat, pigado nga manggaranon. Amo na ya ang word. Ang qualified ka student balok ano? Pigado nga manggaranon. Hindi pwede nga dubliti gidya nga pigado. Ano po silingon? Dapat pigado ang pangabuhi, manggaranon ang utok. Pigado ang pangabuhi, manggaranon ang utok. Hindi pwede nga Pigado ang pagkabuhi, pigado man pigado man ang paminsaron. Hindi pwede dublite na karon. Hindi man pwede nga manggaranon ang pangabuhi. Manggaranon man ang paminsaron, hindi dapat isa lang. Manggaranon ang dapat pigado ang pigado ang pangabuhi. Manggaranon ang paminsaron. Hindi nga pigado ang pangabuhi, pigado man ang paminsaron. Kay karon mo barangay kapitan ka na.
13: Yung amo na kapita duty, mas lami ko na. In the pangalan, wala siyang transparensiya. Ang pangalan man, siyang pumuluyo, kung kanday sino, ang mga lima nga nataladala. Di kung bala, ang pumuluyo na magbahin-bahin ka kapita duty, deserving gina sila blayhan. O hindi, di ara na ang isisong pumuluyo kapita duty.
10: Tinami ah, kay at least transparent, ara na sa Facebook. Okay?
13: All
10: right. Tiya mga wala pa ka-post. Mga wala pa ka-post sa Facebook.
13: Ito muna lang isa sa mga rason nga hindi na ako magbalik sa politika kay Balat Sibuyas. Yung ano, wala labot ng balat ko itong pa Balat Sibuyas.
10: Gapa nga gagawin 'yon boxing. Yan boxing ta bala.
14: Grabe po.
13: Kaya muna hindi na lang ko. Hindi na lang ko kay Balat Sibuyas.
10: Oo. Tapos mo suri-suri lang tapos. Gya.
13: Ang mga nami, yan ang mga kwanya, ang mga hindi Balat Sibuyas, mga kaangay kay Red Salgado, ara ya, mga hindi na ya Balat Sibuyas. Ya.
10: Warrior! Ayo. Nadumduman ko na lang itong naghikog nga huwag din ulpot sa motel kay. Ngayon, Balmer, galing siya. Yaging buka yung butilya, yaging slash yung iyakuhan, tapos na nang wag niya dahay. Bulihi ko dahay. Dalahan mo lang siya.
13: Ginta ano lang yung isang kwarta, maliaga nga ang kwarta gano. Mauna ko to sa imo sa motel.
10: Oo.
13: Amaya paglambot ko sa motel mga tatlo na kauras, huwag ginagabot ang bayan. Hindi ka magabot de. May ikog ko. Last yung uling pulso ko. Pag last yes ang pulso, kabat yan sa sakit, nagtumbok sa zero. Kag nalawag sa hotline ng customer service nga. Gang, dumalipungan ko, dali ikaw ambulance.
10: Arap na nagyapon sa ako ng recording pa, ginatago-tago ko na. Ito mapatay ko, nakakadlaw. Ay, ini nagsunggod-sunggod. Nagsunggod siya. Ay, tapos ikog-ikog, tapos ang damo na dugo ka nagwagin punaw. Yeah, dahil. Yes, sir. Check bill, check out. Hindi. Yan o, sir, ang imo. Lipobitan, ano, turo. Hindi. Ambulansya, tayo ambulansya. Yun ano ka? Naglaslas ko! Ay, ambot talaga.
13: Gag-tiktar sa nga kadtualos ang uyab. Ang uyab wala managkad. O, amok ito nagigong.
10: Dito maubos ng dugo yato. Huwag ito dyan sa pack man ang yangat picture na naglaslas siya.
13: Huwag mo na kay hindi sa Balat Sibuyas.
10: Oo. Dapat hindi. Oo. Dapat balat ahos.
13: Balat buaya.
10: Ayo, sige bang. Oo, dapat balat bao, guro, balat bao.
13: Amat-amat na nga nag-post diri sa Siyudad sang Cadiz. Madamo na sa mga barangay ang nag-post isining may kang tanan sang BBM scholarship sa ngalan sang transparency ang makaibaluman ng ilang mga pumuluyo. Report na gikan diri sa Siyudad sang Cadiz inis ka K5 Bomba Marino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingan sa Negros, K5 News FM.
10: Salamat gid Kister, no, sa imo sining report. Tiara na, mayo man na. Be transparent. Hindi natun kwarta mo yan niya sa gobyerno. Kagpara niya sa mga pigado, gid nga deserving ng mga student. Tindi na niya pag unahon ang atong pamilya. Lesson learned, basta may mga kaayuhan sa barangay, unahabla na yung iban before pamilya nyo. Kaya ginpadlaganan nyo is public service, hindi self-service. Ay, kaduan tanibi ang salawayon ng mga taga-Himamayla ni ho. Ginahimo nila basurahan ang kilid sang highway. Ahay. Ang mga taga-Himamaylan bla ka mga kwanman, ka mga mapisan niya kag kilala nga mga indi damak. Pati mi ara da pililion nga damak gid ho. Gipangimo nila yung basurahan ng kilid alan, nakatambak. Ara si Art para sa sining report. Art, K5 News mo.
14: K5 News FM Live Report.
10: Arf.
15: Mayong udto ka K5 Pole, mayong udto sa aton ng mga tagpalamati, mabaho na ka K5 Pole, ka ginauluran ang basura nga nakatambak sa kilid sang National Highway nga sakop ini sang Barangay Karadjuan sa siyudad sang Himamaylan. Rason ang pila nila ka mga pumuluyo no kag ang residente sang malapit sa dina nga lugar nagpadangat sang reklamo sa K5 News FM Kamangkalan amot sini no tungod dini sang kumbaga do dagahat magdabala ka K5 Pole sang halip no ilang nga isaayong lawas no dugang pa madugay na ini ka K5 Pole nga problema sa lugar kay adon din pamangkot ining mga residente nga nag personal nga nagkadto sa aton tinulan na kuno kag basika ni guro ika nakatukik ining basura nga nagatumpok sa sini sa kilid sang National Highway ka K5 Pole. So sa karon amo nang ilang na panawagan sa gobyerno lokal no especially sa barangay kag sa LGU sang Himamaylan ka K5 Pole no kag di makita man ato ganita lugar na ang barangay nagbutang na inadira sang hindi maghaboy sang basura sa kada puno gin pakutira pero ti suno sa mga residente dira makita sa gihapon nila ang mga tricycle mga salakyan nga nagapundo nga nagahaboy dira ang malayo.

0: na pagpamangkot ka kay Paipol sa ila, nagabati sila ng hindi iya mga taga-karadyuan, no? Ang nagkakapuhin
1: na taga-diin, Manggali! Atado.
0: So, ang suno sa ila, nagabati sila ng taga-dra lang.
1: Taga-Bakulod? Taga-Bakulod?
0: Dra lang ka kay Paipol, no? Sa Hinamaylan, ukon sa mga kalapit na mga kabarangay, no? Mga barangay, dira sa karadyuan ka kay Paipol. Kaya nakita nato dira. May ara na sa mga plastic, mga diaper,
1: ayak.
0: No, nga bangga.
1: Hoy, ti obligasyon ni Mir Tungson nga patinloan na da.
0: Dati pa po, gintry na to nga katuan ng opisina sa barangay official o barangay captain kaga kay Mayor Tungson.
1: Okay.
0: Unfortunately, wala sila subong.
1: Pabayaan no? lang ko no, anay. Pabayaan lang, anay.
0: Pero kay Paipol, ang nami lang, kay pag post na doon kahapon sa social media, no, kag aton gintikyar sini nga aga, may nakita kita nga mga mini dump truck, kag mga barangay, siguro mga utility workers ng pinahimos na, no, nga ginatulog
1: Wow. Ining
0: lugar. Amo nang nami, no? Kasi, ang iba-iba ito gani nga mga nag-comment sa aton nga social, sa aton nga post, na hula to ni anay nila nga magpa-K5 at this tinluan ining mga or ining lugar daw nga kontidihin damo sa mga basura na nagabinaho na nga mga basura nga nagatumpok sira. So sa karon sa K5 poll, ginating ko antaman sa kihapon nga laputon ining opisina sa mga natungkan o ang barangay kapitan kaga di mayor man mismo no, para mamintinar. Kaya ito pong ginatinluan na dito ang area sa K5 poll. Kabay pa, no, panawagan man aton sa mga nagalabay dira, no, kag sa mga nagahaboy sa basura nga ihaboy gid sa insaktong lugar ang ilang mga sagbot. Kay ti may mga pumuluyo wala ka kay Five Pole, no, nga apektado may mga kabataan kag sa pagduwa dito may lapsad tong pagumpon ag apektado mo o ka kay Five Pole, no, mangod sa hangin nga nagadap ya sa ida nga lugar ka kay Paipo. So sa karon lipay kita kay pangato pagsikyar kay ina, inaamat-amat na dito tinluan ang area ka kay Paipo. So amo na mahatag na to nga balita, no, diri sa sur nga bahin sa Negros, especially diri sa siyudad sa Himamaylan. Kaupod natin sa patrol ka K5 Glen sa Iyangda, sa K5 Aubrey, suspending ini sa K5 Dinarp, Amores, Tugalan para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: sa tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: T3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mang T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa T3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang T3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onse na sa hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo, sininga hapon, tub-tub alas tres, Sunshine Lacson. Thank you, Ged, sa mga security guards. Salamat sa mga suki naton ng mga drivers. Thank you very much also sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets.

welcome na nato diri sa aton nga program ang mga vendors nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga suki namon nga mga vendors dira sa Libertad Public Market. Mayong hapon man sa mga nagapamati sa Burgos Public Market and Bacolod Central Market. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, thank you very much sa inyo.

5:15 PM ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Take your DTX 500 adlaw-adlaw kay may ara ina siya sa ginatawag naton nga folate. Ang folate amo man ang ginatawag nga vitamin B9. Kabalo naman kamo nga kinahanglan gid nato ng vitamin B9 or vitamin B para maghimo sang aton nga healthy blood cells. Makabulig ini para sa kaso sang anemia and gina-recommend ini sa mga individual nga mahina or maluya, especially sa mga estudyante nga masami nga ginakaboy tungod hindi healthy ang ilang adago. Ang siling ni mama nila, anemic sila kay lamution, manubo ang ilang red blood cells. So kinahanglan take gid kita sang folate every day. Makuha nato ni na once again pinaagi sa pagtumaro sang DTX 500 capsule. Kino-recommend man ni naton sa aton nga mga kakilala nga nagatrabaho bilang call center agents. Ang mga kakilala naton nga masami nga nagapulaw, ang mga vendors nga gabi na nagatulog aga pa nagabugdaw. Kinahanglan naka DTX 500 capsule adlaw-adlaw. 1:18 PM ang aton oras mga ka-K-Fan. Ginapasalamatan ko ang aton nga mga suki. Dira sa may Barangay Felisa nga nagapamati kaupod nila ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Wala lang mamweng, nadumduman ko lang kay kabalugid ko every afternoon nagapamati ka mo dira. Kunara ka mo sa eskwelahan. Sa mga mothers out there nga nagapamati sa Barangay Felisa, salamat gid sa inyo. Salamat man sa mga security guards kag mga tricycle drivers nga suki naton dira sa Santa Clara Subdivision. Good afternoon gid sa inyo. Sa may update kita.

May update kita mga ka-K5. Angot sa langat sang panahon, dali sa aton sa pungsod Pilipinas, kay kainaaga pa daw nabasahan ko ni sa Philippine Weather Station na may isa ka potential nga bagyo na posible nga maporma sa sulod sang Philippine Area of Responsibility this coming Friday. And ini siya nga bagyo amo ang posible nga magapabaskog na naman sa habagat. Kabalo naman kamo basta habagat na gani, apektado kita dari sa western section sang Visayas area. Ang siling sang pag-asa kay ina alas 3 mangin magalumon ang probinsya sang Andige bangod sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagan. And kay ina sa advisory man sang pag-asa ang Metro Manila isa man sa mga lugar nga apektado sang nasambit nga weather disturbance. Sa mga lugar nga apektado sang habagat, siningaadlaw Miyerkules mga ka-K5 ang forecast sang pag-asa. Hindi lang magalumon ang kalangitan no, sa sini nga mga lugar nga apektado sang habagat, kundi maeksperyensahan man ang mga pagpanaguog nga mahimo sundan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Aside from Antique ha, ang iban nga lugar dito sa Western Visayas region apektado man sa ginatawag naton nga habagat. So nagpaandam diri ang pag-asa sa mga residente nga sa mga lugar nga apektado sang southwest monsoon na dapat maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides, especially kung mabaskog na ang pagpanaguo. Alauna 21 ang aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is August 26, 2026. I-check ko di anay kung may ginsend sa akon nga birthday greeting si Sir Bongsaw sa Lumayno.

Kahapon gali, may kilala si Sir Bong na nag-celebrate, nagsaulog sa iyang kaadlawan. August 25, 2020, wala akong kahapon mag-read, Sir Bong, pasensya gin. Nagpahuway ko kahapon. Kalain, isang pamatsag ko. Siguro, Sir Bong, sa ano ba lang, hindi ka wala katulog. Budlay kon may edad na. Ang ido dito sa amon nga lugar, baw sige-sige ang tag-all. Wala untat daw mga tatlo na siguro kagabi, my goodness. Sa ikatatlo kagabi daw, ay gig ko ka, daw hindi na gig ko ka aguanta. Happy birthday sa kay Sir Carlo Upeña, sang K5 Canlaon. Nag-celebrate sang iya birthday kahapon, August 25, 2026. Taga-barangay Yubo ni Kuno Bata, sang classmate ni Sir Bong Sausa Lumayno. Happy birthday once again, Sir Carlo Upeña of K5 Canlaon. Bata ni gali ni Sir Ariel Upeña, no? Amo ni siguro ang classmate ni Sir Bong Sausa Lumayno. Sa iban, pagin nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko. Pwede ka mo makachat sa akon sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kaya mat-amaton kung manakaroon basa. Salamat, gid, sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Gonzaga, dari sa Barangay Takuling. Kidamu-damu, gid, sa kono listeners, siling ni Sir Bong Sausa Lumayno. Damu-damu, pagin ako no nagagamit sa Clinica Products. Salamat gid sa mga taga Barangay Takuling, sa amon diri nga mga kabarangay nga adlaw-adlaw nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Sa araw na ito, alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5.

Again, good afternoon sa mga suki na pondera sa Purok Munzaga, dali sa Barangay Takuli. Sa mga nagapamati sa K5 News FM, pahibalo ko lang sa inyo sa Agosto 30, this year 2026, may ipatigayon nga orientation dara sa inyo nga lugar, no? Dara mismo sa Purok Munzaga, alas 9 sang aga, and mabisita dara si Sir Babes Gantalaw, I think si... si Robert Pacardo magabisita man dara sa inyo nga lugar, and ang iban pagid-a nga mga kaupod nila sa Rayo Foundation, and I think si Sir Bong Araman.

0: Good afternoon man sa mga suki naton dera sa Purok, Leonville, sa Barangay Mansilingan. Kabalugi kuya kadamo sa nagapamati dera. Sa ilan ni Sir Julius Arnado, ang leader dera sa KSS, Sir Julius dera sa Leonville sa Mansilingan. Thank you very much gid sa inyo. Si Ma'am Rose Viminda Arnado, ginatamyang manaton sa maayong hapon. Sila ni Sir Jay, sila ni Sir Jared, sila ni Ma'am Jolene, sila ni Ma'am Purifikasyon. Salamat gid sa inyo. Daw bilog gini nga pwersa sang pamilya Arnado. Nagapamati sa K5 News FM. Thank you very much gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Grace Ann, Ma'am Arnie, and Sir Alberto. May Arnie man bala nga lalaki.
1: May isang pagkakataon.
0: Basi lalaki ni balagi na ma'am ko, Arnie Arnado, Arnie Villarmia, once again. Thank you, Gid. And Alberto Villarmia, salamat. Ma'am Maria Gismundo.
1: Ang siyang lagi.
0: Mama Risa, galit kita mo lang gid na. Sir Bong, kagag may gagmay.
1: Kahit nayain pa.
0: Alaw na, imidya ang aton oras, mga ka-K-Fi.
1: Isip ay hanap ka. Bakit nga ba?
0: Kung gininyo ang pagsaka sa inyong blood pressure. Kung gimaninyo ang pagsaka sa inyong blood sugar level. Mag-DTX 500 capsule available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall, pwede makamu dito makabakaw sang kangkong chips, Memory Plus, Mighty C Syrup, nga silingko, ipainom gininyo sa inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. 1:30 p.m. mga ton oras, mga ka-K-5. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: 4 PM mag-aton oras mga ka-K5. Gusto ko lang tamyawon ang mga followers ko nga nagapamati dira sa Hinigaran. Good afternoon sa inyo. Ginapasalamatan man naton si Sir Emmanuel Buenafe, Ma'am Evelyn Baladhay, Ma'am Lydia Aurelio Malaki, and Ma'am Sir Lidio Shason Jr. And also kay Ma'am Angie Aloy, thank you very much. Kay Sir Sosimo de Lima, mayang hapon.
1: Pag-asa.
0: Sa kay Ma'am Vivian Kalamba, salamat din. Good afternoon as well sa kay Ma'am Helen Pasi. And thank you very much also kay Sir John Ray Tabara. Mayong hapon man sa kay Sir Richard De Sena and Ma'am Liza Lopez. Thank you very much. Sa mga suki natin dala sa Sagay Seri, mayong hapon gid sa inyo. 1:45 PM mga ton oras mga ka-K5. Gusto ko lang na i-share nga information sa inyo tanan. Nagsaka na sa 31 mga ka-K5 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas kasunod sang paglaslas sang bagyo nga si Luis, Maymay, Neneng kag bangod man sang habagat. Ang siling sang Office of the Civil Defense magluwas sa 31 nga nagkalamatay. May 19 pagid ka mga persona nga nasa marang.
2: Kayo'y hinihintay saan tumating.
0: Kadamo-damo gid sang na-record nga nagkalamatay dito sa probinsya sang Benguet bangod sang landslides mga ka-K5. Daw mga 15 gid ka mga indibidwal ang nabawian sang kabuhi. Dala na dere ang napulo ka mga nagkalamatay sa Bagyo City bangod man sang landslides. May napatay man dere sa probinsya sang Negros Occidental, isa no ka individual base ini sa record sang OCD or once again no sang Office of the Civil Defense. Ang ginapulo pa minsar ko bala kay may bagyo na naman nga maporma suno sa pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga Biyernes. Kag ang post kaina sa Philippine Weather System. Amo naman ni nga bagyo ang magapabaskog sa habagat. Basta habagat gani may kadamo gidyan sa mga lugar especially sa western section sang Pilipinas ang nagakaapektuhan sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan. Amo ni bala ang ginasiling permi sang mga rescuer sa mga otoridad sang mga eksperto nga kun mabat sa ganta nga delikado na ang aton nga sitwasyon. Hindi na kita magpakatig-a pa. Hindi na kita magpadugay-dugay, pahimos na kang mag-evacuate. Hindi nyo na

Gulan tanga, samtang nagakatulog ka mo, gulpi lang mag-landslide. Gulpi lang nga matiphag or marosdak ang duta sa nga ginatindugan sa inyo nga mga puloyan, my goodness. Please, please, ha? Hindi nyo na napaghulata nga matabui na sa inyo. Ma'am Anneli Ibon, good afternoon. Ma'am Anneli Gale Ibon, thank you very much. Ma'am April Tisora, good afternoon. Ma'am Jona Dugaduga, salamat gin. Ma'am Josie Gareza, good afternoon. Sir Lito Infante Pitalyar, good afternoon. Salamat gin sa inyo padayon nga pag-monitor 1:48 PM mga ton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Butangin nyo gid sang good bacteria ang inyong atay.

pasalamatan ko man si Mamir na hambre-hambre. She's very supportive sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Mamir na. Salamat gid sa mga suki natong dara sa Barangay Salong in Caban Calancery. I'd like to thank also Rodsky Absalon, Ma'am Jocelyn Ramos. Good afternoon. Shoutout niya sa akon ang members ng Family Ramos and Family Abilada. Salamat gin Ma'am Jocelyn Ramos. Good afternoon sa inyo tanan dara. Mga ka K5, naka-experience kamo sang pagpalamugnaw sang inyo nga mga kamot kag mga tiil? Ang siling sa mga eksperto. Kumpirmi nagapalamugnaw ang imong mga tiil kag mga kamot. Posible nga sintoma man ina sang ginatawag naton nga anemia. Sa kaso sang anemia, ginarecommend naton ang pagkaon sang prutas. Ang pagkaon permi sang green leafy vegetables. Sana na dira ang ampalaya, pero kung hindi ka mo makaguanta magkaon sang ampalaya, tumar na lang ka mo sang DDX 5 and with Gabsu. 1:53 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, nakuha ko ni kay ina nga information before nag-start ang program It's Your Time to Shine. Nakuha ko lang ni kay Dominic Kaina kay siyempre sa News and Current. Kabalo naman kamo nga ginatutukan naton local news, national news, international news. Ang tanan-tanan nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Gina share naton sa aton nga Facebook page. Ang report kaina natabo ini sa Pakistan. Why ko pa ni mabasa ang bilog nga detalye, but I will try to give you more information sa program karon ni K5 Rods Palma sa El Castigador. May masobra 12 ka mga lapsag nga nagkalamatay dungan ha dito sa pungsod Pakistan. 12 ni sila kabilog, ang iban ara pagidya sa critical nga kondisyon. It's because ang gynecology ward sa Pakistan Institute for Medical Sciences sa syudad sa Islamabad sa pungsod Pakistan nasunog mga kagayon. Natabo ining insidente Miyerkules nga adlaw Agosto 26. Ang report sa mga bumbero ang posible nga gintunaan sang sunog ang ano ni ang air conditioning compressor sa sulod sang nursery. So, i-share na karon sa inyo ang dugang nga mga didang sa El Castigador nga program sang aton nga station manager. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal. Imagine, 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, ang gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms.
4: Damo.
3: No, damo. So i-reduce na no sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ga tambok na bay.
5: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman.
2: Oh.
5: Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits sang babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gali ang estrogen sila.
5: Grabe estrogen. Ang ginareklamo kini lang ang muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae. Babae isang babae, no? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kung mag-remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
5: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral o tanan nga mga kagaw patyon niya, ang nami lang gid niya kay ibalanse niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni magreduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayenan. So kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
5: Happy pa
2: even sexual after life. Your menopausal stage nga. Daan mo iya naghambal nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon siya.
5: Gawit gyapon.
0: D3Bio.
5: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
5: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio, gid, no? And of course, D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protect you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kag-ubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sang babahi.
2: That's your happy pills.
5: Happy pill gid ang D3Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Denso. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.
3: Nga wala ka pa ng kaonaw? Ubos ng sardinas, oh.
4: Ah, sige lang anak. Kaon lang ka mo, ah. Pakabusog ka mo.
5: Tuto, bindi man si Papa.
3: Ano na gani?
4: Sige na lang. Okay lang si Papa ninyo. Makaluluhoy man ang mga
3: anak. Aritay sa bawday, oh.
5: Sige.
4: Makaluluhoy man sila.
5: Pa, okay ka lang, Pa?
3: Bani man, nakasad si mga tsura pa, oh.
4: wala. Okay lang ako, mga anak. Nalipay lang ako nga updanay tanga tatlo.
5: Pa, nga si mama tira nagtulog sa piyak balay haw.
3: Gani, ma'am?
5: Wala ti siya natulog sa aton.
4: Kukuan. Maintindihan nyo gid na sa ulihi, mga anak. Maintindihan nyo gid.

0: Adak.
1: Oh.
0: Wala man kita lahi nga abno. Pero nga nagaabo ka sina man.
1: Tatay? Anong but mo silingon man?
0: Ikaw tupi ko permidre sa lugar ta. Bisan diin ko na lang mabatian. Abi mo do ako ang dahuya.
1: Ah, pabayida sila tay ah. Ako man niya kabuhi.
0: Oo, imo kabuhi. Pero aton pamilya ang nagakahuyan.
1: Oh.
0: Wala ka bala naluoy sa mga anak mo. May mga buot na ina sila. Masakita na sila kung may mabatian sila nga istorya.
1: O titay, ano abing imuon ko? Wala ako sa may mahimo eh. Tungod hindi ako gusto nga madulaan sang iloy ang mga anak ko.
0: Ay sus ah! Kadamo sang babae nga balo. Dalaga. Binayaan o kung ano man da. Ay nga, ano ginang nakita mo sa asawa mo man? Nga harap-harapan ka na nga ginatunto. Abi, ipakita man sa asawa mo nga kaya mo man mangita sang iban.
1: Tay?
0: Nahimo ganit sang asawa mo nga Markila Balay mismo sa tubang man ninyo balay. Ay sundaman bala. Patigahanay dayon ka mga duha.

0: Tulog na ang kabataan. Ayaw ang gitko sabat sa mga pamangkot nila. Lugod ang kadto lang ding iloy nila. Kagdayon man lakat. Kag nagahalaaw sila sa pihak balay. Tungod na bala nila ang harad ng iloy nila eh. O Diyos ko. Kabay pa nga magbag-ulang ang asawa ko. Kabay pa.
1: Nga bago kang hinang Paula Roberto? Ha?
0: Oh.
2: Sensya, Gidaya. Nag-overtime kami.
1: Ay, nami, ino? Ayawan ko di ahulat sa imo.
0: Nag-aaway naman sila. Nag-aaway naman sila sa kirido niya.
1: Boyset ka nga lalaki ka! Makadto na lang gani ko sa piyak dito na lang ko matulog!
2: Oh, oh. Na, ano mo na imo yun, man?
0: Si Vivian? Makadto di siya?
1: Dito ko matulog! Oh.
2: Sa piyak balay?
0: Ay naman. Ano buhaton ko sini? Ano? Ano?

0: Salamat. Ay, Denzo, dito ko matulog sa kwarto sa mga bata, ha?
1: Vivian, nagpuli ka lang di tungod nag-away naman ka mo ni Roberto?
0: Ano gusto mo, ha? Sa iban kong lalaki matulog?
1: Vivian?
0: Ha, sige na. Dito ko matulog, ah. Gainit ang ulo ko kay Roberto.
1: Vivian? Dali langit! Vivian! Ato na siya. Ngahamo si Niman. Kung katubang ko siya do, daw nagkakadula tayo ng kainit ko sa iya. Daw nagkakaumpawan ako kung makita ko siya.
2: Day! Day, buksi ko, Day!
1: Si Roberto.
2: Day!
1: Ang bayo, buksan ko na lang siya. Kagabalon ko siya nga nagkakatulog na si Vivian.
2: Vivian, Day, sala. Dinso? Ikaw gali? Ipag-aliog si Vivian, Bihang bala siya nga sorry.
1: Nagkakatulog na siya upon sa mga bata.
2: Ay, amo bala? Ati, sige, buwas na lang. Ano, abi, kay sala ko man eh. Dinso? Mig, siya ta. Pampadula ang blasang kainit blao. Ano, abi, kay kasupladag yung isang asawa mo eh.
1: Ano?

0: Entry Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Sige na, Blamig. Sports lang tayo.
1: Wala ko panahon sa mga amon na amig.
0: Ati, sige. Ako na ginagagad si Moon, hindi ka pa. Itilakad na ko. Ay, o Glimig. Basi magbugta ko ron si asawahon mo, Bla.
1: Mm.
0: Hambala siya, hindi ko magtulog kung hindi siya magpuli, ha? Oh. Okay, amiga?
1: Oh. Ato na siya. Oh. Kung hindi lang tungod sa mga bata, patlun ko ang animal ngayon, ha? Ugaling kung kunibuon ko, ina. Paano na lang ang mga anak ko? Kung mapriso ako? Oh, Diyos ko. Palawiga man ang pasensya ko. Palawiga, pagid.

0: Dali na lang matapos ang dog cage nga gin paubra sa akon. Kun mabayaran ko karon, mabayaran ko ni Sally, mapaiskwelahan ko ha. Dulungan ko sang balon ng mga bata. Wala nga dahan sila sang balon eh.
1: Enzo?
0: Sally?
1: Ay, tama na nanay. Dali ka. Sulod. Panyaga, tanay. Sige na.
0: Okay lang. Okay lang ako. Busog pa ako.
1: Dali na, ang bibim. Hindi na maguya-huya. To sa others ka. Dali na.

0: Oh, kanamit sang tinula mo nga, lagaw ba?
1: Siyempre, ako nagid ni kagpara gid na sa imo. Ay ho, gali din so. Medyo personal na ning pamangkot ko sa imo.
0: Sali? Nga, ano balay na?
1: Abi mo bala, naluoy gid ako sa imo.
0: Kinatunto
1: ka na sang asawa mo? Tuwing tignan mo, ginahimu niya ya? Sus, kung ako lang asawa mo din so, hindi ko ginaya pagbuhaton.
0: Sali? Sali?

0: Ba? Damuda mo, dala ni tita sa liba? Sa amo ni tita?
1: Oo, man tita. Para sa amo ni.
2: Ay, oo, para sa inyo, ina. O, may mga bag da, o. May mga t-shirt. Gimbakal ko na kayo nakita kung nga daan ng mga bayo nyo, eh.
1: Hello? Thank you, tita.
0: Ne, dali ka dito, ta sa sulod. Dito, tapagay daw kayo ng mga dala ni tita sa ali.
1: Dali ka. Oo, oo.
2: Ba? Bo.
3: Sally?
4: Salamat gid ah.
2: Wala sa kaso din so ah.
4: Nga ginahimo mo ini.
2: Di bala, naluoy ako sa imo kag sa mga bata mo.
4: Sally? Hindi ako gusto nga magsobra pa da ang kaluoy nga nabatyagan mo. Kabalo ka naman sang sitwasyon ni, di bala? Hindi ako gusto gabadalahig ka sa problema namon nga mag-asawa.
2: Denso, kung bulagan mo sang purma lang asawa mo, ari ako.
4: Oh.
2: Palangga ta ka, Denso.
4: Sali?

0: Denso. Dum masami nga nagakadto si Sally sa balaya. Kag ikaw, nagakadto man sa iya? Ano? May relasyon ka mo?
1: Oo, wala. Akoon ko. May nabatyagan siya para sa akon. Pero wala ko nagpatol tungod na. Tungod gusto ko pa nga makaiong relasyon ta.
0: Di bala naghambal na ako sa imo, nga hindi na ako. Hindi pagidbala at hag sa imo, nga may iba na ako, ha?
1: Tay, tay maluoy ka man. Hindi ako gusto nga magdalag ko ang kabataan naton nga. Wala siyang iloy.
0: Ote, ara man ko sa tubang nyo. Wala man ko nagpalayo, hindi bala?
1: Oo, gani. Pero bulagi na si Roberto paliyog. Magbalik ka na, diday. Baton taman kagihapon, ha? Anda ako nga patawaron ka.
0: Hindi na gani ako, Denso.
1: Oh.
0: Wala na ako sang amor sa imo.
1: Vivian?
0: Ginatulod pa na kagani kay Sally nga balo.
1: Oh.
0: Ara na! May babayi na nga nagapalapit sa imo. Okay.
1: Vivian?
0: Sports lang ta, ah!
1: Oh. Tay?
2: Gago na kung gago. Bisan ano nga sala ang ginhimo sang asawa ko, handa ko siya patawaron. Pero hindi na gid siya magbalik sa akon, bisan sa mga kabataan na lang. Oo, ato bangay ang amon balay. Kag adlaw-adlaw man kami nga nagakitaay. Kag adlaw-adlaw man ako nga nagakasakitan kung makita ko nga obdanay sila ni Roberto. Nakaligad ang mga binulan, ginpa-intsyende ko sa kabataan nga bulagay na kami sang ila-iloy. Samtang si Sally naman, nagahulat sa akon kung saan ukubuksan ang akon tagipusuon sa iya. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Denso.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2.33 na ang aton oras, mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon si Inday Margie Tambong Abuda. Pag-ulan na ka pa nga musta sa akon, sa ako siguro. Thank you, Inday Margie. Good afternoon dira sa inyo. Sa mga KSS members dira sa Himamaylan City, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Yvonne Imperial. Uy, may ginapag-greet gali sa akong si Ma'am Yvonne birthday gali isang anak niya subong Alea Imperial. Happy, happy birthday to you, Inday Alea Imperial. Kabay pa nga. Uy, halin kay mama mo ang pagpanamyaw. Halin kay Ma'am Yvonne Imperial. Wala ko ni kaina mahingagaw kay nagabalhin-balhin ko sang ano, gasaylo ko sa page ko, no, saylo naman ko sa isa ka account, no, para nga ma-accommodate naton ang tanan-tanan naton ng mga listeners, para matamyaw naton ang tanan. Pero hindi ko pagidya, kuan mo, hindi ko pagidya maubos. May ara pagidya nga, hindi ko pagid mabasahan, no. Pero thank you sa inyo padayon nga pagsuporta. Bisan pa nga ang iba ninyo nga mga greetings hindi ko mabasa. Balikan ko ang istorya sa drama Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Kay nagapamati lang ko siling ko laingid sa kong ginikanan ka na yan, no? Basta ginikanan ka, bisan ginalapak ka na, agwantahon mo for the sake of your children. Bisan ginabastos ka or ginabuyayaw ka, daw hindi ka na magbato kay para sa mga bata. Nagapaumod ka para sa mga bata. Hindi ka gusto sang gamo, hindi ka gusto nga may kaaway ka, pero kung kaisa, kung ginalapak ka na gid, siling ko hindi man pwede nga. Wala ka na gid dyan sang himuon, nga doon nagapatuto ka na lang bala, no? May mga paagi pa nga pwede mo mahimo para nga magpabilin man lang ang respeto mo sa imo kaugalingon. After all, ang importante sa tanan ang imo nga mental health. Kay kun ano ang matabo sa imo, kun maguba ang paminsaron mo sang ginahimo nila sa imo, mangin makaluluoy ang kabataan mo. Paano na lang sila kun ang utok mo guba na? Kay tungod sang, you know, every day nga mga masakit, nga mga tinaga. So if you care for your children, you need to take care of yourself also, no? Kung nag-gusto mo nga mahatagan pagid sang maayo nga future ang imo nga mga kabataan, kinahanglan halungan mo man ang imo nga mental health. Abi mo ang kabataan mo sa ulihi, makaangko naman sila sang asawa or bana, no? Kung ikaw mismo nga bana, ikaw mismo nga amay, or ikaw mismo nga iloy, ginapakita mo sa ila nga pwede ka lang lapakon, basi sila man sa ulihi, mapalapak man, kaya binila okay lang man na, pwede lang ka nga daog-daogon kaglapakon, masiling sila si tatay, ganis ang unang paumod man lang. Pero kung makita sang kabataan nga may ginahimo ka man, para depensahan man ang imo kaugalingon. Hindi man sa siling nga mahimo kagidabi sang krimen, pero ginasiling ko bala nga hindi ka man magpatuto. Masiling man ang kabataan ay hindi kinahanglan, hindi taman pagpahanugutan nga abusuhon kita. Kay si tatay gani isang una, primero ga paumud-umud lang, pero sang ulihi nagtindog man siya para sa iya kaugalingon. Tandaan tagid, ang kabataan nagalantaw kung anong aton nga ginahimo bilang mga ginikanan. Kung ikaw nga iloy, permi lang nagapang-away, permi lang nagapamuyayaw, or ikaw nga amay, permi lang nagapang-pamuyayaw,
siyempre, abi nila, okay lang kay nakita man na nila sa ilang ginikanan. So may tendency nga sundon man na nila. Tanawa nyo ba lang mga iloy kag amay nga nagapamuyayaw ang ila kabataan, perte man mamuyayaw ah, daw wala man tulaan ang dila. Uy, magintulaan ang dila. Pero ang buot ko silingon ba lang ha? Very, very easy na lang gid niya sa ila. Daw ay na gid jabla nagapangkira-kira nga daw. Wala na gid na nagapulo paminsar nga ay indi ko nagali pwede himuon kay may kabataan man nga mas manghud pa sa akon nga nagapamati. Tapos daw hindi nami no. Guwapa-guwapa ka, guwapo-guwapo ka, grabing porma mo. Grabe, kanami-nami, magkanami sa imo, mamisti ka alam sa imo, tapos nakaka-turn off. Gulpi ka lang yan, namuyayaw. Wala. Do ma-turn off ang iban nga tao sa imo. Tanawa niya dabay lang sa kilid, sang dalan. O may malabayan ka lang bata, pito ka tuig, hampang, gulpi lang mamuyayaw. Kibot, gig ko na iabala mo, tutuod lang. Gulpi lang ko na mabalikid. Huy, ang ba-ba mo, gawi-act ko na yun. Kaya hindi ka dyan namin pamatian. Abi nyo, ang Diyos, hindi na iya maluyag nga adlaw-adlaw, ginasakit ang imong balatsagon. Bana ka man or asawa ka man, hindi na siya gustong adlaw-adlaw. Pasugot ka lang nga ginasakit ang imong balatsagon, hindi na siya nanamian. Nakahibalo na siya kung anong imo nga nabatsagan. Nakahibalo na siya kung anong imo inagihan sa kamot sang iban nga tao. Kag siya lang na ang makaintindi sa imo. Siya man ang magahusga sa imo sa mga final days mo sa sininga kalibutan. So nga anahadlok ka kung nakahibalo ka nga nahimo mo na ang tanan para sa imo nga pamilya, para sa imo nga asawa, para sa imo nga bana. No? Pero wala ginhatagan sang balor ang imo nga sakripisyo. Isobra na. Kung magdesisyon ka for yourself para nga maging happy ka man sa imo nga kabuhi, why not? Hindi ka na iapaghusgahan sang Dios, pareho sang paghusga sang iban nga tao sa imo. Lain ang Dios maghusga.

8:44 p.m. mga tunong oras, mga ka-K-Fan. Ngayong hapon sa mga taga Mansilingan ay iban pagidara sa Leonville nga wala ko matamyaw kaina. Pero nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Ma'am Teresita, good afternoon. Ma'am Elizabeth Dispe, salamat gil. Should be cast upon his throne. Good afternoon man sa kay Ma'am Manolita Sabio. Sa kay Ma'am Alicia Pantas, salamat gil. And I'd like to greet also Mr. and Mrs. Adelaida Aguilar. Salamat gid sa pagpamati sa It's Our Time to Shine program. Kung nagalain ang inyong pamatsag, kadto ka mo sa klinika branch naton diri sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaong Sports Complex. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre ang pagpakonsulta dira no, sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaong Sports Complex. Dira nyo man mabakal ang Klinika Sporbiotics, DTX Coffee Mix ang favorite ko, Aga. Halin sa balay sa Aga, mainom. Pag-abot diri sa opisina, inom na naman. DTX Herbal Soap, available man dira. Extend Food Supplement, and of course, DTX 500 Capsule, and Klinika D3 Bios. Tanan-tanan nga mga products sang klinika ara dera. No, you can also purchase the klinika products sa Shopee, sa Maze Wellness Product Center, sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. 2:46 p.m. ang aton oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement.

kapadera mamuan. Pasensya gid ang KSS member dera sa may solid supporter gid mo. KSS member as in K5 solid supporter. Nag-celebrate sa iya birthday today. Sino ba ni mamueng? Ma'am Janeline Blanza. Uy, si Ma'am Janeline Blanza is celebrating her birthday today. Happy birthday to you. And so kay Ma'am Jerry Lynn or Cherry Lynn Grafane. Nag-celebrate man sa iya birthday today. Happy birthday sa inyo nga dohan. Dara ko guro man yapon, Ma'am Rowena. Ay, Ma'am Weng. Dara ko man yapon, Ma'am Weng. Kabay pa nga nabatean nila kay Kaina Panigali. Ara da sila nag-standby sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Good afternoon man sa kay Ma'am Marlita Malvas, Ma'am Ililinting Balinas, Ma'am Nelia Barsaga, Indang Hilado Sarad, Indang Love Love, may nga pondera sa inyo. And sa kay Ma'am Cecilia Banzon, may nagapamati pagid sa akon si Cas Gina Montoya. Gina Odani Montoya. Kompleto na.

0: Alas 2:50 ang aton oras, mga ka-Gay 5. Ang siling sa mga eksperto, hindi ko no ang mga lion, ibi man ang mga snakes, ang ginakabig nga pinaka-deadliest nga animal sa bilog nga kalibutan, kundi ang mga mosquitoes. do ma-agree ko ni siguro, because every year, ang report from the research site nga our world in data, 760,000 people ang nagakalamatay every year bangod sang kagat sang lamok. My goodness,
1: sa nakara wag mo nang balikan, patuloy ka lang.
0: Mayara nga nagakalamatay sa malaria, sa dengue, sa yellow fever, sa chikungunya and zika. Mga virus, halini sa lamok. Yeah, so lamok ang nagadala sini nga mga infectious diseases.
1: Ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro.
0: Protect yourself from viral infection, mga ka-Gay 5.
1: Mutan kahit nahihirap.
0: Para makabato ka mo sa mga viruses, tumaro sa Klinika D3 Bio every day. Make it every day, ha? Hindi once a week, hindi once every 2 days, kundi every day. Musilingon at load laugin mag Klinika D3 Bio.
1: Na hindi na magpabalikan, pinagtagpo.
0: May harap bala sa ginakagat sang lamok, tapos hindi siya yakabat sa gulpi na lang makatol ang iyang skin, damo-damo, nagali sa mga pintok-pintok. 2:52 PM, mga ton oras, mga ka-Gay 5. Kumusta mga taga Sipalay City? My Clinica Branch, kita dara sa Sipalay City. Pwede ka mo makabakas ang Clinica D3 Bio dara.

0: Annalene Carmona Espirito. Good afternoon. Thank you, Gid, sa padayon nga pagsuporta. Sa kay Mister niya, si Sir Alfredo Espirito Jr. Good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton nga mga mag-asawa, thank you so much, Gid. Kabay pa nga na-inspire na naman kamo. Buwas kita ay na naman kita. Sa isa na naman kay edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Take your DTX 500 capsule every day, your Clinica D3 Bio, and your MyDC. Sa mga amigo naton ng mga construction workers, mga pinakita. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining aton nga white blood cells? Kaupunta siya karong discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala, Dr. Ramil, ang white blood cells?
3: Ang white blood cells, Sir JP, ang kabahin sa aton nga immune system. Kun ang red blood cells, amo ang carrier, amo nang gadalas ang imo oxygen, kag nutrients pakadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas, kag nagaprotekta sinibatok sa mga kagaw or pathogens. Kung nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado, or pure C, sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sa oxidative stress.
2: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components ang aton immune system.
3: Kung isipon naton, Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe ang no, obligation lang, no? Sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas, batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya, kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve, Sir JP, nga protection kung gainom ka sang mga mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
2: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kaya gani makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
3: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas god maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells, Sir JP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag ITC or Purosi agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
2: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
2: Bakterya galing monocytes.
3: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Mm. Kag ang eosinophils nag-atake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
2: Grabe, no?
3: Hindi lawglahog ang ubras ang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag mighty safe. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
2: Mm.
3: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system, kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta, kag magmuad ang cancer cells.
2: Mm-hmm.
3: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Number 1 101.5 K5 News
5: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
19: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong.
19: The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
23: Number one, hit music station 101.5
24: K5 News.

44 horong hapon. Magandang hapon na lang ho muli sa lahat ng mga KFM po natin na nakababad ho ngayon sa atin. Nakatutuko sa KFM News FM Philippines. At araw ho tayo ngayon ng Miyerkules na sa kalagitnaan. Nasa kalagitnaan naman ho tayo sa buwan ng sa linggong ito. 26 ho tayo sa buwan ng August. Happy birthday na lang ha sa lahat ng mga nag-celebrate ho ng kanilang karawan sa araw na ito. Enjoy ho kayo. May kayo kayo para mag-enjoy. Ilang araw na lang at magtatapos ang buwan ng August. Magbe-bare months na naman na ho tayo. Kita kayo sa bukas. Maraming salamat sa pagtutok. Adios.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natin subong sa pagsipad-sipad. Ang patahong mga kasumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo git makuhan sang leksyon. Yang ginating, uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ako'y ang oreng!

0: Pa, may ihambal kong tani ako sa imo.
1: Ano yun, anak?
0: Pa, may pwede ka nga mapaobra di kay Manny sa balay para kung tani nga maka-income siya. Kay para may idugang siya sa balon niya nga magbalik sa balay sa city pa para sa enrollment.
1: Eh, nga ikaw yung nag-istorya sa akon. Nga hindi siya.
0: Kwan, wala man abi siya naghambal pa eh. Nadumduman ko lang kay ato balasang nanikad kagabi nga nalabyanta siya sang nagalakad siya sa dalan kay wala siya nagplit eh. Kanukun, kadya kay Manny pa. Kabalo ka pa, with highest honor pa na siya bala. Sang nag-graduate na siya sa may public high school, oh. Ay, sige na, Bipa. Sige na pa. Puliganta siya. Bisan, ibuhin mo na lang na sa allowance ko nga ginapadala ni Mama Lin sa Dubai. Please na pa. Sige na. Pa, sige na, please.
1: Iaday ka bala. May pamangkot ako sa imo, Isabel.
0: Pa? Kung mamangkot ka sa akon, kung may relasyon kami ni Manny, ang sabat daya pa, wala.
1: Baw. Ka-defensive sa imo, ah. Mabalaan kung managyapon. Baw, Isabel. Bugtong ka lang ginibala namon nga bata ni mama mo. Kung mamana ka, day. Ipilian man ang arang-arang ang itsura.
0: Pa? Oh, di nang importante, how? Ang batasan ako ng itsura.
2: Imayo man tani kung may itsura man eh. Sus! Hindi ka man maluoy sa bata mo nga basulon kanila pilakadlaw, nga tawagun sila nga laway.
1: Pero, ang apo mo ya, wala gadya kasunod sa imo yan, no?
0: Di pa! Nga dala na yung nagkanto historia, taya, how?
1: Kaya nabala ka, kuday. Basi subong, wala pa ka mo nagluyagay. Pero basi makibot lang ko, ay, mahinit ko baliyon ko ginang gusok sa ganimal nga na Manny nga to. Kagtanday ka din, ha? Ang gusto ko, baladay, ang bata ni Superintendent Harana, amo niyang gusto ko para sa imo. Eh, wala labot nga, mistiso. May kwarta. Kung siya ang madayunan mo, hindi ka na yung magsakay sa tricycle. Pick up na yung masugat dulo sa imo.
0: Pa, kung sino yung itugot ni Lord nga mapamana ko, tiyan mo na yung akon eh. Siya na di yung bahala eh, pa ah. I-pray ko na lang na iya. Pero, ang gusto ko lang yata ni iya pa nga buligan mo si Manny eh. Kikaluoy gidya sa ila pa. Kinbayaan na sila nga daan ni tatay nila?
1: Ebe. Ano? Nagbulagay si nanay kag si tatay ni Manny?
0: Oo pa. Wala na daan siya nagapuli. Dito na siya ga-istar sa lugar sa angkerida niya. Kag angkerida ya kung hamba ni Manny? Ay, dumagulang lang yung dutay kay Manny.
1: Diyan hunta kay si Junisha, ha? Halosun magani nga makapangarigla sa itsura ya. Do, pirmi lang yan nagamantika ang guyaya.
0: Di kay pisan sa pa mong. Kung hindi tungod sa kapisan bala ni Chay Dunisha, ay, basi kung hindi na yung katapos bisan high school si Manny.
1: Ate, sige. Ipasugat ko siya buwas. Kag istoryahon ko siya. Nga samtang nagahulat siya sa abri klase. Mabulig-bulig yan sa akon sa balaya.
0: Tuod ka pa? Salamat kit pa, ha? Thank you pa. Salamat kit pa. Ay, bisan sa amo na lang ni Ngaway, makabulig ta sila ni Chay Dunisha.
1: Wala sa kaso, anak.
0: Thank you pa. I love you pa. Thank you.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Ano? Ginatagan ka sang obra ni Junior ang bana ni Pani?
1: Oo, Nay. Uy. Kung nakibot man gani ako eh. O kung basi kung naluilan sila sa akon nga nakita nila ko sa na naglakat kiti, wala ko ni Pliti na mo. At tublang nagligad blaga binay nga gindulong ko nila.
0: Ay,
1: na namuto.
0: Oo, anak. Ay, po, Diyos ko, salamat. Di, may balon ka na sinikon. Makapasar ka gitman sa entrance exam, eh. Dito bala sa ano to, Maritime Academy to, ha?
1: Nay, oo. Amo ato. Kagda ko ganang salig ko kay Lord. Nga papasaron niya ako, Nay.
0: Ay, po,
1: dako ginang salig ko sa iya, Nay.
0: Eh, san o mabalaan tong resulta sang exam, ha?
1: Ay, kwa, Nay. Dasong simana, mabalik ko dito.
0: Ay, te, mahawas-was naman kita sinilibod sa mga kalanunon eh. Kag Nay. Mamaton ako sang labada, kag manghilamon ko sa kampo, kung sa mga ugsaranda. Ako may dugang ka sa balon mo to.
1: Nay, hindi lang magpatama. Ibasib lang kung magmasakit kasi na.
0: Bakod, kuya nak. Basta para sa inyo nga mga anak ko, wala ako ginakapoy. Kay gusto ko, nga pag-abot sang adlaw, nga wala na ako sang kusog, plastado na kamo ni Bonnie.
1: Ay, hindi na ya. Ang gusto ko yan ay, baskog kapag yapon kung makaobra na kami ni Bonnie. Kaya ang gusto ko na ay, daw dun niya ka sa pilak adlaw.
0: Ay, abaw!
1: Oo! Amo niyo, nagasokso ka sang malalon ng mga bayo, sapato, sandals. Abaw! Oo! Kaya ang balay na ay, domansyon.
0: Ay, abaw! Ay, abaw! Sadya siguro na ba? Ay, kanami siguro to, no?
1: Ay.
0: Bodason, kita ko no abi na yun ding pinaka damo kwarta sa lugar ta, no?
1: Ay, oo na yun.
0: Ay, Diyos ko. Oh, Lord. Pagkamaayuhang mga anak ko. Pagkamaayuha sila Ginoo.
1: Amen, ay. Amen.
0: Ay.
1: Nay, amunin na yun. Makapasar lang bala na sa scholarship. Kay piho na nanay. Piho na nga mingin dunya ka.
0: Ay, abaw to.
1: Dunya Junisya! Nanay mo, nanay!

0: Uy, ginagulbaan na kita ko. Tugay-tugay, ipos ko nun nilang mga nakapasar sa scholarship.
1: Ay! Ay!
2: Ari na ang ginahulat ninyo. Pamate ka mo sang maayo kay lawagon ko ang nakapasar sa exams for scholarship.
0: Lawagon na.
2: Anay ka. Ari diri si Manny Pasha?
0: Ako to. Ma'am? Yes, ma'am. Oh, Diyos ko. Basi ko wala ko kapasar. Ma'am, ako na, ma'am. Ako na.
2: Ay. To, congratulations to. Oh. Ikaw ang nag-top sa exams. Baton ka na. I-process na nga daan ang mga requirements mo, ah.
0: Diyos ko. Diyos ko. Yes! Woo! Oh. Ma'am, salamat kid, ma'am. Salamat kid. Pagkas kayo lang ako. Pais kayo lang ako. Yes! Woo!
3: Don't come here.

0: Diyos ko! Daw hindi ako makapatwisin nito. Graduation mo na sa magkasiman. Kayo mo! Ang blase ka na!
1: Nay!
0: Diyos ko na!
1: Kinig mo ginang tanan para sa imo, Nay. Kay balo ko! Kinaputlayan ka na, Nay.
0: Kaya ko na! Kaya ko pa!
1: Nay! Pagkatapos ang sang graduation, Nay. Nay!
0: Ano, Nak?
1: May mayo ko nga balita sa imo.
0: Ano na, Nak?
1: Kuhao na tayo naku sang isa ka international commercial vessel, Nay.
0: Pag-proud ka nila, no?
1: Oo, Nay! Oo, Nay! Kag makapaway ka na tayo luto sa kalanunan, Nay, ha? Pag-ako muna sa ako, Nay, ha? Pag-ako muna, Nay, ha?
2: Yes! May umbral ako! Kanya na sila, Nay!
0: Ay, buddy! Ay, ibuhod mo ang mata niyo!
1: Nay!
0: Ito!

0: Gina, mapauli ko anay samon.
1: Huh. Ay, ah. Anong natanlaan mo nga bituon nga nakadumdum ka magpauli sa inyo?
0: Ah, napatay ang utod ko. Malubong lang ako.
1: Malubong ka sa utod mo, Okon. Malubong ka sa baho nga kwansang asawa mo.
0: Oh.
1: Ha? Pagprank ka!
0: Kung gusto mo, upod ka na lang. Uy, patay pang imbon.
1: Maayo! Very good. Kay ikaw mismo ang naghambal nga maupod ako. Okay. Maupod, did ko, ya. Maupod, did ko, Tony.

0: Sa akong purdahin ni Junisiano?
1: Oo pa. Kinagapatindog sila sang balay. Papa, batik ko bala. Worth 10 million ang balay nga ginapatindog nila. Kag nagbakal pag isa sang salakyan.
0: Baw, mayo eh. Amo na yung gusto ng mga kabataan? May handom sa kabuhi, blaw?
1: Kag, nagkita ay kami ni Chay doon siya isa ka best bala. Ginambala niya ko pa nga kung mapuli si Manny Alin sa barko, mapablessing sila sa balay nila. Kag, invited kita pa.
2: Ati, Bayo! Bang, doon ka nami man ba tiyago, no? Gaiti doon, party man kita sa katalaga ni Manny. Alam galing nga klase bata, no?
0: Bisan hindi lang niya gwapo, pero ho, nagagata ang utok. Eh, siya banta ko dahi, minubya na ginaguro si Manny, ya. Kag, bihugi ko, ya. Damo ginababae ng malagas sa iya. Gidamo na siya kwarta sa buong.
1: Ay, di basi pa eh. Kag basi hindi taga dirisaton. Kag basi baladalon siya ni Manny balahaw. Kaya siyempre mabakasyon na siya. Ay, wala nagi ko niya chance kay Manny, ya. Wala nagit ya. Damo to yung adaan guwapa sa Manila kag sa iban nga countries. Pasibala. Pasibala ka na, ya bali ang migay, ha?
0: Oy, Isabel, anak. Oy, huy. Nagkakaurungan ka, ha? Dugulpe lang nagpangasubo ang kuya mo. Inano ka, ha?
1: Way pa, ah. Subuan lang ko pa. Hindi nagigunya guru masapakan ni Manny, pa? Subuan gi kuya pa ya. Hindi nagigunya masapakan kay damo na nga babae nga malagas-lagas siya.
0: Eh, Isabel?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pagidayhan na matamo sa kagayunan nga ito? Mga piyan, sundagin niyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa ato drama sa kahaginan. Ngayogin makuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yang urig. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbid Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
8: Number 1, hit music station 101.5. 101.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4.31 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador.
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
12: El Castigador.
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 26 kita karoon sa bulan naman sang Agosto, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka-K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod ang nagapadayon and still number one radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kinabtan ako sa ako singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo si ka-K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si ka-K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ocho! Ako naman yung sigubos ng alaga si ka-K5.
1: El Castigador.
0: Sa nagpamati karon sa atong dira mismo sa may Banwas ang Morsia sa may Danas Highland Cafe sa kay Kumariko sa Limar Gravino kagay Parikoy Rami Gravino nagpamati subong salamat gid sa pagpamati kay Ma'am kay Ma'am Juana Lumuntad at sa kay Ma'am Bing Silfin Maydagay live man kita subong kag malantaw sa atong sing official Facebook page at K5 News FM Negros Island. Mga ka-K5 check na nga daan si ka-K5 Shine para at least damo ta karon nga madiskusyonan. Sa gihapon ang aton sing mga pipila ka mga pagpasundayag sini nga palabuton nga Maskara Festival kay na nagapasalamat gid ko actually kay direct Rodney Ascalon no kay tinag listorihanay kabay kay na kag finalize na namon nga ang K5 News FM Bacolod 101.5 magapatigayon and of course no included ang aton sining event sa Maskara schedule of activities nga pagahiwaton na would be on October. So sa palabuton nga October 11 magapatigayon kita sa K5 News FM League of Champions Retro Dance Showdown Competition nga pagahiwaton sa may Bacolod City Government Center da Domingo ina sa gabi dira mismo sa Bahia in GC. Kilita ay kita da ha. Pero hindi ba na pwedeng mag tigayon kita sa event kung wala anay sa may maintra. So nagapanawagan kami sa mga grupo ng mga dance enthusiast, no? Inang mahilig magsaot sang mga beat bala sa una 1970s, 1980s, 1990s ng mga disco bala. No, inang mga saot nga kinaraan. Pwede ka mo makapa-audition kay ang amon sin nga audition day sa atong sing League of Champions that would be on September 6. Oh, dason nga mga siniman na nga Domingo magakadto kamo diri sa may K5 News FM Bacolod 101.5 sa Purok 5 Puente Villa Subdivision Barangay Takuling. Domingo nga adlaw, September 6. Dapat minimum of 8 and maximum of 10 members sa isa ka grupo. Sa isa ka grupo dapat may 8 tubtob na pulo ka mga miyembro sang dancers sa isa ka grupo. Kung magpakagto kamo di sa audition kamo 7 kamo ti alang-alang na. Dapat 8 gid. 8 kamo kabilog. Kagto kamo diri sa may K5 kay lantaon naton kung pwede kamo isa lang. Sa aton singa finals that would be on October 11 with the partnership naman sang Gugma Foundation Incorporated kag City Government of Bacolod City. Thank you Mayor Greg kag salamat gid direct Rodney Ascalon. Ang Dolomas Kalawan sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Gimo sang Mighty C di Alkaline Base Vitamin C DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Sa ato si Kamasuki, aran si Kagi 5 Shine. Ibalaon ta na ibala mga dalagko ng mga balitang national. Kay sa gihapon mga Kagi 5, kagi na natumba si Dr. Jingo Estrada. Oh, medyo do something may ara siya osteoarthritis. Oh, daw inab lang niya ti siyempre edad na si Senator Jingoy mo. Managahimo siya kapaligo, natumba kagindala sa ospital. I-check tabi ang iban pang mga balita sa national. Sige ka naman sa atong singa News Center Connection. Ka K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, ibalita mo.
2: May hapon, Sukon. Grabe subong ang pamangkot sa hostile witness sa ika-dress in webe na nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No less than the designation, no less than the Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President ang gingisa naman kaina sang prosecution kag sang mga senator judges.
0: Si Limuel Ortonio.
2: Yes. Atubala si Rods ang din pang highlight tagin angot sa paggamit sa confidential funds.
0: Atong nagligad si Gina Acosta. Oh, Gina Acosta. Tapos may mga alias to, may mga piwi, may mga piatos, dumamo to. mga pangalan.
2: Ato, ang isa pagid kahapon, laing pagid to yan. Pero hindi ko na to pang isa-isa.
0: Oo.
2: Hindi kay very controversial. Hindi ka,
0: kolbaan ka gito mag letter B, ah.
2: Ginahimo talaga ni Kwan. Kalingaw. Medyo ma-amuse man abi nga doon.
0: Nakamonitor ko daan ka ginakagipag shine sa sina nga mga gayuhom ko gani, kaya maamba gani. Si Vice President Sara Duterte, lagi di ako nung balo mo. Kundi nagkagto kag sila chika, nakabalo, kundi nagkagto sa 625 million nga confidential funds. Oh my goodness, oo.
2: Yeah. Oo. Oh. Pero ang ginputukan is the 125 million na confidential funds from 2022-2023. Pero initan na, gintog yan, gudya kay Colonel Lapchica. Si Lapchica, gin-designate sa Armed Forces of the Philippines. Although hindi siya, klaroon dami ha, hindi siya empleyado sa Office of the Vice President.
0: Yes.
2: Pero, din palayag ni OV Limuel Ortonio na din designate sa Armed Forces of the Philippines ining sila chika na maging group commander para sa Vice Presidential Security and Protection Group. Bali si Rods, correct me if I'm wrong, kundi may ara sang masobra 400 kang mga miyembro sang Vice Presidential Security and Protection Group si Vice President Sara Duterte.
0: Oo.
2: So ina sila tanan is under Colonel Lachica.
0: Wow.
2: Kaya mo lang ako na pag-incendi. Please correct me if I'm
0: wrong. Oo, tsakto ka kay Five Shine. Kaya siya ginman niyang gin-designar mo as chief. Yes. No? Meaning siyang tagpamuno sang security o siguridad sing ikaduwa kamataas nga

0: No? Mm. More than 400. So, ang group commander is Colonel La Chica.
1: Uh-huh.
0: So, when question, sa ikadlas in worthy kaadlaw ng impeachment trial, kung bala, ining si La Chica is empleyado sa office of the vice president. And si Lini Assistant Secretary Limuel Ortonio, no.
1: Mm-hmm.
0: Pero gin-designate siya sa Armed Forces of the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: And sa ang siling ni Gina Acosta na amo ang Special Disbursement Officer na siya dapat kuntani ang ma-disburse sining kwarta or siya dapat ang may ihibalo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi inagakagto ang mga kwarta, ang confidential funds. Pero gindagdag kay La Chica, kasi amo nang mando sa office, vice president, idagdag kay La Chica. So, si La Chica lang din ang nakahibalo.
1: Oh.
0: Kundi inagakagto.
1: Duwa sila ni Vice President Sara Duterte. Si La Chica, kag si Vice President Sara Duterte lang gid, ang nakahibalo kung dito nagkagto atong confidential funds. Kay bisan di assistant chief of staff, wayak balo kag kibibsyan mo. Ngayon di ang may hibalo lang gid, si La Chica, kag si Vice President Sara.
0: Amo na gani, na doon na-irritar man si Senator Judge Rafi Tulfo.
1: Uh-huh.
0: In fact, nagambal na ni si Ortonio, si nga doon na nakuan ko na siya na offend sa mga ginhambal o sa mga ginbuyan na statement ni Senator Rafi Tulfo. Kaginambalan siya lang, oh, come on.
1: Mm-hmm.
0: Wala ka kabalo. You are the, ang pag-ibig ko, Abby, si Ortonio is the second highest official.
1: Yes, yes.
0: Ng OVP.
1: Meaning, yes, magsiling ka nga assistant. Meaning, kon ikaw ang pinaka CEO kag Five Shine, akong imo right hand, si Ramuel ang left hand. Kumbaga siyang akong assistant. Ti tatlo ta, ikaw ang babaw, ako dason, tapos si Ramuel. So meaning, ti amo to chakto man pamangkot ni Senator Tulfo. Ya, isa ka. Ay, ano ka mo, no? Kumbaga executive akong sa grupo bla. Round table kung si ano pa King Arthur. Ara ka mo si Saka Kwan, ka kabalo kung di nagagto isa ba't yung tiwayi
0: Kwan, ang ano Abby, si Rod, for example no, kung nakita mo ginmando sa vice presidente na ihatag ang kwarta kay Colonel La Chica, ikaw as ikaduha na pinuno Abby sa office of the vice president, may responsibilidad ka pag trabaho mo na kung si saon, kundi inagakadto. Di ba la?
1: Yes.
0: Pero, amo na gani sinin yan, nagaperma ka, pag-release, gaperma ka. O, pagbaton sa mga kung ano-ano da mga acknowledgement receipt, diba? Kasi nagaperma man siya. O,
1: di, may duha man ang kaposibilidad, malantaw ko, give up shine mo. Either pagperma niya, may partida man. No more questions. Pagperma, ari mo partida. Paghatag ka partida, why na liquidation pa eh?
2: Alright!
1: Diba? Pero kung maid-id ka nga tao, dahil ang gitbala, permahan ko din, basahon ko niya, diba si Kuhon, nga perma lang ko isang blank na band paper ni, tapos ano pamutang yung nga makapalain sa akon. O, diba? Amo na tani mo.
0: Hindi lang kay maibig kung nagginatrabaho mo sang insakto ang mga trabaho bilang mataas na pinuno man sang office of the vice president. Kaya alam ka sa OVP, you are in public service, tagkabalo ka nga ang confidential funds, kwartas ang tao. So, doon mo ginayang si Rods. Diyan ay padali lang yun. Galing kay Timabungguanay ng sila sang vice presidente. But you know, that's the job of the assistant secretary of the office of the vice president. Idon mo, kibaloon mo, para kung questionon ka sa imong superior, kabalo ka.
1: Yes.
0: Di ba lang?
1: Oh. Malay mo, way makabalo si Vice President Sara Duterte. So, tutod lang, way sabi kabalo. Di ka rumamangkot sa niya tong kwarta nga 125 milyones. Hindi niya gatos, ha?
2: Alright!
1: Oh, milyones correct niya. Di na to karon may kukbalo. Ay, vice, why ko, nagpermam lang ko to, kaya mo to hambal ni Colonel La Chica sa akon nga, permahan kag i-disburse na sa iya. Tinano nga, why ko ya kabalos na, di na karon. Tapos La Chica, may nanugid sa amon na kay ginkwarta niya. Dumaamon na blang istorya kag i-five siya, kung di balda ka.

0: Ah?
1: All right!
2: Ayo. Ikaw
0: malo, kaging
2: kwarta. No? Pero, amunay ako nagatrabaho kita. Amo na gani nga may ara yan sa ato, na hindi gusto mangin opisyal. Kasi kaya gusto makakita kwarta, kontra. Kaya sa na id-id siya. Kaya mga pasyon din siya. Damo sa Bangaon.
0: Yes, ah.
2: Kaya muna nanda. Ay, mga tao, muna mo. Wala.
0: Si Pab lang ang liquidation. Pagid nga mga dokumento. Kung makita mo di mo yung mga pangalan pa lang siguro, mag-question ka na mo.
1: Alright!
0: Makon mo tagaan, kaya mo yan may Grace Piatos, tapos may Chippy McDonald pa, tapos may Timon Andrew Pusa, tapos mabutangan ka na Shane Ngit-Ngit, butangan ka pagkita Don Piang.
1: Alright! Oh,
0: may ara pa,
2: may
0: Piang
2: pamana.
0: Tapos ang pinaka-paborito ni Kagi Five Shine, ang Zuni... Zuni Zopi...
1: Alright!
0: Amo na! Tutuod lang, there's something wrong. Kaya kung ako mabituod si Senador Tolfo Kagi Five Shine, ang question man ko, bawa araw-araw na, why kay Mukbaloya? Unless otherwise, kung ining duha, sila chika kasi Vice President Sara Duterte, may inistoryahan na yung hindi pa pabalas la. Pero kung bagbisan mag-istoryahan na yung panasa Kaki Five Shine, kaya ang nag-release dahil hindi man niya sila chika mo. Kwaon nyo man to yung kay Kwan, o kay Acosta, o may hisirton nyo, kabalo mo na dapat, para at least at the end of the day, kung pag kinasuhan ay kabalo sila magsabat kung dito nagkagto.
2: May lang sa nito, ay sige nga.
0: Nauto daw dahil...
2: Kuya, pagpasudla sa bulsa mo.
0: Oo, oh, amo na da.
2: Hindi blang... Hindi, kung isa ka mo ka-opisina, Sir Rod, di saan ka mo na mismo, na hindi ba ti ay na da eh. Di ba lang? Kung kung siling na da ang isa na ibakal mo medisina para to kay Kwan, mamalaan mo din na iya.
0: Although...
2: Mamalaan mo din na iya. Bisa natin to sa tiyak na istorya.
0: Oh.
2: Nakalakpos din na iya ang Kwan. Oh. Ang istorya.
0: Although kagipal siya, hindi siyempre... Sa isa ka-opisina, hindi siyempre hindi tigid man niya tanan-tanan. Kung iya ka-gobyerno, dapat amo gina matabo. Hibaluan na dapat ya. O galing, kati kung may iba naman nga, hindi man niya tanan nga bagay mo na nga waya kabalong ibanda. Niya sa pribado, ya pwede niya matabo kag Five Shine, hindi ya kabalo ang secretary sa ginahimo sang second in command mo kag sang boss B. Kay ti pribado na ya. They have the right ya nga may butang niyang sekreto daw, gitawag aton confidential o secrecy o nano man dang tawags na. Pero basta public, oh, public office kag Five Shine, hindi niya pwede. Why niya sekreto hay da? Di ba? Kay ang ginastoryahan ta da, hindi niya manggad sang pribado nga tawo da. Ang istoryahan ta nga pundo that would be a public funds kag pumuluyong Pilipino ng tagiyas ng kwarta?
2: Amo na bala si Rod, kung nagatrabaho ka sa public service, ikaw na yan mismo, kabalo ka dapat. Kag dapat maging responsable ka. Kung din ka kadtong kwarta, himaluon mo bigla, itidon mo bigla. Amo na ganing iba na gabinungguanan. Ang iba nagakasuhay kay tingili pwede nga magpun sa buhay ta di kay ara ginaya isa nga mamatok nga ko nagakadto sa indi amo ang kwarta makwan din na saya ina iya kun ginaubran niya sang trabaho ang iya nga ubra nga trabaho.
0: Pero sa totoo lang kay Five Shine uldong
2: responsibilidad mo.
0: Oh, why na tagalin panahon mo? Ang pinakamalaw ay subong niya nga ginsaligan ni Vice President Sara Duterte sila chika nga hindi masaya gani empleyado sang OVP. Daw mo na balang pinakadako nga pala man ko tanon. I know, no? May mga sabat ma di si Vice President Sara. Hulaton ta lang di kay ini isay ni ka mga argumento kag ginadala sa Senado mo sa nagapadayon ng impeachment complaint ta kay Five Shine. Pabuwasan ta ning iban kag Five Shine?
2: Report gikan sa
0: Dito. Kagi Five
2: publiko. Kag kaninga wa sa Negros kay Five News.
0: Da, yun mo kasunggod-sunggod. Report na yon. Kay kasabad nila sa among panahon, no? Kay nami ni actually kay ginakahidlawan sang taga Hall of Justice daw. Ang mga tropa ko nga mga abogado, ko mga huwes daw nagapamati sa every time sa program nga before sila bi magpuli. Sa taga Hall of Justice na, no? Hindi lagi sila bimog palawag, kaya hindi sila gusto mag-interest diskusyon. Pero gambas ako na, kuya, nagkapamati kami di sa Slack yan. Oh, nag-enjoy kami sa inyong mga argumento da. But anyway, ang amon diriya is, ginadala naton kung anong ginatakol dito, kaya hindi man tanan nagalantaw mo. sa nagkapatayon ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. And ina yung mga bagay, may time ganyan nga ini pabor sa kay sa prosecution. No? May dason mga adlaw nga ini pabor naman sa depensa. So ginabalita na naton para at least maintindihan sa aton singa mga tagpalmati nga way nagalantaw TV, way nagalantaw sa social media, ang ila singa medium lang niya para may medium information nga may baluan nilang impormasyon gikan sa aton diri sa radyo. Maboy ko na commercial kamay inom ko anay sang Klinika GTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. Magbalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Masal rikan. Epic table. GTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
5: Ang white blood cells or JP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag bait si adlaw-adlaw sigurado or pure C, sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
4: Correct, Doc. Ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman, amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
5: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe, ang obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
3: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay,
3: DTX 500.
6: Masaligan,
3: epektibo,
6: DTX 500.
4: Yes, Doc. No? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
5: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sa neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas agon maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kun may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agon malikawan ang oxidative stress sa lawas.
4: Ano pala Doc ang function sa mga soldado sang immune system?
5: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
4: Bakterya galing monocytes.
5: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Mm. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
4: Grabe, no?
5: Indi lawglahog ang obra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
4: Mm.
5: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells.
4: Mm-hmm.
5: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: My family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: garantisado,
3: epektibo,
6: aramis mo.
3: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
8: Problema sa pangkaso,
6: hilana, sipon, kagubo,
8: tugas ang virus, kagbiklobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
8: na ginahimo
6: monolaurine sang atong lawas,
8: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: You may visit
8: ang VCO,
6: yung may D3,
8: mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabagat
8: sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
6: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na?
6: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasi.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Pinakabarato nga data
22: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
23: Mag-umayos sa
22: Shopee.
23: Data.
22: Shopee na gigya.
24: Terms of
1: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
7: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog kaglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
25: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
26: Number 1
27: K5 News.
28: El Castigador.
29: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5 just na sa ngapon. Mga K5, basi malipat ka mo ha. Ang aton siningalawas, nagakinanglan gini siya sa bulig. Diba? Kinanglan ta kung isa nga magbisti kay parang buligan nga tabunan ang aton sing panagwa nga lagway. Kinanglan ta kung kisa nga magpangalo para butangan man sang happy ng aton sing tingkoy o ng aton sing lipudwan. Kinanglan ta man kung kisa sang eyeglasses para proteksyonan man ang aton mata sa silak sang adlaw. Ang maning lawas ta kinanglan ta proteksyonan especially ng aton sing immune system. Kaangay sang mighty C, the alkaline based vitamin C. Amo ni siya nagapabakod, nagapa-uptick sa aton sing immune system. Plus, ining klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. O nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Mayari kami magka K5 nga ginpreparar si K5 Berto Gakit. O gamay lang ni siya pamatian ta. Sang kahapon, nangin matunog naman sa social media ang pagparigayon naman sang buy-bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Kung sa diin mga K5, nadakpan diri ang live-in partner, kaupod ang isa ka vlogger nga okon content creator nga si Julia TV. Hibalaon ta paano naglabot sa punto ngagin by bust ining duha. Ari ang special report gikan naman sa kay K5 Berto Gakita.
30: O vlogger nga nadakpan sa drug by bust operation sa Bacolod, isa ka notorious nga pusher suno sa PDEA. Pamilya ni Julia nagapanindugan gid nga wala kahilabtanan siya sa illegal nga droga. Isa ka notorious nga nagaduso sang shabu ang duha ka notorious nga mga pusher sa ginpatigaw nga buy-bust operation sang PDEA Lunes, Agosto 25, alas 2:50 sang hapon sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City. Ginpangunahan ang operasyon sang PDEA NIR upod ang PDEA Regional Office, Negros Island Region Regional Special Enforcement Team, PNP, Drug Enforcement Group Special Operations Unit, NIR, kag PNP Bacolod Police Station 2. Isa-isa hunta ang dalagan sang operasyon. Ang nadakpan ng mga suspect, alias Julia, 35 anyos, vlogger, kag pumuluyo sang Purok Magtiayon, Barangay 10, Christian, 32 anyos, wala sang obra, kag pumuluyo man sang amunga lugar. Ang mga nakuha sa operasyon, nakuha sa ila posisyon. 13 ka-transparent nga plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan Shabu. 50 gramos ang kabugaton. Ang balor, 340,000 pesos. Isa ka improvised tutor by bus money. Isa ka itom nga pouch. Isa ka brown nga coin purse. Duha ka lighter. Duha ka cellphone. 8 ka bank book. 5 ka ATM card. Isa ka itom nga shoulder bag. Suno sa kapulisan, dugay na nga ginabantayan ng duha bangod notorious sila ng mga pusher sa lugar. Apang initanan ginapanginwala gid sa pamilya ni Julia. Una, wala gid kuno kahilabtanan ng vlogger sa Dos Anay sang Cebu. Ikaduha, mabinuligon kag nagapatigayon sang bulig sa ilang barangay. Sa video nga ini, samtang naga-inventory, nagapangayo sang bulig ang vlogger nga suno sa iya nga nagakatulog ini sila sang ginsulod sang pideya. Suno pa diri ang tanan ng mga CCTV nila ginpangguba kuno sang kabulisan apang ang ini nga mga aligasyon ang ginapanginwala sang operatiba. Isa gihapon ini ka notorious nga pusher nagadoso sang illegal nga droga. Sa ginpagwa nga statement sang PDEA NIR, notorious buot silingon hindi basta-basta nga nagadoso sang illegal nga droga. Suno sa barangay 10, ang duha ang hindi badak listed. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yara sa kustodiya sang PDEA ang duha ka magipasakaan sang kaso tungod sa paglapas sa Section 5, Section 11, Section 12, Article 2 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpahanundob sang PDEA nga padayon ng ilang kampanya kontra illegal nga droga sa Negros Island Region. Sa sininga away kontra illegal nga droga. Kontrahon nga kontrahon ang nagadoso sang Cebu kag Dakpon. Wala man ginadula ang mga posibilidad sa aligasyon sa mga biktima. May ara bala nga mga harassment sa tunga sang Dakpanay. May mga CCTV. Ang mga CCTV nga hindi na mag-andar. Ang mga entrapment operation, posible na kibot kag dalagan sang bypass operation. Inatanan ang ginaimbestigar sang maidid sang kapulisan. Kinamatarong sa mga tao, mga palawang kutanon nga dapat sabton. Suno sa PDEA, lehitimo ang operasyon, mga monitoring sa mga operatiba, mga nagadoso sang Cebu sa Barangay 10, mga drugista nga hindi maubos-ubos. Isa ka notorious nga drugista, isa ka notorious nga nagadoso sang Cebu, ang away sang Cebu, mga nagagamit kag mga monitoring kag pangabudlay sa mga kapulisan. Isa ka lehitimo nga bypass operation. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
29: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. In a way, inaiya may statement B ang PDEA. Kay kahapon, grabe gamay nga aligasyon ang ginpagwa naman sang pamilya ni Julia. Kung sa din ilagin paginwala may kaki-five na may kailabtanan gidya ang ining vlogger. And naglabot sa punto mag kaki-five nga gin-follow up. Kaging tinguan gid ni kaki-five Berto Gakit ang makuha ang impormasyon. Kay ti masiling kita bypass operation. This is not just only one time, big time. Hindi ni mga kaki-five magpatigayon sang isa ka drug bypass operation. Ipay maloko sa tanan nga di ka pamati ah. When we say bypass operation, it's not only no intended sa drugs. Kaya kita tawag magkita nga bypass operation, which is para niya sa mga armas, illegal nga armas nga hindi lisensyado nga ginabaligya sa mga iban manda. May araman bypass sa iban nga mga produkto. So it means iniya illegal drug by drug bypass operation. Oh, batok naman sa mga illegal nga droga which is sometimes kalabanan ang shabu o kon ang marihuana. Dito laka ma-display Pinas nga may cocaine man ta o morphine. Oh, sang una may ara ecstasy, may ara mga kaki-five nga mga droga, party drugs nga ginabaybast man. So magpatigayon sang bybast operation, it is a series of casing pa, no? May ara pa na nga ginatawag mga kaki-five nga manmanan mo siya, validation, confirmation sa imo sininga target. Once ka makita ka, monitoron ka na. Not just only one day. Sometimes it takes 4 months. Kung isa binulan na, kung isa tinuig pa na, kay hindi iya madakpan ang suspect. Ari, ang iban kagdugang nga mga detalye, upod naton si Kaki-5 Berto Gakit. Kaki-5 Berto kahapon, kay ato kagi dito mismo, nakalabot sa bybast operation, sang imo ini nakita Kaki-5 Berto, gaano o kon ano nang plastada sang operasyon sa mga otoridad? Inibala natapos na, ongoing pa, ara pa lang sa inventory, o kon ara pa sa masiling naton nga daw manuglakat na ang aton sa mga otoridad.
0: K5 Broads, pag-abot naton sa area, nagapadayon ang inventory for the paraphernalia. Duha kabilog na mong drugs, amo na tawag na ang inventory sheet para sa drugs item. At the same time, inventory para sa mga recovered. Dila ang paraphernalia, tuter, K5 Broads. Ara na nakabda na ton ang pag-inventory sa mga tuter, which is may ara ang nakitaan sa ilang aduha, ang duha ka mga lighter, kag iban pa nga mga drug, mga paraphernalia. At
29: ang
0: same time,
29: tuter, Kaki-5 Berto, mo ni ginagamit, nga dira na nila ginagamit, nga suyupan na.
0: Dira na na. Do crystal na siya, nga do oblong. Kag butang nila da ang shabu.
29: Lutoon.
0: Then, lutoon lighter or ano da.
29: And mainit. Then, ma-smoke na.
0: Matamaan kainit, kay crystalline siya, na substance, na mainitan gani.
29: Gaso.
0: Hindi ma-liquid siya na. Pag liquid niya, maaso na.
29: Do ka bisado kagi daw?
0: Oo, kay ti.
29: Ginexplicar maayo sang
0: pideya. Ginexplicar sang pideya sa aton, no? At maayo gimana niya kay may balanta kay ang mga manadalaga nila, no?
29: Amo lang isang pila kabilog tuter na kuha dito.
0: Isa kabilog.
29: And then ano pagid dirita na sa drug paraphernalia. Ang ginagamit la magsuyop. Ano pagid aside sa
0: duha lang kabilog,
29: improvised tuter.
0: Duha lang kabilog ang drug paraphernalia.
29: Ano na?
0: Amo ini ang lighter.
29: Okay.
0: Kag ining tuter.
29: Okay.
0: Duha lang kabilog. Magluwas sini ang recovered sa ila possession. Amo ini ang again bybast money, isa ka itong mga pouch.
29: Pila ang bybast money gigamit?
0: 1,000 pesos.
29: Sa 1,000 pesos, pilang kabaylo sina? Kung let's say for example, para magchidian sa kadamaan, ako ang possessor buyer. Ako baling mabakal si mo, ikaw ang drug dealer. Hatagan ta ka 1,000 pesos. Pila ka sa shea tag mo kag pila ka gramo na?
0: Okay. Ang kung malantaw na ton Kaki-5 Roads ang dalagan sang baklanay sa may market, no? Amo ni market mo, I mean sa diin ka pa bala mabakal Kaki-5 Roads. Ang 6,800 amo ini siya ang baydan mo kag anta ka gramo, isa ka bulk, isa ka gram.
29: One gram.
0: Oo.
29: Okay.
0: Ang 1 gram nga ina Kaki-5 Roads, equivalent sa 6,800.
29: Okay.
0: Okay. Ang 6,800, sisa na nakagramo. Kay tungod 1,000 ang ginbakal. So,
29: Gamay-gamay, wait, labot 1 gram eh.
0: I-divide mo ang 6,800 sa abutang ta, divide mo sa 1,000 Kaki-5 Roads, may ara nga 600...
29: 6.8. Hindi, nang 0.6 grams.
0: Grams, oh. Yes.
29: Why siya kalabot? 1 gram.
0: Siya kalabot?
29: Kaya ang 1 gram, kuan mo? Size 8.
0: Oh,
29: size 1,800. So meaning,
0: 0.6
29: why siya kalabot?
0: Isa kagramos.
29: Why siya kalabot?
0: Amunaya. Amunaya ang standard drug price sang pideya.
29: So mo ito ginhatag ni isang... okay, gusto tayo may balawaan. Paghatag sang pusher buyer, sinong nagdaho sang droga?
0: Pusher,
29: sino?
0: Ang daho sang droga Kaki-5 Broads, sunod sa investigasyon sang pulis, ang suspect gid una amoning live-in partner.
29: Amoning live-in partner ni Julia. Yeah. Okay. Dason, pagdaho dito na nag-declare nga drug bybast operation. During that time, anong ginahimo ni Julia? Gakatulog sila?
0: Ang allegation sang mga suspect Kaki-5 Broads, gatulog sila alas 2 sang hapon, gulpyada na nagsulod ining mga lalaki. Amo ng allegation. But with the pideya, no, legitimate by bus operation.
29: Okay.
0: Hindi natin magambal kung paano to.
29: Uh-huh.
0: But amo na eh, daw anay, baklanay, transaksyonanay. Mm-hmm. Amo gini ang natabo, doldo, text, messages, nga makadto kami dira, makuha kami isang balor ng amo yun eh,
29: mm-hmm.
0: kagivab roads, no? Amuning sistema kahapon.
29: Okay.
0: So
29: di mo do, pagdaho sang 1,000 pesos nga agent, o kung pwede agent, sa subject, which is ang subject sang operation, pamangkuton ta kanay kay Giperberto, sino ang subject sang operation?
0: Duwagin sila.
29: Dua?
0: Oh, dua. Kagapon, kagapon namangkot kita dito, sino gid ba lang by, no, subject sang by bus? Una, hambal, live-in partner, amo ninyo po siyang lalaki.
29: Okay.
0: But ang overall monitoring and investigation sa PDEA, duwagin sila. Duwa sila ang subject for by bus operation.
29: So, ugaling ang nakadaho ang live-in partner ng lalaki.
0: Mm.
29: So, di mo do, ang dakong igo diri, amo ning live-in partner ng lalaki.
0: Mm.
29: Although nga tidala sang part sang operation in si Julia, pero wala siya makuwaan.
0: Hindi, gyapon ka gyapon, bro. Upod man gyapon sila. The same sila cases. Suno sa ginpagwa nga datos. Kay ti, ang daw anay, daw lang mong, but ang monitoring for, tawag ni, ang monitoring for subject sang operation, punta riyagin mismo, duwagin sila ka gyapon, bro.
29: Di, paano karoon na ka gyapon, bro? Masiling nga
0: kay duwa sila that time.
29: Ang ginamin mo, ito yung nagdaho, malang yung living partner mo.
0: Pero tiduwa sila, ara sila.
29: O, di, wala na
0: yas. Hindi man, ginamin mo, guru, duwa niya silang magdaho, geduwa. Hindi, wala na sana dala ka, Giba Broads.
29: Okay.
0: At subject ina, ina, na
29: explanation sang pareya.
0: Yes.
29: Para may tsindihan natin, mga kakipay, boy, kami di ka pugal, para may tsindihan isang nagapamati, kung nga, naglabots punto, nga ang kaso ni Julia, anong nga section sang Republic Act 9165?
0: Kagiba Broads, ang pagwa diri, tatlo ka sections. No?
29: Uh-huh.
0: Amo ning section 5.
29: Which
0: amo
29: is
0: na ang
29: siling.
0: Bakal.
29: Oh. Pagbaligya gid.
0: Pagbaligya gid. Okay. Nabaklan.
29: Ikuan na ito para may chidihan sa ngaton sa mga soki. Republic Act 9165.
0: Section 5.
29: Section 5, which is saling. O kon ang pagbaligya. Number 1, amo na nga kaso. Ikaduha, ano nga kaso?
0: 11.
29: Illegal possession.
0: Possession of firearms.
29: Okay. No.
0: Illegal guns. Illegal guns. Sorry. Illegal possession. Nakuha sila possession.
29: Okay. So during that time, right after yung pagdaho sang live-in partner, sang droga sa PDEA, diin inasulod ang mga illegal nga droga sa ilang ginya possession. Kaya when we say possession, within your possession, ginakaptan mo, ara sa bulsa mo,
0: ginabitbit mo nga bag, oo.
29: Diin nakuha.
0: Sa black nga shoulder bag.
29: Ang shoulder bag nga na, sa diin na nakasukbit sa kay Julia?
0: Sa kay Julia, ang bag. Nga shoulder bag.
29: Iya bag. Pero diin na nabutang at the time, ginakapta ni Julia or wala?
0: Aragid ya, shoulder bag. Ginasuksok gidya yung shoulder bag.
29: So, kakatulog siya, shoulder bag siya?
0: At pero ti, ang basang pedia, wala
29: man siya. Wala man taga.
0: Suno sa iya.
29: Ang ato niya, Riverberto? Ginaday-day na to, para bitsindihan na to. Kay at least, no, ang nagapamati sa to, no, hindi basta magsiling bala na nga daw ginahimuy-himo talaga niya to niya, based niya sa investigation sa PDEA kag police. Ang aton diri is plaster na to, both side, para bitsindihan na to kag Giperberto. Okay, so di mo do, ibutang na to, no? Hindi, isang ata kay basikon kanon ka kuring. Nakuha ang illegal nga droga sa bag nga ginapanagiyahan ni Julia. Okay. So after sina, ano pagid nga kaso kay diri nato sa possession mo? Diri nato next.
0: Una to section 5 pagbaligya.
29: Section 11.
0: Section 11
29: illegal
0: ang
29: possession,
0: illegal possession, possession and number 12 ang paraphernalia. Section 12 ada recovered sang mga paraphernalia
29: ginagamit. Paraphernalia.
0: Yes.
29: Amo ni siya ang illegal ang improvised tutor plus lighter.
0: Amuning paraphernalia.
29: Tatlo lang.
0: Tatlo lang.
29: Apat sinyas ko. Tatlo. Yung kamot ko niyong sabi ka sa
0: lakon.
29: Tatlo. Okay. So right after dito, kagipayper, do, gabi, do, sgado to, di ba? Hindi, ginanggap, pastor natin. Pag-abot sa police, ginblatter. Ginpa-record.
0: Ginpa-record.
29: Kay first and foremost, ang PDEA, wala madisleya sang detention cell, nga ibutangan, nga iholder ang ila sini nga mga subject. Ano? So dito, anay ginbutang sa police? Yeah, station.
3: Actually una dito kay tikinanglan mo namong sa police station no? For blotter report, record no? Police station 2.
29: Okay.
3: But siguro mga isa ka oras lang tong tiner. Gindala ni siya sa may barangay Alihis. May ara sila dito detention o con facility.
29: Oh, may opisina ang BDA in IR dito.
3: Dito.
29: Dali lang. Alihis, okay. Alihis, okay.
3: Alihis, no? Kay ti, sunod rin kay ina, kay Colonel Rivadomia, wala iya office gidiya sa Bacolod. I don't think so kung facility gito nila, pero dito nila gindala kagabi. Mm-hmm. No? Siguro gamay lang nga detention
29: area. Kay mga previous cases na actually mga K5, mga ito na kwanta lang ni B, during kitang nag-cover man sa bypass operation, magpatigayon, ganyan unang CIU, RDEU, PDEU, ang PDEU okay na kay province na. Mga regional guide RDEO sa amo nang ginakulbaan sang una sa mga drug pusher mo once ka balakpan sa sang RDEO ko pedeya kay wise rikta na sa Iloilo
3: amo na even pedeya sang una
29: malayo nitong ilay ang
3: ma-inquest sila gabi mga alas 12 tabok sa
29: Iloilo
3: bulawanay
29: gito sa amo na sang una kun pulisya ti kun sino nga pulisya nang kadakop dira lang sa station so this ginsaylo sa Alihis subong ato sa Alihis
3: ara sila subong sa Alihis kagipa rods no kagabi amo ni natabo kay ti again wala pedeya NIR ni mong no wala pa office diri sa Bacolod kuno okay. No kay ti diri man nila ibutang
29: pero kung sa facility nila da mayara das la ano gidaw kun wala sa opisina ti ano nadang sa Alihis
3: kundi injured wala ang
29: opisina. Wait, kaya ginagisa ka kay Five.
3: Pero kay Five Rods, ang Alihis, kay Tiang Aton nga nakuha ang information na rin sa police station, gindala siya sa Alihis for initial tawag na or ano disposition lang anay bla. Mati, kuwaon sang pedeya, iya to ya sang pedeya, ginamong. Hindi siya magtinir
29: ang sa Alihis, iya nito kay pedeya.
3: Iya gito ya sang pedeya sa Alihis.
29: O ba si iya ka pedeya sang province lang or ano man?
3: I don't know kung ano na siya. Basta, pero NIR ang
29: pero ang aton rin yung punto, wala na dahil siya station 2.
3: Wala
29: siya aton sa station 2. Okay. Hindi ko na magpadalmans na. Meaning, ining si Julia, kagang iya sining living partner ato sa pedeya, ano sang pedeya. No? Anong kadato?
3: Na tripingan nyo ko, te.
29: Nung naga, kwan ka laway, ka-freeze lang dang imong picture ka kay Peberto.
3: Screenshot na siya ni Adrian.
29: No, screenshot lang.
3: Inungod siya kadya.
29: No. Okay, so, karon.
3: Hindi na makita, sure ako dyan.
29: Ano ang counter, ng isang pamilya ni okay. Julia?
3: Kagabi, upod man ang yasin ng mga utod, nag-react gid. No? Hindi lang utod, kundi, mga followers yung mani, no?
29: Siyempre, apina nila.
3: Mong followers mong, actually, naglupok gining balita, hindi lang sa, ano, sa social media, gid, no? Kung sa DNT. Actually, Kagibay Broads, for the short background lang, abi, kaya ang tao nga ni, ining si Julia, Kagibay Broads, damo man ni siya sing maayo, nga ginubra, no? Na-follow siya sa mga followers. At the same time, imbulbado man ni siya sa mga issue-issue man sa iban ng mga vloggers.
29: Damo
3: no?
29: Man tayo nabaluan, Kagibay Broads, nga mga tao nga mabinuligon, no? Nga,
3: si Julia,
29: Robin Hood nga tawag, pero we don't know kung ano ginahimo sang mga tao. Kaya hindi naman sila makilala. May arabi ka Kipeberto nga ginatawag na nga front. No? Why kita'y kahusga ka Julia, batang aton diri is mga bagay, mga circumstansya nga nagakalatabo sa tao. Kung isa ginahimo nila front nga may charity sila. Nga at least ang paglantaw sa tao nami sila. At sa likod gali, may illegal nga ginahimo. But sa siling ko na, wala tanong yung ginaamuna nga muna si Julia. But amuna yung aligasyon sa pamilya nga.
3: Ang pamilya, hambalya, wala gid kilala nila. No? Iti natural pamilya, no? Hindi naman na maamuna ang pamilya, maapin gid, kaga especially iti manindugan man ang pamilya nga wala gid siya involved. Hindi siya involved. Now, kadto na to sa barangay Kagiba Broads.
29: Okay.
3: Na-interview na to kay ina si Kapitan Strong Bravo.
29: Melvin.
3: Hambalya, kibot man sa gani.
29: Ooh.
3: Kibot man sa. Ang hambal ni Kapitan Strong, perti ka active when it comes sa barangay matters.
29: Oo.
3: Actually, pista to nila sang Nagigad Adlaw. Gabi.
29: Oo.
3: Pagkato na dito kagaligan gabi, kita tapani siya. No, si Julia, ka-facilitate, good. Uh-huh. Active, no? Kay ti siya nagpatigayon sa mga event-event dito.
29: Uh-huh.
3: Amun ang aton sino nga nakilala sa iya, at the same time, sa barangay.
29: Okay.
3: Kagiba, brods, wala na dala sa badak listed, no? Mm-hmm. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Even ang iya sino nga live-in partner,
29: mm-hmm,
3: which is, suno kay Kapitan, mga sobra, duwa naman kuno katuig ang iya, ila sino nga pagtinerdira.
29: Mm-hmm.
3: Kilala ni Kapitan, mabuot, mabinuligon.
29: Mm-hmm.
3: Amun niya pagkakilala sa barangay.
29: Oh, barangay.
3: Barangay na iya.
29: Uh-huh. Pero, direk kita sa statement sa PDEA.
3: Okay.
29: According sa PDEA, ginamonitor na for how months na ginamonitor sa PDEA si sila ang si Julia kagang living partner.
3: Kaki vibe Rods duha ka I mean duha madugay. Nakabutang diri sa statement sang PDEA it's madugay. Actually after sini may ara nga interview gid si Sir Red Salgado
29: uh-huh
3: aton ay sa operation no ni kapon but suno diri ang ginpost sang PDEA Regional Office Negros Island Region NAR amo ini kagibrod headlines
29: okay
3: lang
29: uh-huh.
3: Two notorious pushers fall in PDEA led by Bacolod Drug sting 50 grams of shabu confiscated.
29: Ooh.
3: Duha ka notorious gitti magamba ka notorious kagibrod
29: tikon sa gabunan na kon sa aswang na gabunan tawag
3: gabunan na
29: masing nga masupog ka
3: may
29: kon sa criminal ka notorious criminal ka kuan kay top caliber kang kriminal kun sa krimen lang ang ginaubra mo do mo na
3: pag actually kay broad sa padugay man aton nga mga ano nga mga upod sa bypass man kay Five Broads even si DEU and SDET do wala pagid ko ni kabati sang title gid nga notorious pusher mo
29: uh-huh
3: no do so pay do amo pa lang ni so dako gid niya dako gid ning pagkabig sang PDEA Regional Office NAR nga nagaduso dako nga mga tao dako nga pagsulod sang shabu sa area sang
29: pila barangay nila kuno ka si Manaw bulan nga ginamanmananing grupo
3: binulan madugay binulan na no ang pag
29: for sure kay ti part sa ila sining magkandak sang bypass operation may mga test buy pa nang ginatawag so posibilidad pikapila ayan why matabi idea sa sa PDEA gid kun kapila nila no kay may mga bagay magkakipay when we say bypass operation, it's not just only nga isugid si Imuda, bypasson mo siya. No. It will undergo pa sa series of casing, mapping operation, monitoring, and then confirmation.
3: Yeah.
29: At the same time, daladra sa confirmatory kakipay Berto, baklan ka pa na. Pagbakal si Imo, paghatag si Imo sang item, himuon na sang agency, which is the police or PDEA, dalon pa na sa crime lab.
3: Mm.
29: O sa, kuan ipacheck na kung ang ginbaligya sa Imo.
3: Legitimate.
29: Basi kung tawas to, or basi snowbear lang to.
3: Which is amo gimana.
29: Amo na yung proseso.
3: Sa barangay 10 lang, kagibaba Rods, di duduman mo itong nagpinatsanay ito, o kung nagtiniruha ito ang hinablos, magandini ni Kapitan.
29: Snowbear to. Tawas
3: gilit ya.
29: Tiya mo na, amo nang tawag na to.
3: Gimbaligya sa hinablos to, no? Tawas gilit ti karon nang nagbakal, binalik kag tiniro ya.
29: Okay, amo na gani.
3: Away man barangay
29: ten. Na, that's why part na sang validation.
3: Mm.
29: Pag hambal sang PDEA op, do piyogid positive. Shabu gina bakal naton. Okay. Sit up ta. Oh, ma-meeting pa gid na sila. May iban pa gid nga for sure kung dalagkuan. Another atas by para makuha nila ang trust sa ila sing gidabaklan iti nakalusot mo nakabaligya una eh iti okay na iti da sonda iti by liwat pag check liwat okay kuha na ta nang operation na ta
3: okay
29: so operation
3: hindi basta-basta niya
29: hindi
3: ginamonitor
29: ginapay chindi na to sa mga pumuluyo nga nagpamati subong nga when we say bypass operation it's just only nga uy do gakiwi bibigyao adik ni grupo sure ni baybason ka namon hindi niya mo hindi mo niya mahimo so within a day
3: kag within the ano court kaki vibe roads ginapangitaan niya
29: plus ang imos ni nga Mark Manny kaki vibe Berto may record na gina ang ibanda kakagtupan na sa police station gina-record kung anong serial numbers
3: serial
29: ang kwarta gamiton mo
3: Mark Manny, by
29: ang
3: iban
29: sa korte na ginapacheck pa na kaya at least pa ma-prove mo sa court nga ang imos ni nga nga Mark Manny nga gingamit Mark Manny gid hindi kay swap money di ba
3: kag hindi ya suno sa aton man nga mga kapulisan kooperatiba kag gibaro sa especially PDEA kag CDEO hindi man sila yabi basta-basta mag-operate, kay ti gina-dismiss man ng iba nga kaso, ti iba ti kanugon. So that's why, ngitaon ginilaya mga witness nga mga dako kag legitimate nga mga substantial evidence
29: nga mga kaki-five nga nagahadlong ang mga otoridad naton police Pereya, CDEO tanan bangod ginakasuhan man na sila ginapasakaan man sila kaso administratibo kon grabe na ang gasto nila wala sang may nagprosper nga kaso. Damo ko nga mga pusher buyer mga arresting officer nga nagkalabalda sa amusina kaki-five. Berto, question, nga nabalda ang kaso, teknikalidad, like by bust money, like ang mga possession, ang
3: witness.
29: Ang witness.
3: Wala kaabot sa yung takto, na late si kagawad, no?
29: Tapos, ang mga illegal, ang mga ebidensya, oo, nga, uy, dulain yung picture sa piyak nga, dusubong dulain naman
3: nihaw. Hindi ma-identify sa witness, no? Hindi na basta-basta.
29: May mga teknikalidad na, that's why, ginaaway na sa korte. So, ang ato lang diri kay Peberto, hindi natin mag-discuss gid thoroughly sa operation sa Pereya, kay may ara sila yung nga kaugalingon naman nga investigation regarding sina and we do respect man sa family. So ang ako na lang panugyan, no, diri kay Julia Awayas korte kung awayon mo kay pamatud-an kag awayon man sa Pedia kay panindugan man sa Pedia ya mo kay mayara man yas na sin ko kay Pebertong kag pabutbuot mo uy si Rhodes buot ni pro makakwani tunto man ni oh, daw buot si Rhodes way niya galantaw sa mga iban nga mga muni mga bagay.
3: May ara ganito ligad, di nga pagamba ko din nga barangay. Pag operate grabe gid, tigulang. Aga po ko ra gid ya. Mani ko go ra gid. Aluoy. Wala gid.
29: Wala go
3: grabe. Aluoy ta gid na mahibe ta gid ya. Mangimat. Bao sang nabal-an gimpakita sang tropa. Nabidyuhan si Lula gakilo. Gakilo sang shabu. Amakon mo na. Iban na matista man na yamong.
29: Amuna gani.
3: Actually, ang ambagang polis as polis, tanan, galibot, daya ay ginadaya kakipay bro.
29: Correct na. Amuna daya ang kalibutan nila. Kaya kabalo ka naman sa mga tao, pamilya, pina na nila. But nas nasling naton, kita wait i-ghost ga. Let pahatag ta na iya sa korte nga mag-decide kung sino da guilty or not guilty and Pereya, the authority already conducted the operation and let's wait na lang kung anong pinalidad sina sa may mga amo ni gambal ko kay Peberto, may mga tao bing gasiling perming buot na sa especially sa mga namatay di ba ay buot na sinunoy way gina iya ahaw tatlok bilog na pinamatay ya. Buot pa na.
3: Kaya Brods, in fairness sa Pedeya, ilayati una best their goal is tap naon ang shabu.
29: Yes,
3: not
29: exactly.
3: Not only Bacolod, exactly Barangay 10. Mismo ka kay Beb, kaya na, nagkato kita dito sa Barangay 10. Upod ko si Kapitan, nagginamo sa sulod si Isakabalay. Upod kami ni Kapitan, nahulog ang shabu. Nahulog ang shabu. De, amakon mo na. Bambal tayo, even si Kapitan mismo, rampant gidman niya ang illegal nga droga sa may barangay 10.
29: Di ko mag-amo ng question.
3: Di inhalin ang shabu nga na, kagiba bro. So, amo man lang na ato, di ba? Nahulog pa ya ang illegal nga droga? Di, kag wala okay na dayon.
29: Di, binig.
3: Wala na dayon. Ay, madura man ito na priso ang lalaki to. Wala na dayon.
29: Di, anong intervention sa barangay?
3: Di, natural lang gani.
29: Di, ang barangay dapat may muna kami mga...
3: Abani, Kapitan. Ang bot sila da. Hindi, ginalibot-libot. Taka, ano, Gros Kapitan, eh? No? Libot-libot, kumananda? Kadungol, ged. Tingin ako mo, siya kasasay siyang shabu.
29: Hindi niya pwede.
3: Hindi, nag-gita.
29: So, amo ni galing pamangkot, anong mahimo sa barangay? Diba? We have badak, no? Which is ara lang tabala sa monitoring. Anong ginahimo? Nga action para matapna ini. Kay ti, kung magsiling kita gado ka normal na malang, daw asin na lang na krom. Chay, bakal ko asin da.
3: Kagiba, Brods, ang isa manigimang kota. Kumalantaw wala sa kay barangay, especially sa Pedeya, kung ang operation sa Pedeya legitimate, makontradict ni siya sa barangay. Kay ti, nga wala yan ang monitor sa barangay. Kung may badak ang barangay, kagiba, Brods.
29: Amuna da.
3: Ang problema da.
29: Oh.
3: Dinig naman ni Kapitan, waay, mang kami kabalo na da. amo na ang balik. Wala gid kami, wala na dala sa lista. But silingon, may pariyogi naman ang gaya kami niya. May salanay ginangat mo. Isa sa ila. No, amo na lang kayo. Hey, well, stick to sa Pidea. Sa Gapong Kalibay.
29: Ako ya, I have a big respect sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa mga kapulisan naton. Because kay ti amo na gani, paano na itong ma-prevent karon ang inang illegal nga droga nga makaguba sa puturo sa nga itong kabataan kagapuhan sa ulihi kung sa gamay pa lang, barangay pa lang, purok pa lang, hindi na itong matapna na. So dapat may ara ng collective, kag-collaborative effort ang barangay sa madumduman ko sa una ang Pideya, di nag-conduct na sa drug-cleared barangay. Question, the barangay 10, ara sa drug-cleared barangay kay ti hindi naman ni drug lord subong kay ti ambal mo galing namin nadagdag pa to isa kasasay sang shabu. Oh, di ba? Namin na guru the son kag Fiberto next month hakon nga assignment. Check mo this bakulod kung ano na ang gin mga drug lord barangay naton. Para may baluan naton and then lang taon ta kung cleared gin man. Ikalaw ay nga sagi kita kung deklarar nga drug lord barangay kita but yet the illegal drugs rampant sige hapon da sa inyo sing barangay. Oh, sige.
3: Kagiba Broads, uh-huh. Gusto tayong babalo si Iban, nga ana pakita ang itsura ni Julia. Uh-huh. Kagiba Broads, amoy ning rason na ton, sa atang managamangkot man, una bes, siya mismo naghambal.
29: Yeah, yeah.
3: Siya, with his permission,
29: correct.
3: Nga kita nyo man to, videohin nyo ko,
29: live nyo ko,
3: malive nyo ko,
29: K5.
3: Kay hambal ta, uh-huh. Kaya makita ta man. Oh, tanan nga mga rason, hindi pakita ya.
29: Ang ginlawag, K5 eh. Oh, K5 i-live nyo i-live naka-live ka mo K5 ano gidang kanya di ba so amo na gidang hambal ko hapon kay napakita siya because may permiso
3: kay
29: gusto niya kay gusto niya man ma-air ang isang mga hibubunot
3: ikaduwa ka Kipay Broads kilalaman siya hindi naman na matago sang mga pumuluyo ka Kipay Broads ano galing ti
29: kay hindi ba lang K5 una gitong nagpakwan mo halos media to nang kabalo naman and isa pa si Langga nag-live man. Kapila man
3: actually, mention. Actually, dito silang kagapon. And then, nagunta na rin sila. Kaya, they're, kinabalaan naman sa mga tagpalamati ang nipin sa ila. Actually, ala silang kagapon. Gibi. Okay, ti bata-bata, emanabi si, ano, Miss Julia.
29: Tiyan mo na naging masubo lang bala.

0: wala gi man sa tito bangon niya man ha. May korte man ta. Gasalig man kita sa korte. Pero kita yung nag-stick kita kung ng operasyon sa pedaya, panindugan sa pedaya, kailan ni operasyon.
1: Yes, Kagibay Broads, sige. Si Sir Red may ano to sang ano Kagibay Broads sang pedaya. Sige ako si Kagibay ubod balita ta dulong sa kalawan sang DTX 500, D3 Bio Mighty Sig kag DTX 500 coffee mix.
0: Dali lang. Ambal ni Doc no buinan ka TF.
2: Alright!
0: May bago nga produkto si Bus, si Doc Ramil Oy DTX 500 coffee mix.
1: Ako si Kagibay Berry. Oh. DTX 500. Ako si Kim Berto Gakit, K5 News, Evan.
0: Oh, minus ko nuda. Record na. Minus ka. Oh. Inaway mga K5, sa aton dari is gadala lang kita sang patas nga balita. O, hindi kita gusto nga maglabots punto nga daw ginakonsinti na ito ng sala. Hindi ba kita gusto nga konsintihon man ang ginaubra nga hindi man mayo. Kay una, ang panindugan naton is hindi kita pwedeng mag-engage sa illegal nga droga kay hindi kita kagwa. Makagwa ka na grupo, patay ka o preso ka. Diba? Check away ang rejoinder report ni Kaki5 Red Salgado. Hibalaon tabi kitang dugang detalye sa balita gikan naman sa kay Kaki5 Red Salgado. Balita ni Kaki5 Red, dulong mas kalawahan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 by Kaki5, amuning pinaka-nami nga suplemento kami mataas ining antioxidant. Nagpa-normalize sa atong singa blood sugar. Diba? At the same time, kung ang atong singa Mighty C, nagpa-lambo, nagpa-backwards ang immune system, ang DTX 500, mga Kaki5, nag-hatag no, sang manami nga suplemento, special minty, kung taas mo blood sugar o kung may diabetes ikaw, kaya nga man may mga kakwani siya, may ari siya sang charantin, visin, kag polypeptide. So kung may ginabatsyag ka na, sa lawas mo, nagapang limpyo pagid, ginalimpyuhan niya ang aton sininga internal organs, especially yung tinain na ton. Aras kay K5 Red, sa line number 1, kay K5 Red.
3: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
4: Yes, Kipa Rods, may hapon sa atin si Diba Katag Palamati sa programa nga El Castigador. Hindi lang magdalabot na ito si Pidea, spokesperson, investigation agent Keith Kapili, Kipa Rods. Kag iya, sinigin na parindugan, kag bilog nga Pidea, Kipa Rods, nga lihiti mo ang ila sinigin patigayon nga drug by bus operation kagapod nga adlaw, drugs may purok magtiayon, Barangay 10, Bacolod City, Agosto 25. Ko. So hindi kay Fabrons kay Mati, may damo nagalagaw, gati masiling naton nga may nagahaboy gidman nga posible planted. Pero ging klaro, hindi kay Fabrons sa Pidea NIR nga ati sila nagpatigayon, iya sa drug by bus operation ni kay Fabrons, sila ang nagpatigayon sa surveillance. Actually, kay Fabrons reported ini ang nasambit yang gati baligyaan na idara isang illegal na droga. Kagang ilang sininga target kita Rods, amunya si alias Christian, amunya siyang living partner ni vlogger Julia kita Rods. Sa mutang din-report man kagayina ni K5 Berto Gakit, ining Republic Act 9165.
0: Dali lang gin K5 Red ha, na-mention sa pedayang, which is the target is, wala iyang madala sa target si Julia.
4: Actually, kay K5 Rods ang target, idya si alias Christian, ang live-in partner kay K5 Rods. Amog yung actually target ni Sampideya eh.
0: Uh-oh.
4: O galing kay man, yun the time, ara man si Julia Vlogger. So, direct kay K5 Rods, ipatpat na ito na Republic Act 9165, Article 2. So, may tatlo direct ka sections, Section 5, 11, and 12, ginsiling sa ato ni Bob Kapili, nga ang Section 5, selling. Section 11, possession.
0: Mm-hmm.
4: Section 12, amo naman ang paraphernalia.
0: Mm-hmm.
4: Ang sakay Christian, amo niya ang 5, 11, 12, din nga paglapas sa K5 Rods.
0: Okay.
4: Apang si alias Julia, din naman siya naglapas sa Section 11, kinakuhaan man
0: amo sa na ang ginkuhan ko kina kay K5 Rods. Mm-hmm. Salamat kay K5 Rods, kay may ara kaya nga bagong update, ano? Amo nang i-plaster ko, how come siya nga makasuhan kay ina sang Section 5 kay way man siya nagdako sang illegal nga droga. So, Section 5, yes. Saling. Section 11, sure. Possession. Section 12, drug paraphernalia sa kay yes, Christian, which is...

0: subject of the operation. Sure. While on the other hand, sa kay Julia is section 11 which is possession lang.
1: Possession. Oh. Yes, correct.
0: Okay.
1: So, Ricky Nevronza, tingin pa bangkot mo natin sa Kapideya NIR kung, for example, naman din nagpagawa kagapon sa statement si Kapitan Strong Bravo sa Marangitan, Ricky Nevronza, nga wala man niya siya madala sa badak. Pero galing kay Ricky Nevronza, may ara man niya sa mga operasyon niya ang Pideya nga nagatutok. Wala nga ting posible, masi wala iya makitaan iya siya nga barangay.
0: Kaya kay Five Red, i-plastar ko nag iatag, iambal ko nag-inisimo ha. One of the reason why nga gambal kita nga wala sa badak because some agencies way niga sa Lakes Barangay.
1: Yes,
0: that's the reality. Masakit niya pamatian sa mga taga barangay. Kay some of them way niga sa Lakes Barangay. Patplastar na ginaya. That's the reality kay Kipebred. Wala man din sa barangay pero nga dakpan siya. Kay kung kabalaw ka naman, may iban nga barangay nga ti malakas ang ang pangamoy, kita may mga leakage black kay Five Red. But anyway, go ahead kay Five Red.
1: So the Ricky sa tiyang surveillance ni idilagid din makwan gid ma-point out kid sa aton sining Pideya NIR pero hindi mo niya makwan ko na sa overnight lang isa kadlaw
0: yes.
1: Three days malawig din ang monitor kay Ricky Bronze even though may aral sa reported nga information pero galakit wala mo niya salig yung Pideya nga tiambal ni Kwan ambal sa pilanto ka mga tao dito sa area pero galing ka patigayon din sila kay para hindi mo sila balikan kay Ricky Bronze ila sinitra trabaho diriya ang nakasilalay ti amo na kundaan lang ti ang sorbe.
0: Pila na kapideya i Jen kaki Febred, no? Nga ginatinan naton hearing. Nga ginapangkigan sang judge. Hindi hindi tas la kapalag sa judge kaki Febred. Kaki Febred.
1: Gari, kaki Febred, sir. So, Drea, ating gina-estimate siya sa mga 50 grams ginabulumantang value si Ricky Bronze according sa Pideya NIR, 340 mil pesos estimated value tinisang nakuha gati suspected shabu sa duha ka mga persona dira sa barangay 10, Ricky Bronze. So, rin pabatian nato na sa payag ni investigation agent Keith Capile ang atong sining PIO sa Pideya Negros Island Region. Yari.
2: Oo, manag-file kaso subong sa Hall of Justice. So ang kaso ni nila nga duwa ha, Section 5, 11, and 12, Article 2 of RA 9165, considering nga bybas siya, so may bybas item and may possession. Okay. And sa 12 is paraphernalia, no?
3: Okay, pero kwan gini mo, no? Duha gid sila or ang target niyo, anay, ang iya nga live-in partner, then suddenly...
2: Duwa
3: gid sila ya.
0: Dali lang gid kay Kipa Bread.
1: Yes, Kipa Bread.
0: I-plastar ta ha. Kay para di ta magsala. Kay sa report kita ni Kipa Bread duwa siling pasakaan sang 511 kag 12. So ginambal mo kina nga ang subject lang sa operation is 511-12 which is the Christian. And si Julia is 11.
1: Yes, sir. Oh.
0: Padayon nung tabing interview, padayon nung ta. Go ahead kay Kipa Adrian.
2: But may nakuha man bisa kay Julia binga ano nga evidence so section 11 siya.
3: Okay, pero ano galing alias na sa living partner ma'am ni Julia si
0: ibalik tabi ka kay 5 kaki away naglipanahon kay 5 red but anyway
1: kalog
0: you know kay gusto tabi ikwan kay hambal sang Pideya agent is duwagin sila 5 11 kag 12 pero sa ulihi ginmention niya nga sa kay Julia nakuhaan man siya which is 11. So i-itemize Billy what i-kwan is for the next lang guro sa kwan ipa-itemize ta kay para mabalaan ta gid anong kaso sang subject nga si Christian 5 11 12 kaso ni Julia ano na siya anong para at least mabalaan ta kay duha ka person ni kag Kipebred mo. Salamat kay Kipebred.
1: Ikaw ba ni Kim Rods, medyo nabitin ang atong sining balita sa programa ng El Castigador. Pero kumpleto ho na itong buwas ipatpat gini sa programa at ang for the last 12 study gini kay Tay pagbukas sa GTX Coffee Mix. Sigurado, gini nga mabugtaw sila kag kumpleto ang atong sining balita. Sa mga Kim Rods, atong sining balita dulog sa atong sa Power Trio, GTX 500 Mighty Seeking Beats Revio, ang atong mas sining GTX Beauty Soap at GTX Coffee Mix. Kapun si Patrono K5, Marty Di Maisip, ako naman si K5 Red Salga para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko at galingapan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
0: Salamat gid ka K5 Red Salgado sa imo sining balita. Kwanta lang gid na no. Kay gusto to ni confirm inang mga bagay regarding sa mga kaso sining duha ka mga suspitsado sa drug by bus operation. Wait na panahon, buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian. Ako naman si ka K5 Rongod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka ang D3 bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka
0: butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Day 3. Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasaysay isang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sa datsang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast sining ang Miyerkules, Agosto 20 sa Istig 2026.
3: Makita ka mabating kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kawatan na sapuan patay matapos ginpusasan sa talisay.
3: Samtang sa balitang nasyonal, PNP na kumpleto na ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting.
1: Sa balita international, seguridad para sa bata ni Trump ginpahanugot matapos ang pagpamahog sang Iran.
3: Samtang sa balitang sports, sa Filipina-Canadian doon na lutos sa US Open 2026 mixed doubles.
1: Sa ito naman, balita entertainment, Dolly Parton nagtaliwan sa edad nga 80. Lasay's 8.
4: Ulat panahon.
1: Sa itong ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
5: Nakagwa na sa monitoring area sa Pag-asa ang bagyo sa Odel. Apang padayon nga makaeksperyensya sa mga pagulan ng natundan nga bahin sa pungsod bangod sa habagat. Sa forecast sa Pag-asa, makaeksperyensya sa mga pagulan ng Zambales. Samtang magalumon naman ang panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa natundan nga bahin sa Luzon, lakip na ang Metro Manila, Western Visayas, kag Palawan. Partly cloudy to cloudy naman ang kondisyon sa panahon sa Southern Luzon, Bicol Region, Aklan, Capiz, kag Negros Oriental, kag posible ang mga mahinay nga pagulan. Mayara sang may ginabantayan nga cloud cluster ang Pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, apang tubtob subong wala pa ini nag-develop sa isa ka low pressure area. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayapod ng mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay suggest sa ato ng mga ukon sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kaso sang pagpanglutang sa NIR nagnubo. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Yara sa 23.26% ang ginubo sa kaso sang pagpanglutang sa bugos sa Negros Island Region sa tiyon sang pag-implementa sang Safer City Program o kung CSP sa Police Regional Office. Sa sulod sang 43 kaadlaw, humalin abril sa istubto Mayo 18 sininga tuig, yara lang sa 33 ang na-record nga kaso sang pagpanlutang. Mas manubo ini kung ikumparar sa 43 ka-insidente nga na-record sa tung Pebrero 22 tubtub Abril 2. Tuyo sa nasambit nga programa, ang inisyatibo sang kapulisan sa rehiyon agud mapaligo ng siguridad sang publiko pinaagi sa pagpasanyog sang police visibility, proactive interventions kag pakig-angod sang kapulisan sa komunidad. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang board member Montelibano, pabor nga dayunon ng barangay Nesca election, subong nga tuig may kampiyon nga balita si Kagipad Michelle Patinio.
6: Nagapati si 3rd District Board Member sang Negros Occidental Andrew Montelibano nga madayon ang eleksyon sa ninga tuig sa Barangay and Sanggunian Kabataan eleksyon agud nga maisla na ang mga opisyal sa tagsa ka mga lugar. Suno sa iya, nagapati siya nga ang pagpatigayon sang pinilian amo ang tion para sa kahilwayan sang isa ukon sa mga pumuluyo nga magpabutsyag kon sino sa ila ang nahamutan nga kandidato kag opisyal para maghatag sang serbisyo sa tagsa ka mga barangay. Dugang pa ni Montelibano, wala sang dapat kahadlukan ng mga incumbent barangay officials nga may maayo nga hinimuan o contract record. Nagapabor karon ini nga himuon man 5 katuig ang term of office sa mga officials imbes ang daan nga 3 lamang katuig. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasays 12 sa iwan pa nga balita lokal, anti-drug symposium ginpatigayon sa Barangay Tampalon sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
7: Nagpatigayon sang anti-drug symposium ang Barangay Tampalon para sa mga kabataan sa lugar tinalikdan nga adlaw. Ini ang ginpangunahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kag kagawad Bevoidencios ang Peace and Order ginupda ni Board Member Jeffrey Tubola, Kabankalan Component City Police Station, sangguni ang panlunsod members kag iban pa. Lakip man na sa mga ginistoryahan ang mga nagakalatabo sa mga estudyante sa karon nga mga shooting or bomb threat, ginpabalo sila kung ano ang mga konsekwensya sini kag kung paano sila mangin responsable kag masinulundon nga mga kabataan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan ng balitang lokal, motorsiklo nga naglikaw sa pedestrian sa dala naman sa Araneta, Bacolod, nabungguan sang nagapadulong nga truck. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Motorsiklo naglikaw sa tao nga nagatabok sa dalan, nabungguan sa nagasugata nga truck. Driver sa motorsiklo, kritikal ang kondisyon. Kondisyon sa driver nga si alias Emmanuel matapos makabunggo sa nagsugata nga truck pasado alas 11 kagayna sang aga Agosto 26 sa dala na Araneta sakop sa Barangay Sikag Airport siyudad sang Bacolod. Ginsiling sang driver ka truck na nakabunggo sa motorsiklo nga si alias Rolly nga naglikaw ang driver sa motorsiklo sa tawo nga nagatabok sa dalan kabagdanan nga naagaw sini ang iya nga dalan kag nalabot niya ang motorsiklo. Sunupa sa kay Rolly nga may pila sa ulo ang driver sa motorsiklo nga gindali-dali naman dala sang rescue team sa ospital agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong.
2: nasa padulong to sa may sor.
9: Paginikawan lang po siya ang katapok.
2: Kamu sa pila sa pasyon, sir?
9: Ha?
2: Kamu sa pila sa pasyon?
9: Muta ko diya, kaya damo sa pila sa. Eh, buko yung helmet, eh. Naka-wag itakdong ilang, wala yung kwan.
10: Sa naglutan ng aksidente, padayon ng investigasyon sa mga kapulisan. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang National.
12: Balitang National.
11: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 15 seconds sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nakompleto na sa Philippine National Police ang ilang imbestigasyon may kaangtanan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa siyudad sang Zamboanga apang ang report ang kinahanglan pa sang final review antes iniipagwa sa publiko.
3: Sa pahayag ni PNP Public Information Officer Police Colonel Alin Ray Co, ang report ang ginsumiter na kay Police Ocon PNP Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. para naman sa final verification kag approval.
1: Pahayag pa niya gina-check na sa mga otoridad kung kompleto ginman bala ang report kag ginaberipika ang mga detalye nga kinahanglan pa sang kumpirmasyon.
3: Dugang paniko nagmando na si General Nartates nga maghatag sang kopya sang report sa tanan nga mga institusyon lakip na mismo sa bulothuan.
1: Samtang duha ka mga pulis sa siyudad sang Cagayan de Oro ang gin-relieve sa pwesto matapos maglutaw ang mga aligasyon sang harassment sa duha ka mga babae nga criminology interns.
3: Sunod sa impormasyon sang Cagayan de Oro City Police Office, ang mga pulis amo ang isa ka police captain kag police corporal nga naka-assign sa Police Station 7 sa Barangay Bulwa kag gin-reassign naman sa Personal Holding and Accounting Section kag gin-pangdisarmahan.
1: Ang ginaligar nga insidente ang nagluntad sa Agosto 8 kag ang mga imbolbado ang duha ka mga babae nga criminology interns nga nagaedad 21 anyos.
3: Ginmanduan man ni Natales sa ang Police Regional Office 10 kag Cagayan de Oro City Police Office nga padasigo ng imbestigasyon kag ginapasumiter na sila sang kompleto nga report.
1: Ang PNP Internal Affairs Service naman ang ginmanduan nga bantayan ang proceedings sa reklamo. Samtang ginpanginwala ni Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera ang mga nagalaptang impormasyon nga nadanlog si Senator Jinggoy Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail.
3: Pahayag ni Bustinera, nagalakat ang senador para sa iya sininga schedule check-up sang may nabatian siya nga naglagtok sa iya sininga sa iya kag nakabatyag sang sakit sa iya sininga tuhod.
1: Yara na subong sa ospital si Estrada agod nga mapaidalom sa knee x-ray.
3: Sa katapos sa balitang national, gitpahugot na sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang pagpatuman naman sa project requirements para sa mga infrastructure projects sa idalom sang ginapropose nga 2027 budget agod masigurado ang transparency kag malikawan ang korupsyon.
1: Sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga bagong proyekto ang ilakip lang sa budget kung maaprobahan na ang ila project plans, may mga geotag nga site photos kag mayara sa certificates of Ocon implementability.
3: Tuyo sang mga reforma nga masigurado ang tanan nga proyekto ang properly vetted kag handa na para sa implementasyon antes maaprobahan ang pundo.
1: Ginpresenta ni Dizon ang mga bago nga pagsulundan sa ginpatigayon nga budget deliberation sa House of Representatives subong nga adlaw. Lasay sa 18.
11: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, seguridad para sa bata ni Trump ginpahanugot matapos ang pagpamahog sang Iran. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
13: Ginpahugot sa United States Secret Service ang seguridad para kay presidential son Barron Trump. Ini matapos ginpaguha sa Iranian State TV sa tung Martes ang 3 minutos ng video nga nagatanyag ang gobyerno sang Iran sang 10 milyones dolyares para sa kung sino makapatay sa anak nga lalaki ni US President Donald Trump. Suno kay Secret Service spokesperson Nate Herring, ilan na nga nakita ang video kag ilan na ginaimbestigaran ang tanan nga mga pagpamahog para sa bugtos nga pamilya sang presidente. Matumduman nga una nga ginaanunsyo sang Israel nga may plano ang Iran nga paksyon si Trump. Kagini ang rason kung nga ang nagsilo sang eroplano ang presidente sa iya pagpauli sa Estados Unidos matapos nga magtambong sa summit sang North Atlantic Treaty Organization sang Turkey. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Filipina, Canadian duo, naluto sa US Open 2026 Mixed Doubles. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lorenza Basa.
12: Nalutos ang Filipina-Canadian duo sa US Open 2026 sa mixed doubles Martes sang gabi, Agosto 25. Ginkilalan duo nga sa Sari Alex Yala kag Felix Auger Aliasim. Nagdaog naman sa pahampang sa Regale Monfils kag Elina Svitolina sa scores nga 4-1 kag 4-1. Para sa balitang sports, yung gidulong sa DTX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, ukon Dolly Parton nagtaliwan sa edad nga 80. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
14: Nagtaliwan na sa edad nga 80 ang Queen of Country Music nga si Dolly Parton. Nagsugod sa pagkanta kag pagsulat sang kanta si Dolly sa tung anom inikatuig. Pahayag sang pamilya sang singer ginbawian sang kabuhi si Dolly kahapon Martes, Agosto 25. Wala pa nahibaluan ang rason sang kamatayon sang singer. Kilala si Dolly sa mga kanta nga Coat of Many Colors, Jolene kag I Will Always Love You. Ginakabig man si Dolly bilang best-selling female artist of all time kag nagdaog sang 11 ka Grammy Awards, lakip na ang Lifetime Achievement Award. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Di na kagi sa judge sa upos ni Simon. Simon. Oh, sa Got Talent. Sa
1: America's Got Talent. Oh, di ko sure.
3: Si, nanamian ko ni siya mo, mga kantabla, si Dolly Parton. Hindi ka ni ka-relate kay panahon ni Namon?
1: Gani. Ginapamatian ko gani kung anong iyang ma-music ni.
3: Oo.
1: I just
3: Lain
1: gali. Oo, ay ang gahuni-huni ni gin-search kita naman sa YouTube.
3: Gin-search ko gid sa YouTube actually. Pero kung, nakita ko siya kay daw ang itsura niyo. And then nakaduit ni siya ni ano, ni Kenny Rogers.
1: Ah, okay.
3: Mga nagbiin ng mga ano?
1: Ang tuod.
3: Ari-ari lang ang kanta.
1: Ano. Pakita ako.
3: Oh, yung gina we have ano pa? Ari. Man.
1: Ano nang kanta?
3: Ari, bye-bye.
1: Island. Islands in the Stream.
3: Man. Man. Namiaw mo siya magkanta. Oh.
1: Never know.
3: Si rest
1: in peace ni sa Dolly Parton. Nagtaliwan sa edad ng 80. Di ba basta-basta ang mga ginbili niya ng legasiya
3: yes.
1: sa music industry. Oo, industriya sa musika, no? Kilala, bisan diri sa aton sa Pilipinas. Iti ka nagmi, no? Sa ilang mga kanta.
3: Ang tingog, yabi sa edad niya ng Monica K5G, na may edad na siya, pero ang timbre sang boses, kanami. Oh, nami siya pamatian. Mm-hmm. Amo ni karon i-search ko nga album.
1: Tingala ko gani nag-react kagi kay do ka ano kagigali sa iya. Familiar kagigali sa iya.
3: Masa naka-judge siya. I don't know lang gin.
1: Base isang before, I don't know kay ang mga na-abtan ko bigang mga judge ang mga bag-o na subong eh. Mga bataon na mga si Simon na lang din
3: si Cyro Albay na lang. Oo. Do siya
1: na
3: lang.
1: Pero may ako nang bako ka gwapo sang bata ni Donald Trump, no? Siya nga lang ito, Baron Trump?
3: Oo, oh, ngayon ako, ano? Ng guest mentor siya sa season 7.
1: Ah.
3: Oh, that was 2008 pa.
1: Oh,
3: sang American Idol.
1: Na. American Idol, gali.
3: American Idol, oh.
1: Hindi siya galing talent.
3: Yes.
1: American Idol.
3: Kapila siya galing gin-invite ng mga judge, pero ga-refuse siya.
1: Mm.
3: Maybe kasi may edad naman mo.
1: Oo. Oh. Tika syempre mga amuna galing nga mga experience,
3: wow.
1: Mga experience siya. madamo na gid na sa mga matudlo sa mga aspiring kag sa mga
3: yes.
1: Mga singers subong. Ahay.
3: Kaligati ni dad na no, poy way na sa.
1: Hatag
3: pero ang iyang tingog, iyang kanta magapabilid Japon.
1: Yes.
3: Especially sa mga inspired kag mga expired nga mga balat yagon.
1: Tulo sa una mga kanta sa mga nagmi pa no, mga boat silingon niya bala sang kanta.
3: Subong bido. Okay, subong nag at least nagbalik subong do kan mayara na nga nami na
1: no,
3: like.
1: Meaning na no
3: ang si ang bana ni ano?
1: Ni sino? Ni Casey.
3: Oh, si paborito ko na si TJ.
1: Si TJ palagi.
3: Oh, ko na mga type of mga message na nami isang ano, mensahe. Plus may isa pagid nga
1: sino?
3: Aside kay ang lalaki lang basta ang type of genre nila dumawa muna.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ano siya. Nalipat lang ko sa mga pangalan.
1: Oo, hindi ka
3: ng
1: na familiar.
3: Cup of Joe?
1: Cup of Joe!
3: Oo, nando.
1: Ang multo. Ano pa ginang familiar sa Cup of
3: Pratis,
1: Joe?
3: Hindi ka lay nga daw gasniagit lang daw. Lain mabimiban, mabimiban daw ka very singgit, no.
1: Tapusan na kay wala na tadwa time.
3: Ah, sige. Yes naman.
1: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa buong Miyerkules, Agosto 26, 2026.
3: Bante man, buwas nga dlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Marivelles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
3: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Mami, ang una balas ang ano yung mga...
11: 1.5 K5 News D3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Mabakang sa mga butika.

0: umaga.
1: DTX Beauty Show.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca, Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca Vista!
1: Ang atong pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight kinadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 nagapanda mang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa sa hinaling nga pagbaha o kon flash floods o kon landslides pagkatipag sang duta bangod sa moderate kag puro panahon nga mabunok nga pag-ulan ini sa piyak sang influence ginasiling sa pag-asa sang southwest monsoon ukon habagat.
0: Lorca Vista.
1: Kaya muna ang pamangkot sang iban siling may El Nino sa bulan sang Nobyembre. Suno sa forecast sang gobyerno ha. Pag-asa gyapon kag magalawig ini tubtob madason nga tuig apang gasiling ang iban tisigi man ang ulan. Let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan, wala sang diwan kundi ang aton pamuno sa CDRRMO sa Dakpanwa. Doc, good evening.
2: Yes, good evening.
1: Salamat kid doctor sa tiempo. First of all, Doc, ano ang expected nga local weather system naton subong?
2: Yes sir, sa subong sir ang sa ginabantayan kita na ano no na weather system. Pero ara siya sa babaw sa Luzon.
1: Oh. So medyo layo pa.
2: Yes, sir. Bali, subong, southwest monsoon Japon ang nag-a-effect sa ato. No?
1: Habagat?
2: Yes, sir.
1: Uh-huh.
2: Habagat. Yes, sir. Kaya nga ito, yung mga typhoon to, subong sa, ano, wala na siya, no? Bali, southwest monsoon Japon affecting the sun. So, basta yung isa.
1: Fortunately, Doc, ang ato na batsyagan subong, wala pagin man baskog nga nga bagyo nga naglabay so far, no?
2: Yes, so far wala pa man gin.
1: Now I want to go to that. Kay di ba usually sa history sang Pilipinas, ang pinakabaskog nga bagyo ta last quarter eh, meaning October, November, December. Now with a looming El Nino, ano ang gina-expecta? Can you help me explain, Doc, ng iban nga tao gambal eh. Siya siling New El Nino. Sige man ang bagyo, sige man ang ulan. Nga, Adok?
2: Yes, sir. Actually, ang nahambal, nga last quarter nga mga kusog na bagyo, usually ga, ano, sa Visaya.
1: Mm-hmm.
2: No? When we say naman El Nino, nang usually, mainit bala, mm-hmm. No? Ang atong tubig, ang surface water.
1: Mm-hmm.
2: Ang surface water yung ato, nagainit.
1: Uy.
2: Doesn't mean na wala kita sang ulan. Sa ang aton nga although aara kita sa inyo because we are already in the ano no rainy season kita.
1: Mm-hmm.
2: That's why may ulan. Kasi sa forecast nila sir up to August no ang aton nga rainfall is normal kaya.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Kaya sa inyo kita aara kita sa rainy season. So may mga pag-ulan pa kita.
1: Ay, okay. Pero Doc, is this all the more alarming? Is there a possibility nga where we are to expect sang mas mabaskog nga mga bagyo sa last quarter?
2: Usually, sir, basta may El Nino kita, may ara kita gina-expect nga mga bagyo man, no?
1: Mm.
2: Ang mga ko ang bagyo usually ng Lumbria sa Visayas is last quarter.
1: Oh, agoy. So paaboton ta gid ni.
2: Yes sir, that's why kumana landa was November, so diri man
1: gusto. Oo.
2: And this was also December.
1: Oh. Oo. Oh.
2: And again, in Lumbria sa Visayas, no? Especially diri sa Apon, Kabangkalan, Ilog. Mm.
1: And si last year si Tino was also November, di ba?
2: Tino was also November, so din ido yaman.
1: Oh, Doc, help me explain please, no? Kag correction ko kung sala ako. Now, very significant ang fact nga nagainit ang temperature o ang kainiton sang tubig sa oceans o malapad nga kadagatan. That means nga mas mangin mabaskog ang bagyo kay hakupon yung init gikan sa kadagatan.
2: Yes sir, kay sa aton lumduman sa aton sa science, di ba? Mainit, nag-evaporate ang
1: tubig.
2: Aton, sir. Oo. So, tubig na nagasusa, mas damo man ang ginadala nga ulan. That's why ang precipitation aton ilumin nga ulan mas gabaskog because of the higher temperature, no? Kung ikaso may ara kita mga bagyo, pag mga weather disturbance, mas kusog siya because we are in El Nino.
1: Interesting, Doki. Now, isa pagid kabagay, nano na so far, kundi ang akon nga pag-insyende, nag-convene na ang task force El Nino nagligad. Ano ang action plan nga gin-submit sang city government sang Bacolod, Doki?
2: Balian mo lang na, sir, no? Ang, actually, though, wala to siya na wala siya na dayon.
1: Mm-hmm.
2: Bali, pero kami sa Bacolod, we are expecting more rain. Although nga ara kita sa El Nino, no?
1: Mm-hmm.
2: Halinsang July, asa sa Agos, may ara kita mas mga basko nga ulan. Nga ginadala sa localized thunderstorm, actually, ato sir,
1: diba?
2: Wala makita sa bagyo, ang bagyo ato ya sa babang sa Luzon. So that is the effect of global temperature rise.
1: Yes.
2: Nga nag-frequent after nga mga pag-ulan. Yung muna sa ulan, wala na siya sa ulan. Yung ginasupak ang mga hambal. Sabi nga low pressure, di ba? Bagyo lang yun.
1: Correct.
2: However, because of this event, nga mas higali wala bagyo, pero kung may localized thunderstorm, pwede siya makakos ng mga baha sa atin.
1: Uy. Doc, gamay nga explanation na bala, subong ang localized thunderstorm sa simpleng istorya, do kabuang nagidsang panahon. Halimbawa, gabunok ang ulan sa Bacolod, pagtabok mo lang sa dulunan pagkadto talisay, wala tuyaga ulan, or vice versa.
2: Yes, actually, gani, sir, mas weird pagid kay nga.
1: Nga.
2: Kasi, hindi sa alihis, pero manawag kita ni sa mga bata, wala.
1: Uy.
2: No? Kag may times man nga nakibot kami gaulan sa part sa NGC, sa likod niya wala gaulan.
1: Ha?
2: So, yes. Makita mo si Sir ga-drive ikaw sa tubangan mo, gaulan sa imo yung wala, di ba?
1: Ay, so, do masalaan ka butigon kung pamangkuton ka kaasawa mo, gali sina?
2: Kung isa ka monitor ako kay gaulan, during the area ako sa lihis.
1: Oo.
2: Operation center, nga ara lang man sa Takuling, mamag, wala pa naman di Dok gaulan, okay pa man di.
1: Ay, tuod?
2: Yun lang ang ating CCTV kay ba siya may portion sa Bacolod na gaulan.
1: Oh. Nangin mas mabudlay na sa inyo karon, Doc, mag-approach sa disaster response tungod sining freak ng dalagan sa panahon?
2: Yes, actually, sir, amo ba na isa man, no? Sa mambal, abi niya ma-declare ko sa klase kay grabe ulan. Pero tingin ko sa hindi bilog nga Bacolod ang gaulan, di mo. So, kabudlayan mo namon, abi, no?
1: Bakabudlay!
2: May ara, kita kasi nga, ano nga, depende kung di yung lugar, ng example, Alangilan, gaulan, tubig.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede kumulog na ang darayan ng eskulahan, eh. Ay, local news, nangyong siya gamit. Then, kasi may ari sa downtown, no, makita sa CCTV, nga gabunok ulan, pero pag abot din sa south, wala man ulan.
1: Ay, no? Kakomplikado na sang dalagan kapanahon sa buong lokaw. Anyway, pero Doc, does that mean nga, hindi bala ang aton, ang Doppler radar, tang rain forecast, gikan pa ni sa diin, diin nga station ni Kapag-asa, La Carlota?
2: I think sa Dumangat.
1: Ay, okay.
2: Hello, it's more of a hit, the hit index na sila.
1: Ay.
2: Dumangat.
1: Ah, ang Doppler radar rain forecast, Dumangas pa.
2: Yes, sir.
1: So, kung mag-amo ni Doc, mas maayo kung tanik nga may mga Doppler radar yung local gidiri sa Bacolod.
2: Yes, sir. Mas namin, gid tanik, no?
1: Mm-hmm.
2: Mapinpoint tagid.
1: Correct.
2: Ang weather.
1: Oo. Mga pila ka, mag-amo na Doc, ang ambal mo nga Doc ka, sporadic kagka erratic sang dalagan sang local thunderstorms sa inyo initial nga istoryahan ay mga pila ka Doppler radar stations kinanglan ta para more or less mas accurate ang forecast.
2: Actually sir, though wala gi ko na idea na
1: uh-huh.
2: Though yun din mo kagasa pero mas nami tani kun for ano ba no for region or for island no.
1: Uy.
2: Sa range, hindi ko anong yung makuha. Pero sa Subong Sir, may sa Subong Sir Jones, may ara kita ya ng local na rain gauge. Yeah? So,
1: ara na?
2: Yes, sir.
1: Pila ka bilog?
2: We have 14 rain gauge.
1: Oo.
2: Then we have water level nga 9 kabilog. So bali namin na sir ang atong nga water level may dala na siya rain gauge.
1: Uh-huh.
2: So 5 ng rain gauge siya. Ang atong nga water level monitoring ya level sensor naton is only 9.
1: Mm.
2: May upo din siyang rain gauge ng 14 kabilog.
1: Dok, gamay lang Doc, eh. Gamay lang nga patag sa atong tagpamati. Magamba kita rain gauge banwa. Takos ini siya sang gabu-bu nga ulan. Diin ini nahamtang Doc.
2: We have ano sir nang we have Alangila, Estefania, may aram sa Takuling. May ara kita da sa NGC Villamonte na siya.
1: Mm-hmm.
2: May ara kita sa mga Sumag, no? Hindi lagi ko sir sa ulo sa tanan kay 14 na siya.
1: No problem.
2: So makita natin ang weather monitoring, ng weather level monitoring. Ara makita ninyo sa mga aton nga mga bridge.
1: Ah.
2: Kita mo may ara ba daw cage?
1: Aha.
2: So amo na siya mga area nga may ata ara kita weather level monitoring. Pero ina siya nga, ano sir, may ganda na siya na rain gauge mismo sa ina
1: ngayon. Oh. Gamay lang nga explanation, Doc, paano

0: يعني لان
1: اه
0: ولا بيعلم بده يتعلم
1: اه
0: سو بلا انه نقشا جنا ده ان يعني انا نا ريسورس ما قدون اشا سا اتون كمان سنتر
1: اه So balik kon mas accurate nga monitoring sang inyo nga command center, mas accurate kag mas dasig ang desisyon sang alkalde o kon sang city hall o sinumanda.
0: Yes.
1: Oh, Dok Arabla, interesado ko ining inyo yang nga mga water level ano panawagan ni na?
0: Level sensor monitoring na sa sir.
1: Oo, waay na yatawo nga kinanglan magwa sila yag gapadala resulta automatic.
0: Oh, yes sir. Automatic
1: wow.
0: System kita yang may system kita nga gin butang dira no which automatic ang aton nga ma-resolve ni kadto na siya sa command center kay dito
1: wow.
0: Niya ginaandar sa command center ang aton nga mga data nga ginhaboy sa aton mga range gauge sa
1: wow.
0: So hindi na sa kinanglan niya nga ano nga makadto pa sa aton sa alam niya no? Usually nga muna yung manual na siya eh. So hindi na automated ni siya no automatic gahatan sa ano sa aton yung command center.
1: Grabe.
0: Nara si Kamuwaw with Pag-asa nga ini siya nga mga data pwede natin i-share with Pag-asa para mas localize magiging ng ilang ano.
1: Oh, nice. Nice. Are we the first city in Bacolod or the entire NIR ang may ara sina?
0: Hindi lang ko sir sure, no? Mm-mm. Pero ang amon niya na ano. Kasi before may ara naman tana, pero hindi siya daw sila lang ito kabilog. Kasi
1: ah.
0: Sir. Dugay na siya. Iyaman ito kapag, iyaman ito kapag asa, pero daw outdated na siya. Wala kayo ipapit na ito. Inislan na gid siya.
1: Bali, Dok, ka, kay Dok, ka-excited sa akon sa sining balita ni mo para mangpan gid sa aton tagparmati kung magsaka ang tubig sa suba, hindi na kinanglan nga may staff ka mo nga madala tukon kakawayan kag magtakos-takos. Hindi na. May ara, galutaw lang ni siya, Dok.
0: Bali sa ano siya sir ng low sensor siya ya. Hindi siya kay kung galutaw abi ko magtudong tubig ng malala siya mo.
1: Ah.
0: Daw ano siya sensor siya do.
1: Wow. Daw laser.
0: Daw mo amo na sir nga do hindi siya yung mag-touch kit sa tubig ang equipment
1: ni. Ay, yung, okay.
0: Low sensor ang ano ta.
1: Ah, okay. Ining daw may ano gani magambag ka cage may
0: yes,
1: ining sa mga taytay, but siningon may ara na automatic nga water gauge.
0: Yes, sir. Kag, rain
1: wow.
0: Gauge.
1: Rain gauge. Wow, grabe.
0: Sir, ang kaya siya, that is to protect lang sa equipment na ito. Hindi siya magbibigay sa madulo.
1: Wow. Pila ang bili sinita ng Dok Suno sa Pag-asa?
0: Ang aton niya, sir, nga mga first, ang aton na nga panawagta na platform, no? Amo na siyang butangan sa isang equipment.
1: Oo.
0: Amo na nga kuan mga more or less 2 million na siya sa libot because we have amo na siya nga structure eh.
1: Uh-huh.
0: Then ato nga ano so far mga 20 plus million na siya ang kabilugan pati system na siya sir. Hindi na siya equipment system tag ang technology nga i-transfer sa ato bali tudluan kita paano mag-usar paano at the same time no may ara man na siya sa sina nga ano ang mga spare parts ara na siya nga in case maguba hindi na
1: pamutulong wow.
0: Diba kay dala na lang sa mga bon nga din ano pagin pabibing na
1: interesting very very interesting. I hope one of these days Doc makabisita ko mismo sa inyo command center kay interesado gid ko maglantaw eh kay ka-scientific na gid sang metodo ta subong.
0: Yes, sir. Hopefully, this year, mabutang na siya kay, actually, bago lang na kita katapos ang bidding for the system and the equipment. Hopefully, within this year, basi hindi matapos ang tuig, ma-ano na siya, functional na siya, bala.
1: Oh, kag-timing, masulod ng aton ng mga kusog ng bagyo, eh.
0: Yes, oo. Oh,
1: oo.
0: Na siya, ginabantayan ta, abi. Last quarter, kita yata rin, ginaigo din sa Visayas.
1: Mm.
0: Hopefully nga matapos na siya kag mga usar na ginaton.
1: Mm.
0: Kaya may dala pa na siya sir, mga siren, no? May dala pa na siya nga
1: weather station. Ato on?
0: Yes, makamonitor man siya
1: wow.
0: Sir, sa quality naton, especially sa mga downtown na damo sa Lasian, ma-monitor ya kung ang hangin subong abi, hindi nami, no? So makahatag mo sa advisory later sa mga ano nga kung nanglan, especially those may mga masakit, no? Mag-mask naman. no?
1: Oh, wow. Kung amo ining

0: system nga i-backlon ninyo, Doc, gakaon gali ba choy ni may utok ni. Yes, wow.
1: Sir,
0: AI giniya practically artificial intelligence gini ni.
1: May ara siya sir muna nga feature nga maka ano siya maka-analyze sa
0: wow.
1: Ang atong data no kay mabuligan niya tayo kung paano i-interpret ang atong nga mga data nga mag-gather. Then we can share it also with PAGASA kay may MOA kita with PAGASA.
0: Mm. Lastly Doc, manugsulod ng El Nino, sigurado nga may tubig tanga ilim noon na lin sa Basiwa.
1: Hindi ko na
0: yan, sir. Hindi, why sila naka-report sa inyo? Kasi ga-prepare kita for El Nino, wala sila pa ba tiyaged?
1: Usually, sir, nag-report lang na sila kung may mga area nga nubo ang tubig. Like, na, ato mo lang last year, one lang, some summer. Nag-report sila kung din area ang may nubo ang level ng tubig, no? Ginahatag sila, sir, actually, sa amon nga map, kundi ang area nga may tubig.
0: Ah, okay.
1: Binigay lang kita with the city and the prime water para madeliveran ang mga barangay nga may ara kabudlayan sa tubig.
0: Okay. Pero wala pa ya, parte sa pagsulod na sang El Nino. Nothing so far.
1: Actually, sir, may El Nino nag-ipisa, no? Nag-declare na last time ang PAGASA. Although nga piamotohang bansang PAGASA, sining nga August and September, normal pa siya ang aton nga mabatsyagan nga rainfall na minindi. Pag nga last time, kung wala gigab na ulan, so kung manapos nga ito, may mga ulan kita. Amo na be localized under storm, kagawin siya magsulod ang may mga bagyo dito sa Luzon. Kita nga kabatsyag din sa effect naman niya sa southwest monsoon. Although nga anak ito sa El Nino.
0: But at least, Doc, it's good to know nga ang syudad niya, ang City Hall, is doing a lot more sa pagpreparar sa mga bagyo kag iban pa.
1: Yes,
0: yes. Ako, Doc, nakulbaan ko sa baha tungod ang leptospirosis eh.
1: Yes,
0: yeah,
1: so. Yes, sir. Actually, muna siya eh. Nang hindi lang siya balang sila kung gaulan lang. As long as big dira, no?
0: Correct.
1: Ano, pwede kita mag-leptospirosis o dengue. Duwa ang atong ginabantayan. Actually, especially after sang ulan, nga may mga stagnant water bala nga possibly pwede dengue. Kung infected sang urine no sang aton nga mga ilaga. Amo na siya sa leptospirosis. So ginaano ta lang sa nga basta nga may ara kami ginahatag nga prophylaxis especially sa aton nga mga amon bala nga mga response team. Nga ubod sa tubig. Kami prophylaxis whole year round nasa as long as
0: possible
1: sa tubig. No, hindi na siya kasi nga kung wala bagyo lang. Then, ginapangabay taman sir sa mga pumuluyo. Tanong nga kung naka-experience sa hilanan, pala nakitlawas. Ano, so, dapat mapabalo, mapakonsulta, gidayon, hindi na paghulatan nga maglala. So, we have already mga deaths, no, sa, especially doon sa Negros Occidental. Kalapatay because of dengue naman niya.
0: Uy.
1: Pero, wala mo na siya nagapaulihi. Especially kung after sa mga baha-baha, may alagin kita cases.
0: Ba, doon kakulurbaan, galumbaan ay ang ilaga kaglamok kalisubong, ha?
1: Yes, sir.
0: Oh. Doc, ari na lang, I have to ask you this one. Lagas ko na lang, gidlipot lang, ha? Ambot kung ano ang aton nga na monitor, kasi confirmed suno sa EMB, nagatagas ang duga sang basura bala sa Filisa. Ano kadelikado ini para sa pumuluyo? If na-discuss na ninyo,
1: yes sir, kung ano actually ang ginaano daga ang tingatagas ang ano, so pwede siya ma-infect, ma-affected ang aton mga groundwater bala.
0: Uy!
1: Yung inakibigyan source of ano. So dapat nang actually dog in test man tun sa aton na sanitary division, sanitation division ni Dr. Green. So gina-monitor man na nila.
0: Aha. I don't know. I know nga hindi ni necessarily imo gid concern kiti hasta subong ang syudad gani wala pa ko kakita sang notice of violation. Ambot ko na no nga kagaw ang ginatumod sang EMB nga nagatakhos na subong. Kay toxic leaching ang ginreport initially no. I don't know doc ano. But anyway, inaya siguro i-discuss tala na further sa parabuton nga mga inadlaw kay ti wala pa man ko kita sang report kay ti ang syudad ka submit naman position paper. In the meantime, Dr. Purnan, Doc, salamat gid sa tiyempo.
1: Sige, Sir Joe, thank you ma sa pag sa ano ni Mayor Greg. Napasalamat kid ko nga ginatagaan mo kami sa opportunity nga mag-dis ano din sa mga pumuluyo para at least makaprepare man sila kag aware man sila kung anong mga posible matabo sa atong nga chimpo. Salamat, Sir Joel.
0: Yes, good night, good luck, Toki.
2: Lorga Vista.
0: Dr. Ana Maria Laarni Purnan, ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office, of course, sang aton nga Dakbanwa. Now, suno sa iya, Aria, una nyo nabatian diri sa Lorga Vista. Number one, masulod na ang moderno nga mga kagamitan nga mas labing accurate, husto bala kag real time ukon sa panahon samtang nagakatabo makakuha na detalye ang CDRRMO nga mabutang nakita sang water level gauges meaning sa mga kasubaan automatic may ara na sang mga water gauges because ang isa ka problema karon suno sa kay Dr. Purnan sa aton nga mga late tuners kay hindi na mapaktan ang panahon. Remember, damo gareklamo kon kaisa nga agabunok na ang ulan, wala pa nagsuspend ang City Hall. Ang patag amo sini. Suno kay Dr. Purnan, lain na subong ang ginatawag local weather systems. Anong bot silingon? Halimbawa, gaulan sa Bacolod, sa Talisay wala. Lala pagid. Sa Bacolod, halimbawa, gabunok ang ulan sa Felisa, sa downtown, wala kada barangay kung kaisa lain ang panahon kis agan eh. Suno kay Dr. Purnan, sa atubang sang NGC gaulan, sa likod, wala. Now very interesting inibanwa ha, kay challenging ini para sa aton mga local officials. Tiamat-amat na ginabuksan ini. Ikaduwa nga topiko naton pambukas para mang ini diri sa Lorga Vista. Let's have Councilor June Gamboa. Nagligat ang balita nga nagpagwa notice of violation ang Environmental Management Bureau o kon EMB sang DNR nano ini. Pahibalo sa Dakbanwa nga wala nakakomply ang City Hall sa mga requirements para sa sanitary landfill. Nanungbot siniyon sanitary landfill. Talambakan sang basura. Takiti sa luyag ta sa hindi. Gadako kita. Nga Dakbanwa. So, wala nakakomply sa necessary requirements nga tungod suno sa EMB na talupang dan nga gatahos ang duga sang basura. Okay na etanik kung tuba. Hindi duga sang basura. Nanungbot siningon sini sa technical term ang panawag leachate, a proseso sang leaching nga ginatawag. Kundi nagatambak ang basura, nagatupa ang ulan, kag nagakadunot ang basura, ang gwa sina, ang tanan nga kagaw, tanan nga baho, etc. etc. mga kemikal nagaupod sa tubig, kag nagagwa sa sining talambakan ta sa Barangay Felisa. And let's bring in Councilor June sa sininga istorya. Councilor, mayang gabi.
3: Mayang gabi, soon, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayang gabi.
0: Now, Councilor, salamat kita siya po. I'm trying to make sense ang sininga balita. Bala, kamo sa konseho, what do you know about this? May ara kamo kompleto nga copy sang notice of violation, sir?
3: Now, din pa nga yun ni naton, unagid sa talatapan ni Councilor Homer Baez, mm-hmm. nagpatawag ni siya sang isa ka public hearing, nga kung sa diin, imbitado man ng EMB, din papangyuan ko kung mayara inidi ang Benro. Mm-hmm. Why did ako banwa kag soon may nakita, kag wala man nilagin siling nila, wala man nilagin tagaan pa.
0: Uy!
3: Sang sining finding sang EMB. So, ang iniya banwa kag Sir Asoon na problema, dugay na niya kayo.
0: That's true.
3: Mayogid niya sa subong ginaksyonan ini kag natalupang dan na ini naton. So, although dako na nga halit ha.
0: Oo.
3: Ang ginhatag ini sang ginobra sa aton. sa mga previous ng mga contractors kung sa diin sila kani ang mag-manage sang sining sanitary landfill ta and yet dito nato nakutukiban hindi lang suon nga nagtahos lang abi ang duga sang mga basura kundi ginapagwa gid ni nilaya hungod.
0: Ha? Sinong gapagwa hungod?
3: Ang kontraktor.
0: Ti imit lang ko nagid man lang. Ang kontraktor tada sang una nga baghakot basura kag mag-maintain sang sanitary landfill IPM.
3: Yes.
0: Oh.
3: So in other words, hindi lang siling ko nga nagatahos kundi may ara pa nga ginatawag naton nga deception and anomaly.
0: Uy.
3: Nga kung sa diin nga gina-release ina nila banwa kung kagabihon kag ginapailig lang ina nila. Yes, kag ginapailig lang ina nila tagos didtos sa mga sapa.
0: Uy!
3: Napalaan ko kag nadumduman ko ang tawags na nila sa nga mga sapa kabure, Kabura Creek.
0: Ah.
3: Bisitahan ko na nga banwa.
0: Okay.
3: So, dira nga makita banwa nga ang halit, ha, ang damage sa sining obra sang ini nga kontraktor is only hindi lang siling ko unestimated. Hindi ta mabalan.
0: Aha.
3: Kaya nga, tiyang sapa, din na, pero tiyang ginaigligan na sang tubig mo, manaog pa na sa pila na ton ka mga kadutaan, kag malapos pa na siling ko sa Bago River, hasta dito, kag ihaboya pa na ton dito sa Guimaras. Di ba? So, ang damage na ginhatag sang sining pagpabaya sang among kontraktor is for me unestimated kag generational.
0: Diyos ko. Aha.
3: Amo ina banwa ang halit nga ginhatag ni nila sa aton sa sining sanitary landfill ta.
0: Okay, now to put the issue into context, Councilor, ang punto amo sini.
3: Yes.
0: Sa subong nga panahon, ang aton nga garbage collection and disposal para sa aton nga mga tagpanamati privatized ini ginhatag sa third party nga ginatawag. Kada tuig may ginakontrata ang dakbanwa. Now, kagbalikan ko ang pag-privatize
3: including management.
0: Correct.
3: Yes.
0: Now, kung ibalikan ta ang nagsugod ang garbage privatization, chimpo ini ni Mayor Bing Linardia. Mga sanong nga tuig to if you can remember, Councilor.
3: Yes, pila na ka mga kontraktor na nagagi. Kung wala akong magsala, banwa, nagsugot ina in 2010.
0: 2010? Bodo kadugay na. 2013.
3: Amo na nakalawig.
0: Amo na nakalawig. Now,
3: yes, because I was a councilor then.
0: Yes, yes.
3: And ako isang nag-oponer sila.
0: Oo.
3: Nga hindi pa ako yun, nga i-privatize nila ito ang ato nga collection and management.
0: Okay. Now, damo na nag-alagi, dire may ara, IPM, may ara, ano ganitong isa after sa kay Mayor Bing? Lain sang chimpo ni Mayor Monico eh.
3: Ang chimpo ni Mayor Monico, kwa na to, yato ni Yanson.
0: Oo, oo, oo.
3: Ni kwa galing ni Yanson, ha, not Dumangkas.
0: Oh.
3: Yes, I remember that.
0: Solid builders to, hindi?
3: Ha?
0: Solid builders?
3: Yato ni kwa ni Junior. Ini
0: Ricky.
3: Ricky Yanson.
0: Ricky, yes. Oh. Solid builders, kung hindi ko magsala, no? But anyway, aring punto, Councilor. So, dugay na ini nga problema nga wala nag-comply ang mga garbage collectors and managers abi naton, ang mga pribado nga kompanya. But question, nga wala gid nag-comply halin sa to sang time pa ni Mayor Bing hasta karon nga hindi ta sila ma-pressure.
3: Baloka, sir, soon, kung magtawag kina, magtawag o magsiling kita sang matutuod yung sanitary landfill, hindi na lahog-lahog. Nabisitahan ko ya ang sanitary landfill sang Puerto Princesa.
0: Uh-huh.
3: So if you are to, if I am to compare Puerto Princesa sanitary landfill as the one here nga may ara kita, ang aton na diya, ayo-ayo lang sa dam site. Sa Kwambla, sa tawag na ito ni, ilang, not a sanitary landfill, but an open dump site.
0: Open dump site.
3: Arang-arang lang dutay, arang-arang lang siya dutay sa open dump site.
0: Aha. Kung sa,
3: pa, kay, Yes, sir.
0: Kung sa simpleng istorya, Counselor, dirigari yun ang basura sa bilog ng Bacolod.
3: Yes.
0: Uy.
3: Kasi ginatampok malana nila to. Hmm. Kung hindi mo pagsundo ng matutuod nga Solid Waste Management Act nga sugod pala sa barangay, sa Balayta may segregation na.
0: Hmm.
3: Tapos MIRA, ang taga-barangay maputap sa iyang material recovery facility. As pasalihin nga ang kwao na lang tani sa mga hauler na lang residual waste na hindi nagidya madunot, kaga hindi nagidya mapuslan, amoy na yabanwa ang ginatawag na ito nga the real sanitary landfill.
0: Counselor, now, if I may cut in, no, duwa ka issue ang kita ko subungon na wala gina-address. Eh. Number one, paano gina-regulate ang mga private garbage collectors nga matuman sa kaundan sang kasuguan? Halimbawa, magambal ka sanitary landfill, hindi blada mo pa niya mga preparasyon para hindi magtahos ang duga sang basura. Ang pamangkot, da-comply na sila, wala.
3: Isa ako nga naibalaan na suunti, wala eh.
0: Uy!
3: Gaula, mala na to sila kag nagaula. Kag, in fact, I even question, kag bisitahan ko gid man na to ang ilang ilisipan.
0: Uh-huh.
3: Dapat sila na iyakag dapat kaaging proseso na sa ulihi ang magwa o tubig na lang niya siling ko ang magwa sinada. Kaya
0: ginakuan
3: mo na, gina-culture mo na siya. Nga sa ulihi, pinto na nga tubig ang magagwa sa among nga lesipan. Wala inaya gina-follow nila dito.
0: Uy!
3: In fact, kabalos lang, higkop sa Gihapon ang nag-support o kung nag-ginasupport sa nga lesipan. So, gabinas lang nagapagwa sa amungig ko.
0: Uy.
3: Hindi ka pasar mo.
0: Aha.
3: Hindi ka pasar mo.
0: You okay, see? Question, so, Counselor Amuni. Kung mag-ubra ka gidya, I don't know if you have the documents, no? Based sa imo years of experience sa konseyo, ang pamangkot, Amuni. Kung seryoso gidyang sanitary landfill, pila taning gastuhon sang isa ka garbage contractor. Agod magtukod gidya mag-ubra sang seryoso nga sanitary landfill. Kiting akon pagkabalo, doing some initial research, may mga ihapin ka pa sini, may mga treatment ka pa, and so, pila tani ang gastuhon nila, Counselor?
3: When at that time when I was then counselor sa pag-subinsiguran ni nilang sanitary landfill, so on.
0: Mm.
3: If I may remember it right at that time, it will cost the government already no less than 600 million pesos.
0: Per cell sang basurahan?
3: The whole concept of sanitary landfill.
0: Okay.
3: You see?
0: Uh-huh.
3: Ang inadanwa nga lugar, hindi na siya gani siling ko ideal.
0: Okay.
3: I don't know, wala na tayo may memo that bygones be bygones siling ko.
0: Uh-huh.
3: Talara, nagid manada siling ko ang basura, but that is not an ideal site. Nadumduman mo na based on the study nga gin-conduct sang Australian government fund kwan na ganito grant ganito nga ginatag sa aton.
0: Okay.
3: Kung nadumduman ko ito sa 14 to 16 billion grant para lang ma-identify naton kung ano ang ideal site nga dapat butangan naton sa sanitary landfill.
0: Di intane
3: lugar kun tani Kabog.
0: Kabog.
3: Atong duta, ang duta bala ni Muya Bali at Muya mo.
0: Di na yun da sa Kabog, sir?
3: Ay, nabisitahan ko, gintanaw ko. Subong, kuwan na inada, subong. Inablang economic road na inada, subong. Kag kung magdapos ka ganito sa punta, lusot ka na sa Bago.
0: Ah!
3: Just at the intersection.
0: Okay.
3: Right? Uy. Just at the intersection sa sinang economic highway. Kag kung magtabok ka sa economic highway, may another road leading to Bago.
0: Ay, okay. Sa Tabunan nga area, ayon.
3: More or less, yes. Sinablang kita mo ng housing, Danny Villar, inang tawag.
0: Deca Homes. Deca Homes.
3: Deca Homes. Na, just right across Deca Homes after the economic road.
0: Interesting,
3: Bali,
0: interesting.
3: Bali, nagkita akong lugar. Bali, butangan mo na lang natutan niya sang trapal, paidalom. And then, dira ka na niya maula sang basura. Huwag ka na kinanan siling ko mag-bulldozer. Dahil mo mag-kutkut ka, mag-ubra ka sang...
0: Uy.
3: Sa swimming pool.
0: Do you still have a copy of that recommendation, Counselor?
3: Yes, I have.
0: Yes. Ang pamangkot, saan una ginpagwa ng recommendation?
3: Before the start of the sanitary landfill.
0: Which was during the time of Mayor Monicor, Mayor Bing. Mayor Bing.
3: Mayor Bing.
0: Oh.
3: Ini ning sanitary landfill during the time of Mayor Bing.
0: Question, nga agin duso gid ang lugar da sa Felisa?
3: That is one question that I cannot answer.
0: Ah.
3: That is a big question mark nga sa tubtub subong, hindi ko masabat.
0: Hindi bala amo na ang subject man sang kinasuhay sang kada eleksyon sang una?
3: Amo na siya ang propiedad sang kuan sang mga Lopez family.
0: Ah, okay.
3: Na sa tubtub subong may jutay pang gusot nga nani da nga natabo. Ang uh-huh. Dynasty Black Corporation.
0: Okay.
3: Yes.
0: Oh.
3: I would know si okay because gintunaan ko gid ni.
0: Mm-hmm.
3: I was at the middle of this kuan of this issue na kung sa diin tanan-tanan nga public hearing. Ginatinanan ko, ginapamatian ko. That's why this is one issue that I still very, very clear in my memory.
0: Mm. Now, at this point, galing counselor, I think, aside from the legal and technical questions, ang ako niya pamangkot, ano ang epekto sini sa public health? How can we know nga wala ini nga kung magbaha ang mga tao da hindi magbalatian blasang bacterial infection? Or whatever.
3: So, ako moving forward.
0: Yes, sir.
3: The only solution sa linko, ay na rason ko nga, nga pabor ako sa waste to energy.
0: Mm.
3: Moving forward, muna sa linko, well, let bygones be bygones.
0: Okay.
3: That's the issue. What is past already. Hindi ka naman na sa linko maukay sa liwat.
0: Mm-hmm.
3: The only solution now for us to do is to burn it. Sunugdon ka ni siya.
0: Okay.
3: And from waste to energy. Iniblang surface garbage da nga tag-apat na kasilintang bukid nga makita ta da. Kung makitahan ta, apat na kabukid.
0: Okay.
3: So may kalima na subong nga ginapreparahan kita. Pero the only way for us to get rid sa sining problema kay because amo tong ambal ko, an estimated damage continuing na kag-generational.
0: Pero hindi na in violation of the...
3: Na da, it will create,
0: pero hindi na, create, counselor, hindi na violation yes. Sang kwan, sang Clean Air Act.
3: That's why nga ang technology. Balokaso on, ang mga pungsod like Singapore, very kuan man na sila mo.
0: Correct.
3: Just, Taiwan or correct. Japan, very conscious man na sila sa ilang mga pollution mo. So, for as long nga ang technology magpasado sa aton. Very much like the one they have in Singapore, in Taiwan, or in Japan.
0: Mm.
3: Naan. So,
0: Diyos ko.
3: I have to be we have to be very seryoso makitas na sa pagkanaw ng technology pasado masaton na fully pass the Clean Air Act. Pero apang banwa ko hindi na to ni pagsunugon dako magahalit kag tuman nagid kag dako ang ginahalitan nila adlaw-adlaw.
0: Di
3: am isa sa ginatan-aw ko soon iniblang aton nga tubig sa idalom ta duta
0: na sa oo. Dason hindi ba lang nga may pumping station sang Basiwa lapit dira?
3: Duwa o kung tatlo na kabubon sang Basiwa gimpasaranan nila tungod nga kontaminado.
0: Ha? Kontaminado yes. Sang anong nga kagaw gani sir?
3: Ti coliform da ko nanod da nga kagaw nga makita nila eh.
0: Agay.
3: Sa ilang ang ilada nga mga bubon sirado na tanan-tanan nga bubon nga palibot na da sa Barangay Felisa ginpasarana. Tapos
0: uy.
3: Ang ila da nga mga kalamnan gakalamatay na ang livestock da gakalamatay na amo
0: uy.
3: Na banwa ang halip.
0: Tiko na mo gali sir. Kun na mo gali sir Barangay 62 ni ang dump site. Kiti may kaugalingon nga kagaw yang pumuluyo mo.
3: T-13 kagaw
0: ay, da. Ay,
3: kala na klop da nga to na hangin da hindi masarangan, hindi magatan.
0: Uy, Diyos ko. Eha.
3: Kalau ay gaya kayo, ako ay went, nakabisita ako na dangat 13 tigululan.
0: Daos,
3: bong ang baho sang basura, ay kalau ay gaya kayo.
0: Gani.
3: Kati... Amo nga ako nga mga balatian da, mga TV da sa tao, basi siling ko, taglaban-laban, I will connect that to the sanitary landfill.
0: Aha, aha. Pero, ambot, kadamo-damo naman sang private contractor sa pag-kolekta kag pag-dispose sang basura, wala kulatilya sa ilang agreement sir nga kun hindi nila ma-manage mayo ang basura abing nga gatambak da ibutang ta sa balay sang ilang mga stockholder.
3: Rason banwa nga gusto ko nga ining preparasyon ta sa self-life total that is already there no. Why na ang bag-o nga mga kontraktor, wala naman na siling kudako nga may mahimuda kundi
0: palayas
3: man sa Gyapon.
0: Amo nang problem.
3: Hindi naman makita ang sa idalom. Hindi ba taman makita ang sa idalom kung ano na da nga ginbutang inada sa una nga mga
0: Diyos
3: kontraktor.
0: Ko. Oo.
3: At looking forward so on, gusto ko ka makita tagid kung ano nga kapali na da nga ginbutang inada nila sa cell number 5. Di ba kay ginabutangan na nila dahil years mo
0: correct
3: covering antes na da nila iula para hindi mag-ship in ang duga sa nga mga basura. Kagi kaduwa kung may plano gidman ka, siling ko abe nga usaron na naton ang gas nga nag-emit sa sining ang mga basura. Kundi preparahan na lang daan as early as now in cell number 5.
0: Ah,
3: nga kung osto. Ano na da nga meeting gas nga nag-emit inada, pwede pa naton imoon into energy.
0: Abi ko ini may ara da sang big ticket project si former mayor Albie Benitez. Kamusta nang status sina?
3: Si amo pa ni siling ko bandwa ang kwan ang burst nga ginatawag nila nga kung sa diin unang proyekto na da muting waste to energy which I approve ha?
0: Okay.
3: Kumpirmahan ko pa eh.
0: Aha.
3: Dinupdan ko niya. Kag ako mangani siling ko ang nagadepensa sini. Now, kung may ara pagkikita, kita ng mga environmentalist, why don't we push now for cell number 5 na maging methane gas ina siya? Nga kung sa din, wala na kinalang nga sunugon ta. Kung very conscious kita about environment, why don't we convert that into a methane gas technology? Nga kung sa din, butangan na nga daan na itong preparasyon sa tubo in technology that would turn waste into energy. By way of gas emitted from this garbage.
0: Yes, yes.
3: Amoy na banwa ang gusto ko. Now, cell number 5 now will become a project nga masiling ang ining gobyerno ta and Mayor Greg Sataya nga matutuod diya nga sanitary landfill kag environmentally friendly.
0: Very interesting. I don't know kung anong take sang barangay kapitan da kag kamusta ang palayag sang mga pumuluyo dira sir.
3: Well, I understand nga ginatingwaan na subong ni Councilor Romer Baez, nagtatawagan ni siya kahapon na daw sa duwa ka public hearing.
0: Okay.
3: Now, and now, the time ginatubang niya ang kapitanda nga nag-opener, kag ang pila ka mga kagawad nga nag-opener man sa among sistema. So, siling ko gani, kag ina kayo, Councilor Romer Baez, siling ko, Councilor, you are doing the right thing. In fact, updan takada. Because ang problema, ang problema ang aton subungin moon kundi masolusyonan na lang ni naton ang ini nga problema looking forward.
0: Correct.
3: Si siling niya ay agree si siling ko, rest assured siling ko Councilor Baez na I will be behind you kung amo hindi nga tikang ni moon ta nga ginatubang taya ang mga reklamo at ang mga opisyalis ang among barangay.
0: Very interesting. And then I hope nga mapadayon tang discussion sini nga problema. Councilor, salamat gid sa tiyempo.
3: Madamo, soon nga salamat kag maayong gabi. God bless.
0: Good night, good luck, sir. Lorga Vista. Councilor Wilson Jun Gamboa Jr., Chair sang Committee on Human Rights, sang Sangguniang ang Panlungsod sang Dakbanwa, sang Bacolod di Mudo Banwa, madalom ini ang problema o kon isyu nga gintuga sining findings sang EMB nga may ara violation so kung paglubag sa kasuguan ang Dakbanwa tungod sang dump site dira sa barangay Filisa. Medyo dalom-dalom ini kag dugay-dugay ini nga panahon ang kinanglanon kung talakayon tagid ini halin sa puno. But amat-amaton talaga diri sa Larga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik may ara pakita istorya El Nino Gyapon na kag ari balita ni K5 Berto Gakit Jr., vlogger kag ang iya sine nga kagugmagin aligar sang PDEA nga notorious nga mga personalidad sa droga nga hebraunta pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mang DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Umaga, DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problem, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: Number one.
15: 1.5 K5 News.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
17: Ini, ang inyo bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Ito.

0: Lorgo Fishtalk.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan kundi kamatuuran. Wala sa iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Lorgo
1: Fishtop. Kung ang iba nagasumpa nga maayo ko no ang shabu kon kapoy ka tapos obra, ako ya, ang sigurado ko, ang makapapagsik sa akon isa lang, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi, di gulpe. Okay, anong 5 minutes? Karon lang siya. Balikanta lang siya. Oh, sige. Balikanta karon do gurugay.
0: Lorgo Vista.
1: Standby sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Aryo. Ang balita kahapon ti nagkinagula tungod may isa ka vlogger. Amo ining si Julia Peruelo. Mas kilala sa iya sini channel nga Julia Peruelo TV. Now, ang natabo nga ini siya nadakpan upod sa iyang live-in partner or kagugma diri sa Barangay Jess. Ti natural gin panginwala ni Julia nga ini siya ang may kaangtanan sa illegal nga droga isa man lang ka dinala ng iya ginbuyan. Hindi ko ni deserve. Suno siya. So that's number one. Number two, ginaligar niya nga pinangguba ang CCTV sa ila ginaistaran. Number three, may aligasyon siya nga ginkuwa sang isa katawo ang iya nga kulintas. Way takabalo kon ginasiling niya nga uputo sang PDEA operative. So kun wala, wala niya namitlang, wala na identify. So amo ini ang iya mga aligasyon kapon. Pero this time, hibaloon tayo karon dugay-dugay with K5 Berto kung ano ang matuod sa likod sini. Suno naman niya sa bahin sang PDEA. Pero karon dugay-dugay ina with K5 Berto Gakit Jr. Bantayan ta karon dugay-dugay ha, sa iya sini nga pagpangalagan.
0: Lorgo Vista.
1: Maayong gabi lang kay Manang Elena Publico. Kagtanan nga mga purok officials ang purok yan sundos Barangay Mandalagan. Happy birthday gali sa kay amigo ko. Bauti iniya katropa gid ini. Upod ko dira sa Eroreco sa kapihan ni kagawad na ni Castor. Happy birthday once again sa kay pare ko Johnny Jimeno.
0: Lorgo Vista.
1: Bauti kabay unta nga magalawig pang imo kabuhi pare. Kabay pa magaulan dugang ang bendisyon sa imo.
0: Lorgo Vista.
1: Ay oo, amuning mga amigo kung gatanlas kagidya kag nagbakod ang imo pagunauna kung amuning imo istoryahon.
0: Lorgo Vista.
1: Mayang gabi lang sa kainong Edmond Diaz and family. Karakip na sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, pamilya na siya kag pamilya Mati kag sa iya mga paryente pagid dira sa Barangay Malingin kag Barangay Maaw. Dakbanwa sang bago
0: Lorgo Vista.
1: Unyot Badaos Jr. and family sa kay Connie, sa kay John Paul ang iya tiayon kag iya bata mayang gabi kay nung Boy Ledesma dira sa Inigaran mayang gabi. Alan Takapan sa La Carlota, sa kay Margie Tambong Vlogs, dira sa Himamaylan o Hinigaran, si Margie. May gabi lang kay James Bornales, dala na sa kay Raymond Alonsabe, dira sa siyudad, sang si Palay.
0: Lorgo Vista.
1: Christine de la Cruz and family, dala na sa kay Roda Angeles Knight, dira sa Hong Kong, kag kay Janeline Incarnacion, kag sa iya mami, dira sa Banwa, sang Moises Padilla. Bings Delphine, okay, amat-amaton ta ini, nagkakaladula, okay. Balikan ta na karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagan.
0: Lorgo Vista.
1: Asa kay Leonardo Relos, Dad Boy Mendoza, kagrafi Armonio, mayong gabi sa inyo. Now, katuan ta na karon dugay-dugay ha, ang dugang pagid nga mga greetings.
0: Lorgo Vista.
1: Oy kay Mary Joyce, dira sa Vista Alegre, mayong gabi. Dala na kay Marilu Manaay. Kamusta kamo dira tanan? Salamat gid sa inyo pagpamati.
0: Lorgo Vista.
1: Mr. and Mrs. Herreos Bakyas Mansilingan sa kay Lawa kag sa kay Inday Jami kag sa akon utol sa kay Richard Mareveles. Dala na sa kay Inday Rona ang iya ti ayon. Mayang gabi sa inyo Bao toto law hidlaw na ko sa imo.
0: Lorga this.
1: All right, katuan ta na this time ang report ni K5 Berto Gakit Jr. Ang testa katuan ang aton tarakayan party sa El Nino. You know why? Ako nakibot ko may ara video ining public broadcasting system o kung PBS dito sa Amerika. May ara gali isa kay tabo pila na kagatos katuig ang nakaligad nga base masulit sa karon nga tuig tubtob sa 2027 nga bangod ini isa ka El Nino event nga tuman kainit subong limtan na mo ang El Nino it seems ha. Dawa ay nakita nagatalakay gid tanto sang El Nino pati ang aton mga opisyales daw nalimtan sa karon nga tanan nagatutok sa barangay kag SK Elections madayon blao kun hindi tanan nagatutok sa paraboton nga eleksyon sa probinsya madalagan gid bara si Javi kontra kay 30 o sa kay Mayor Bading wait ka bano tanan man nagatutok kag excited sa impeachment tanan man excited sa paraboton nga 2028 nga pinilian.
0: Lorga,
1: pero ari anay pakaronan ta si K5 Berto diri kita sa El Nino. Ari pamatian tang video sang PBS Public Broadcasting System na nung bot silingon. Nagakwa ini sang pundo dala sa gobyerno kag pila ka foundation. So gusto nila nga makita gid ang ila ginaobra sa mas madamo nga tao even if nga ini ara man sa YouTube. Are, pamatian ta. El Nino report sang PBS.
2: 2026, something extremely rare happened in the Pacific Ocean that could potentially alter the course of history. Twin cyclones formed on opposite sides of the equator, disrupting the trade winds and setting off a chain reaction that may just trigger the strongest El Nino in over a century. Reports of a coming super El Nino began flooding the media, along with comparisons to likely the strongest one ever recorded in 1877. By some accounts, the 1877 El Nino reshaped the world politically, and it's been described as arguably the worst environmental disaster to ever befall humanity, killing over 50 million people, or 3% of the entire world's population at the time. I mean, how is that even possible? Well, today we're digging into what really happened in 1877. And because
1: oh hala, remember banwa ang gina-report nila nga sa tong 1877 may natabo man nga 2 months kainit ang panahon. Mga 50 milyones ang patay, nanuna. Okay, are, pamatian ta dugang.
2: Different world, I wanted to know if the 1877 El Nino really was that devastating. Could something like that happen again?
3: When you have climate shocks, those are not happening in isolation. They're happening over everything else that we are experiencing in the world right now.
2: First, what exactly is El Nino?
3: El Nino Southern Oscillation basically refers to fluctuations in sea surface temperatures in the tropical Pacific.
2: This oscillation swings between La Nina, cooler temperatures, and El Nino, warmer temperatures. Under neutral and La Nina conditions, trade winds blow from east to west along the equator. They push warm surface water towards the western Pacific, while colder, deeper water rises in the eastern Pacific, a process called upwelling. This creates a huge temperature contrast across the ocean. Warm water in the west, cold water in the east. And that contrast helps drive something called the Walker Circulation, a giant atmospheric loop over the tropical Pacific. That warm pool in the west fuels rising air, clouds, and rainfall, while cooler, drier air sinks over the eastern Pacific. And this circulation reinforces the trade winds. So under normal conditions, the tropical Pacific is engaged in a feedback loop. The winds shape the ocean, and the ocean helps the winds blowing. But every so often, something disrupts.
1: Sa simpleng istorya, ginapatag yan na no ining El Nino, kagla ninya. Ang simpleng paatag, amusine, gatilwa-tilwa ang tubig sa kadagatan sa ginatawag Pacific Ocean. Magamba kita Pacific Ocean, amu ini ang isa sa pinakamarapad, or if not, pinakamarapad nga kadagatan sa bugos nga kalibutan nga nag-cover o kung nagarakip sang almost 1/3 70% sang kapungsuran sa kalibutan. So gatilwa-tilwa, kung magtilwa gani, may porsyon nga nagagwa ang tugnaw nga tubig galin sa idalom. May porsyon nga tuman kainit ang tubig o nagasaka ang temperature o kung kainiton. La Niña kag El Niño nagabulos-bulos lang ini sila nga. Ah. Tungod kung init ang tubig, mas mabaskog ang bagyo, mas madamo ang ano panawag sini ang ulan. And so that explains kung nga may ara sang mas mabaskog nga bagyo, mas madamo nga ulan because of the tilwa-tilwa. Gatilwa-tilwa ang kadagatan labi ng Pacific Ocean tungod sang dapya sang hangin amo ni ginatawag trade winds. So dire niyo na nabatian sa Larga Vista ha. Kung mangkuton kamo sang inyo maestra o maestro, naton amo na ang El Niño kag La Niña bulos-bulos lamang ini. Karon balik kita sa pamangkot. Atong natabo sang 1877 nga minilyon ang patay, matabo balayan karon nga 2026 kag 2027 abi pamatian ta
2: in April.
4: For a few weeks there were no trade winds. The winds were blowing opposite thanks to these two cyclones. And that kicked off this monster Kelvin wave that we are still seeing in oceanographic measurements. And that's the early stages of an El Niño.
2: Without the wind to push it west, that warm surface water can spill back to the east in the form of Kelvin waves, massive, slow-moving pulses of warm subsurface water. And they are the first signal that experts look for when predicting an El Niño.
4: We need several of these fluctuations and individual Kelvin waves for the system to fully engage.
2: When that typically cold section of the Pacific rises by at least half a degree Celsius for several months, we're officially in El Niño territory. But it doesn't have to stop there.
5: Maximum temperatures at small locations can sometimes reach up to 5 degrees centigrade above normal in a really, really big El Niño.
2: And that massive release of ocean heat actually heats up the entire planet. But this swing happens fairly regularly, every few years. So how do we go from a regular El Niño to an extreme one? In the most extreme cases, as the warm pool shifts east, it drags that column of heat and convection along with it until suddenly the Walker circulation is flowing in reverse. This sends ripples through the jet stream and completely reshapes global rainfall.
4: Invariably, Amazon dries up. Thailand, Cambodia, Vietnam get these massive heat waves. During April, El Niño suppresses hurricane activity in the Atlantic, but it enhances hurricane activity in the eastern Pacific off of the coast of Mexico.
2: So this is how a patch of warm water in the Pacific can become a global weather event. And to see the dire impacts,
1: are sa simpleng istorya ang problema banwa amo ni. Kun ang init sa dagat nagasaylo-saylo, as I have said, gatilwa-tilwa ang Pacific Ocean, gakambyo-kambyo kun diin ang init. Kisa sa nakatundan, kisa didto man gabalhin sa nasidlangan nga bahin sang kalibutan. Tungod sining trade winds nga ginatawag. Titungod sini gakambyo-kambyo man. May mga lugar nga mainit, may mga lugar nga tuman ang pag-ulan. So amo na cycle na ini, balik-balik lang nga balik-balik ang La Niña kag El Niño nga ginatawag. Ari padayon unta.
2: Over human history, we've seen plenty of strong El Niños, like in 1982, 1997, and most recently in 2015. But out of all of those we've recorded, the one from 1877 to 1878 was likely the strongest.
5: We have surface temperature measurements from ships that go back to 1856. There are ways of filling in the gaps using modern satellite records.
3: Based on the data sets that we analyzed, the 1877 El Niño event was strong than the most recent El Niño events on record.
2: Remember that 0.5 degree benchmark? These models suggest in 1877, it may have gotten as high as 3.5 degrees above average. And this, along with some other unlucky factors, triggered what historians call the Great Drought. The spike in temperature lasted for a devastating 16 consecutive months, suppressing two summer monsoon seasons.
3: South Asia, Southeast Asia, West Africa, Central America. Those are all
1: 1877. Seven, wala tanto ulan. Tungod kay puwerte ang init nga nabatsyagan, labi na gidiri sa Asya o Asya ti magambal ka Asya daladang Pilipinas. Now very very interesting ini ha. Mahimo nga hottest and deadliest nga El Nino in on record. O duti sa tunga chimpoya wala pa ginman sang not really on record kiti wala pa tuya measurement sa una. Why pa tuya mga computer, why pa tuya thermometer, etc. etc. So tunan sa mga scientist, pwerte ang saka sang init gali sa kadagatan. Sa tung 1877, nagluntad ang droughts. Grabe nga pagmalas ang duta. Nagninit ang ulan. That was in 1876 to 1877. Just isais kabulan, sobra isa katuig. Nga madamo nga nasyon, wala gidya sang pag ulan.
0: Lorga Vista.
1: Kindly post lang daanay Toto Remuel kay mahatag ko anay commercial. Balikan ko na ang testa kantuan si Berto Gakit Jr. sa iya balita. Balik kita, pagaligad lamang sila.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara ka mo sa stage sa menopausal. So imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon kay irritable. Ikaduha, night sweats. So kung gusto kaya nga ano, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
8: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ha? Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovaries sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio, sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce ina no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta menopausal, ga tambok na bae.
9: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
7: Tingala man ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen
9: sila. Grabe estrogen. Ang ginareklamo kinila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae. Halang! No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilang, kasi mag-remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly,

0: of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
1: D3 Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ito siyempre taas ang iyag ito, medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, sir boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayenan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, sir boy.
1: D3 Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa pa imo sexual life.
0: Happy pa
2: even sexual after life. Your menopausal stage nga. Daamo yan ang hambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gapon sila.
0: Gawit gapon.
1: D3 Bio.
0: Okay gapon.
2: Okay gapon ilang sexual activity.
0: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio gid, no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag lang kaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
2: That's your happy pills?
0: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikrito ko.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Matatas, mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Number 101.5 K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
7: Sa pagpuli ko, timpla ko dayon DTX Premium Coffee, bangod amo ini ang kape nga indi digulpe nga tungod ang iya sang cup medium roast, wala gin batok nga kape, husto lang ang kadamuon agud indi magmurarat ang mata mo, indi ka masalaan nga tarsier sang imo asawa. Ang iya patam is stevia plant-based sweetener. Okay ka kon type 1 ka man o kon type 2 nga diabetiko, amo ini ang kape para sa imo. Labi kag labaw sa tanan, may ari ini sang milagrosong uhong. Ang Ganoderma nga sigurado makabato pa sa kagaw sa imo lawas.
6: Larga Vista.
7: D3 Bio, amo naman niya ang gapaalam sa imo immune system, gapakilala sa imo lawas kung sinong maayo kag malain nga kagaw. You know why? Ang DTAO, ang D3 Bio, amo ini ang kargado sang ginatawag medium chain triglycerides. Amo ini ang elemento gikan sa extra virgin coconut oil nga duro sa D3 Bio ang Janwix ang inyo lawas. Kag ining medium chain triglycerides ginatigbaliw sang lawas bilang lauric acid. Amo ini ginag

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-inu-inu sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari katapusan tang report tonight from K5 Berto Gakit Jr. Follow up ini sa natabo nga pag-aresto kapon kay Julia Peruelo, mas kilala sa iya vlogging name as Julia Peruelo TV, kag ang iya sinigina aligar live-in partner. Now suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, ini sila notorious kung sa aswang pa gabunan ng mga drug personalities.
0: Larga Vista!
1: Abilang taong tanan ng pagplastar sang PDEA, Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, mayong gabi gitaton sining ang mga ka-K5. Isa ka notorious nga drug pusher. Amo ini ang pag-laragway. No?
1: Okay.
2: Sa investigasyon sa aton sining Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kay vlogger nga si Julia upod ang iya sininga living partner kagapon ini natabo sa gibatigan nga drug by bus sa may Purok Magtiayon barangay 10 Bacolod City. Suno sa PDEA ka K5 Julius, medyo nakibot-kibot man kita kay ti magambal kaya nga notorious ka K5 Julius, medyo dako-dako niya mong no kung sa kawatan pa ang kilan or ano gini, do isa ka ano bala ang
1: bunggaitan na, eh bunggaitan
2: oo
1: bunggaitan
2: kung sa ano pa professional ano nga klase nga
1: grabe no
2: oo pagdalaga notorious pusher
1: veterano na bikon sa isa pa kapulong grabe yes. No
2: ang aton sining nabaton kay inang impormasyon sa posting man mismo sa pagwa nga press release sa PDEA nga two notorious pusher nga nasikop mo silingon notorious pusher sa K5 Julius no magulong ni kabate na kayo mag city drugs kini nga mga dragkuan mag isa no way man nila ginabutangan pa notorious no?
1: Gani
2: wala ko lang notorious theft pwede na pero oh. Pusher kasi no? Kung po share kay K5 Julius, to grabe, good, no?
1: Grabe, ah.
2: Amo niya nga ton, sino nga pag-report na ton, subong, ini may kang tanan, si Japon kahapon, mambal na ton, si medyo nag-init-init ang istorya, o kung mainit-init ang balita regarding sino kay ti influensyado nga tao, kaga aligasyon, no? Nga may mga CCTV nga nagkalaguba sa area, may mga planted nga mga issue nga natabo within the operation sa aton sining PDEA but inatanan ang ginapanginwala no sa PDEA no sa pag-interview subong nga hapon kagiba Jules subong nga gabi patigayon si Gapon
1: inquest. Di nang inquest Bert di nang inquest Iloilo ged
2: Adiri.
1: Okay.
2: Adiri, kay TNIR naman mong
1: mga
2: kusina. Within the NIR. Galing ti ang problema lang galing ko noong kagabi ini nga wala yan na-detain o ko na-custody sa police station. But because nga ti may lain, mangyadiyabi kapideya, may ara, gid sila yung custodial facility no kung ila dakop. Mm-hmm. I think hindi naman under abisang BCPO mong.
1: Correct.
2: Unless kung si DEO man, iniware yung police station, kung di nila madakpan, titanover nila sa BCPO police station. At yung pideya kahapon sa may alihis, dira ang ilang, dinok ina-check kapag ani kung ang alihis nga ina, custodial facility, temporary bla for pideya NIR.
1: O ba si safe house na nila ya?
2: Ano?
1: Ba si safe house?
2: Ati posible ang
1: mag-get. O, diba? Hindi ta na yung pag-ipalayag, ah. Oo.
2: Yeah. Pero diba si opisina ang nilaw?
1: O, ganun kiti, wala ko kita nga do. Anyway, sige lang. Why ta katultul pa sa bagong nga office ka PDEA e nayari?
2: Kaya di mag-o pa lang man ganyan.
1: Gani?
2: Sari ba nung yaka ina to?
1: Oo.
2: Wala pa establish. Uy! Pa lang man.
1: Oo. Baby pang riyon eh.
2: Kaya bag-o lang din.
1: Oo.
2: Dati ba ang ganyan mga regional offices kina-establish pa eh.
1: Correct.
2: Now, kagay pa ba, Julius, so balik kita din sa
1: pero Bert, ang pamangkot, amun eh. Suno kay Kapitan Strong, hindi ba blacklisted ning duha?
2: Ay, hindi.
1: Wala. Uy.
2: Oo. Kay, kamalo ka kay ba, Julius?
1: Oo.
2: Ikatwa sa ginaning barangay, duhalos na lang dito sila gambal sa barangay.
1: Nga?
2: Mo si Kapitan, nga do hindi man sila magpati gani.
1: Nga?
2: No, nga ti madakpan bala. Kaya ti do nakita man sa barangay nga maayo man niya.
1: Okay.
2: Ang kintaan niya because of vlogging. Kag sa charity vlog bala. Ang yabitang charity vlog yan eh. Kag if I'm Julius, inablang makuha siya personally, privately, sang sponsor. No? Then, imuon niya na, maimo sa video, nga gabulig siya, nga nakatupa ang kwarta. Kaya posible, mga muni, damo gini siya makuha ang kwarta kay Badger, especially nga para sa bululigan.
1: Okay.
2: So, muni, yaya na content, no? Kag which is nami, gijaya eh.
1: Okay.
2: No? Nagabulig, gijaya, kay Badger, pagkakilala kahit sino man di makakilala sa ilala kundi barangay kung tumabalay
1: okay,
2: ila
1: correct
2: kung doalos man talang dito kay na do positibo gidyaya
1: although of course iniya sunod niya sa mga pumuluyo dagag sa kapitan kahit at the end of the day whatever amount of publicity cannot clear them kahit sa punta sa istorya korte ning diretsyo nila eh di ba?
2: Yes.
1: Tubangon nila ni sa korte.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Pero may mga testimony nga nagasiling maayo siya, mabuot, mabinuligon. But ang charge is not ang pagbulig eh. Ang charge siya alleged nga ano ganito, possession kag pagbaliga sang illegal drugs.
2: Yes, kagay pa ba Julius possession no sang illegal drugs.
1: Okay.
2: No, ang alleged no nga nakuha naton sa iya kag ipay ba Julius.
1: Oh, yala hala. Bali ang guwaya Bert, ang allegation nga si Julia may ara gidya alleged shabu sa iya kaugalingon.
2: Yes, sorry ba Joel.
1: May ara gidya sa shabu sa iya possession.
2: Yes, may ara.
1: Hula. Okay. Bali, kundi, ikaw ti mas experienced kasi ni, ang posture buyer amo nang mabakal.
2: Yes.
1: Oo. Ti bali, sino ang daho sang shabu, allegedly?
2: Actually, ang shabu gindaho kagay ba Julius sang iya sinigalibin partner.
1: Okay.
2: Ambas sang PDEA NIR ang subject is duwagid sila kag Five Julius
1: okay.
2: Pero ang nagdaho sang illegal nga droga amo ning iya sining living partner. So gin klaro kay ina sang PDEA nga ang kaso kag Five Julius
1: uh-huh.
2: Is ang section 5 amo ni ang magabaka section 5 amo ni ang nagbaligya no. Para lang niya sa may live-in partner nga lalaki which is siya to ang nagdaho sang items ang section 12 ang paraphernalia para kay Kiver Julius.
1: Okay.
2: Iya lang man to ya sa gamit man sang live-in partner. So ang kaso ngay pasaka sa kay Julia na vlogger, amo lang gid niya only ang RA 9165 section 11 which is paghupot sang
1: possession. Okay. Hmm. Now para sa aton mga tagpamati, ining ginamit lang ni K5 Berto, amo ni ang mga provisions, mga section bala sang RA 9165 o kon comprehensive dangerous drugs law. Ang section 5 nga ginambal penalizes ang ginatawag nga ano gani Bert? Ang section 5 is
2: pagbaligya.
1: Selling. Pagbaligya. Ang section ano gani pag itong isa? Section 11 is
2: paghupot,
1: possession.
2: Sila ang ginatago nga sure sabo.
1: Okay, and ano pag itong ikatatlo section?
2: Ang section 12 ang paraphernalia.
1: Ah, okay. So mere possession of paraphernalia is a criminal offense. Na nung paraphernalia ni tuter ang nakwa Bert.
2: Tuter, isa ka tuter kag duha ka lighter. Di amoning duha lang gid ya ka item nga ginkabig nga paraphernalia ginagamit kapag
1: Bert, suyok. Bert, buligi ko kay ikaw mas familiar ka sa bypass eh. Kag sa ginapang recover magambal ka paraphernalia na no ang buot silingon sina.
2: Ah, magamba ka paraphernalia kag Iber Julius mga gamit ni sa shabu.
1: Okay.
2: For example, foil, paraphernalia na, lighter, paraphernalia, ang tutor, paraphernalia. Ang mga bagya, mga coin purse na yan, nga wala man niya labot-labot, kasi ang magamang paraphernalia, drug paraphernalia, ginagamit
1: okay.
2: Sa pagsuyop, sa iligang na droga.
1: Ay, okay.
2: Mga gunting, basta may konektado nga mahimo, ka nga makasuyop, amo na siya kay Diyos ang paraphernalia.
1: So, bansel, ang tutor, Bert, na no usually ang itsura sang tutor nga ma-recover?
2: Ang tutor na do cylindrical na siya kagiba Julius nga for the knowledge sang nagapamati subong ang tutor gamay na siya nga do pito-pito pero cylindrical nga
1: pati pulon abi
2: do cylindrical gid siya
1: do tubo ay kun sa aton pa do straw to Berto
2: do straw siya pero crystal siya
1: crystal
2: mo diri nila kay Julius. Butangan nila dahil siya bo.
1: Oo.
2: Kaya susunod ang siya bo, painitan nila lighter.
1: Okay.
2: So kung mainit na siya, kahit is substansya, crystalline,
1: ma-liquid
2: siya.
1: Uy.
2: Pero kung ma-liquid siya, maaso siya eh.
1: Okay. Ay kakululbaan, Bertaw, dusubong ko lang na-realize sa imo explanation, ang kwan galiya, ang siya bo, crystalline substance, daw tawas galiin eh.
2: Oo, tawa siya, pero matunaw siya kung mainitan.
1: Ala! Dason singuton mo ang aso!
2: Duka nga, hindi siya kagiwa Julius, ang insenso. Bala, kita mo
1: insenso. Usto, dukamang yan! Dukamang yan!
2: Iminit, kamang yan.
1: Oo.
2: Maso siya.
1: Uy!
2: Matunaw.
1: Di paano na, Bert, kung magmala siya, makristal man na sa utok mo, ayan?
2: Maitom siya eh.
1: Ha! Ay, kabudlay man na Ebert man.
2: Siya maitom ka kay Julius, wala na siya gatuna. Bali, maasugid siya.
1: Oo.
2: Ubuso, tagid na ya.
1: Mm.
2: No? Ubuso niya gid na.
1: Ay, hindi gid ko yung magsyabo, Bert, ha? Hindi gid ko.
2: Ang silang kilid, ang kilid sang tutor, itom.
1: Ay!
2: Ay, tamaan, sunog, balaga sunog. Do ano man siya, do vape, bala?
1: Ay!
2: Do electric smoke.
1: Ah, husto, no?
2: Do sunog man siya.
1: Husto. Oo. Bo. Anyway, ti ano nga ba sang PDEA ining duwa? Duro gid ang nagabaligya sila o duro ang ila gina panagtagan sang syabo?
2: Ano na?
1: Damo gid ang ila nga ginapanagtagan syabo ni.
2: Ti sino diri sa report sang PDEA? Ano gid sa Kevin Julius eh? Rampant kay JA kinakabig yang notorious hindi lang barangay 10
1: dapat
2: ring napasakan nga barangay.
1: Atuod? Wala.
2: Notorious mong ba't silingon damo connections?
1: Mm-hmm. Grabe, no? Meaning, hindi niya ordinaryo, hindi niya small time, big time na.
2: Yes, big time na.
1: Oh. Basi, basi malabot mo buwas ang takapideya para mag-guest tadi sa Larga Vista para mapahat-pahat na pagindugang Toto Berto. Ah.
2: Sige, kanina tuloy sa summoning.
1: Sige ah.
2: So, amon niya, don't you nga mabalita, madulong subong, mabalita dulong sa kalalan siya DTX 500 Capsule. Kasi kay Berto Gakit, K5 News FM.
1: Larga! Ayos, ayos, mayong pagpatag ni K5 Berto Gakit Jr., Shabu daw. Hindi, kuya, magtilaw-tilaw. Shabu na. Oo. Sa tuod lang. Kay base, magbuangit pagid kubla. Oh, anyway. Are, ang sunod tanga talakayon, although why nakusang tiyempo tanto, ang aton tani istoryan, kundi kapon, ang aton ginustoryahan, matcha nga cha. Amu ini ang tea dito sa Japan nga ginainumin way silega Shabu. O do sa tuod lang bala? Ang shabu ginimbinto ini dito sa Japan. Oo, methamphetamine hydrochloride. You know why? That's why ang tawag siya is shabu. Ginagamit ini kundi gera World War II, ginagamit ini sang mga nagaubra sa paktorya sa China nga tigira mo nagaubra paktorya sang eroplano, paktorya sang barko, paktorya sang tangki de gira, and may ara unsubstantiated reports nga ginagamit ini sang mga piloto nga naga kamikaze, ining kamikaze attack pala, inang masakay sa eroplano, dispues iyaya ibunggo sa barko. Oo, samtanga naga bulusok ang eroplano gasinggit banzai. Oo, amuna, pero nakasyabu galay. Kuno, pero te inaya. Suno na eventually sa report sang Amerikano. Larga Vista. Pero buwas ko ni talakayon kay kinanglan panahon ini nga buwas ang aton topiko pag alas 8 amune. Ano bala ang ginahimo sang hapon nga adamo tawo dito nga gasubra isa kagatos katuig. O damo ginatawag nga mga centenarian. Oo. Man misteryo ini sa kalibutan mo. Ang secrets to healthy aging. Hindi lang yan nga nagatigulang ka, kundi nagatigulang ka nga maayo ang imo nga lawas. Ang imo ikaayong lawas or health is okay. Because ti, kung gatigulang ka nga nagahigda ka naman lang o nagapungko, ti, that is not life at all. Ang life should be productive. You should be ambulant, nagalakat-lakat ka, you should be mobile. Kag may ara ka sang relevance or purpose in society. Larga, may pulos ka bala sa imo nga katilingban. Amo na nga kakulbaan tuod ang topiko about aging. Pero buwas, aton niya istoryan, ano bala ang sikreto sang mga Hapon nga ini sila nagalabot sa masubra isa kagatos katuig. Larga, tanan kita gusto maglawig ang aton kabuhi, gusto ta mag-enjoy sa aton mahal sa kabuhi, gusto ta mag-enjoy upod sa aton mga apo, gusto ta i-enjoy ang aton ginpangabudlayan, buwas ta ina tutukan. Larga, kaywa ay nako sang tiyempo. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mareveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, karingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon. Sa Negros, K5 News FM. Larga Vista!
3: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Payo. D3 Payo. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Payo ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Payo. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Payo at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani carrots.
21: Hindi lang carrots, mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
18: Number 1 supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: sa tanan naton nga mga tagpalamati. Welcome naman sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
1: First,
0: wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod ti hindi pagin mla, kay delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood ti guba ang kurason, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
1: Uh-huh.
0: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
13: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
1: Mm.
13: Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
0: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500.
13: Kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
0: Yes, Sir Kevin. Paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
22: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism. Mm-hmm. Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ay ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
1: Mm.
22: So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
0: La, plakaon mo muna para, no?
22: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
1: Mm-hmm.
22: But silingon ginapahitan.
0: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
22: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
0: Yes. Sa so, ibagit yung kuha na pala, inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imong kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
2: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant, no? Sa nasilinta na sir, boy, nabalik-balik. Sa yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
4: Which
2: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
2: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayasang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
0: Pero ang namiya makainom ka may TC. Kaya kung may TC, isa lang ka may TC, pulo na ka
2: oras mo. Pulo ka pungkan, no?
0: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga hindi ka magbakalman, ka namin sinakaon ng pungkan.
2: Pwede na tumalikawan ang hypertension, do. Kumiyari kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A, kag vitamin E, no? Mga antioxidant.
0: Damo na sa nuts, ha?
2: Nuts, kag mga green leafy vegetables
0: kung
2: ang vitamin A.
0: Kung tinga bukado, kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine la. Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts. Malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Kailan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
0: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
22: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
0: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
0: Ang muna gusto ko.
2: Oo, hubin
0: sir
2: lang.
0: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
2: Oo, kaya naman, kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi hindi dasig blood sir.
22: Hindi mapalya, hindi mahina.
2: So kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
0: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
0: So,
2: correct.
0: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekretos ang una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
4: Correct.
0: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
2: Oy, kamahal man, Dr. Ramil.
0: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
13: ang nami sa DTX 500 may kampyon ng iyang antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa Orax scale. May upod pa kininga Charantia. Charantia is an extract from alin sa Ampalaya, no? Alin sa Margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa Charantia o Ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
13: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw galihang kuan damo kalamay.
13: Ikaw galihang hoard.
0: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
6: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test?
7: Ilan itong score ganit?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
0: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
13: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
13: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
13: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
13: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
0: especially sa guwa,
13: DTX Soap ka na.
0: Yes.
13: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
13: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi kag bakterya, nga kakos skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi. Kaya ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pake kay Sir Iljan Castanyo, no?
2: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
2: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
2: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Mm. So, kung hugasan, Sir Boy, nagapatapos na paligo, tinu ng lawas, makinilan. tinluan mo man ang imong mga selula.
0: Tumarka may amarguso, may disugard-sugard cane.
2: Yes, DTX coffee mix.
0: Mm. DTX coffee mix, sir boy.
13: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. Mm. May ergotionin, the herb of immortality. Kung namin sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Mm. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
0: amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
13: Sugar free.
0: Dili free sugar.
13: Hindi siya, hindi ni siya kulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia.
0: Stevia niya. DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man ka tama.
13: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag hindi siya sa DTX Premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
22: Ginapugaan naman sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa napuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
0: pag gananam siya.
22: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
0: bulletproof coffee na eh.
22: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
0: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
13: Oo. Yung ano nangalan niya dason?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
13: Whoa.
0: Ano bantayan?
13: DTX 500.
0: Ato na na-change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
22: Mas ginpa-epektibo. Mm.
13: Mas ginpa-epektibo. No?
0: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sisa ka pila ka mag-inom
10: sa
11: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nag-o ginibatsa.
9: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Kag subong kanami sa akong paminsara.
9: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
13: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw tunanta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang

0: ingin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function siya. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
1: Meaning
0: pa, si ga function siya as energy nga energy storehouses, kaga function siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid sir boy, hindi na sila magintindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica Ditribayo sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong cellula. Di may MCT pagin sir boy. Para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong cellula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong cellula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
1: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
0: Sa Clinica Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya siya sang gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sang gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula.
0: Nga selula. Kung wala ng putos, wala ng cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amoni ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
1: Correct.
0: No?
1: Tinilipon na sulod, patay selula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
0: no? Exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
3: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May TC. Mapatas sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.

0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center sa Guy City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Kaduta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
3: Wow.
2: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
3: Wow.
2: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano, na, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
4: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan na mayroon ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko isa ka, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
2: Uh-huh.
4: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
5: na
4: stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
5: Kung baga,
4: tin kang hormone, Sir Boy.
5: Sir Kevin, ano pagit?
6: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
2: Amo nang pinaka-the-best nga kung adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit mula sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang, gintugas ang Dios halin sa yabuok, dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yabuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way mangin polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya, bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal, naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit it mahal. Kay gali ka kun padayon non kita. Diri na kita dayon makabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may manginmatay tungod sa matarong tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasaguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 6 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may manginmatay tungod sa matarong tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, kamo man ang medyo familiar gin, Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga manginmatay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot naman lon, may pipila ka mga tao, ano, halos may manginmatay tungod sa matarong tao, kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo napatay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamataron kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna ang gali nga, bilidohon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, ag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. di bala pirmi kita nga silinga. Tani kita magadayaw, magapasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba la? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapo sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kundrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is, sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkabal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sang Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubo sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amot naman nun, nakapreparar na daan sa atong istorya, Henry, kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas mapusta siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butang balon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo dako kaayo tani nga posibilidad dako kaayo nga blessings para sa aton tanan naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross ginpakahuyan ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan din antos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon amo na nga kun indi man kita maluwas, indi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay indi naton ginhatagan sang igtalupangod, indi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo, nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya, kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man kay kun basahon ta ang 16 bersikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa ka tao kun maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang iya kalag or maimperno? Ngot malon dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo, nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya, usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon, nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuwanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwan. Ang suguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo, wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kaistanas antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios, nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw, kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amunang gintilawan si Kristo, nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo, nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon, sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan. Magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma, daw ano nga makatilingala nga pagpanubo, ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sa Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sa aton gintinguha nga kun kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa banal na luklukan. Salamatan po namin, yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya, na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawa sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubong akong nga cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
7: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

K5 FM, championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mga

0: Astig na performance!
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: me he bocado 180, de la pía 180, me he volado, ¿eh? 160, man, bang, ross, 180, que pe babes, que pe bro, man. Amane makita ang atong subong isda dere kalabanan dere nga gina display dere sa malibatad public marketing kasi syempre kung may mga polo kwarta tak kita dere sa sobra inid 450 naman yan kasi 5 babes kasi 5
1: ang inid amo nang lapu-lapo
0: na lapu-lapo correct
2: ang inid lapu-lapo na
1: amo nang lapu-lapo
0: kasi 5 babes ang inid amo na siyang lapu-lapo nga champion sa bawan butangan sang daon sili o kon daon bulo ako ba kamote kag butangan sang sili nga nagba kag kipe babe
2: sino nagpatay kala palapo gani
0: si Mochila balik na mata
1: speaking kahapon nagistorya kami ni Daniel ni engineer Danilo Heroche pati na sa mga muna no na kakipay ba babe sa kipe Vincent isalot ko na lang ni kag mention yung nagid mana sa subong nga panahon, ang presidente, wala gin nagambal nga untat kamo mga senador, congressman, president, wala gin nagambal sila nga untat kamo pangutang.
2: Uh-huh.
1: Kay nagapangutang na gani ang Pilipinas kada presidente. Ikadua, daw wala pa ko kabati sang senador, congressman, nga untat na kamo ka pang chicks. Ambot daw natingala ko sina nga way ginakampanya ina. Ang ginkamatay sang mga hero ta ginhalad nilang kabuhi nila para nga magbag-uman ang Pilipinas no pero halin sang naghalad sang kabuhi ang mga hero ta kakipay babes kakipay Vincent wala tagid na batyagan ang pagbag-o sang aton gobyerno di ba in short kung kita man sagad kawakal useless lang ni ginataya ng kabuhi sagad ta kawakal way man pisan tuan mapatay lang kita hindi na tagani sumong madumduman pareho na day Rizal hindi na madumduman no gakalipatan na amo man na dila pula po gakalipatan na kay bisan sa eskwelahan sumong mangkuton mo kung sino nagpatay kay Rizal ambal niya sino nagpatay kay lapula po ambal niya bisan pigado lang amon pangabuhi ma'am pero hindi kami manugpatay. Ambot kung sino yan nagpatay sina kay Lapu-Lapo. Are pagid kilala niyo si Rizal? Na ma'am way ko na kakilala kay Rizal base sa piyak ng classroom. Hindi ba?
2: Base na sino kakilala kay Rizal? Nambot man ba si Ara sa piyak ni Kuhal sa seksyon?
1: Piyak nga seksyon. So, gagalipatan na. Gagalipatan na nga itong mga hero.
0: Kung si Henry Kistas pa, kagibay babes. Ipatawag si tatay. Gusto niya patawag. Tay, tawag ito ni sir. Kay, hindi pa mang kotya ko kung sino na patay. Ikatulan tayo.
2: Matay ka ito.
1: Hindi pwede na. Gantuan ko itong maestra. Hindi na yan pwede. Nga, hambalon kita nga pamilya. Ano hambal ni mamo? Si Bang Danya tayo nga kung sino nagpatay kay Rizal. Hindi ko alam. Tilya, hindi na pwede daw pa si Bang Danya tayo. Kantuan ko ng maestra mo.
2: Sadya, no?
0: Sa seryosong istorya kay Kipay Babes, kung nga nagbahag si Lapu-Lapo at obang kay Magellan, ang istorya dara kay si Lapu-Lapo, pangisda, siyempre mangisda mo. Mga Muslim, tausog. Gamay lang ang bangka. Naglabay ang barko.
2: Barko to?
0: Dako. Dako.
2: Dako ang barko? Naglabay?
0: Naglabay. Nagdako ang balod, nagkulob ang barko, ang bangka ni Lapu-Lapo. Amo na pagatubang yan kay Magellan, gabahag na lang siya. Amo na ang balang kay Magellan, why kagidyahin na eh? Kita mo kung dako sa barko mo, nanto habla ng kulob bangka na mo, why na ako may bayo, nagbahag na lang ko.
1: Balastulon, amo tong nakig si Magellan. Tige-istorya kami ni Engineer Danilo Hirotsa, amo nang na-istoryahan namon, inakigan ko pa siya. Ang engineer, sing ko pila order mo. Siling nga duha lang ka kapi. Siling ko nga nga duha lang. Kaysa ang una nag-order ka sang akon, sang apat, sang nga duha lang subong. Di paano na karon magdako ang binta, takon mag-amuna. Siling nga dugang-dugangan ko lang. Sing ko ka pila kakabisis mag... Pila ka ka-business magwanaw, mag-kape, yun niya ka-isa, yung kuduhaon mo. Tapos ang mga customer mo di, ikaw lang niya ka-detox, ang mga customer mo ni ka-kanto, i-encourage mo pangapi nga wala gid siyang absent kadaga para ma-detox sila.
0: Selfish.

0: shellfish yung yaka kay
1: Paibig. Oh, di. Siling ko po, paano magdako binta at siling mo, magamuni?
2: Habi mo sila po lapo.
1: Oo. Oh.
2: Nakakuan man na sa, nakaluwas ang nagapangayo bla siya buligaw.
1: Oo. Mm.
2: Naglaba na kanto, may nangay bulig siya. Tingin sila pala mo, nagabahag na siya mo.
1: Mm.
2: Oh. Ya, nanoy, sir, kain mo kong bulig mo, ikutay bulig siya mo, sir.
1: Mm.
2: Siling nila pala po niya, ah, wag ka galang tao sa kong nagabahag na ko gani, but siling mo, wag ko ni kwarta.
0: Ari si Nunoy, gano'n mo ko, sino patay kay Lapu-Lapu, Noy?
3: Magilan, ang Manila.
1: Ah. Oh, ti sino patay kay Magilan?
0: Sino patay kay Magilan?
2: Si Lapu-Lapu.
0: Pajanay sila, no?
2: Pajanay sila,
1: no? Tina, ito tatawahay dang pangabuhi, tao?
0: Tatawahay pangabuhi. Tatawahay pangabuhi. Ano, ito isda?
3: Ah, wala.
1: Si ano nalang matamo sa skalar?
0: Ano nalang matamo sa skalar? Tata, aron, may tatay kwanta karon.
3: Ah, aron na yung Japan steady na.
1: Till death do smart kid, Raton?
0: Paisa.
1: Till death do smart.
0: Del dito do aspart na, del dito aspart.
3: Hindi man, hindi man.
1: Walang forever. Naton wala ginon forever.
0: Wala forever.
3: Wala forever.
0: Pero langga-langga, kaya yun.
3: Hindi kin man.
0: Yung ay ka nang bligi, oh, yari, tinamad ka na naman. Ay, nako, nunoy. Ay, kung isda, o isda. Ah, may aras sa isda, kaya babes. Ano to isda mo na yun? Napulapo?
3: Ike, lison, bangros.
1: Bako,
0: ano po, lison, may pila presyo sa lison. May kita mag-unat ang presyo.
3: 450.
0: Wow, ang malupo.
3: Dalupani, 400.
1: Ay, abaw.
0: Wow, mahal mo na sa mga ginpili mo naman.
1: Pang-sosyal.
0: Pang-sosyal. Dalupani, liso, alison, tilapia.
3: Tilapia, 160.
2: Wow, wow. Abay ba?
0: Grabe, yung perte. Ate, kami ako.
3: 350 nga, gaw na kaisa-isa na lang kinobilin.
0: Due tayo na lang tood mo. Kipi-babes. So, parang mo lang ang sitwasyon, dali si Nunoy, gila may isda, Nunoy, kipi-babes, kipi-babes, Robert.
2: Nunoy, ang apelido, Nunoy?
3: Isa na lang kinobilin, pero wala pa pinaman, no?
0: Apelido, ang apelido mo?
3: Milyado.
2: Milyado. Nunoy, Milyado.
0: Do, kipi-babes, rin sa aton sa buong...
2: Doon mo, ni Boss Erwin Kapadada.
0: Oo, galibot-ibot. Ano ba, ambal mo sa radyo?
2: Ginatag si mo. Tabomba!
0: Ang radyo ang ginatag si mo.
3: Madamo kaming salamat sa radyo mo ito, amigo. Itong radyo mo, huwag pa manampot.
2: Dandiyan mo?
1: Sa una, ang muto, pero subong lain na.
0: Huwag na subong.
1: Sige.
0: Kagipay babes.
2: Dalabugay ako.
1: Anyway, hindi magkabatas niya kung nasa ko na. Salamat kayo, Kipay Vincent. Ang iban pa nga presyo?
0: Ang presyo na ito naman lang, Kipay Vince, may ari kita dali po sayang. 350, no? 350, ma'am. Ang atong mat-an nga ra naman kay Kipe Babes ka mat-an na itong pinag-an.
4: Marot niya?
0: Ah, marot.
2: Marot na.
0: Pila na ma'am? 200 kay Kipe Babes, Kipe Robert. So parang may mga mag-situasyon na rin sa may Libertad Public Market. Kaya ginatulong sa inyo sa Klinika di Tribayo.
1: Pakantahabi na si Nunoy, bigay yung modulated.
2: Hindi na kayo lain-lain mo na karun.
0: Klinika di Tribayo, Klinika di Tex 500, kay Kipe Babes, Kipe Robert.
2: Hindi na pagpakanta ka lain-lain mo na karun.
0: May DC, the alkaline base, vitamin C, kagangaton nga kape nga pampasexy, kape nga pampahelty, kay Kipe Babes, Kipe Robert, sa aton mga sitwasyon rin, nga mga kautoran na ito, nagahigop na sa kape, details coffee mix ang aton mga kondela basiro kalabanan kay Kipe Babes makita na ton sa background na ton dari nagahigop na sa aton nga kape samtang naga boneless sa ilabang rose kay Kipe Babes
2: grabe damo boneless ba?
0: Oo, boneless niya dadaw kay bulaka order na ang aton nga mga restaurant kay Kipe Babes gina-pick up na nila mga kondela nagko ang restaurant kag gina-pick up na lang sila dahil mo naging inaagaw ginila pero may Kipe Babes nga makuhaan siyang bukog ining Bang Ross na ton mga kakipipe na oy Juliano Store mga kakipipe sa liwata ang aton mga produkto dira available dira sa may Juliano Store kag dira sa may Barangay Belamonte Barangay Sumag Shela Trading kag ang aton nga Jimber Marketing harad ang aton mga amigo sila ni ginalawag na ton perme kadaga boss
2: si boss Manuel Ramos Jomel Ramos papang Jomel Arada si Nick Varka, Toto Frias,
0: Gaspar,
2: si John Montefalcon,
0: Gaspar Coronel, kaki pa
2: Gaspar Coronel,
0: si Monica Rosaton, sila ni Tage, Jimber Boys, sila ni Jenny, Jennifer Dara, nag-monitor sa itong mga kakipay, may nga ganda sila sa may Jimber Marketing, mga kakipay, barangay sumag.
2: May kundigo ko din ka, po nga ginatag sa Jimbero, si... Ginatag to ni Madam Tablang si Chabi Chabi to?
0: Mama Narosa.
2: Ah, si Mama Naros? Ariho? Si Apple, si Anarusa, Julius, Nonoy, Christine, Jennifer, Wing, si Lairin, si Charlene, kag si Jason. Arama si Hipay.
0: Nangagala
2: na sa inyo.
0: Boss Erwin Kapada, ramay kaki babes. Nag-monitor sila.
2: Matik.
0: Sila ni Meridian Ortega rin naman sila sa public market.
2: Ara si Dan Chowada.
0: Dan Chowa, araman. Kag sila ni, amanabihin, sila ni Kid. Kid, araman kaki babes. Nag-monitor sa ito. Sila ni Elbes, mga kakipay.
2: Elbes.
0: Meridian Ortega, Meridian Chavez, Maria Faye, sila ni Junicel, nag-monitor sa ito, kakipay babes. Sila ni Ma'am Jindri, nag-apamutos ang uling. Dari sa Melibert Public Market, mga aga, sila ni Efren, mga kakipay na tondra, sila Tatay Gideon sa cooking store. Kagangatan nga mga amigo, dari sa Giovanni Cordero, Nanay Arlene Canoy, Ma'am Edith Binuman. Kagangatan mga amigo, dari sila ni Ma'am, Ma'am Adelpha, Sir Arnel, kag sila ni Melvin. Guwapo mga kaki 5 na hindi makalipat at luwat mga kaki 5 ha, ang produkto naton available sa pharmacy kag sa mga kapurukan na din nyo kundi mga barangay KT, sarang na mabakala nga ito mga klinika D3Bio, DTX klinika DTX 500 kagangan ton Mighty C kagangan ton nga DTX Coffee Mix mga kaki 5 maninay mani pila mo may nga gadra mga Christine maninay mani
2: pila Christine, mo nanay Lourdes pila mo dira sa ano
1: si RJ sa Kapisan Vista Alegre, mayong agaman sa imo, bago naton nga dealer sa ang DTX sa Coffee Mix mga Kaki 5.
0: At si Migo naton si Sir Bernard, nag-monitor kit sa aton mga Kaki 5. Kasi siya, opo niya nga si Apalalab, nag-lingaw man sila kung Kaki 5 sa aton nga pupulokanta. Kada aga mga Kaki 5. Saliwat, mga Kaki 5 na ton, hindi magkalipat ang produkto ang ilalawang ni Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, available in sa mga pharmacy, kag sa aton mga kapurukan, mga Kaki 5, Kaki 5 Babes.
1: Gillian Rotas, at tuwangan sa Barangay Hall, Vista Alegre.
2: Taga-Kunsing, Toy?
0: Delmar Delfin, ay Kunsing Itri. Galing, mga Kaki 5 pa rin yung si Itri. Kunsing Itri at Obang Bamsi.
1: Nanay kag, Kunsing!
0: Ang aton nga manamit ng mga lutong bahay sa Kunsing Itri. Kagdiri sa may Parinos Itri. Base lechon, mga Kaki 5, di ba kalipat sa liwata? Dalan Araneta, Purok Lechon ng Barangay 36, kagangatan Mr. Bros. I-bros nyo ang sanap to, Bang Bamsi, Kagbago City, mga Kaki 5. Araman sa Alis, Barangay Alis, may KJ Fairmart, mga Kaki 5. Mr. Bros, i-bros nyo ang sanap, mga Kaki 5. Kunsyo, araman nag-monitor kay si Dodong Siwano, sila ni John, mga Kaki 5, diri sa may
2: sila ni Norme kag ni Vic da.
0: Ma'am Norme. May nga diba.
1: Honasan Seafoods Restaurant. 150 lang ang pamahaw, 299 ang panyaga kag panyapon. Sa tubang sang NGC. Kampiyon.
2: Daw ala Juan Carlos kami.
1: Ang buwan ginkanta ni Juan Carlos mga kaki 5 kag pasikaton liwat ni Kaki 5 Babes Kaki 5 Vincent
2: ni Juan Vincent Corale Hanot
1: Ang hambal ko sa imong tiknik, ang tiknik.
2: Ano budayan niyo?
1: Ang second option ginhambalan tagid ka. Ang second option ano ganito? Kundo hindi kaya, kun hindi kaya, hindi na paghambala pero balaan mo nang masunod. Sige be.
0: Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan.
1: Ito kuhang-kuha, Mangli.
2: Daw si Juan Carlos kumano.
1: Pakinggan pa, pakinggan.
3: Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan.
2: Mangkotato sa likod mo kung ano, okay ba sila?
1: Ma'am, sir, okay man, okay man.
2: Aba, matabi ko na okay sila.
3: Okay man, ma'am, okay man. Okay man, ma'am.
4: Okay man.
1: Ma-premium man bang Ross? Ma-premium man bang Ross?
2: Dama. Dama.
4: Ano yan? Ano kan taon ta dabi?
3: Ay,
4: lalo na buwan.
1: Okay na lang. Naton ma-premium man bang Ross?
3: Premium one, mamisa kang gamay ka pang
4: Ross. Isang DTX, di nga ano, wagi kami kay Nomi. Kung
3: ayaw naman, mga puto, tali sila
1: kita. Tagay
3: nila. Ay, sisirbi mo ko to, tali sirbi mo. Pero okay man siya.
1: Grabe gali de tingog mo galano gali de
3: sa kwan.
1: Pila ka porsyento sa kantata?
3: Hindi ko kabalong maganda.
2: Recite!
3: Hindi nyo kabalong maganda. Pari mo malang ta? Anong ginapangapin mo man?
5: Hindi ko kabalong
2: maganda. Kampiyon.
1: Ako naman maganda.
3: Ay, mo natin kabalik.
1: Alas 5:35 na ha.
2: Sige.
1: Ako na yung makanta ha. There's a lover's moon tonight. Hindi, kin-translate ko lang sa English ang buwan. Sige.
2: Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan.
1: Thank you, Kim Vincent.
2: Salamat, Vincent.
3: Opo sa patrol, kaki 5 car lami defensor. And then, masi kaki 5 Vincent, Coral Depor sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sunagros, K5 News FM.
1: Amo na nga wala ko nag-meter.
2: Salamat, Geda, Papang Vincent, Dominic Medina, Coral De. Sa imo sining, kampiyon nga harana dira sa kwana sa Libertad Public Market. Gaspar Coronel, kampiyon! Katoto si Red Salgado. Red Salgado, mga kaki-five, kay may driver sang motorsiklo, critical ang kondisyon matapos makabunggo sa nagasuwatan nga truck sa dalan Aranita. Kapon eh, kaki-five, Red Salgado.
6: News FM, good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kaya sa ato sini mga tagpalamati sa programa ng balitang K5 sa umaga. Ato sini ng balita, sumuong angot sa naglugtad ng aksidente kay Gapon Gandla o dira sa may dalan Araneta.
2: Off na si Vincent Tan. Si
6: kag airport, tidra na tabo pasado las 11 sang aga kay K5 Babes and KK5 Robert. Ang natabo kagapon, ang driver sa motorsiklo, gikilala nga si alias Emmanuel. Ligalang iya sining edad, ginisaya padulong sa direksyon nga panorte nga bahin sa nga dalan Araneta samtang ining driver kay Faye Babes kay Faye Roberta ang padulong naman sa sur nga bahin sa ang dalan Araneta naging kilala naman ang driver nga si alias Rolly. Natabo sina di may nagtabok nga tawo padulong kuno kay Faye Babes kay Faye Robert sa Moldera sa Magaisano sa nga iya sining ginlikawan paglikaw sini sa driver kay Faye Babes timing man nga sugata yaining driver sa nga truck kamagdanan nga ini siya ang lumabog kay K5 Babes and kay K5 Robert. Sunog pagani sa driver nga wala masuksok sa insakto nga sini nga helmet kamagdanan nga naapektuhan gid ang iya sini nga ulo sang siya ang maglabog. Nakaangkon ni isang seryoso nga pila sa iya sini nga ulo kamagdanan nga gintawagan gilayon sang rescue team nga ini siya gindala sa ospital apang K5 Babes Babes, kay Five Roberta, sa informasyon ka nakuha na itong si driver, critical ang iya sining kondisyon. Nagindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa panawagan, liwat sa katong sining pulisan, especially sa atong sining traffic enforcement unit, sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla, nga dapat maghinay-hinay sa pag-drive sa motorsiklo, kag suksukon gid sang helmet. Agud maprotektahan ang ulo in kaso giman nga magluntad ang aksidente. Sa muna to sining balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Maraming okay, salamat kaki 5 Red Salgado, mga kaki 5 sa patrol. Sa imo sila nga mga balita, mga kaki 5, da Giselle Gremio, Giselle Abanson, may nga galang Gina Porano, kag si Leslie Along. Grabe nga tragedia, no? Mga dalanon balayaw. Grabe. Sige. Ang alang na goro si Akon, si hindi, Carla. O, dali na kita mga kakifay. Matabi na kita sa atong sining antike. Matabi na kita sa antike, mga kakifay, sa ato ng K5 kamustahan karon nga ga.
5: Duro ang pinakalasta to sa punta Nabsi, Northern Antique Vocational School. Ang sa pinakapuno just may aninii ang San Roque Espilita National High School. Yun ha, good luck sa mga eskwelahan nga magapasakop kag kinalahon aton sanda. Sige, diyan lang sanda partner, kita kanang ha. Oh, sige, checkaron ta nay signal ta sa aton nga mga friends sa K5 Western Visayas. Urahon ta ang koreksyon ta sa Bacolod sa aton nga mga gwapuhon nga mga anchorman. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Mayong morning, tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor, Sir Memar, mayong aga na sa inyo, kampiyon signal mo riyaw, ay problema.
1: Good
2: problema
1: morning. Lang, pangapi. Si Limar Tolentino, damay yung aga lang sa kwana, sa Antique.
2: Ah, sige, kampiyon signal mo riyaw, back to you.
7: Tayo, tabi sa nagapuro pa ng po. Ay daw, kita, aga po kita, lima kagatos, bla. SM Jobert sa Capiz, good morning.
8: Good morning kay Fabuas sa Visas Negros Island Region, Sir Nestor, Sir Melmar, sa itong mga kaupdanan ng mga maayog ang pangabuhi. Makanay-kanay ang probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas, Sumudlaw. Ang signal niyo, baskog kayo. Ah, nagapan, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
5: Salamat kid, SM Juber. Checkaron ta naman ang signal naton sa may area kang probinsya, kang syudad, kang Iloilo with our idol, si KK5 Enrico Sorita Jr. Good morning, sir.
9: Mayong aga, tambalang Nismar. Kahit sa bilog sa Western Visayas sa may Negros Island Region, baskog ang signal, nakapangapina detect sa Coffee Mix. Balik si Ma'am Tike.
7: Thank you so much, Iloilo. Sa Ilota, sa Banuakang Kalibo. Sir Michael, good morning.
10: Good morning, tambalang ni Sumar. Good morning, Antike, Rojas, Bacolod, Iloilo. Good morning sa atong tanan. Nakampiyon ang signal. Manayanayang, siyempo di sa amin, wala ulan. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka-Ditribayo. Balik sa imo, Antike.
1: Microphone.
5: Kampiyon ang signal, ready rin ang atin ng mga friends sa Western Visayas sa Negros Island Region. Unahon na lang balita mo dyan, Sir Michael, mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Kalibo kag Aklan.
10: Sa mga balita, diri sa Banuas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay ng isa kalalaki matapos na makita ini sa ila CR kagabi diri sa Banuas ang numansya mga ka-K5. No? Sang makita ini siya nga patay, dahil man niya nagtawag sa nga bulig ang iya nanay. According sa interview ini sa numansya PNP sa K5 News Team, nakita siya sa CR, no? Pagtawag sang MDR rimo, gindala ini sa ano na ginadala ini sa hospital pero DOA na mga ka-K5. Gina sugid nga mga duha na kabulan nga wala nagagawa ini sa ila pa ni mali ang biktima kag daw na halata nila nga daw naga pamilin-bili ng iya mga statement bala mga ka-K5. Susubong ginapadayon padayon pang investigation kuno gid ang rason sang nasambitan nga kamatayon mga kakaybay. Kag isa man ka bypass operation ng Impatigayon sa isla sang Boracay isang nagligid niya adlaw tapos nga nadakpan ng isa ka babae 41 anyos sa bypass operation sang Malay Municipal Police Station kag Pideya mga kakaybay. Kag nakuha sa iya ang isa ka sa siya isang suspected shabu nga nagabalor sang 2,100 lakip pang bypass money kag sa body search may lima pagid ka sa siya mga kakaybay na recover sa iya. Magkapangantubang ini siya ang sanitan ng suspect nga 41 anyos sa kasong sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Mga minor de edad daw nagsulod din sa restaurant mga ka-K5 nakakuha sa ang cellphone nga ginagamit sa transaksyon kaga sa trabaho may short kag may kwarta. Nagsulod sa restaurant ang sulod sang ref pas-pas pa ka nagmukbang diri ang mga minor de edad. Sa subong ginaimbestigahan pa sang pulis ang nasambitan nga insidente. Kaga Kalibo PNP nagpatigayon sang safety drill sa pribadong eskwelahan diri sa Banuasang Kalibo para matagaan man sang ihibalo kung may mga emergency yung maginatabo sa mga eskwelahan. Naman ang mga balita di Antique, balik sa imo.
11: Thank you so much, Kalibo. O, sa hilo ta sa Capiz. SM Jobert, anong latest?
12: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Sudan sa Rosa, probinsya sa Capiz. Mga KK5, nagpasaka sa balayran sa Capilco. Ang sa kurente diri sa Capiz Electric Cooperative, mga KK5. Ibot ang mga pumuluyo naton diri sa probinsya bukod na sunod sa kay Engineer Edgar Diaz sa katon sa ning acting manager sa Capilco matapos ma-interview sa K5 News FM nga ang pagtaas ang balayran sa kuryente diri sa Capiz amo amang pagsaka man sa charges alin sa mga power supplier inbayag ni Engineer Diaz nga sunod sa iya dako ang ginsaka mga ka-K5 sa kuryente may kaangtan man ini sa nagakatabo karon nga power crisis kun sa diin naganubo ang supply sa kuryente samtang nagataas naman ang demand sa kinahanglan sa mga pumuluyo. Ginpabutsag pa ni Engineer Diaz nga resulta na ini karon sa power crisis diri sa aton sining pungsod. Ginpabutsag man sa tion sang yellow alert mga ka-K5 manubo ka manipis ang kuryente mga K5 tugaman sa kakulang sa supply. Sunod sa kay Engineer Diaz, ginahinyo niya sa publiko nga intindihon ang sitwasyon sa karon sa power problem sa aton sining probinsya. Samtang isa ka minor di edad diri sa Banuasang Panitan patay matapos na disgrasya sa motorsiklo. Pero sa report sa aton mga tapos sa kapulisan ining 17 anyos dira sa may barangay Agkilo, Panitan, Capiz ang disgrasya sa motorsiklo matapos nga nahalin sa isa ka lugar papuli na kuntani sa ila sini nga balay. Pagbangot sa kada sigon sang dalagan sang motorsiklo na out balance ini mga K5 kaya ginhaboy sa sangya motorsiklo sa isa ka pader mga K5. Bason nga ginbawian ni sang Yesay Kabuy matapos nga gindeklarar sang ato sa nga doktor sa Rojas Memorial Provincial Hospital. So para mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Antique.
11: Salamat kini SM Jubert, lito na ba kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick.
13: Mga dalagko mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May mag-abyan dito sa may syurad sang Pasin, nag-inom-inom. Pagkatapos, tungod nga nag-galikop ng espiritu sa makalubog ni Limnon sa ila sa ninga paminsaron, ang ining iya sing abyan, hinampak isang pitsel ang iya sing abyan. Sa kainit sang iya abyan, nagkuha sang kutsilyo, binuno ang iya abyan, patay. Patay si alias Rick, 47 anyos, kagtagabarangay Aktabo sa may syurad sang Pasin. Samtang ang kaupod siya ni na nga suspect taga barangay Salngan na si alias Iko natabo ni sang ligad siya ni nga gabi ah. Tungod lang ni sinubog nga istorya na binuno ti nadakpan man sa uli ining nasambit siya nga suspect na si alias Iko. Magluwas na yara na sa mayong kaimtangan ang mag-amay atong tinirobla sang balot vendor di sa investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station. Why man sa kanuman mapagbaisbae sa tunga sang sining mag-amay kag sining suspect nga balot vendor kay hubog hinali ang tiniro isang didose maswerte wala gid masakam ang ining mag-amay kundi mga kibiyas gid ang bata sini nakagwa na sa ospital pero ang amay nagapabilin pagid nga establish man ang iya kondisyon sa hospital kag diri sa amon sa may barangay Linubayan sa may Banuasang Tigbawan tanan nga barangay officials nag-resign. Hapitan pito kakagawad ang ila sin skate chair ang nabilin sumundok plano man sang skate kagawad mag-resign. Nag-resign sila tungod no, sa ila sin ibubunot sa ila local government unit.
2: Mm.
13: Kay daw ay gid sa pamatian sa ila request kay ama pumuluyo ga reklamo. May poultry farm nga grabing halit sa mga pumuluyo. Pero pitik sinta sina sila bumaliskad pa kay na-filean pa kaso ni ang tatlo ka mga barangay kagawad sang civil case sang tag-iya sang poultry farm tikapon dulungan sila resign. Dambot ni kun anon matabo diri no kay makakuha kita sang statement sa DILG kung matabo ni kay nagre-resign sila no ang panindugan sang sining mga barangay official sa barangay Lubayan Tigbawan, we are not quitting, we are fighting as one because we want to be heard. Balik si mo, SM Jobber.
11: Thank you so much, Sir Rick. Believe ko to sa mga barangay official. Saludo ta sa kaisag da. Kag maprinsipyo. Sige, sa ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong mga kampiyon nga mga balita?
2: Dire sa amon, sugidantang publiko, sugidantang amon dire as panay. Kay manti, kung naglanog ang pila ka mga balita dira sa sang nagliligad pa nga mga binulan angot sa sang pila ka mga bulutuan nga nakabaton sang pagpamahog diri sa mundo di man magpaulihi nakabaton man sang pagpamahog ang isa man ka bulutuan ang BCC amo ni ang Bacolod City College mga kaki 5 suno kay Mayor Greg Gasataya sa iya Facebook post last dos mga kaki 5 sang hapon nakita sa sulod sang banyo ang isa kasulat nga pag pamahog gani gilayon ini nga gin report sa mga otoridad bangod sini gin anunsyo sang bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase bus o karon nga adlaw mga KK5 sang Webes gina investigara naman sang kapulisan ang insidente agod nga matumod ang responsable sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
1: Sa iban nga balita, hindi ko ni deserve, hindi ko ni deserve.
14: Hindi mo deserve.
1: Amuni ang hilibion sang isa ka vlogger nga nadakpan upod sa iya live-in partner sa isa ka drug buy-bust operation. Ang version niya nga hindi siya deserve nga pasibangdan nga nagabaligya sang ginadubilian nga droga kag iya pagin nga allegation nga ginpangguba kuno ang iya nga CCTV sa sulod sang iya balay. Apang suno naman sa PDIA nga isa ka notorious drug pusher ining si alias Joselita o Joselito kag si Christian mga kaki 5 na recover ang 50 gramos nga shabu nga nagabado nga nagabalor sang 340,000 pesos. Nagapangatubang sa paglapas sang Republic Act number 9165.
2: Ano ang reaksyon niya?
14: Hindi ko na deserve! Hindi ko na deserve!
2: Back to you, Antike!
13: Joselito, sa gali kong adlawon, pero kung gabi, Julian. Salamat kita sa mga balita nyo dyan. No, mga tarupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka, Antike. Bawa daw mo ba tiyagan, naging man ang karamig dyan, oh. May darwa kami dyan kakaso kang active plus business. May jaman kang pagpanghimulos. Sa dao, may nadakpan itong lalaki. Walo ka basis na ginimusta ng minor de edad. Ato, preso ka dyan sa dao municipal police station. Sa Sibalem, may isang ka-estudyante man nga miyembro kang LGBTQ. Bago ginreklamo kang pagpangmulis siya ng mga kaimaw naman ng mga pamatanonas. Pero nakagwaron man kay nakapiansa. Tigrarami, gringin man dyan kanamon.
11: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, mojaguro man nga may nadakpan dyan sa Antike, sa salad lang kasangabulan, mga manuguring lang, ito siguro preparasyon.

0: ang 218,430 pesos naman ang uring. Ang dyan nga kampanya, kabahin, kang pagpaningwa kang Antike PPO nga maprotihiran ang dunang manggad sa probinsya kang Antike.
1: Abura mga balita naman dyan sa probinsya kang Antike. Alang-alang, Ron Chimpota, hindi taron makamessage kay Jose Lito, a.k.a. Julia.
2: Yes.
1: Salamat.
2: Balita,
3: Wene!
1: Ay, ah!
3: Lamig na ko no? Lamig na?
4: Kay lamig na eh. Wene!
3: Pilan lang katlaw. Ay,
4: salamat, guys, ah. Boss Arnel Roldan, mayang aga. Kay Boss Arnel Roldan, mayang agal da. Areglado! Sige! Maota sa kunsing itiri. Areglado mga kakifive, karoon nga aga sa atong sining pagpangalagad. Gana pasalamatan, tagi na atong sining mga suki, nga nagapamati. Tanbay na sa palatuntunan ang DTX 500 Morning Newscast. Upo na kay kakifive... Colin Covia and Sir Van Albay. Ngaton oras nagahabil-habil na. Madamog gig nga salamat kay Ma'am Meranos Lingaya, ka George Lauso dira sa May Totong Store sa Andumanan. Sa ngala sa mga CEO Dr. Miloy, ako sa Kaki 5 Babes Gandalaw.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagkimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go! With
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
6: let's go with the flow.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes,

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Subungado sa Webes, Agosto 27, 2026.
7: Makita kagbabatan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa atong mga pangulong dinalan.
3: Regional.
5: Bulutuan sa Bacolod City na kabaton sa pagpamahog.
7: Vlogger kag live-in partner ganadakpan sa bayba sa Bacolod ginakabig ng notorious pusher sang Pideya.
5: PNP na kompleto na ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting.
7: Duwa ka mga pulis sa Cagayan de Oro gin-relieve bangod sa ginaligar harassment.
3: Balita international.
7: Siguridad para sa bata ni Trump ginpahugot matapos ang pagpamahog sang Iran.
3: Balita sports.
5: Isa kagatos ka mga atleta sa North Korea magpakigbahin sa Asian Games.
3: Balita
7: Bea Alonzo magatapos na ang kontrata sa GMA.
3: Balita negosyo.
5: Tag-hunger rate sa Pilipinas nagnubo. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
5: Bulutuan sa Bacolod City, nakabaton sa pagpamahog. Nakabaton sa pagpamahog ang Bacolod City College kung BCC kahapon sa hapon Agosto 26. Sino kay Mayor Greg Sataya sa iya Facebook post las 2:05 sa hapon sa nakita sa sulod sang banyo ang isa kasulat nga pagpamahog. Gani gilayon ini nga gin-report sa otoridad. Bangod sini gin-anunsyo sa bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase buwas nga adlaw o kung subong nga adlaw sa Webes Agosto 27. Gina-investigara naman karon sa kapulisan ng incident. agud matumod ang responsable sa likod sa nasambit nga pagpamahog. Nagpasiguro man ang alkalde nga himuon nila ang tanan nga tikang para sa seguridad sa nasambit nga bulutuan.
7: Vlogger kay live-in partner nga nadakpan sa baybas sa Bacolod, ginagkabig nga notorious pusher sang PDEA. Ginagkabig naman sang PDEA kung Philippine Drug Enforcement Agency nga notorious drug pusher ang vlogger kay live-in partner sini nga nadakpan sa baybas operation sa Prokmag Tiagyon Barangay Tension at sa Bacolod. Ang mga suspek among 35 anyos nga vlogger nga si Joselito kag ang ginakaupod sini amo si Christian 22 anyos lonsay restaurante sa nasambit nga lugar. Nakuhaan naman ang suspek sang 13 kasa siya sa ginapatian Shabu nga ginabuluban tamay kabugaton nga 50 kagramos nga nagabalor sa 340,000 pesos.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional tanan nga barangay official sa Linobayan, Tigbawan, Iloilo nag-resign. May balita si K5 King Kaluyo.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: We are not quitting. We are just fighting as one because we want to be heard. Iri ang gabahin sang official statement pinagi sa official Facebook page sang mga opisyales sang barangay Linobayan at Tigbawan, Iloilo. Matapos nga tanan sila nga mga opisyal sang barangay ang nag-file sang resignation.
8: Nag-file sang resignation ang punong barangay, pito ka barangay kagawad kag sangguriang kabataan o kon SK chairman sang barangay Linobayan, Tigbawan, Iloilo, Agosto 26. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News team, inibangod sa wala mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod sang local government unit o kon LGU ang ila concern. Dugang pa, may mga miyembro sang council kag mga pumuluyo nga nagreklamo angot sa epekto sang isa ka poultry farm sa LGU apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ginpahayag nga sa investigasyon sang LGU wala sang violation ang farm nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay sipitan. Wala naman naghatag sang komento ang mga opisyales sang ginpadulungan sang news team. Sa impormasyon, posible man nga mag-file sang resignation ang mga nabilin nga SK kagawad.
2: Sa karon ginatingwaan pa nga malabot ang bahin ni Mayor Virgilio Teruel. Report nagikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Lalaki nga 8 kabeses ginamuslan ang minor de edad arestado sa Tobias Fournier, Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kitkitarehas ang sang kalalaki matapos nga gindakop sa kaso nga 8 counts kang pagpanghimulos. Ginabanta la sa isa aga Agosto 24 sa Barangay Katuogan, Tobias Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melcher B. Patnaan ang OIC kang Tobias Fournier MPS ang naging pahayag nga ginpatigayon ang operasyon kaimaw ang Special Action Force o CONSAF kag San Jose de Buenavista Municipal Police Station. Suno kay Police Major Patnaan nga natabo ang pagpanghimulos katong 2024 sa diin menor di edad pa ang biktima. Sa tulada na turnover rin sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP San Jose ang sos kagwara tipiansa nga ginrekomendar ang korte. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang 20 anyos ng lalaki arestado sa Negros Oriental sa kaso ng statutory rape. May balita si K5 Rufa De Vero.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado isang 20 anyos na lalaki matapos ipatupad ang warrant of arrest sa barangay poblasyon ng Mabinay, Negros Oriental noong Martes, Agosto 25. Inaresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inisyo noong Agosto 7, 2026 ng Regional Trial Court, Branch 75 sa Paiz City para sa kasong statutory rape. Alinsunod dito, ipinatupad ang warrant ng mga tauhan ng Manuhin Municipal Police Station sa direkta pangasiwa ng hepa ng istasyon. Ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pag-aresto maging ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon sa wika kanya naiintindihan. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng BJMP Mabinay para sa angkop na proseso ng batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: So sa robbery kag theft sa Bacolod, nagtaas subong Agosto. May balita si ka K5 Red Salgado.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Kaso nga theft kag robbery sa siyudad sa Bacolod, nagtaas sining abulan sa Agosto. Nagtaas sa 35% kada buon sa 8 focus frames sa Bacolod sa bulan sa Agosto kundi kumpara sa nagligad ng bulan, ang isa na diri ang theft kag robbery. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Eugene Libadobia nga sending sa ilang datos naglampot sa 20 kakrimen ang na-record sa nagligad ng bulan nga ginalakipan sa robbery, theft, rape, murder, homicide, physical injury, carnapping kag motornapping. Subong na bulan sa Agosto, nagsakas ang 37% o kung naglampot sa 27 na record na krimen gikan sa nagkakalain-lain ni mga police station sa Bacolod, apang kalabanan din na solbar o kung natigayin na pasakaan sa kaso ang mga suspitsado.
12: Honestly, it's nag-increase mga August, as usual. Pero is are ka mo, damo niya pong galagaw sa Bacolod City, bisang gabi kag-aga. Very safe ang Bacolod City compared to other cities.
11: Naman ang focus crime sa Bacolod sa siningabulan kung ikumpara sa nagligad ka tuwig bungod sa hunggot ng monitoring sa kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod. Para sa DTX 500 Morning Newscast, namin si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang Clark International Airport Corporation nagpalabot sang bulig sa mga biktima sang baha sa Pampanga. May balita si K5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagpalabot ng tulong ang Clark International Airport Corporation o SIA sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga. Ipinagkaloob ng SIA ang 250 charity mba food packs sa Social Action Center of Pampanga o Sako, kamakailan sa lungsod ng San Fernando. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng SIA upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Bawat charity mba food packs ay naglalaman ng bigas, delatang pagkain, noodles, kape at iba pang pagkain maaaring agad na ihanda at kainin. Ipinamahagi ang mga ayuda sa pamamagitan ng SACO na siyang Social Service Arm ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga at tumutulong sa mga mahihirap at komunidad na apektado ng mga kalamidad. Ang Charity Mba ay isang charity food package na ipinamahagi sa ilalim ng Corporate Social Responsibility Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon sa SIA, layunin ng inisyatiba na makatulong sa agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng baha at mapalakas ang mga relief efforts sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Duha ka shipping companies interesado nga mag-operate sa Dumaguete Port sa Aklan. May balita si ka-K5 Leonardo Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nagpabot yan sa nga interese ang duha ka mga shipping companies nga magapitigayon sila sa nga operasyon sa may Dumaguete Port sa Banwasang New Washington. Suno kay Nieven Makirang, Executive Assistant to the Provincial Governor, kaga in charge sa cruise ship operations, ang mga kompanya nga nagpahayag sang ilang interese nga magsulod sa resambit nga port. Amo ang light shipping kaga Starlight Shipping, dugang pa sini nga nagkapahaom na nga schedule sang duha ka mga kompanya na konsadiin duha ka beses sa isa kasimana ang biyahe sang Starlight Shipping. Samtang duha, top-top tatlo ka beses naman kada simana ang biyahe sang Starlight. Samtang matapos ang inpaligayon nga meeting sang gobernador kaga mayor sang New Washington, mga stakeholder, bus company, pamunuan sang Starlight kag iban pa nga mga opisina, inistoryahan nga magabalik ang operasyon sang pantalan sa palabuton nga September 18. Hinahanda naman ang one-stop shop para sa mga pasahero. Agod dira nila, iga-proseso ang mga terminal fee. Ticketing kagiban pa bago magsulod sa nasambit nga porte. Tinutuyo sa ngining atikang nga malikawan ang paghinutok sa entrance kag masiguro ang mas matalunsay, mas organisado nga proseso para sa pagsulod kag pagbiyahe sa mga pasahero. Samtang paday naman ang koordinasyon ni Governor Jose Enrique Miraflores sa Maritime Industry Authority o Conmarina angon sa formal nga pagbukas sa nasambit nga pantalan. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang Regional Rojas City Invitational Tournament, nakaangkon sang positibo nga reaksyon sa publiko. May balita si K5 Darren and Son.
6: DTX 500 Morning Newscast.
15: Nakaangkon sang positibo nga reaksyon gikan sa publiko ang giniwat nga Rojas City Invitational Tournament 2026.
16: Gindayaw sa mga tumalanaw kag mga bisita ang paghiwat sang among sports event, ilabi na ang pagpartisipar sang mga team nga nagikan sa Australia kag diri sa Pilipinas. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay JR, residente sang Banwa sang Dao, iya ginpahayag nga labing una iningation sa Rojas City ang paghiwat sang isa ka sports event gamay team halin sa iban nga pungsod nga nagampang diri sa syudad. Nagpasalamat man ini kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas bangod sa inisyatibo nga madala sa syudad ang mga klase sang kompetisyon. Para naman kay Lina Foro, isa ka social worker, dako suno diri kag importante nga event ang tournament bangod hindi lamang ini nagahatag sang kalingawan sa publiko kundi nagabulig man sa pagpasaniyog sang turismo sang Rojas City. Suno kay Foro, paagi sa mga event mas makilala pa ang Rojas City kag sa mga posibilidad sini bilang isa ka destinasyon para sa sports kag iban pa ka aktibidad. Gindayaw man sini ang city government kag ginpayag nga isa ini kabutang nga dapat ika-proud sang tanan. Pahayag naman ni Ronnie Digala, provincial director sang Samahang Basketball ng Pilipinas Capiz Chapter, maswerte ang Rojas City bangod may liderato ini nga handa magdala sa mga international events sa syudad. Suno kay Digala, ang paghiwat sa mga tournament mahimo mangin una nga tikang sa pagdala pa sang mas madamo nga international kag world class sporting events sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Palaabuton. Ginpanginbulahan man sang natungdan ang Rojas City government kag ginpahayag nga malipayon ang SBP Capiz Chapter nga may isa ka local government unit nga naghatag sang suporta sa mga klase sang sports event. Nahimaluan nga kabahin sa nagpartisipar sa tournament ang mga kilala nga UAAP team nga mo ang Adamson Soaring Falcons, De La Salle University Green Archers kag University of Perpetual Health System Dalta Altas. Lakip man ang duha ka team nga gikan sa Australia nga UAC Kisboro kag ang Brian Curl Basketball Academy.
15: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa aga.
6: Balitang National.
17: Balitang National.
5: Duha ka mga pulis sa Cagayan de Oro gin-relieve bangod sa ginaaligar harassment. Duha ka mga pulis sa syudad sang Cagayan de Oro ang gin-relieve sa pwesto matapos maglutaw ang mga allegasyon nga harassment sa duha ka mga babae nga criminology interns. Sunod sa impormasyon sang Cagayan de Oro City Police Office, ang mga pulis amo ang isa ka police captain kag police corporal nga naka-assign sa Police Station 7 sa Barangay Buluas sa gin-reassign sa Personal Holding and Accounting Section kag gindisarmahan. Ang ginaaligar insidente ang nagluntad sa itong Agosto 8 kag ang mga imbulbado amo ang duha ka mga babae nga criminology interns nga nagaedad sang 21 anyos.
7: 129 million pesos nga balor sang abandonado nga sigarilyo ginhimo sang BOC. Higayo naman nga ginaguba sang Bureau of Customs sa kan BOC ang tatlo ka containers nga may unod nga 3,000 kakaha sa nakalinlain nga ukon nga brand sang sigarilyo. Gideklarar nga ginabandonar na mga container ganigin gubas ang otoridad ang unod sini nga mga sigarilyo pinaagi na lamang sa nagakaigo nga disposal procedure nga pagdunot kag pagsunog. Nagabalor naman sang 129 million pesos sa mga sigarilyo nga ginhimo sang ahensya.
5: Sa katapusan nga balitang National DPWH ginpahugot ang project requirements sa gudmalikawan ng korupsyon. Ginpahugot sang Department of Public Works and Highways kon DPWH ang pagpatuman sang project requirements para sa mga infrastructure projects sa idalom sang gina-propose nga 2027 budget. Agun masigurado ang transparency kag malikawan ng korupsyon. Sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga bagong nga proyekto ang ilakip lang sa budget kung maaprobahan na ang ila project plans. May mga kung may mga geotagged nga site photos kag may maya o kung kag mayara sang certificates of implementability. Tuyo naman sang tuyo nga masigurado nga ang tanan nga proyekto ang properly vetted kag handa para sa implementasyon antes maaprobahan ang pondo.
17: Balita International.
7: Siguridad para sa bata ni Trump ginpahugot matapos ang pagpamahog sang Iran. Ginpahugot na sang US Secret Service ang siguridad para sa bata ni US President Donald Trump at si Barron Trump matapos na nagpagwas sa pagpamahog ang gobyerno sang Iran. Sunod naman sa 3 minutos ng video nga ginbroadcast sang Iranian State TV, nagtanyag ang Iranian government sang $10 million para sa kunsin uman ang makapatay kay Barron. Sa pahayag naman ni Secret Service spokesperson Nate Herring, ilan na nga nakita ang video kag ilan na nga ginaimbestigaran ang tanaan ng mga pagpamahog hindi lang kay Barron kundi lakip na ang pamilya Trump.
17: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, isa ka gatos ng mga atleta sang North Korea magpakigbahin o kon magapakigbahin sa Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
18: Magapadala sang isa ka gatos nga atleta ang North Korea agud magpakigbahin sa 14 ka sport sa patigayunan nga Asian Games sa Japan sa masunod nga bulan. Sunod sa opisyal, luyag siningatika nga magkadala sang kalipayan sa North Korean leader nga si Kim Jong-un. Madumduman nga uli nagpartisipar sa mga kompetisyon sa sport ang North Korea sa dong pandemya kag nagbalikini sa Asian Games sa China sang tuig 2023. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
7: Sa balitang entertainment, Bea Alonzo magatapos ng kontrata sa GMA. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Ginpahayag sang anay talent manager ni Bea Alonzo nga si Shirley Kwan nga magatapos na ang kontrata sang aktres sa GMA Network. Kung matapos na film ang political thriller series ni nga Whispers from Heaven, si Kwan ang nag-resign bilang manager ni Bea sa tung tinalikdan na Agosto 11 nga ginpahayag niya mismo sa press conference sa tung Agosto 24. Ginpamangkot man si Kwan sa nasambit na conference kung bala magatinir ang aktres sa Kapuso Network. Kag ang sabat sini amo ang hindi siya sigurado kung mag-renew pa ang aktres sang kontrata sini. Sa karon wala pa sang pahayag ang aktres sa angot diri. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang negosyo.
5: Hunger rate sa Pilipinas nagnubo. Base sa latest survey sang social weather station sa kon SWS, isa sa kada 5 ka pamilyang Pilipino ang naka-experyensya sang involuntary hunger o kon wala sa may makaon sa sulod sang nakaligad nga 3 ka bulan. Na record sa Hunyo 2020 sa East SWS survey ang 20.3% hunger rate, ini ang mas manubo kon ikumpara ra sa 23.3% nga record sa tung bulan sang Marso. Sa hunger rate ni ini, 15.8% ang naka-experyensya sang moderate hunger samtang 4.5% ang nakabatyag sang severe hunger. Mga ka-K5, mamayado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanobay.
7: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabas kog sa lawas.
20: Mighty C, mabakang abutika. TTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid, kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
20: TTX Coffee Mix. Mabakang magabutika. TTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
23: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-4Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
28: Pag naasiman ka, akin ka.
27: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Let's go. Go with the flow.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy.
30: Charmy, let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
34: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuman na, hinebra na. Ginsenalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
35: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
36: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
37: para sa Seth Manalo.
36: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
34: Cash-ally na!
38: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
39: Magulo po

0: siyang santropa.
1: Gawing masaya pa lalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5, the News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Skapa. 101.5
6: K5 News FM. Oros sa K5 News FM Philippines, lasay sa Medya Saga.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
8: Sobra!
9: Objective and analytical.
7: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Naiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
8: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: Isa ka ba na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga amatag palamati sa beautiful Thursday morning.
7: Foro
6: kamusta kamutaran mga palangga namon ng mga ka-K5. Kamusta mga palangga ta ng mga ka-K5
7: Foro
6: sa higansang baybayon. Tunga sa kaman, ibabaw sa kabukiran.
7: Foro
6: lagip na sa Binondo Provincia sa Negros Occidental. Adakbado sa Bacolod, including Negros Island Region.
7: Foro de los Pueblos.
6: Ano ginambal nyo mo?
11: From up the mountain,
6: down to
11: the lowlands.
6: Oh, grabe. Muna ko naman. Dapat may kita sa manipatan.
7: Foro
6: lakip lang, tanantang ang tagpalamati all over the country. Kagbilog nga kalibutan. Good morning, kag welcome.
7: Foro de los Pueblos.
6: Kami gapa rin yung power to every morning, this beautiful Thursday morning. Ako si K5, L. John Castanio.
11: Ko naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
6: Well, everyone, kami ang inyo saling maging kaupod, ang inyo riding in tandem until 9 in the morning, dari sa inyo pala tuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
6: Ari kita sa ato naman nga pagpangalagad sa Petsa 27 sa bulan sang Agosto.
11: 27 na.
6: Oh, 27 na.
11: Kung amusa Lunis.
6: Holiday.
11: Kandusanay naman luwat. Pagka Martis may kandusanay naman.
6: Ay, tood ka?
11: Duwakan
6: lang ang kandusanay. Dalipat ko mag-attend sa seminar sang Jimmya sa Pitsa 26 ba? Kagapon na. At saka na, muhabis ang obligasyon na
11: ito. Saka sako
6: in mga K-5. Yun maisa-isa. And sa mga utod naton sa abroad, hindi ba ka mo paghinlawon? Ano nagkakalinabong sa Bacolod kay kahapon? Daw sumungad law ay klase ang Bacolod City College
11: hinano
6: because to? Of may nakita naman itong papel nga may pagpamahog eh.
11: Duway na ni Untat.
6: Di no? Siling ko ba si Gabito naman nila parang balikan ang Bacolod City Police Office law kay Pabirik.
11: Doon matiyag ko eh, doon.
6: Kabay pang hindi man lang pagbalikan. Doon at nakabati, when these things happen, for scenario, the first time, siling ko doon ka-pattern na duwang ilang ginadala. Number one, to create an image nga ang mga eskwilahan is at risk. Second, Bacolod is not safe.
11: It's not safe.
6: Oh, nga kung tanawin mo, ang Bacolod, isa sa pinaka may manubo nga criminality. Sa bilog siling mga cities all over the country. Ang Bacolod, isa sa may manubo nga crime index.
11: Doon makita mo, doon may ka-painting sa likod.
6: Ang feeling ko, doon may ka-drawing.
11: Mag-drawing.
6: Ang drawing niya, no, nga, saling sa BCPO, doon may dilis ugo naman.
11: Doon may dilis ugo. Doon may nakita ko, doon pattern ng stoka kay Piper dyan.
6: Kabay pa kay Piper, hindi mo naman tabo. Eh, number one, may mga tao yung nagtatrabaho yung tsakto, kag isa nanda si Police Colonel Eugene Ribadomia.
11: A good, honest, and very, unassuming police officer.
6: Kagway man nasaya gani, no?
11: Like tikal-tikal.
6: Sa ato, no? Interview lang tayo sa iya, okay lang?
11: Hindi ka pagtapos interview, doon niya gawa. After office hours, makita mo, gapo siya, may mangwa sa rambutan, may malagaw siya, may matindog, tungkad ang short pants, lumata, lakay ka gamay siya mo. You know, you can seldom find a police officer like Colonel Ribadomia.
6: Kaya labaw sa talan, hindi sila yung mga officer, mga career officer.
11: Career officers.
6: Why hindi sila yung interest ako na, no? Trabaho lang.
11: Galing kita mag-drawing.
6: Yeah, correct. It's because, ang pamangkot, basic may nag-interest man nga ipabulos. May mga puwersa, nga basic, hindi iya kauyon kay sa BCPO sumong. But, to sum it up, kamo nga Bacolod doon are all witness. Are all witness nga ining sahi sang insidente. Masiling naton kay G5 Eric nga isa lamang ka isolated na, no?
11: Correct.
6: Di masiling nga permi di ka kaladabo. Kag labaw sa tanan, maglagaw ka rin sa Bacolod. Nga ang nakasili ko pinta.
11: No.
6: Dumduman mo itong nagligad, may ginold up ka doktor itong basulong sa boarding house niya.
11: Correct. Oh.
6: Gin-follow up naman nila di si Imo, nagligad din sa may takuling naman liwat.
11: Balay na mo, no? Kagamuman, amuha mo, gate.
6: Oo, oh, yung buwan niya, it's doka pattern.
11: Nga gasulod ka sa gate, sudlon ka. So meaning, kagunbo siya nga
6: nga nakita mo itong pinaka-worst nga pangawat. Ato na bakal sa manok bla.
11: Oo. Nga ginkuhae lang ang buwan, kagagdalagan.
6: So, but si ganun si media just something like they're painting something sa aton sa syudad. But kung makutun mong taga Bacolod ya, no? Damo yung subong yung nagapinta ng Bacolod, garot, how can you say that?
11: Oh, ay,
6: hindi gali damo, ilisipon lang.
11: Ilisipon. May mga tao lang. Kag nami, so
6: mamangkot na biya sa pumuliyo sa Bacolod.
11: Ribadumya ma yung performance.
6: Mamangkot lang tayo sa mga pumuliyo sa Bacolod. Kamuya fair lang. Wala lang duro. Kwana. Yan ang gusto-gusto lang bla. Ang gusto-gusto. Galing ko kay isa kakipa, Beric. Ang isa kabuting confirmi, ginahambal, sulit-sulit, it Demo becomes an ultimate truth kuno kagi pa, Eric.
11: Kagisa kung tamaan ka kabuot, no, pag enforce lang na ginang lang niya, wala misaga sa PACS, ito duhon ta niya.
6: Ay, dali ka, muna.
11: Wala lang, muna. Muna siya.
6: Ari na nga ito ni Hambal, di no? Para nga at least mabalaan nyo na nung update, ishare nyo naman kay Karoma Promo naman ta. Basta maulihin naman kamo. Diin gali kita galayin sa mong K5 News FM Negros Island.
11: Negros Island, o.
6: Oh. K5 News FM Negros Island. Pakilang, no? Paki-share kay nga, mahaboy kami karong promo, mahatag tayo sa aton nga 10th anniversary limited edition nga coffee table book.
11: Campion.
6: Sa sino ang makasabat
11: na,
6: no? Tisubong pasaka sa kanyo, pero mahatag patag isa ka 100 subong. No?
11: May harap again?
6: Oo, para sa kalipay ni nga ton.
11: Ay, lodlaw, no?
6: Tingin mo, inhantang allowance na para sa kalipay sa pagpalawati. Eh, karon man nagtag siguro man nagtag na kami ni Kagipay Beric. Isa ka 100 before karon mag 7 o'clock. No. Hingagaw kami karon mahatag kami sa inyo sang clue ko na do naman hingagaw na black buda, no? Subong raton nga magic eye pa bala ako hita na bitupan balay mo paki-share dayon. Sa ato na live program, di gali kita ga live sa K5 News FM Negros Island, no? Abi ko hita in De Rossi, i-share abi in De Rossi sa wall mo da, Jake De La Cruz, Annabel Santisteban. I-share na. Ari na kami, Lister. Yeah. May mga load na kami. Bawas si Inday Janet Mangaw, no? Ano ba? Inday Janet? Mayong aga, i-share lang Inday Janet, ah. No? And Liberty Cagnete. Uy, si Ma'am Liberty, nagpasalamat na siya. Ma'am Liberty, masinsyaan mo lang, ha?
11: Ito niya, gid ko, no?
6: Di ba staya, ang isa ta, si Lito, hindi natin malabot kaya siya nagatag.
11: Sino nga na niya?
6: Ang si Libla, atong... Crucially.
11: Dito na siya sa Bakalan?
6: Why siya katag number sa kay Boom Granada? No? Tila nga, why kita sa nga tagan? Pero si Tuto Michael, nakabato na to sa nga premyo yung kapon.
11: Diwa sila ang bagyo. Di ko niya ano dahil nang hatag na tani, DTX ko pimek.
6: Oo.
11: So nga kay Kalayo, ipadalaan ng cash.
6: Oo.
11: Ang lain, so pag cash out, tinakitunawon niya lang. Yung lugayo na nitudo. Padalaan kay 5 million niyo.
6: Si Linette Perez Esmeralda, share na daya. Anabel Sint Esteban. Kenneth Chongko, Sir Eric, naka-jacket green, kag naka-polo white si Sir Eric. Hindi na nakita. Ikaw, Sir Kenneth Chongko, naglain ang kulor.
11: Naglain ang kulor.
6: Annabelle Santisteban, kapamati subog sa aton. Mayril Marata Paredes, gamonitor man sa mga program. Ha? Share nyo na. Ha? Sa ato naman, mga utod, di man kamong abayin sa kalibutan, updating kamong sa mga balita. Pagi naman sa aton official Facebook page, ang K5 News FM, Negros Island.
11: Isa pa na.
6: Tunuha na mo ni Subongki Pimerking nga. Para at least, why kami gilutaw sa sabaws ng tugamang?
11: Nagsaka na yung lahat yan.
6: Oo, oh, aras 51 na tao.
11: Nagsaka na.
6: Gusto na, pasyen na be one time.
11: Kaya. Pronsit pa lang na.
6: Oh, pag sine karon maboy na ta question kay Pimerik mo.
11: Pag-abot sa
6: 100 nga, tag na subong adlaw.
11: Okay. Pag-abot sa 100, saka na kamusulod na eyes on the board. Pronsit na itanan, sinabakay lang ta.
6: Oh.
11: Sa pronsit na ni Wayne, may masakay sa likod ha.
6: Wayne sa likod, pronsit lang tanan. Okay.
11: Aran
6: so,
11: na.
6: Di mo ka mga bayan sa kalibutan, kami ni Kipa Merrick nagatabi sa inyo sa More Night. Good morning, Kagra. Kung adlaw, may klase luwal sa BCC. Sabi nga ito nga, tirada ba? Tanan, may klase luwas sa BCC. Ha? Kami pamahog. Di ba, sing iban sa inyo, may importante pagin ka mga transaksyon. May importante nga kantuan, ba, sing iban sa inyo, nagabarikutot. Tagmanami, piyatuan-tuwa na. Yung mga nagabarikutot, patra dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kagmagpararigon! Adlawundo dyan! Kami, gaya pa rin yung Power Door every morning. Ako naman si K5. L. John Castanio. Popod si K5 Eric Tinerefe. Ring adlaw K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Thank you for this beautiful Thursday morning, Lord, and for the gift of another good life. Salamat, Lord, sa imo pag-amlig, paghigugma, kag-blessing sa amon, mga grasya nga padayon mo ginahatag. Lord, we especially pray for all our construction workers. Hatagi sila sang kusog, safety, and good health while they work. Protect them from accidents and danger, and bless their hands and provide for their families. We also pray for our drivers there, Lord. Guide them on every road they travel. Give them patience, alertness, and wisdom. Give them and their passengers safe from accidents and harm. We also dedicate this, Lord, sininga adlaw sa aton nga mga manunudlo o mga teachers. Please give them inspiration, patience, and creativity, and strength as they guide and educate our children. Fill their hearts with joy and remind them that their work is a beautiful service to others. Father, please protect our families and communities and loved ones from floods, rains, earthquakes, typhoons, and other calamities. May this Thursday be filled with peace, hope, and protection, and abundant blessings. Guide our words, our decisions, and our actions today. In Jesus' name we pray, Amen.
6: Amen and Amen.

0: Grabe, ice on the board, ice on the board. Isa ka poste dito sa area sang San Carlos, no? Natumba may napilpilan nga tawo kag ipay berik. Grabe. Alik liwat ta. Tan, from the top, from the top, ha?
1: Hinay
0: pigaw paglubong nila kang ipay berik.
1: Kay gaubra sila galing.
0: Gakonstruct sila sa bago natumba. May tao nga totoo at uguro sa babaw. At to sa babaw.
1: Hinayo lang ito maglampos.
0: At to sa galing sa babaw kang ipay berik.
1: Sa puntara sa mga ngalan ni San Carlos.
0: Oh, ay kaluluoy isang pobre. Sobrang pila ka mga bagay karong tutukan tas program tari. Tumbagid. Kay nabaw galikot-kot nila kay Piper. Ikaw mo nang galing na tumba.
1: Do kanulo. Do asala niya ginamula na sa
0: bustino. Wala pa gano'ng magdalong. Ginlubong na nila. Hindi ko din nabali ang puno. Ay, hindi ka nabali. Kundi naluka.
1: Naluka.
0: Iya sa nga pundasyon. Awa mo na yung tutukan. Takaroon sa anong pagpalagad din yung pagkatumba sa poste sa isa ka telco. Ako rin isa ka electric cooperative ni. Dito rin somewhere sa na Northern Negros. No? Sa piyag kabahin, Ari Pagin. BSKE kag barm election. Ari naman ang ambal ni President Bongbong Marcos kun madayon o kun hindi ang atong sining election bantayan ka. Ato naman yung pagpangalagad sa sining adlaw. Sa piyag kabahin na ano mga top stories of the day, bangod lamang sang karton kag ipabirek.
1: Okay.
0: Bangod lang sa karton linibo na litan. Ha? Karton lang gina.
1: Karton man.
0: Bangod sa karton na may sulat na pagpamahog nakita sa sulod sang TR sa Bacolod City College. Why klase subong adlaw? Gusto mo tayo kag labugay gigi pa berik. Tuman mo yun o ara paten una to bala. Butang sagdan. Putong na tabo kag ipay berik. Sa piyak kabahin ang PWD vendor kagatapos ang City Legal Office naglinalisay sa Libertad Public Market o. Ang babaliga ang isda sang vendor ginlalas apisar nga
1: ngao.
0: Laga katulog na ni.
1: No?
0: Tanawin na ito ng corona. No? Kung ano ang problema. Basi kung nagpasaway mo lang. Kabalo ka kay Piberic, hindi mo na maglabot sa punto ng mga aking ginang mga... Tanawin na ako ng istorya sa duha kabagtibang abahin. No? Pataason ta niya. Sa mata ang K5, bisitahan ta karon ang fountain. Ha? Ang aton sa ni nga fountain sa tunga dalan. Dito sa Patria. No? Hindi nga dito, Patria Village. Sa Villamont. On the other hand, mga ka-K5, may tricycle din nga, budlay na ko nalitan mo yan, no? Nga pamunong matapang biyahe, birahon mo yan, makapat ka bisis ko nung ginkwan, ginbuhuan ang tangkit, imagine mo mga halit niya kay Paverick, hindi na natarong.
1: Tahog, yes, kilimutan niya may isa o, no?
0: Doon mo amun, nasa nakita ko nga video to sa Amerika. Ang tupad niya balay, nagbakal sang, kita mo ng, ano naman, inang dos, dogu, palaliguan sa kabataan, bla nga balloon na bla.
1: Nga pool.
0: Do pool nga himo na sa ginapanginan na bla.
1: Inflatable pool.
0: That's the right term. Inflatable pool. Ang tupad balay, kita ya, para, nagbakal. Tungo ni pagkaga, tigilinit mo. Alas dos, isa itong gabi, katulog ang tanan, may siya bala magbangon, nagbusluton, di ba siya balon, may CCTV.
1: Ikalang gabang.
0: Kakipay Eric, isa lang nabot ang balon.
1: Hisa.
0: Ang hisa, gali kakipay Eric, knows no boundary. May wala ka man imuya sala sa sining mga tao.
1: Uy, ka pa ka balon kung may sala ka.
0: Kung may sala ka o kung wala, kay bangod lamang sang invay o kung hisa, makibot ka daw, ikaw na, abing, do, abi mo daw, kontra ka na yung mga sa bilog ng kalibutan, pero sa pagkabatukod, why ka ba niya sa maginobra mo?
1: Relate ko, kagang iban nga tao nga hindi mo kontra, gatong-gatungan niya, kagpagwaon nga daw kontra.
0: Ka?
1: Relate ko siya.
0: Anong nabal mo nga gatong, ano na, tinigang?
1: Ginakuyaban niya.
0: Nakuyaban pa?
1: Then that's, ang envy ko no, is one of the worst evil sa...
0: Actually, amo na dapat practice on, you have to control yourself. Human as we are, may amo ka na. But do not allow that kind of evil attitude.
1: Mayo pa agyan ka sa kawatan.
0: Run over your heart and your mind. Hindi nami.
1: Agyan ka kay Pabel dyan sa kawatan, kigal buton niya lang ang kamatis. Kwao niya lang bunga, bunga sa kamatis.
0: Pero ang hisaon niya, kwao niya na agabuton niya pang puno sa kamatis.
1: Kag ang gingkwa yung bunga, hindi man pagdalon puli, lapak-lapak niya lang. Kita mo. Amo nang mga mahisa.
0: Ang muna gilig. Ang kawatan niya, mga awat lang niya sa kamatis mo.
1: Dalon niya puli, kay kawatan.
0: Pero kung hisaon niya, agabuton niya ginyang puno sa kamatis.
1: Kag lapak-lapak ko na, kag babayan man lang ang mapatay ang kamatis.
0: Sa iban pa ng mga balita, makaluluoy niyo, may lalaki na nagbisita sa amay sa ospital, naksidente, patay gid kabangkalan.
1: Ay na naman.
0: Bisita pa to sa tataya. On the other hand, ari naman, istoryang sigarilyo naman o. Oh. Ang PRO NIR sa Escalante, may na-recover naman yung mga 26.6 milyones. Kinaano nila naman?
1: Takaan ako na. Uy, magyapon ako, sir. Takwan ako.
0: May ginakusan sila kung sino lang guro ko sa Rondi. Oh, yeah. No?
1: Until now, wala.
0: Ang BCPO may panugyan. Subong kay damo nagagamit mula sa police AI photo. Hindi kailin na pwede kipabirik.
1: Nagigyan sino ito, si Boom.
0: Si yung ba? Si Boom tiluglahog lang
1: to
0: yan.
1: Hindi pong iya to kwanto nang daw costume tatublay nagligan sa kwanto
0: sa kapistuhan.
1: Oo. Kapistuhan. Pero may ara na yan nagligan. Yan ang may suksok-suksok nga daw police ka bla.
0: Okay, subong kang ipabirik. Bangod ka reklamo ni si The Vlogger. Ato lang yung raid. Hindi ko ni-deserve pambal ni vlogger. Ito lang dumduman mo gapon.
1: Oh, gapon.
0: Ti, kabalo ka, subong na mag-unang hunisang pidiya mo.
1: Ano.
0: Tuwa na gid sila pasakaan ka, so. No?
1: Nga siya, Permiro, wala
0: Permiro, live in partner lang mo. All of a sudden, because nga ti, kawakalan kay Julia, no? Abo na gina-siling naton. Sometimes, ang ato na ginapangayo, no? Ngang matuod lang. Oh. No? Kay budlay. Ambal gani nila, maayo pa nga mabuyan mong pulo kakawatan sa isang inusinti nga tao presuhon mo.
1: Correct na.
0: Kay kung inusinti, sakit niya para siya.
1: Kuna mo, Premier Roy, siya mdala.
0: Subong dala na.
1: Subong dala siya skamada.
0: Kay bangon siyang aligasyon nga pinanggubang CCTV. Kay tuod man, kung ikaw magpatakod sa CCTV sa balay mo, ang purpose mo na protection mo, tingnan kayo masunod na pulis, gumun mo.
1: Ang isaway na siya, ang isaway na siya, ang ba mo. Ba mo.
0: Well, ako yung kapati nga gone are the days nga pinulis ni. Ako yung kapati nga natapos na iya nga saga, no? Nga pinulis ni. Kay kita kapati sa kredibilidad sa PDEA because they're all friends. Ti tarungan tani karon kanong laganan sa ning istorya, no? Sa trabang nga pagpalagad sa karon nga law. Ti mahaboy kita sa pinakauna nga 100 pesos kay Pamerica, no?
1: Ara na.
0: Ang aton nga pabangkot subong. Ang pabangkot naton, amo ni, no? Alin isa aton mga ginapangwakal sa program ta para hindi sila maripat. Ano?
1: Sano?
0: Ang pabangkot, sano?
1: Sano?
0: Ang finals.
1: Ang finals.
0: Sang K5 NIR.
1: Sang K5 NIR.
0: Radio DTX 500.
1: DTX 500.
0: Radio Broadcasting Competition.
1: Radio Broadcasting Competition. Ano to?
0: Competition ni
1: Abigo Corporation.
0: Ah, Corporation. Liwat!
1: Salamat!
0: San-o!
1: Ang finals!
0: Sang
1: K5!
0: NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
1: Mamatiin nyo lang si K5 dyan, ha?
0: San-o na! Ang inyong pagsabat, hashtag K5 Pizza.
1: Sabat.
0: Oh. Example,
1: hashtag
0: labi.
1: K5 kung ano na,
0: kung
1: ano.
0: Hashtag K5
1: Sabat.
0: August 15. Wala na space. Hingagaw na. Kahit tiraho na karoon ni K5 Renial kag ni K5. Ang madaog day, may 100 pesos. No? Kita mo, cinta ng aton Magic Eye K5. Isa pa na. No? Karoon madagtag, itagtag na mo ni K5 Eric ang limited edition. Ha? Isak bilog to, worth 1,200 na. Limited edition katahong. Mawili ka, you will know more about K5 Blues FM if you will have that copy ka K5 Eric.
1: Kaya makita nyo na kung anong mga profiles ang kada announcer di sa K5.
0: Tiara na si Jeannie Dizon, na gatira na sila. Mga haboy kami sa pinakaunang 100. Ha? Hingagaw na, hashtag.
1: Ara na.
0: Ano nga?
1: Manog na.
0: Oh, hashtag.
1: Tatlo na lang kulang. Larga na ni. Tatlo ko lang. Larga mura na kita. Tatlo ko lang.
0: Papost na lang kami ang commercial break ni Kipa Merik. Pagbalik ka roon. Hingagaw na ka muna kay Gahasigahon pa ni lista.
1: Hingagaw na. Sabat
0: boom,
1: na.
0: Paliw ko na lista. Mahatag kita sa pinakauna nga 100 pesos. Sa aton nga program subong aga. Pinakauna nga 100 pesos. May natanik ko pa niya aga. Pero ang kasadyan ta, no?
1: Ang pangapitan, siguro mo
0: dito. Ang okay na lang na, nagbalong ko yung DTX ko Pemex. Sige, mga piti yung kanawa mo. May balong kami ng DTX ko Pemex. Well, maposta commercial break. Walang iwanan.

0: Nakita niya sa Facebook.
1: May
0: technique mo siya.
1: May technique niya. Sige na.
0: Gin-review ako mo si Kuwa Muning Park. Gin-pukaw na si Totoy Talo. Pag-ambala mo na, oh, apa na kanuha mo. Ang oras na lang sa DTX Coffee Mix, nagkakapika na naka-detox ka pa. Alas 5:54 sa aga.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mangabuti ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Mm-hmm. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
1: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. Mm. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat. Hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo. Mm. Kag-pugaa sa imo ba-ba para hindi sakit magtulon. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, boy, kag ginabutang sa tubig.
6: Kag-inom.
5: No need ka inon, gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sang bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic antibiotic, wala resistance.
8: Mm-hmm.
5: While synthetic

0: antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
1: D3 Bio,
0: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw.
1: D3 Bio.
0: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
1: D3 Bio.
0: Mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
1: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio! Adlaw-adlaw! D3 Bio! D3 Bio! Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, alcoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
27: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
28: para sa chance manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
26: Cash alley na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
34: Magulo.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Skapa.
10: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
11: Okay. Araw sa K5 News FM Philippines, La Siete Jess Saga. Balik na mga ka-K5 sa inyo pala itong tunan. K5 Rents, makaya na nato na ang dugidugay. Ari na, mahatag kami sa pinakaunang 100 pesos in them.
12: Yes.
11: Mahatag naman kami sa sunod nga question para sa limited nga edition sa atong nga souvenir, ha?
12: Okay, good.
11: Ipakita ta kapon. So sa atong nga bakawturan go pun subong aga, may ara ka pa rin cover nga layout ya kay Pablo, padala lang to kay K5. K5
12: laptop.
11: FDLP talo. So this time around sa atong naman yung program mga ka K5, subong is Thursday, no? Sa mga utod tabla, kung pagbugtaw mo kun aga, ginarecommend ta kay Paverick. Ako ya, no? I just like to say nga mas dami if we start our morning with a prayer.
12: Yes.
11: When you say thank you for another day sa atong kabuhi, it's a different experience nga kada. Lako ba, anad ka naman lang kay Paverick, do ka automatic naman lang na mo.
12: Ako pagbugtaw ko, last dos.
11: Just say thank you.
12: Pag sign up na cross mo, Lord, thank you for this day.
11: Kaya hindi tala na, Biki Paverick, we'll have that opportunity to open your eyes on that day.
12: Correct. No? Iba yan. Hindi na gani ka bangon.
11: Correct.
12: Maskin bangon na lang. Kita kaya kaptik pa.
11: After sina, namigid ma-stretching ka kay Paverick para at least ang sirkulasyon sa dugo mo, okay.
12: Oo.
11: Iban sina gani, ginom some warm water. Like ako, warm water in the morning. Wala akong nanginom kape, aga pa.
12: Oo.
11: Warm water lang. And then, maangakon nga bra is inang matindog stubangan sa espiyo.
12: Gag.
11: Kag makalisthenics, sinab lang ginakwat ang tail mo.
12: Doon ginakulbaan ko.
11: Ginakwat ang tail mo, bla. Pag tubang mong spiyo, akwaton mo na 100 reps. 100 times, no? 100 repetition.
12: No.
11: Then after that, higda ka. Pag-higda mo sina kay Paverick, dayon mong stretching da sa imong hawak.
12: Ati,
11: no? Pasaka, blaw.
12: Salaang imo niya ka kay Paverick dyan.
11: Para at isang sirkulasyon sa dugo.
12: Pero kasi suspicion ako ah. Limo kayo na, warm water. Pag bugtaw mo, pangalimog mo, warm water. Pag-higda mo, hindi na niya warm water ya. Warm body na niya.
11: Nakalain niya sa imo. So, sa ato ka mga utod, gupon sa mga adlaw, ha? Namigig ko nagainom pa kamo sang DTX coffee mix after, no? Actually, ang kape, dapat imnon nyo na 1 hour after nang inom ko mo warm water.
12: Kamala kami si Rito sa DTX coffee mix. Oh. Sinong gainom siya, eh? Pagsunod din sa opisina ko na aga, DTX coffee mix, mayong aga sa taga PhilHealth Bacolod, Mr. Jisrael Tanyo, mayong aga, gid pil health makulod, salamat, gid kay DTX kumimix ang pabansang kape.
11: Sige.
12: Kaga pamati, gid sa aton.
11: Jisrael Tanyo. Tanyo. Oh. Okay, salamat, good morning. Soralia family, salamat gid. No? Kag sa guardhouse ang Charito Heights, sa mga gwardya da, salamat gid kay aga, kadaagi ko, gasigabong ng K5 News FM. No?
12: Russell Gaudiel, sir, mayong
11: sa
12: aga.
11: Sa mga homeowners da, first sa mga Charito Heights, good morning sa inyo talan, kag job well done. Ha? Bili ko ha, habi mo bala, ang dugay, tinuig na napabayan da ang clubhouse.
12: Sang?
11: Sang Charito Heights, so yung namuman mo?
12: May clubhouse na
11: sila. Oo, dito sa Pauan, bla?
12: Ah, dito do Rotonda. Oo,
11: ginubra nila kay Pamerik, ginkayo ang atop, ginhimo opisina. Ang atubangan, gin-open lang nila, ginhimo nila pickleball court. Kag parkilahan, kumahuman. Tisiling ko ka-innovative yung mga tao.
12: Pila ka court na da?
11: Do, isa lang, for the meantime. Oo.
12: Patlo makampang.
11: Oo, tisiling ko tingin black ha. Ang at least malang nila, grow income generating nila, mapusla nila da sa homeowners. Believe ko ha, no? Palakpakan ko ng homeowners na sa Charito Heights ha. Very good, very good. Inilog mo na sila na yung dahil sa Renio, Ugapong.
12: May pickleball man.
11: May pickleball man sila. Imagine mo, huwag-income na sila yatag pila na klibo kada bulan.
12: Di wala taman magbukas ang pickleball, outdoor pickleball sa Campus Tuhan.
11: Dali na lang?
12: Dali na lang.
11: Ay, Sir Cano, idlaw ko kay Sir Cano. Tan, mayo kayo ginulo. Puli mag-greet ko sila ni Nita Anita daw. No? Ma'am Nita, mayong aga lang ha. No?
12: Kaya ka pamati isa subong.
11: Kaya pamati. Okay. Here we go, kag Ipay Berik. Today, liyong ko bitulugan yung radyo nyo. Pakita pati yun yung aton ano ha, nga sticker. Officially, by September 1, okay. I-launch na to ng K5 News FM Maskara, no? Theme na jingle. Pwede may arata na yung may jingle, tada sa mga lipot lang.
12: Okay.
11: Aria full version ni sang Maskaras theme sang K5 News FM for this year. Ang ginapabatita na yung isang ligad, patutuig mo. For this year, nahumana pagi sa tong composer kasi Kevin K. Bigay. Tutukin mo. Aria, sampulan na ton sila, no? Stand by, Wilson. Here we go! With the... Oh, dali na, nanay. Oh, arena, arena.
12: Relax, nanay, balatan.
11: Ibutang, nanay, tan, pakita sila. Relax, ah, nanay, balatan. Ano yung bla? Nan. Sa puno sound. Bacolod Sound of News, Music and Celebration. Bro. News, Music, Fan Community. The Mascara Vibes ang K5 News FM. Arena officially, no? Sampulan ta sila subong.
12: Okay.
11: Kay ti birahan pa ni K5 Jack mo. Ni Sir Jack sang dugang mga elements like K5 News FM. Mga mo. So here we go with the Mascara Vibes from K5. Mabatian nyo na yung starting September, no? Tira!
12: Hanon!

0: muna yung maskara sa umta. Kami pakita, kami ni Kipa Birik, yung kasaot kami Kipa Bitan. Kamu Kipa Birik?
1: Ay, kanang ito na.
0: Oh, muna yun! Abati kami tan.
1: Nogay na ko na itan. Nogay na ko da. Nogay na ko na itan.

0: Te mati lao sila na aking pamerik. Mati lao sila. Apo, no? Te ato ya, 1.5 mascara. Good vibes ni nga ton. Mascara vibes. But si ka nun, ang K5 ga-intrag niya sa celebration sa mascara. Hindi na niya sila nga ton. Nga do, promote. Di bulig ta because we love Bacolod City.
1: Isa pa na.
0: Kay kuprangga mong syudad mo. Bisan sa simple nga contribution, amo lang ni. At least, stimprano pa, ginapabugtaw talang espiritu sa Bacolod nun. Nga dali na lang ang maskara kang ipabiri.
1: Okay.
0: Isa pa bitan ka pa si Red, kasi Wilson, nga standby na mo.
1: Hindi ko ka, why pa nagsinkin?
0: Why pa nagsinkin sa amo ng bagoy?
1: One more time.
0: Si Omar Duran, abi mo na, no, siga, sir, bagay kisa Bluetooth speaker ko ni Sinigaran.
1: Isa pa na. Nga
0: sinigabong na to mo. Abi taga Central Market, Libertad Market, tunugan yung radyo nyo.
1: Jenny Dixon, sige man monitoro, Gilbert Cordobao. Anon?

0: Você vem de casa, é igual. E meu irmão também, meu castanete. E meu irmão também, castanete. Thank you. Bangla, say, ha? Grabe yung preparasyon sa Gipay. Bumuna mo, no? Di, pag September 1, may list naman tayo na theme today sa ato nga Facebook page, maskara na.
1: Oh, kagkawalo ka, sir, you know, you are talking about that. Kung may mga gawa na mga memes mo nga si Marichal na gagawa na, na the other day, antes kita mag, lagan kita out of town, antes kung may gilabyan ako nga isa, may ginbakal, nagpatindog na sa giant Christmas tree, sir? Nagtindog na. So, kaning mga Christmas tree, subong ara na gidya. So, it's there.
0: Sa Cadiz, kuno sa Module 9, kasi gabong yung signal mo.
1: Subong? Grabe si Dano.
0: Si, ano to, si Migota Erjan Eric Rosal.
1: Ati no? Eric Rosal pa. Suki na iya.
0: Thank you. Tila gustuhan yung aton nga maskara song. Ha? Ti karon may pakanta kami ni Kipay Berik naman. So, dito naman namon. Invite to namon sa maskara mo. Ato lang Migota. Wala ko yung sala.
1: Ang mahal.
0: Ang wala sala.
1: Oh,
0: invite to sa disa maskara kay nga, tamton sa pre, kantahan mo kay ginapagita kani. Nagustuhan niyo to kanta, gusto kung gusto niyo ang maha, ang mahal to karon ni pre lamon liwat na.
1: Pero wala sala nami man ha.
0: Ami ang kagisong wala sala.
1: Wala sala.
0: Sino may sala gali?
1: Sila lang yan.
0: Kita wala tayo sala.
1: Wala tayo sala.
0: No. Sino ang may sala?
1: Isa pa na.
0: Nga ang away klase subong sa BCC. Bangod naman sa karton. Bangod lang sa karton nga may sulat pabahog sa CR. Do sa butahi ng Gidya Kipay Berik. No?
1: Nabitan ko sa mga ha? Intro mo subong. Do hindi na ko kambal. Do akong papil dapat na mo.
0: Gali ka?
1: Mga tirada. Subong nga si mong trivia. Ang may sala din karton nga lang gabante. Nga may sala kakayito ko lang
0: insulat. Pero seriously, bangod sa kinarton yun nga sa Gilanon, do dito ko nga realize ka Kipay Berik, do labugay porsyon na giniyaw.
1: Pattern.
0: Kag kaluluoy, di kay mga purisyo sa mga pasintan sa pisyo sa mga manug sa butay, panawag ko din sila mga sabutsyos. I-check na bisig ipag Wilson, kaya ka-standby na, director naman sa BCC, nga wala klase, kaya pagwa na sang order, si Mayor Greg Gasataya. Kay Pag Wilson, good morning.
1: Morning.
2: Mayo aga, kay Petal John, and kay Petal Eric.
1: Wilson, dahil lang, ha? Dahil lang. So, ikaw na eh?
2: Yes,
1: kaya okay. Ah, klaro ko lang.
0: Kaya biya ko lang si Bandol.
1: Hindi kayo naglain ang tsura. Nung kahipid siya mong isang kuha.
0: Hindi, halin siya. Nahihipid na. Gagamay sa kayo nga. Nagapon, upod kami nag-gym. Agapon, may kami ka-gym. Kaya nagkaon kami bihon.
1: May galing bihon. Yung melty ko ni Kumbay mong melty.
0: Sige, go. Go ahead, kang ipahin ba, Wilson?
1: Good morning, Wilson. Good job.
2: Good morning. Kansilado, kay Sir John, kay Sir Eric. No, face-to-face classes. There is sa may Bacolod College. Matapos, pasado last dos kahapon. Isa ka note no sa karton na sulat ang nakitaan sa sulod sa CR sa inabulutuan. Dati pa ka dyan sa atin, sila nga pagsisisa, no? Sa atin, sila nga city director sa Bacolod City Police Office, sa Police Colonel Eugene Badomia, niya din confirmar na may isa ka karton na may unod sa pagpamahaw. To be specific, gani, umandam lang kamo ng mga bully, kami na itong ubuson, taka mo. That's the content of the karton na nakitaan sa sulod sa CR. Karon, ang problema sa nakita na dyan kay Ferry, kay although alas 2 ang hapon, hindi siya nakitaan, reportedly sa adon sa mga kapulisan, alas 4 na ya sa hapon. That's why nanti ang nato sa mga kapulisan nagkapanindugan at nagkapanawagan na kung may mga amo sa yung klaseng insidente, gilayon na mag-report sa adon sa mga kapulisan agod mataagan sa nagkakaigo na aksyon dahil na lang makaresponde dahil ang adon sa mga kapulisan. Katiming kay Ferry, dyan kay Ferry, no? Kahit kagapon na nakita to, subong nga adlaw, supposedly, may patigayunong tani na kapag training, simposium no, sa magistra, sa mga faculty, di, sa mga estudyante, subong nga adlaw man tani i-training ini sa safety, sa sulod sa bulutuan, in terms sa mga may matabo, ma-shooting, subong kita ni nga, napatigayunong, ugaling lang, tungod sa natabo kagapon, kansilado ini. Instead na ara ang mga estudyante, ang estudyante subong, ma-online class na sila anay, pat ang mga fakultiya amoni ang patigayunan karon alas 9 dire sa Bacolod City College ang ina na training kaupod naman ang BCPO kaupod ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kag ang iba pang agency ni Federal Janice Federic no para ma secure ang mga bulutuan. So matandaan naton kay Federal Janice aside sini sa BCC pila kadlaw nakaligad man ang University of St. Lasal nakabaton man no sa pagpamahog kagati na kanselar man sila sa ila sa mga klase kaysa sa Zed kaysa Zeri. So may arakit na dira, no, sa interview sa kaya Police Colonel Eugene Padom niya, sa ato sila pag-interview sa ikagati, kagintat-pat niya kung ano yung exactly ang natabo dira sa Bacolod City College kaysa sa Zed kaysa Zeri.
1: Okay. Colonel. Colonel.
0: Okay. Colonel Ribadumya.
1: Tanahon tabi si Colonel Ribadumya. Itan, Pambalas, Colonel Tan.
3: Abali, sir, kunti maka, may nakuha to sila na dopapil na naging sulat sa may kuha sa mga CR to doon na nakita sa isa kasudyante. Tapos kinatag sa ato niya, ano, teacher nila sa administrator sa kuhan sa Bacolod City College. Then, nagtawag siya dahil sa police kay considering subos ang mga naman sitwasyon subos sa iba't ibang region. So, wala pa na ginapabayaan niya. Pwet niya daw sa wala. Ang ginakonsiderta niya sa tala niya serious. Even though sa aton sa parts under enforcement, we need to conduct all investigation. But, siyempre, may mga factors ito na sa mga agents. Ang pinugman ba sa aton ng mga estudyante at faculty? Considering sa series of incident na ano nakatabo sa iba na region. So, si City Mayor Honorable Gregor Sataya, concerned masyado sa safety sa ato niya mga estudyante na kung sa ato manunod doon sa community. Gito. So, wala tayo na ginadisregard ng mga ako. Na timing naman niya, buwas may activity abi ng BCC na makadak orientation man ang ano ang teachers at faculty sa mga kapulisan regarding sa safety ni protocol sa possible action to be taken in event yung may student. At the same time, ang CCTV arin mo, makandak man sa basic life support orientation at seminar sa mga teachers. So, na-timing naman, nagkabal ni Mayor nga i-ano na natin, na i-online na lang ano yung mga student para makafocus ang ato ng mga faculty, mga empleyado sa BCC sa ubrahon niya picture sa CDDRM o pagsangkuan Bacolod City.
4: You mean CD ang training for their safety i-conduct na lang anay online tomorrow instead of face to face?
3: Hindi, baliktad. Sa so CD may klase bukas. Then may ano din may na timing man nga nag-request ang administrator sa BCC. Kaya ang ano man yung nag-istorya ang special commander natin beforehand pa na kandakan ang training ang kuan ang mga faculty na natin, mga teachers, tungkol sa mga GO nga ato dito sa Sudo. So, ito niya mga empleyado itong BCC under sa city government. Kung ano na ubrahon, mga protocols ng ubrahon, tungkol sa basic life support. So, posibilitan yung number of faculty na nang i-conduct sa ato niya mga kapulisan bago kita maganda sa timing sa estudyante kayo considering college na siya mo.
0: Okay.
3: So nga ba ni mayor na lang hindi lahat bidog na lang ang teachers then i-online na lang ang estudyante.
0: Okay.
3: Para mag-giveaway nga ma-train ma-orient ang ating mga estudyante at the same time idugangan na lang sa basic life support sa CDDR mo. So si Dr. Fornan nag ano man tada yun sa iyang person nga makanda ko, dayon na lang ang training. Binugo na lang para una ko na natin mga teachers, faculty, kasi mga empleyado sa school.
4: So what time ni tomorrow ang training for the teacher, CB?
3: Abali sir, mag-start niya siya 9 o'clock sa aga. All day na siya. So nga bali, mayroon, binugo na lang ano, kay para tutupan sa atin mga faculty, teachers, kung mga, pati empleyado, pati ka din security guards, pa in-clown sa kwan. Ano naman, anap na kung ano ang mga possible action taken.
4: Are we allowed to cover such activity, CB?
3: Siguro sir mga nanakiklaran sa ano no sa okay. Ano tawag ni hindi sa administrator sa school administrator kay Dr. Bayoneta alam naman siguro at least makita.
0: Okay, son, so matabo gali may ara silang himuon nga training adra. Di ba nagliga di ba nationwide nga drill nga gini mo shooting drill abi mo blab pila ka mga psychologist yung hindi niya nami ma shooting drill ka magkakreate ka mo trauma.
1: Correct na.
0: Siguro hindi estudyante ang i-drill. Ako na i-drill natin are the school teachers,
1: the
0: administration, the security guards. How are they going to respond kung may ara?
1: Correct.
0: For example, malinupok. So kabataan da, i-lock nilang door.
1: Ang teacher na dapat ang mauna. Among imuon nyo.
0: Yes. Kaya kung hambal sa psychologist, kung amo na mag-drill ka mo, makreate niya trauma sa kabataan.
1: Correct na.
0: So among pila ka mga ginambal sa mga expert, ka mga psychologist.
1: Actually, kay even ang kwan, ang earthquake drill sa Sir Aljan Wilson, in Europe, there are countries now in Europe that they are banning children to participate in earthquake drill. Ang authorities lang, ang mga teachers lang, mula ang pwede. Just like sa Imodera Subong Wilson sa BCC. If ever na may shooting, live shooting incident kay Jamatabo, how will the security guards and the administration react to that? So, dapat silang i-train kung anong himuon and only instruct the pupils or the students to do what they are trained to do, ang mga teachers kag admin naton, Wilson.
2: Kasi Eric, kabalo ka mo ano pagitang nami, Subuno, kaya ang security guard sa Bulutuan, kaya sa dyan, i-train man sa Nabacolon City Police Office kung paano ma-identify pala itong salakyan o kung ang motor na nagagawa sulod no, sa may Bulutuan. Kaya tigibig nga natabo to sa Sambuanga na kasulod ang pusil tungod sa salakyan. So may araman sila sa specific training sa mga security guard.
0: Very good. Natabot.
2: Magod na maka-identify no sila sa mga armas o anong sistema sa sulod sa salakyan o kung sa motosiklo kay Sir Aljan, kay Sir Eric.
1: Tudluan mo sila magkarate, guru eh?
2: Ano, yes, kay Sir.
1: Tudluan sila magkarate.
2: So, kay Sir Eric.
0: Arnis ah.
2: Kay Sir Eric and kay Sir Aljan, sa subong naman yung sitwasyon din, no, hawan, yung subong wala, di kita din ng estudyante nga nakita, ano, Lukagina, may pipila lang ka mga estudyante nga naka-uniform, nag-arin din, nagparauli naman. May mga kapulisan nakita din nga nakita, kanina doon, hindi pagdubo sa pulo ang nagapakadto pakare ng mga uniform personnel sa ato, Sinibacolon City Police Office, agun mag-secure sa area. May security guard man kita din nga nakita at kita dyan ni Kevin Eric kaga nag-secure din sa safety sa ining eskulahan following sa natabo kagapon kita dyan.
0: Sige. Salamat gid sa imo, Kevin Wilson.
2: Sabi na mga salamat kay Kevin dyan. Balita ni Kevin sa Bacolod City College no po na ito si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 Youth.
0: Salamat kay Kevin Wilson. Nami ning istoryahan actually sa mga utod naton ang psychiatr kundi bayara kita ginapush nga ginatawag na scheduled live shooter drill sa mga public schools nationwide. Grabe ginapanawagan sang duha ka mga psychiatric groups na sige i-postpone to pwede no kay ining natabo ko no is an evidence why sa kun why sang nagapakita bala nga ining na simulation naga-reduce ang casualty or prevent incidents.
1: Correct,
0: no
1: man.
0: Ang ginpagwas ang Philippine Psychiatric Association and Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry or PSCAP nagasiling sila ng multiple studies naga-demonstrate nga ining mga drills nga naga-expose sa learners to hyper-realistic scenarios of violence may cause lasting psychological harm. Amo na hindi sila gusto. Kaya actually, kung ako yung mangkuton, mangi-training ta security guard, teachers, administrators, gara, na kung paano sila mag-respond, kumaya mo na.
1: Okay.
0: Tiya mo yung pila ka mga ginapagwa ng mga statement to ha. Pero, ang Department of Education, nagpagawa ni sila sa memorandum or nga nagabando nga tibakandak sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident August 25. Ato balang report ni Wilson nga nationwide pero duway man tayo balagtaan ni sa Bacolod yung ipanigayo, no? Duway man sila nagkandak. So, ang order was issued after to sa Ateneo ni Sambuanga ang incident kay Gipay Merrick, no? At least, may ara, mga views ka mo ni I hope matunan tamayo.
1: Pero inang inlawag mo kay Pebel dyan nga mga kwan lang, nga mga
0: psychiatric group.
1: The psychiatric group. Those are respected the psychiatric groups. Nga amo na ang asosasyon sa mga practitioners naton in the field of psychiatry. No, nami na.
0: Tingko ila suggestion, hindi live drill. Kundi sila nila dapat tabletop exercises instead sang live active shooter simulation. Allowing teachers, staff, and parents to discuss and plan responses to hypothetical. For example, bangkuto ng participants, if an intruder, kung may isabi ka tao magsulod
1: sa classroom,
0: sa classroom,
1: what will you do?
0: Sino mas sira sa pertahan? Malasin na.
1: Or maybe i-assign nga ang kabataan.
0: Sino manawag sa ginikanan?
1: No, may assign nabi nga bata nga mga dulo-dalag ko, jutay, dari ka mulapit sa pertahan. Oh. Kaya para pag magsud ka mo ang makwan, iduso ng bangko na no?
0: Oh. Tapos may assign sila nga ti, dapat kumiha muna, isa sa inyo manawag kay nanay niya.
1: Ang isa na nga sa likod-likod ka, din, ikaw tong may cellphone.
0: Manawag ka.
1: Ikaw manawag ka, tawag kay nanay mo, nanay, ikaw
0: pabalon.
1: Oh. Tapos tawag din sa 911, ang mata ko sa room, amuni, mata ko nanawag di amuna.
0: Doon mo niyang gusto lang. Hindi ko nung actual get instead, tabletop exercise. May senaryo, mangkuto ng participants, parents, teachers, nga kun anong imoon.
1: Nami, no? Magamuna, no?
0: Amo niyang ila, kasang sa actual ko, no? Kaya nagkakrea isang traumatic experience sa kabataan.
1: Dasunda mo pa naman isang masabat naman nga yes, I do.
0: Ha?
1: Di kay gadlagan-lagan niya dali. Di kay dagan, king.
0: Arakan na. Ikaw yun mo. Na-actual, may mga tran. Pero aray na. Ah, dali na ta sa resulta. 75 ta, dugangin nyo ba 5? Mag-isa gatos ni, ma-raffle na ta. No, ready na. Ang aton nga electronic nga ra. Ready na.
1: Ready na.
0: Mabunot na ta sa pinakauna, madaog sa 100. Ang aton question, san o ang finals sang K5 NIR DTX 500? Radio Broadcasting Competition. So, ang sabat na hashtag K5, September 13. Arina, no, ipakita mo ng rolita ng kapalaran natin ka K5, Reniel.
1: September, anong sabat?
0: 13. Domingo ng adlaw. Ang iba niya, 15. Aras po, damo na ba ito? Noy, sige, palibutan na. Kay mabalaan na madawag sang 100 pesos. Click to spin! K5 Reniel!
1: Tira!
0: Tira! May sound effects? Congratulations kay Jocelyn Francisco, nagdaog ka sang 100 pesos.
1: Jocelyn Francisco, ma-PM ikaw.
0: Kay Boom? Kay Boom?
1: PM ka kay Boom Granada. Boom.
0: Iatag ang imong number for GCash kay padalan ka. No?
1: Okay?
0: Sige.
1: Very good.
0: Grabe, grabe. Ma'am Nenelin Dicinal Shiflet. Ara na, no?
1: Singapore na.
0: Singapore na siya.
1: Singapore na siya.
0: Matag kami na yung jutay nga kwa na, no? Jutay nga breaker. Kay para at least dumarelax ka mo. Kay when we come back, load you ready, ha? Ipakita namon nga sa isa kamalinong nga sitwasyon, hindi mo mapaktan kung saan o mga kig si nature kagipaybirik.
1: Grabe, no? Mother nature.
0: Mother nature will just erupt any time of the day.
1: Kalain, kalain.
0: Ining istorya nga dal-o namon sa inyo, nagresulta sa kamatayon sa kapin 150 na ka mga tao. Dito,
1: initial.
0: May mga missing bagay pa berik. That includes sa mga pilgrims, tag mga trekkers, hindi ka takla sa bukid na dito sa Nepal. Grabe! Pero antes, sinagusto naman, ma-relax ka mo. Ha? Kaya man, naginabangkot namon ka mo kung gusto nyo na siya kadalo, hindi sa bakulo, no? Kaya dalo namon yan, kagipay may Eric, di mo?
1: Hindi lang ko patulok. Ano si Rujan? Wala ko yasala.
0: Okay, kaya sala?
1: Wala ko yasala. Promise.
0: Now, ready ka mo, kaya mamangkot kami dugay-dugay. Kung hindi ka mo karunda ka mamate, te, hindi ka mo nakakita na sang sabat. Hindi nyo na mabalag ka ng sabat. 84. Ready na ka mo, tira ka mo, be, mag 100 ka ron. Ipakita namon sa inyo ang aktual na tabo sa isa kapungsod. Sa diin, kalinong yaki paberik mo. Why gijagaw na una ang mga tao? In a broad daylight, out of nowhere, may flash flood kaki paberik. Sa pelikula talang ninakita kaki paberik.
1: Okay.
0: Subong, it's happening. Sa matuntuhod, dato niya kabuhi kaki paberik. Te, ang timsong ni kaki paberik ko ah.
1: Wala ko yung sala.

0: Siguro ka patok sa kabataan, Kim Fabric, no?
1: Hindi naman siya sa may edad.
0: Ah, oh, pwede, no?
1: The rhythm, the tanan.
0: Bilang ka interview yun sa next day. Interview yun sa next day kung anong inspirasyon din sa muling kakanta.
1: Nag-chat na siya.
0: Na kami may number pag ani mo. Raguya.
1: Hindi,
0: wait. Kami diyan dala. Inosinti kami diyan.
1: Sa mga amo na.
0: Inosinti diyan.

0: Wala kita ni Nakadlaw sila sa kantaw.
1: Lynette Perez is bidyahin namin sa utan ba? Sa hindi malamang pati ka na.
0: Timsong ko ni Jerry, ano niyo? Castro, doon ako ng timsong.
1: Jerry Castro, sa ako ni saya sa Himamaylan.
0: Mm. Why gig kami sa lahat? Ikaw itanda mo ka ng balat na. Hali ka. Atod ka. Okay. Okay na.
1: Why? Alright. Alright,
0: so di pa balik kita sa ato na program. Mga ka-K5, sino may mga himata nga nag-travel sa abroad? Hmm. Ang lugar nga, Bosil Leonardo Sevilla, namian sila?
1: Oo.
0: Tiyan pa bang kota mo niyo?
1: Tanggol ganyo, okay man.
0: Di dapat kung mag-League of Champions kami this coming October 11, ara ka mong matanaw. Pero, kadto ka mga naisa, Kwan. Basi unahon, talang lang siya invite. Gusto nyo dalawin talang natin, ihimungon talang siya intermission number sa Kwan? Sa radio broadcasting? No? Hindi, sa maskara talang dalawin.
1: Para isa kalagaw ah.
0: Isa kalagaw ah, no? Kag, uy, sa palabuton ng September 13 sa atong radio broadcasting competition, sa pagpanguna sa amon siya, si Dr. Ramil Uy, may ara kita kakipay, Eric, nga tribute to the grandparents. Isa ka porsyon sa nga tunda nga program is tribute sa mga lolo kag lola. And may singer nga makanta, a tribute song to all the senior, the grandparents. No? Bantayan nyo na sa ato naman nga radio broadcasting competition this coming September 13. Siling ni Ma'am Gina Bura, wala kuya sala. Dito lang kuya gapamati sa K5. Si Johnny Mayritita gapamati sa mong program ta. Bagay ni patokar sa bybus si Carla Depe at tumula ka K5.
1: Hindi ko na deserve.
0: Kablaw. Si Maricel Arivalo Bindol, si Charlie Misamin, si katahumbala sir, no?
1: Nami.
0: Karon gisa second portion tira naman naman sa inyo mahal bugas kay sardinas kay paborito niyo.
1: Ah si Eugene Malati Lisas naman ako nung kinakopya ya. Eugene kapag
0: okay.
1: Kopya ka.
0: This time around mga ka K5, ang ato next nga question sa ila ready na kamo.
1: Okay.
0: Diin nga pungsod. Mm. Ang ginbaha kagin plus flood. Nga kapin 150 ka mga tao patay.
1: Grabe no.
0: Mga kakipipe, eyes on the board. Eyes on the board. Kita mo nag 100 kakipipe, Eriko.
1: Piyara na, way sila sila.
0: Kaki, ha?
1: Way sila sila. Kaya hindi ka mag-intran eh. Damo kagin sila.
0: Damo kagin sila.
1: Hindi ka sa wala sila.
0: I like it. Kakipipe, Eriko, you know? No, you know, gusto ko na, no? Gusto ko na ang ginahambal mga duwayman kapuslahan lang gito mga aga pa. Okay. Seriously speaking, mga kakipipe sa ato naman, pagpangalagan. Basi may mga mata ka mong mga trickers bla. Kabalo ka mong mga lugar ginakantuan nila ining ang may pinakataas bla, Mount Everest.
1: Mount Everest.
0: No.
1: Is in the Nepal Kathmandu area.
0: Kathmandu area na, Nepal Kathmandu area. Kipabitan ipakitang taytay. Wala lang anay, picture lang tan. Yung picture lang bla, hindi pa padlaganan. Nan. Eyes on the board mga ka K5. Ining makita ninyo isa ini ka lugar dito sa Nepal.
1: Yes.
0: No? Sa Nepal. Ining lugar, malapit niya sa bukid, kikabalo kating Nepal, isa na sa mga ginatricking mo. Ang migo, taga-ding abogado, si attorney Gab 5, nag-post na nagligad yung mga inadlaw.
1: Oh, nag-like pa ko.
0: Nag-like pa si Kipa Merik. Ato siya, nagsaka siya, kung na-conquer yung...
1: Ang second highest.
0: Ngapik?
1: Ngapik ko.
0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: Di ba bang, kutari ka rin kay attorney Gab, si media sa ining lugar, oh. If you can see mga balay, ara sila sa pangpang, suba ni Kipa Merik, correct? Correct?
1: Suba.
0: Suba.
1: Amo na siya ang tinabuan sang tatlo kasuba. It's called the Lindi, the Butikushi, and the Trishuli Rivers. Sa side sang
0: tatlo,
1: Nepal.
0: Tatlo ka river ni?
1: Ka river. Sa side sang Nepal, nga ara sa border nila nga duwa sang China, in a place called Rasuwangi Border Crossing. Ining lugar.
0: Rasuwangi border crossing. Now, sino abi ang magdumdum? Nga sa amo sini katawhay nga tion, gulpi lang yan, nag-alwak ang tubig kakipabirik. Pag-alwak sang tubig, gaalawas ang kabaluka kung sobra na ganli ang volume sang tubig.
1: Ah, grabe.
0: Maawas na siya sa iyang alagyan.
1: Yes, and it will melt mountains. Tunawon niya.
0: Tud ka, magkararumpag ang alagyan niya.
1: Marumpag, and this is it.
0: So, di, so babaw siya na ganin, yes. Guro na bulwat dito ba si kung may mga dams, you know, whatever.
1: Why ulan? What happened was that tungod sang climate change, ang kuning babaw sang sang Nepal, ang babaw sang Nepal damo na ice rel diyan.
0: Natural. Oh, di na kalatunaw.
1: Natunaw. Pagtunaw yan, sa kaporsyon, nagbalabag sa suba, nga daw naghimo sa dam kay naglandslide.
0: Karon nagkalatunaw to.
1: Karon natunaw pagid ang babaw, nagpunong ang tubig.
0: Astana, natunaw ang ice.
1: Tunaw ang ice. Kag
0: bumuhat ang tubig.
1: Halin siya sa ang ginhalinan niya gitsini is the Lendi River sa bababaw.
0: Sige, grabe. Nakuha niyo na ang explanation ni Kibaberik.
1: Narumpag.
0: Ang tubig kali na supot kay ang glacier o masin nato ng ice.
1: Ang ice natunaw.
0: Nagbalabag sa suba.
1: Yes.
0: Pero sang na-accumulate, kina-accumulate ang tubig, natunaw ang ice, bumulwat. Ang guwaya, isa ka tubig ng baldi, ginulagulpi.
1: You know how tall is the ano kadako sa tubig na nag-abirada?
0: Pila ka cubic meter? Ano kataas?
1: 27 feet.
0: Ha?
1: 27 feet.
0: Di ako doon nag-height ko mga 7.
1: When you're talking about 27 feet, you're talking about 2 kapuste.
0: Dua ka puste.
1: Isa ka puste.
0: Di mga Pope John Paul Tower kataas.
1: Dawa mo na. 27 feet. Ini mga building na. Why na na? Tunaw na.
0: Grabe. Tunaw na. So I see the board mga ka K5. Ang aton sabat sa question ta, hashtag K5. Pungsod. Ha? Ingagaw ko mo daan. Ha? Ingagaw na kay Karumatag. Mga may, ang iat, ang premium nyo di sa sinumadaog is the personalized nga coffee table book. No? Ining so, di nyo nakuha nyo sa studio.
1: Ining kita nyo lain-laing ta si building. The building on the left side, itong damo, balay okay. Lang, Nepal ng area.
0: Ang aris sa Piak, China?
1: China ng Piak.
0: So, boundary na ni sa Nepal kang China?
1: Ang muna yung suba ang Lendi River.
0: Lapitanay lang gali, no?
1: Lapitanay.
0: Pwede gali ka doon planay, doon pungsod, ano?
1: Tiyo, China kag Nepal.
0: Suba lang yung nagsiparate?
1: Suba ang Lendero. Ang ila pagiging boundary, doon may building sila.
0: Okay.
1: Ang boundary na ubos, yung gintapan lang yung gulpiya.
0: Bangod siling insidente, tapos tamon pakita ni karon, I will give you an update. Pila ang reported nga ginapatian patay. Kaya may mga missing kagipabirik mo. Damo. So, in order for us, may chidihan nyo, ano kabasko gini, abi palabutan nyo 120, 130.
1: Ara na.
0: Kay 114, kita subong.
1: And while we are talking, Sir Eljan, may mga nagkalamatay diri nga mga pilgrims from India.
0: Ha, nga naglagaw to, nag-tricking sila.
1: Nag-tricking sila, nga ang ilang mga asawa, nagaubra sa Kuwait nga upod sa mga taga Negros. May gina-arrange kita subo nga isa ka asawa nga ang bangan niya na patay. Gina-arrange ko nga ma-interview ta siya.
0: Naman. Upod nadadalada sa mga na...
1: Nadadalada ang bangan niya patay. Nga Indiano ha? Nga Indiano.
0: Kasubo. 120 na kay Pabirik. Hindi na kita. Larga bula na with audio ka kay Pabitan.
1: Larga bula.
0: Eyes on the board. Ining ginatawag naton nga avalanche. Ukon. Avalanche kung snow na kay Pabirik. No? Tiniya flash flood pa na wag tani.
1: Flash flood, rock slide or...
0: Grabe!
1: Kung ano gin siya.
0: Flash flood, mga kakipab, here we go! Larga bola!
1: Larga bola, tira!
2: Puray, tisulit, light.
0: Tumako lang gulpi
1: ka dito. Ano, ano lang tobe, oh? Ini dalo-do pa lang ni Sir Jan, dalo-do pa lang. Dalo lang igoy sa mga building.
0: Pa sa likod?
1: Ang gahambal, mga
0: kakipab,
1: Indiano na.
0: Tumaas na gin siya kakipab, Eric.
1: Mga turista, ni nga rin sa China side. Talaw lang tayo. Ano? Oh. And here is the big flood. Ari na. And now the big flood.
0: Labot ng taytay.
1: Labot na. Goodbye mo na ta. Tanaw mo lang tubig. Oh, sumaka na sa mga building. Oh. Kita mo ng building at lagko.
0: Sumaka na sa taytay.
1: Oh. Why na? Dapat.
0: Oy, dalang taytay. Ano ng taytay ano mga kakipay? The power of nature.
1: Tunaw. Kita mo. Look at the water.
0: Dalang taytay kipay, Berik. Tapaw na mga balay na pilakadlaw, masigi-sigi na, mahumot.
1: Ini ang isa ka video, ang ini nga mga pabalay, ubos ni. Naubos na sila. Naubos na sa atin, oh. Ang kinsulot na sa tubi, oh.
0: Ito na tumba ng balay to sa babaw, oh. Aris na sa babaw ka video.
1: Arata na, oh. Kita mo ito na.
0: Dala, oy! Ubos na mga pabalay to sa kilid.
1: Naubos na ito. Nagdinalaga na sila, lagyo na, oh.
0: Kaya ang tubig aran.
1: Liwata, blatutan, premiro, ang building, kitaanon pa. Dugay-dugay, ito gingkaon na sa tubig.
0: Ibaliktan, ibaliktan.
1: Baliktan, baliktan.
0: Here we go. Amo din natabo sa Nepal. Amo na ka dapat halungan tagi na mother nature ta.
1: Oh, premiro, do, okay pa, ha? Dalo-do pa lang na. Ang building sa kilid.
0: Inang kilid sang taytay, di sa wala. Ubos gina.
1: Ubos na. Tanaw mga building, oh. And now, the big water is coming. Oh, big water is coming.
0: Ang gadinalagan mga pa mga salakyan, na. Oh. Gadinalagan pa.
1: Nagpalalagyo ng mga tao, si kilid sang suba. This is the Lindi River.
0: Sala nang ilagang palagyo, dapat pasaka sa babaw kay Pabiyari.
1: Nagpauyon sila. O pagkaon sa tubi, sa taytay, pagkaon, pak!
0: Kundi ang tubig doon, ang balandras kilin. Balahig, mga balay na.
1: Anod ng taytay, tumba. Tanawan yung pamalay sa wala. Daw gin-erase, daw may eraser lang ang gin-erase.
0: Natunaw na.
1: Amatama, tagakatunaw. Gakarosdak lang.
0: Ina nga chimpo mga tawa ini kabaloy banda guruga tulog pakita
1: diri. Kaya pa ining 127 then initial pa lang na initial pa lang.
0: Kay pabitan sa babaw-babaw may ara pagita na video kay pabitan.
1: Damo ta datan
0: video. Babaw-babaw blatan. Kun makita mo sa babaw da may ara gita di una. Ari ka kay pabitan no. Padala ko sa imo. Ang ibang nga lugar to sa karsada na tanawan niyo mga kipab, sige lang kamo sa bata kay maraffle kami dugdugan kay pabitan.
1: Ari sir, diyan ang opisina sa kuno ang border office.
0: Okay.
1: Tanaratan ang border office tan. Grabe mag ang pag-igo. You know mga K5, this is the story of the wrath of the mother nature.
0: Grabe.
1: Nadalas ang ginatawag naton nga climate change.
0: Climate change.
1: Ang yelo sa babaw bukid natunaw. Nagtunaw ang yelo na naog sa Lindi River, ginpunungan yang suba.
0: Ato nga side, laban to sa kwan. This time around, pakita, takuno na tabo sa side sang Silong, China.
1: China naman.
0: Tanarita, no? Amo ni kagipamitan, sa Silong, yeah, China ni. No? Amo ning portion niya sa Silong, China, nga ginataki man kagipamitan.
1: Yes.
0: Ang Piakbla, ang Piakbla ni Piak to India.
1: India to.
0: The other one is Silong, no? Bugra, pagidaki. Ariya kagipamitan. Sa India pa ni.
1: Tanawang,
0: Nepal.
1: Nepal. Sa tanawang lang
0: tubi. Play, kagipaybitan.
1: Tanawang lang tubi, oh. That's 27 feet.
0: Grabe, kagipaybitan. Sa bukid.
1: Ito taas pa sa building, oh. 27 feet, mo. Oh.
0: Ara, oh.
1: Grabe, oh. Hanutatan. Oh, kita mo na, oh.
0: Inaya sa India na.
1: Nepal.
0: Sorry. Nepal area. Nepal. Oh,
1: Nepal side.
0: Ara da kina na video sa pula nga building. Kipay, very quiet is law.
1: Why not laga na?
0: Now, kantuag ta naman ang sa China side. No?
1: Grabe.
0: In Himalayan border, panawag nila Nepal.
1: Are sir, dyan o.
0: Amo ni.
1: Matanda
0: na baliktan.
1: Ipagalahatan.
0: May atag tanda. Stop.
1: Mga ka-K5, amo ning border.
0: Ang panawag sila kagipay, Eric, is Himalayan border.
1: Yes, Himalayan
0: Nepal
1: border.
0: Nepal and China, Tibet.
1: Ang
0: mga barangay dira na damage ini sila ang mga taytay ang power projects,
1: yes.
0: Ang region bordering Tibet,
1: yes.
0: Ti ang report dari nga amo ni pinaka worst hit kagipabirik,
1: worst hit
0: amo ni pinaka lala talawan nyo bala border sa Himalayan border panawag na between China Tibet
1: baga sa ilo mo Tibet Nepal tanawan mo buko di building adako
0: correct
1: dira ka na matabok. If you will notice, kalinong...
0: Wala gidya sa palatandaan.
1: No signs at all. Gulpi lang. Sige, Tan, inanay.
0: Ari na, eyes on the board ka mo, eyes on the board.
1: Full volume.
0: Tira, Tan.
1: Oh. Bang, iguunong, grabe, oh.
0: Wow, wasak.
1: Wasak ang building. Tanawa na yun ang pantalan na nila, oh.
0: Hindi mapuslan.
1: Ang ilang mga salakyan, nga kapalarking, nga mahulat, magatabok. Ubos na yun, oh. Ano mga karton, oh? Ubos
0: grabe,
1: na mga bus.
0: Grabe.
1: Di tourist bus to. Tourist bus to.
0: Araraway na, anod na, ubos.
1: Obliterated ang panawag na. Obliterated. Ginpanas mula. Obliterated.
0: So that's why nga husto itong hambal tayo. Every day we have to pray.
1: Why, kid? Ami, makadto ka.
0: Nuwakot District Hospital, oh.
1: Tanawag na kung ano kataas na sa tubi, oh. Why na ya?
0: Sa daga, sa suba na lang. Suba
1: na
0: muna
1: na, ubos, kid, ya.
0: Ang ining video, nakuha natin sa Reuters, Nuwakot District, Nepal, August 26, Subong.
1: Kagapon lang ni. This happened yesterday. You know why? Kay kahapon is the pilgrim day from China to Nepal. Makanto iban sa Tibet, makanto sa Mongolia, but they passed by Nepal.
0: Makahilidlis ka kipay, Beric. Imagine nalang, hindi ang himo lang yan. Nag-travel ka dito, kabi sa border. Kaya matabok ka.
1: Gatag ka passport mo.
0: Gina-verify ang imong identity.
1: Istampa nila
0: na. Pag-stampa ko labasan, yung gabit-bit ka pa sa bag mo, muna itong natabok.
1: Huwag ka balo. Kita mo itong building, tugulpi lang yan. Gin-engulf lang sa isang tubig, nga may lunang.
0: Wipe out. That's the right term.
1: Obliterated.

0: kagipabiri.
1: Arena.
0: Madaog sa aton nga personalized coffee table book.
1: Yeah.
0: Tapos kami commercial break, kinikabahin dala na sa inyo sang DTX 500. Ang inyo superior antioxidant, nagabulig para mag-regulate ang inyo sini sugar level. Hindi ka mo pag-diabetison, kag hindi pag-high blood on. Mag-DTX 500 ka mo. Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5. Las 7:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupunto si nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital. Vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalungan, kag iban pa.
5: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot, silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi sang modern science, kag medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapun-an ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag MITC, indi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag MITC.
3: Among the 5 vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan, Doc?
5: Hambal nila Sir GP ang heart ang pinaka-importante, but no, it's the brain. Nga brain, amo niyang gitawag nga processing unit sang bilog ng nervous system.
3: CPU.
5: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sang imo nga brain. Kag ang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sang pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na. Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sang brain mo bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobrang problema, damo paminsaron, tikulang ka antioxidant, wala ka gainom DTX 500 kag MITC, pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC.
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
6: may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500.
5: Kabalo ka Sir GP ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag na nerve cells. Kaya muna kadamo Sir GP, no? Nga ga-produce ang free radicals. Imagine ba? Kay tanan ga working na tanan mo. Now, mostly kaya kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema is mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sa ano? Pag-generate sa free radicals.
3: Gusto.
5: The question is, amo ni, gainom

0: Baka DTX500 kag may TC. Biskan pa, no? Amutan itong mag-neutralize sa mga free radicals nga generate sa imong brain. Mm-hmm. Dapat ya pala inom ka, tani. Mm-hmm. Biskan pa, no? Hindi ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar. Mm-hmm. Kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Mm-hmm. Amo ni ka-importante nga mag-inom giga DTX500 kag may TC. Ari pa, Sir GP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
1: Grabe, no?
0: 70% sina nga oxygen ang ginagamit gamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imong brain. So ati pano na toton brain kay masugutag sa hindi kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, di ba? Hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment, and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500, garantisado,
2: epektibo,
3: aramis
2: mo. DTX 500,
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
5: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid
2: na ginahimo
5: monolaurine sang atong lawas
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala?
2: Kag medyo
5: lipato na.
2: Ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio
5: na isa ka sahi nga brain food.
2: Kagantin luman san aton uto,
5: rason
2: nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
2: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
2: Likawan ang komplikasyon
5: kag balatia.
2: Mag DTX 500,
5: ang pinakakampyon
2: ng antioxidant.
5: DTX 500.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR
7: DTX 500
6: Radio Broadcasting Competition,
7: a groundbreaking event
6: designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos.
7: And 7
6: consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine.
7: Top K5 NIR
6: DTX 500
7: Radio Broadcasting Competition.
6: Only here on K5 News FM Philippines.
7: Your voice,
6: your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadito Skapa.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
11: mabaka nga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, nagigid ako makabatsyag sa
9: Mighty C,
11: mabaka
9: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, Barrios ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka.
1: ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginagawa